0: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Samantala po kaming napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong mga social media pages, sa amin pong Facebook page, Radyo Pilipinas, and of course, sa amin pong YouTube channel. Kumusta po kayo mga kababayan? Medyo maulan kanina no, dito may sa bahagi po ng lungsod Quezon. May mga panakanakang pagulan. Wala kaninang umaga pa, parang mga alas 5 medyo bumuhos ng bahagya yung ulan. Pero nakakatakot kasi medyo malakas pero mabilis lang ano po na nawala itong ulan. Samahan nyo kami mga kababayan hanggang bago mag alas 9 ng umaga. Ito lamang po sa ating palatuntuna.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: 8 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ang itatampok po namin sa inyo, para po sa inyo mga kababayan, ay mga tulong na ipinaaabot sa atin ng DSWD. And then, bibigyan po natin ng pagkakataon ang Department of Social Welfare and Development. Hinggil po sa issue na nire-raise ng ating mga kababayan tungkol dun sa nilalaman ng family food packs. As well as yung procurement. Saan nga ba napupunta itong pondo? Mamaya, bibigyan po natin ng pagkakataon ang DSWD upang ipaliwanag ito. Pero bago yan mga kababayan, narito muna ang mga pag-uulat mula po sa labas ng ating himpilan. Nationwide simultaneous earthquake drill para sa third quarter ng 2026 kasado na sa susunod na linggo. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Inaanyayahan nga ari ng Office of Civil Defense ang publiko na makiisa sa isa sa gawang third quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa Huwebes ng susunod na linggo, Setyembre 10. Tabok dito ang mga senaryo sakaling tumama ang magnitude sa 7.2 na lindol sa Metro Manila, Central Luzon at Calabar Zona. Isa sa gawa ang ceremonial pressing of the button ganap na alas 4 ng hapon. Nalalahukan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, LGU, Uniform Services at mga organisasyon. Ito'y para subukin ang kanilang koordinasyon at search sa search and rescue at casualty monitoring, kaya din sa logistics communication response. Sinabi ng OCD na mahalagang isinasagawa ang regular na earthquake drill kung gayon din ang pagsunod sa building code at mas matibay na koordinasyon upang palakasin ang kahandaan ng bansa laban sa malalakas na lindol. Para sa Bago Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Testimonya ni hostile witness at defense lawyer attorney Michael Poa, pinagtibay ang mga naunang testimonya ng prosekusyon sa day 21 ng impeachment trial. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Pinagtibay ng hostile witness na si Attorney Michael Poa ang mga naunang isinuwalat sa korte ng mga testigo ng House Prosecution Panel. Ayon kay House Prosecutor Terry Redon, matapos ang Day 21 ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Anya, pinatunayan ni Attorney Poa ang mga inilahad ng dalawang testigo mula sa Armed Forces of the Philippines na walang pondong inilabas ang DepEd mula sa confidential funds para sa aktibidad ng Philippine Army. Sa direct examination ni Private Prosecutor Attorney Benjamin J. Tolosa, kay Attorney Poa, ibinunyag nito na personal niyang tinanong sa pangalawang pangulo ang ukol sa confidential funds, subalit sinabihan umano siya na hindi ito pwedeng banggitin dahil ginagamit ito sa counterinsurgency at mga kaugnay na aktibidad. Mahalaga rin umano na pinatunayan ni Attorney Poa na ginamit nila ang hiniling na sertifikasyon mula sa AFP bilang bahagi ng naging tugon ng DepEd sa Audit Observation Memorandum o AOM ng Commission on Audit sa ahensya. Samantala, ayon kay Redon, matapos ang 9 o 2 ng paglilitis, patuloy pa rin ang hindi pagsipot ng Vice Presidente sa kanyang sariling paglilitis. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Redon.
4: magandang araw po sa ating lahat. Wala naman siguro mababato ng laptop ngayon pong araw na ito. Pero marami pong mga mahalagang mga usapin na diniliver po ngayong araw po na ito. Pero una sa lahat, ano na po ba ito? Ito po ay ang pagtatapos ng ikasyam na linggo. At ito po yung day 21 nung pong paglilitis. There's no Vice President Sara Duterte in sight. No? So, inaantay pa rin po ng prosecution panel kung kailan po magpapakita ang pangalawang pangulo dito po sa paglilitis.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Samantala, trust and satisfaction rating sa Senado bumaba, samantalang sa Kamara po ay bagya naman po ang tumaas. Ang ulat niyan mula sa ating kasamahan si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Bumaba ang trust at satisfaction ratings ng Senado habang bagyang bumuti naman ang opinyon pagdating sa Kamara batay yan sa second quarter 2026 survey ng Okta Research. Sa survey, bumaba mula 44 to 41% ang tiwala ng publiko sa Senado habang tumaas naman mula 24 to 27% ang distrust. Bumaba rin sa 38% ang satisfaction pagdating sa performance ng Senado. Samantala, bahagyang tumaas naman sa 38% mula 36% ang tiwala sa Kamara habang bumaba sa 28% ang distrust. Tumaas din mula 35 to 37% ang satisfaction sa performance ng Kamara. Ayon sa Okta Research, isinagawa ang second quarter survey mula July 4 to 11 kasabay ng pagbabago ng leadership sa Senado at pagsimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte noong July 6. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa. Ang oras po natin, 4:04. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami patapos ng ilang paalala.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Sa akin po, laking tulong po yun kasi malamahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n na nakakakuha kami gano'n, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagpili namin ng bigas, ay pagbigay na lang namin sa pampaon ng mga bata at pagpili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Ping 5 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Kababayan, ang ating po makakasama ngayong umagang ito, Assistant Secretary Irene Dumlao mula po sa DSWD. Ito po ay may kinalaman sa patuloy pong ipinaabot na tulong ng ating pong pamahalaan sa mga pamilya pong naapektuhan ng sunod-sunod na mga pagbagyo na pumasok dito po sa ating bansa na pinalalala pa ng habagat. Joining us this morning, Assistant Secretary Irene Dumlao. Asik Irene, ma'am, magandang umaga po.
9: Hi, magandang umaga. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa.
0: Maraming salamat po, ASEC. Mangangamusta lamang po kami. Kamusta po ang pamimigay natin ng mga tinatawag nating family food packs sa mga pamilyang naapektuhan ng habagat? Base po sa report ninyo, ilan na po ang mga napamahagian ng family food packs sa mga rehiyon na lubos pong naapektuhan ng habagat?
9: Opo, nagpapatuloy pa rin po ang pamahagi ng tulong ng DSWD bilang bahagi ng ating augmentation support sa mga local government units. Sa katunayan, nito nga pong pinakahuling epekto ng habagat, nasa mahigit 322,000 na family food na ang ating pong ni-augment sa iba't ibang mga municipalidad sa Region 1, sa Region NCR, gayon din po sa Calabar Zone. Itong more than 322,000 ay kasama na po sa overall total na more than 2.5 million family food packs released to local government units simula pa po nung Bagyong Luis, Maymay, Neneng at ng Habagat.
0: Opo. Si Kyrene, personal pong pumunta kahapon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Central Luzon para bisitahin po yung mga kababayan natin na mga evacuees. Sa kasalukuyan po, ilan pang mga kababayan po nating evacuees na patuloy pa rin tinutulungan ng DSWD at gano'n na po karami ang naipabot nating tulong?
9: Overall, meron pa tayong mga nasa mahigit 20,000 families na nasa mga evacuation centers. Sila po ay matatagpuan sa Region SCAR, Region 1, 3, and Calabar Zone. Ang katumbas niyan ay nasa mahigit 71,000 na katao. But lahat po ng ito ay nabahagi na rin po natin ng tulong, again bilang bahagi ng augmentation support sa mga local government units. Tama po, kahapon nagtungo nga si Pangulong Marcos Jr. sa Central Luzon, bumisita po siya sa San Marcelino Zambales, gayon din po sa Lubao, Pampanga, and sa Tarlac, and yung nga pong mga evacuees no, na nandun po sa Lubao ay ating din pong nabisita nung isang araw kasama po si DSWD Secretary Rex Cachalian at tayo po ay nakapagpahatid din po ng karagdagang pangtulong.
0: Opo, si Kyrene, alinsunod pa rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., we are still in close coordination with the different agencies involved dito po sa pagbibigay natin ng tulong sa ating mga kababayan. Kamusta naman po on the ground level ang ating koordinasyon with the local government units?
9: Well, maayos ang ating koordinasyon with our partners from the local government units and the national agency sapagkat tulong-tulong po tayo sa pagtitiyak na naipapaabot sa mga apektadong mga pamilya yung ating pong mga food and non-food items. In fact, yung LGUs po ang nangunguna sa pag-distribute ng mga food packs sapagkat sila talaga yung frontline in service delivery. And yung namang pong mga partners natin from the national government ay siya rin pong nagbabahagi ng mga sasakyan, other needs or other assets to move yung mga food and non-food items po natin. So maayos po no ang ating pong koordinasyon at lalo pa natin itong pinagtitibay.
0: Apo. Si Kyrene, may mga lugar po ba, munisipalidad o mga bayan dito po sa ating bansa na nagkakaroon pa ng mga request from to the DSWD ano po para madagdagan or sapat na po at this point in time yung augmentation support na ipinamamahagi po ng DSWD when it comes to the family food packs and other non-food items?
9: Well, sa kadahilanan na may mga pamilya pa po na nasa mga evacuation centers, may mga request pa for additional augmentation support. And agad rin pa rin natin itong naipapahatid sapagkat batid po natin yung patuloy na pangangailangan ng ating mga kababayan, especially yung mga nawalan po ng kanila pong mga tirahan. Kaya aside from the food and non-food items we're also assessing the other needs of these families so that we could also assist them in terms of shelter, of livelihood assistance, and other interventions.
0: So far po, si Kyrene, ma'am, ano po yung mga nakikita pa nating challenge when it comes to preparing, of course, yung mga nangyayari ayon nga po sa mga naipaulat sa atin pong Pangulo at gayon na rin sa kanyang mga nababanggit over social media sa kanyang mga nagiging press conference o kanyang mga talumpati, eh talagang kumbaga parang freak of nature na minsan ang kinaharap ng ating bansa dahil hindi na normal yung bagsak ng pag-uulan. Are we seeing this also as a challenge sa DSWD para mas paigtingin pa natin ang ating pong kahandaan sa pag-address sa ganitong klase mga sitwasyon?
9: Well, more than it being a challenge, we see it as an opportunity to strengthen our humanitarian assistance and disaster response operations. Kaya mas pinapagtibay yung pag-preposition ng mga goods sa iba't ibang mga areas na kung saan nga po mas ini-expand natin ano yung ating supply chain para madaling ma-access ng ating pong mga kababayan yung pong mga tulong na ipinapabot ng ating pamahalang nasyonal. Gayun din po, we continue to innovate and introduce new strategies in the way we help yung mga kababayan natin na naapektuhan. At patuloy din tayong nagkakapacitate sa ating pong mga kapwa Pilipino para makapaghanda sa anumang kalamidad at mabahagi na natin sila ng tamang impormasyon that will arm them in preparing for any eventualities.
0: Opo, and speaking of tamang impormasyon, Asik Irene, I'm sure nakarating na po sa inyong tanggapan yung ilang, how do we say this? Siguro mga reklamo ng ating mga kababayan. So, I would like to invite you para po bigyang linaw sa ating mga kababayan at kumbaga dito nga po sa ating himpilan, tamang impormasyon, paglaban sa fake news, ang ating, it's the name of the game. Ano po ba ang nakakarating sa inyo at ano po ba ang paliwanag ng DSWD tungkol doon sa procurement ng family food packs? Hindi raw commensurate yung gastos natin doon sa dineclare nating presyo per family food pack doon sa nakapaloob doon sa mga ipinamamahagi po natin. Ano po ba ang paliwanag ng DSWD po tungkol dito?
9: Well, unang-una, nais nating banggitin na kinikilala natin at iginagalang yung pong karapatan ng bawat isa na humingi ng transparency sa mga government transactions. We also recognize na ang mga taxpayers ay talaga pong sinusuri ang mga proseso sa ating pong pamahalaan. It's actually a good practice. But ang sabi nga po natin, sana ang bawat online post ay gawin natin responsibly at iyakin natin na tama yung mga social media posts natin, lalo na ano, pertaining to the government transactions, kasi ang DSWD naman po ay nakapaskil lahat ang aming pong mga procurement activities sa aming pong webpage. So maaari nyo pong suriin nang sa gayon ay mas malalim po ang inyong pangunawa doon sa ating pong ginagawang procurement. Kasi unang-una, yung pong sinasabi na mahigit 1,500 pesos ang halaga ng isang BPAP, family food pack, ay wala pong katotohanan sapagkat yan po yung approved budget for the contract o yan yung maximum amount or ceiling for which a prospective supplier could bid. Pero po kung susuriin pang maigi, makikita na nasa mahigit 790 plus lamang po yung halaga noong nag-bid o yung pong supplier na na-awardan ng contract. At yung halaga po na iyan ay yung least bid but most responsive. Yung pong bid na yan, ang kasama niyan ay 6 kilograms na rice, 10 assorted tin cans, ano, may corned beef yan, may sardinas, meron ding pong tuna flakes in oil, may 5 sachets ng instant coffee and 5 sachets ng choco drink. And of course, kasama sa amount na yan o sa cost na yan, yung slotted carton, gayon din po yung packaging tape at yung manpower and logistical requirements. Ibig sabihin, yung pong mga tao nung bidder na nag-repack and of course, yung pong kanilang gastos din para sa pag-deliver ng mga goods na yan doon sa ating pong mga warehouses. So again, hindi po nagkakahalaga ng 1,500 plus, kundi 797 lamang po. Now, kagagapi po, nag-apologize yung individual na nag-post ng content na ito at he took down the post at sabi po niya na masusuriin pa o mas pag-aaralan pa yung mga procurement activities ng ating pong pamahalaan. Mm-hmm. And hinihikayat natin ano yung pong individual na sumama sa activities dyan po sa Luzon Disaster Resource Center para mas maunawaan pa yung ating pong disaster efforts. At ito ang sana maipaliwanag palalo sa publiko.
0: Opo, we share your sentiments, ano po, Asik Irene. Naintindihan po natin, ano, na karapatan talaga ng mga ng taong bayan, especially the taxpayers, na suriin kung ano man saan napupunta, ika nga, yung kanilang ibinabayad sa pamahalaan as form of tax. Pero syempre, kailangan mag-responsable rin tayo, no, sa ating pagpo-post. That's why we gave this interview as a platform, ano po, para sa ating mga kababayan. Actually, marami rin nakakarating sa akin si Kyrene na nagtatanong, bakit ganun? Bakit 1.5? Pero yung laman pag kino-compute mo around 700 lang. Ito yung paliwanag, mga kababayan. Ano po, hindi po ano, and actually nakatipid pa rito ang DSWD, gaya nga ng paliwanag ni si Kyrene. This is just the ceiling price. Asik Irene, gusto ko lang po malaman, ano pong mangyayari doon sa nag-post? Are we going to seek legal action against this person? Kasi naiintindihan natin na nag-sorry na siya, no, tinake down niya na yung post, but the damage has been done. No, nagkaroon na ng namutawi na sa isip ng tao yung doubt sa ginagawang proyekto ng DSWD. Are we going to siguro file a case against this person?
9: Well, tinatanggap na po ng DSWD yung pagbingi po panihin nung pong nag-post ano, nitong content na ito. And actually, nagpapasalamat kami at inako niya ang kanyang pagkakamali. And that ends there. Kaya nga po kami sa DSWD, inimbitahan na lang namin siya na mag-volunteer sa aming pong packing center. Diyan nga po sa Pasay City para lumawid pa yung kanyang kalakalan sa ginagawa natin disaster response. And of course, I'd like to take this opportunity to encourage other netizens na gumawa ng mga copies nung post na iyon na i-take down na rin yung kanila pong mga i-post at tigilan na yung pagpapakalat na hindi tamang impormasyon para na rin po hindi makapang mislead ng ating pong mga kababayan at hindi na undermine yung efforts ng ating pong pamahala.
0: Opo, and not just the government at large, ano po, yung ating mga angels in red vest, eh syempre, parang masakit naman sa damdamin yun, ano. Lahat po kayo, eh, nagsasakit, kumbaga lahat kayo, eh, puyat, especially in times of these disasters, these calamities, para magpaabot ng tulong sa ating mga kababayan, tapos due to one careless post na hindi naman ni-research properly or di ginawa, eh di ba nakaka-demoralize kahit papaano. But I know the angels in the red vest, it gagawin pa rin ang kanilang trabaho. Asik Irene, makikibalita na rin po kami ano, sa iba pang mga programa, iba pang mga tulong na ibinibigay po ng DSWD sa ating mga kababayan na bukod dito sa mga family food packs and other non-food items na ipinamamahagi natin, may iba pa po bang mga programa ang DSWD na ipinaabot sa ating mga kababayan?
9: Well, yes. Moving towards the early recovery phase, nagsasagawa na rin ng assessment ang ating pong mga social workers para makapag-provide ng paragdagang pang tulong sa ating pong mga kababayan. In areas na may declaration po ng state of calamity, we're looking at the implementation of the emergency cash transfer. Ito ay yung karagdagang to to address yung iba pang mga pangangailangan ng ating pong mga kababayan and support them from and support them, I mean to say, to slowly or gradually recover from this disaster. So, ito pong emergency cash transfer, pwede po nilang gamitin sa pagsasaayos ng kanila pong mga nasirang mga tahanan o nasirang mga livelihood activities. And once na maisaayos po natin ano, yung mga dokumento, we could already distribute the same to those affected.
0: With that, maraming salamat po, Asik Irene, sa oras na ibinigay niyo sa amin. Ano po? At of course, sa ating mga kababayan, sa ating mga kasamahan mula po sa DSWD na patuloy na tumutulong sa ating pong mga kababayan tinatamaan ng iba't ibang mga kalamidad. Maraming salamat po, Asik Irene, at magandang umaga po sa inyo.
9: Maraming salamat. Magandang umaga dito.
0: Magandang umaga po. Si Assistant Secretary Irene Dumlao mula po sa DSWD.
1: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: At 32 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. E na nga ba sinasabi ko eh, mga kababayan, yung siguro difference. I'm not undermining the credibility ng mga kababayan natin, ng mga content creators. But we have to understand, no, na pag tayo gumagawa ng isang social media post at ito ay open sa publiko for public consumption, ika nga, maging responsable po tayo sa pagre-research. Ano po, mga kababayan? Dapat maalam tayo dun sa government procurement rules. Kasi ano nga bang kinukuha? Sino ba kadalasan na nanalo sa procurement? Of course, karapatan po natin, mga kababayan, na mang-usisa doon kung saan nga ba nagagamit itong ang pera ng taong bayan ng pinaglalaanan ng kaban ng bayan. Siyempre, bago tayo manuligsa o bago tayo mang-usisa, ayusin naman po natin. This is where traditional media comes in. Ano po? Etong mga kababayan po natin from the traditional media. Of course, yung ating mga kapatid sa hanap buhay, they do their research. Ano po? They are bound by a code of conduct. They are bound by rules. Ika nga. Na nakikita nyo ba yung mga mainstream media na nagpapakalat ng fake news? Parang wala naman yata ako nakikita. If there are, ito normal naman yon, mga kababayan. Sabi nga, ito air is human. Eh, normal, natao naman po yung mga kababayan natin from other government, other media outfits, mapa-private man yan. Immediately naman, nag-i-issue tayo no, ng clarification, ng erratum kapag nagpapalabas tayo ng medyo misleading. At yan po ay agad na ikinokorrect na ating mga kapatid sa hanap buhay. Buti na lang, ang gusto ng DSWD, let it end there. Ano, hindi kakasuhan itong taong ito. But rather, in-invite pa, binigyan pa ng pagkakataon ng DSWD na itong taong ito ay makabahagi, makatulong rin sa ating mga kababayang kapuspalad, sa ating mga kababayan na tinamaan ng mga kalamidad, para siya mismo makita niya. Ano nga ba ang ginagawang tulong ng DSWD? Naiintindihan natin ang frustrations ng ating mga kababayan, kaliwat kanan na issue ng korupsyon ang ating pong nababalitaan. Pero sana hindi po ito maging hadlang, mga kababayan, doon po sa mga lehitimong proyekto ng pamahalaan. Po nating siraan, ano po? But pagkos, ito po ay tangkilikin natin, mga kababayan. Tanggapin po natin ito. Kasi, well, biniyaran po natin yan. Binabawas yan sa mga sahod nyo. Binabawas yan doon sa mga presyo na binibili nyo sa mga produkto, ano, sa VAT. Mga iba't ibang mga tax na nilelevy ng ating pong pamahalaan. Samantalang oras po natin, 36 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hehe, hashtag panatag ang may alam.

0: Doronyo. 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Maganda po yun kasi unang-una ipapakita po niya yung mechanism on seeking accountability in our leaders, that's one. Siguro, and more importantly po siguro, the conduct of the fund elections will contribute to the peace process doon sa area na iyon po. Considering din po yung mga struggles ng mga lugar na nasasakupan ng barn elections.
2: Samahan ang Radyo Pilipinas.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: At 39 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, muli pong nagbabalik ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Gapin pa natin ang mga karagdagang pang mga ulat mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Higit 200 super health centers hindi pa operational dahil walang license to operate. Ang ulat niya na mula kay Kathleen Forbes.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Pinutay ng Department of Health ng 229 super health centers sa bansa ang hindi pa operational. Ayon kay Health Secretary Edwin Mercado, sa 806 super health centers na kabilang sa Health Facilities Enhancement Program o HFEP, 484 na ang completed, habang mayroong 241 na ready for occupancy. Sa naturang bilang, mayroong 19 na hindi pa nagagamit. Sa 224 partially completed facilities, mayroong 210 ang non-operational. Maliwanag Mercado, hindi pa nabibigyan ng license to operate ang mga pasilidad na ito dahil hindi pa nakakompleto ng ilang local government unit ang mga requirement ng DOH Licensing Bureau. Dahil dito naglabas ang DOH ng omnibus guidelines para matiyak na kumpleto muna ang mga kinakailangan ng LGU bago maisama sa pondo at maipatupag yung mga health infrastructure project. Kabilang sa mga precondition na maayos na site at titulo ng lupa, commitment ng LGU sa health personnel at iba pang resources, aprobadong disenyo at ang counterpart, ang matching commitment para mapatakbo ang pasilidad. Sinabi rin ng kalihim na target ng DOH na makumpleto ang 176 primary care facilities sa 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Tati Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat, Kathleen Forbes. RMPE Precinct Finder, nakatakdang ilunsad ng COMELEC sa susunod na linggo. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoko.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Bubuksan sa publiko sa September 7, 2026 ang Precinct Finder ng Commission on Elections o COMELEC. Para yan sa 2026 Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, parliamentary elections. Sa pamamagitan nito, ayon sa COMELEC, maaring malaman ng mga botante ang kailang polling place bago ang halalan sa September 14. Kailangang ihanda ng mga botante ang kanilang buong pangalan, araw ng kapanganakan at lugar ng pagpaparehistro upang magamit ang precinct finder. Sa ngayon, 12 araw na lamang bago idaos ang kauna-unahang 2026 BARM Parliamentary Elections. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat, Lawrence Tanhoco. Mas malaking papel ng lokal na pamahalaan sa flood control ay sinusulong ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan. Ang ulat niyan mula kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nanawagan si Pangasinan Governor Ramon Gicco III sa pambansang pamahalaan na bigyan ng mas malaking papel ang LGUs sa pagtukoy, pagpaplano at pagmomonitor ng flood control projects. Sa isang panayam, sinabi ni Gicco na mas alam ng mga lokal na opisyal kung aling mga lugar ang prioridad at nangangailangan ng agarang proteksyon laban sa baha. Ayon sa gobernador, bagamat DPWH ang nagpapatupad ng mga proyekto, nakikilahok ang probinsya sa proseso sa pamamagitan ng Regional Development Council, National Expenditure Program at General Appropriations Act. Iginiidinigi ko na dapat ituon ang pondo sa mga lugar na may pinakamalaking pangangailangan sa halip na pantay-pantay itong ipamahagi. Mula July 2022, nagsagawa ang probinsya ng dredging, pagpapalawak ng drainage system, pag-upgrade ng pumping stations at pagtatayo ng retention ponds. Mas pinaigting ang mga hakbang ngayong 2026 habagat season nang ideklara ang Pangasinan sa ilalim ng state of calamity dahil sa malawakang pagbaha. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
7: Samantala, ang Albay nagpatupad ng temporary ban sa pagpasok ng baboy at mga pork products mula sa Camarines Sur dahil sa banta ng African Swine Fever. Ang ulat na yan mula kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nagpatupad ang pamahalang panlalawigan ng Albay ng temporaryong pagbabawal sa pagpasok ng mga buhay na baboy, pork at iba pang produktong gawa sa baboy mula sa Camarines Sur upang maiwasan ng pagkalat ng African Swine Fever o ASF sa lalawigan. Nakasad dito sa Executive Order Number 050 Series of 2026 na nilagdaan ni Governor Noel Rosal. Ayon sa kautusan, kinumpirma ng Department of Agriculture Bicol ang waling paglitaw ng ASF sa 2 lungsod at 2 munisipalidad sa Camarines Sur na nakaapekto sa mga nag-aalaga ng baboy at nagresulta sa pagkontrol ng mga alagang baboy. Sa ilalim ng kautusan, ang lahat ng shipment ng buhay na baboy, pork at pork-based products mula sa Camarines Sur ay ipinagbabawal na makapasok sa Albay at maaaring kumpiskahin o ibalik sa pinanggalingan. Muling binuo rin ang Provincial Task Force for Animal Disease Emergencies na pangungunahan ng gobernador katuwang ang Provincial Veterinary at iba pang concert agencies. Sa ngayon, agad na ipapatupad ang kautusan sa ilalim ng pangangasiwa ng Albay Veterinary Office alinsunod sa patakaran ng Department of Agriculture. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
7: Maraming salamat, Paul Hapin. Samantala, 3.8 million

0: sa mga benepisyaryo mula sa siyam na barangay sa bayan. Kabilang dito ang Estado, Linao, Latagan, Lampayan, New Abra, Kabulakan, New Bugasong, New Pandan at Dalapitan. Sa pamamagitan ng aktibidad, ang bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 2,325 pesos bilang karagdagang suporta sa kanilang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Construction process ng isang mahalagang mahalaga farm to market road sa Umingan, Pangasinan nasa 61% na. Ang ulat niyan mula kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Nasa 61% na ang completion rate ng pangangaan na Prado Road sa Umingan, Pangasinan na inaasahang magpapadali sa pagbiyahe ng mga magsasaka at paghahatid ng kanilang mga produkto sa pamilihan. Ang proyekto ay binigyan ng pondong tinatayang 49 million pesos at pinondohan sa ilalim ng Agrarian Reform Fund ng Department of Agrarian Reform ODAR at ipinapatupad ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Saklaw ng proyekto ang concreting ng 2.35 kilometrong kalsada sa dalawang section at rehabilitasyon ng isang umiiral na tulay. Itinuturing itong mahalagang farm-to-market road para sa mga komunidad sa lugar dahil layunin itong paikliin at pag-anin ang biyahe ng mga magsasaka patungo sa pamilihan. Bilang bahagi ng pag-antabay sa proyekto ay isinagawa ang pagsusuri sa proyekto ng mga kinatawan mula sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, Department of Budget and Management o DBM at Office of the President, Presidential Management Staff. Para sa Bagong Pilipinas, Wiki Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Porta ng Department of Agriculture at Department of Science and Technology malaking tulong sa industriya ng itlog sa Batangas. Ang ulat niyan mula kay May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
4: Nakatulong ng malaki ang suporta na ibinibigay ng Department of Agriculture at ng DOST sa pagpapalakas ng egg industry, lalo na sa mga maliliit na mga magsasaka. Ayon sa panayam ng Radyo Pilipinas Lucena, inihayag ni Ginoong Victorino Michael Lescani, ang chairperson ng Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative o PEPCO sa San Jose, na nakatulong ang technical at ang financial support ng dalawang ahensya sa kanilang industriya. Kabilang na rin ang kaalaman at impormasyon sa pagsasaliksik at ang pagpapaunlad ng industriya ng itlog. Aniya, mahalaga ang pagkakaroon ng maliit na merkado dahil napapasignal ito ang maliliit na egg farmers at nakakatulong para hindi masayang ang ani, puhunan at pagod. Samantala, bukod sa sariwa at bagong ani ng mga itlog, nagpuproduce rin ang BEPCO ng technology-based egg products, kabilang na ang powdered egg. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
2: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Maraming salamat, Miss May Formaran. Yan po mga kababayan ang kalipunan ng mga balita mula po sa ating mga kasamahan mula dito sa Metro Manila at sa iba't ibang mga lalawigan po mula sa ating mga network stations. Alala ko lang mga kababayan ha. This be a lesson. Itong nangyari po sa DSWD. I would also like to siguro ano, salamat sa DSWD sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon kaninang umaga para maging tulay ang ating pong palatuntunan upang maipaliwanag sa ating mga kababayan, sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Mga ba ibig sabihin nung post? Ano po? At ilang sa mga paglilinaw rito kanina ni Assistant Secretary Irene Dumlao, yung cap lang nung ano, nung pangalan na ito, nung family food packs is 1,500. Baga, yun yung maximum na po pwede nilang gastusin. Eh, syempre naman, no, bago ka magbayad o bago ka gumawa ng proyekto, dapat at least may working estimate ka na kung magkano ang magagastos mo. Hindi naman po pwede yung wala kang estimate, gagastos sa mo lang, di ba? Nagkataon, eh, diyari.

0: Okay, sige, habol natin isang balita mula po sa ating mga kasamahan dyan sa Radyo Pilipinas Davao, mga prutas mula sa Davao, tinangkilik ng mga consumer sa Metro Manila. Ang ulat na yan mula kay Dang Sabdani Humala ng Radyo Pilipinas Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Positibong tinanggap ng mga mamimili sa Quezon City ang mga sariwang prutas mula sa Davao, kabilang ang durian na dala ng mga magsasaka at producer mula sa Davao Region sa pamamagitan ng Kadiwa on Wheels. Personal na nakipag-usap si DA 11 Regional Executive Director Macario Gonzaga sa mga mamimili sa Kadiwa on Wheels fruit display sa Department of Agriculture compound sa Quezon City nitong Merkules. Kabilang sa mga dumalo ang mga unang beses na nakatikim ng durian at mga mamimiling nagmula pa sa ibang lugar upang bumili ng mga sariwang prutas mula sa Davao. Ayon kay Gonzaga, mahalaga ang pagtangkilik sa mga mamimili sa Metro Manila dahil bawat pagbili ng produkto ng mga magsasaka ay nakatutulong sa pagtaas ng demand at pagbubukas ng mas malawak na pamilihan para sa kanilang ani. Hinimog din ni Gonzaga ang publiko, lalo na ang mga mamimili sa Metro Manila, na patuloy na suportahan ang mga prutas mula Davao at Tuklasin, ang iba't ibang sariwang produktong agrikultural ng rehiyon. Magpapatuloy ang fruit display sa DA compound sa Quezon City hanggang September 3 kahapon o ngayong araw. Susunod itong ililipat sa kartilya ng katipunan sa Manila simula September 4 bago magtungo sa Cebu, Baguio at Pasay sa mga susunod na linggo hanggang Oktubre. Para sa Bagong Pilipinas, Dang Sabdani Jumala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: At sa pamamagitan ng gulat niyan mula kay Ms. Dang Sabdani Humala, samantala na po kami magpapaalam sa inyo. Maraming salamat kanina kay Assistant Secretary Irene Dumlao mula po sa DSWD. Maraming salamat din sa ating walang sawang mga nakakatuwang dito sa ating technical and production side. Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jomarie Rifarial, Madam Marian Melos at Boss Mark Bokiron. Of course, sa ating mga kasamahan from the production division, Christopher Tirambulo, Ms. Tess Ramirez, and of course, Ms. Ellen Buena. Ang tabayanan po mga balita ay hatid sa atin ni Ms. Keith Pilutin mula po sa Radyo Pilipinas sa ating PBS News Division. Pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live na. Kasama pa rin ang ating batikang broadcaster at kolumnista, Ginoong Leslie Bocobo. Mga kababayan, ito po ang Bangon, Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Isang magandang umaga po sa ating lahat.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Ang oras sa buong Pilipinas. 6 na minuto bago mag-alas 9 ng umaga.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Malacañang ipinauubaya na sa mga taga Pampanga ang resulta ng kanilang pagtutol sa sanang water impounding area sa Candaba Swamp. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Pampanga kung anong naging resulta ng naging pagtanggi sa inilahad na proposal noon mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga local officials ng lalawigan na gawing water impounding area sana ang bahagi ng Candaba Swamp. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, magandang malaman ng mga taga-Pampanga kung ano ang nangyari at makita kung anong naging bunga ng pagtutol sa naging mungkahi ni Pangulong Marcos at ni dating DPWH Secretary Babe Singson. Sa harap nito'y binigyan din ni Castro na wala silang sinisisi kung hindi man ay konsidera ng ilang opisyal ng Pampanga ang naging proposal ng national government. Katwira ni Castro, maaari naman magkaroon pa ng ibang proyekto para maibsan ang hirap ng mga kababayan natin sa Pampanga dulot ng mga pagbaha. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
5: So, sa mga nagtatanong ng mga kababayan natin sa Pampanga, siguro dapat mas alamin nila yung anong nangyari dito para makita nila kung ano yung naging resulta ng ganitong klaseng pagtutol.
4: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: House Prosecution Panel bumilib at pinuri ang ginawang pagpresenta ng hostile witness ni Private Prosecutor at Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Para kay House Trial Spokesperson at Lalo del Sur Representative Zia Alonto Adyong, isang fantastic performance ang ipinamalas ni Private Prosecutor at Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa na nagpataas ng viewership ng impeachment trial. Dalaan niya ni Tolosa ang kanyang matalas na husay bilang isang litigator kaya epektibong nailabas ng prosekusyon ng kailang punto hinggil sa maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Binigyan din naman ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na normal lamang ang mainitang pagtatalo ng mga abogado sa loob ng korte upang ipagtanggol ang kani-kanilang panig. Paliwanag niya ang kontrobersyal na pahayag ni Tolosa na abogadong walang alam ay angkop na paglalarawan o paglaymanize sa paulit-ulit na tugon ni POA na wala siyang kaalaman sa confidential funds, isang pahayag na ibinabato sa tamang konteksto at walang layuning bastusin ang kapwa abogado. Narito ang pahayag ng dalawang mambabatas.
7: We learned something new, but we saw how the proficiency of both defense and the prosecution panel when it comes to the trial in itself. And Attorney J. Tolosa came out very, very effective and fantastic performance today.
8: And whether you agree or not, nakapukaw to ng attention sa lahat ng mga kababayan natin.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: VAT exemption sa system laws, a welcome development para sa Zambotas Solod. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Ikinalugod ni Zambotas Representative Toby Tiangkong ang hakbang na alisin ang value-added tax sa VAT sa system laws charge sa singil sa kuryente. Ayon kay Tiangkong, makatutulong ito para kahit bahagya ay mapababa ang electricity bills ng mga consumer. Gayunman, iginit ng mambabatas na hindi naman talaga dapat ipinapasa sa mga consumer ang gastos para sa system laws. Sabi pa ni Tiangkong na magandang hakbang ang pagtanggal sa VAT sa system laws charge, ngunit patuloy nilang isusulong ang panukalang batas na tuluyang mag-aalis ng system laws charges electricity bills. Layunin niya ito na tulungan maibsan ang pasanin ng mga Pilipinong consumer sa mataas na singil sa kuryente. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Korte Suprema naglabas ng desisyon hinggil sa pagpataw ng parusa sa mga delinquent homeowners. May ulat si Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Pinagtibay ng Supreme Court o SC na maaaring patawan ng parusa ng Homeowners Association ang mga miyembrong hindi nagbabayad ng association dues, ngunit hindi maaaring pagbawalan ng mga ito sa paggamit ng common areas gaya ng subdivision roads. Sa disyong isinulat ni Associate Justice Alfredo Benjamin Kagiwa, ibinasura ng 3rd Division ng SC ang petisyon ng dating mga opisyal ng La Costa Brava Homeowners Association Incorporated na nag-ugat ang kaso sa mag-asawang Linley at Juvie Retirado na hindi nakabayad ng buwan ng dues mula 2016 hanggang 2021 at kalaunay pinatawan ng ilang restriksyon kabilang ang limitasyon sa deliveries, pagpasok ng mga bisita at paggamit ng transportasyon sa loob ng subdivision. Nauna nang nagpa siya ang Human Settlements Adjudication Commission o yung HSAC na lumabag ang mga parusa o lumabag ang mga parusa sa Republic Act No. 9904 o yung Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association. Ayon sa SC, maaaring limitahan ang ilang community services, delinquent members, ngunit hindi maaaring ipagkait ang karapatang gumamit ng mga kalsada at iba pang common areas. Pinagtibay rin ng SC ang permanenteng diskwalipikasyon sa mga opisyal na responsable sa pagpapatupad ng naturang mga restriksyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kate De La Cruz Pilutin ng Radyo Pilipinas o Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Paano? paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email.
12: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
13: Radyo Pilipinas World Service.
12: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
13: Radyo Pilipinas World Service.
12: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
13: Radyo Pilipinas World Service.
12: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
13: anytime, anywhere,
12: from Manila, Philippines.
14: Oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Global na tayo! Global na tayo! Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na tayo! Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na tayo! Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na tayo! Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na tayo!
1: Po isang mapagpalang pagbati at welcome po sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo ay hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa patnugot ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating production side, ang ating executive producer, Ms. Jam Season, sa Master Control, Milo Junela, and of course, Wire Cassie Hero Lucero. Kami po ay inyo nasusubaybayan, napapanood at napapakinggan live sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, i-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din sa ating YouTube channel. Sa YouTube browser, type nyo lamang po Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, sa pamamagitan po nating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahulo dyan ang ating live audio streaming. Sa inyo po mga cellphones, Android man yan or iPhone, pwede nyo na po kami subaybayan. I-download nyo lamang sa inyong mga cellphones ang PBS eBox Radio Receiver app. Para po sa edisyon ito ng Global na Tayo, tayo po yung makikipag-ugnayan. Tayo po yung makikipag-ugnayan sa Alliance of Concerned Truckers, Owners and Organizations. Bakit po tayo makikipag-ugnayan sa kanila? Gusto po natin kunin ang kanilang pulso, ang kanilang kasalukuyang sitwasyon, ang kalalagayan ng ng kanilang organisasyon at ng sistema ng pagninegosyo ngayon, sapagkat hanggang ngayon, mahaba pa rin ang trapiko, ang pila ng mga sasakyan dito sa may bahagi ng North Luzon Expressway. Speaking of course, sa San Simon, maging dito sa Toliaok. Ano po, dahil may baha pa rin po dyan sa bahaging yan ng North Luzon Expressway. At hanggang ngayon, mahaba pa rin po, matagal pa rin ang pila, marami na tayo nakikita sa social media, maging sa mainstream media, yung ating mga kababayang apektado, pasahero, motorista, mga biyahero, at kung ano-ano pa talaga pong naapektuhan na. So, alamin natin mula sa Alliance of Concerned Truckers and Owners and Organizations ang kanilang tasa dito sa nangyayari ngayon. Kasama natin ang head ng Central Luzon Truckers, Director ng Alliance of Concerned Truckers, Owners and Organization, Ms. Connie Tinio. Ms. Connie, magandang umaga po sa inyo at welcome sa programang Global na Tayo. Okay, sige. Medyo ini-establish lang po natin ng konti yung communication with Ms. Connie Tinio. Ano ho, ayan, sige. Pero siyempre ang on the side naman ng gobyerno ng pamahalaan, maski ng North Luzon Expressway Corporation, well, on their part, ginagawa po nila yung mga hakbang na ginagawa natin itong mga nakalipas na araw. Okay? Okay, sige, nasa linya na po si Ms. Connie Tinio ng Alliance of Concerned Truckers, Owners and Organization. Ms. Connie, maganda umaga po.
2: Ay, magandang umaga din po.
1: Okay, Ms. Connie, napatawag po kami para kamustahin ang organisasyon ninyo, Alliance of Concerned Truck Owners and Organizations, lalo-lalo na yung sitwasyon ng ating mga drivers, yung sitwasyon ng mga karga po ninyong mga produkto na dumadaan dito sa North Luzon Expressway, given na talagang hanggang ngayon po mahaba pa rin ang pila. Kamusta po ang sitwasyon para sa inyong organisasyon?
2: Actually, may mga...
1: Okay, sige. Okay, nagkakaroon tayo ng problema sa signal mula kay Ms. Connie Tinio ng Alliance of Concerned Truckers, Owners and Organizations. Pero balikan ko lang yung sinasabi ko kanina habang we're re-establishing the communication. Ginagawa ng paraan ng gobyerno, maging ng North Luzon Expressway Corporation, na mabawasan itong level ng tubig baha diyan sa may bahagi ng San Simon at Tuliaok diyan sa may Pampanga sa bahagi ng NLEX. Ano? So, pero ang Pangulo rin, nag-utos na, nag-atas na ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ika nga, ano muna, suspendi muna yung toll fee, lalo na dyan sa portion na yan. Okay, nagbabalik na si Miss Connie Tinio. Alright, Miss, Ma'am Connie, good morning po muli, maganda umaga po muli.
3: Maganda umaga po, Ray.
1: Ayan, okay.
3: Sa mga nakikinig po
1: okay.
3: sa inyong programa.
1: Mm-hmm. Alright, Miss Connie, matanong ko lamang po, kamusta ang sitwasyon ng inyong organisasyon, lalo-lalo ng mga drivers at ng mga produktong binabiyahe po ninyo, ngayong matindi pa rin ang haba ng traffic dyan sa North Luzon Expressway?
3: Actually, Ray, medyo maayos-ayos na ngayon yung traffic. Hindi na siya kasing lala po noong nangyari ng Lunes. Medyo umikli na rin yung oras ng biyahe ng mga truck, pero dahil doon sa nangyari nung Lunes, natatakot pa rin yung mga ating mga ibang members na magpabiyahe ng kanilang truck. Baka masapit ulit nila yung ganong katagal na traffic sa may area po ng Pampanga and Legs po.
1: Mm-hmm. Gaano po kalaki ang nawawala sa ating mga truck owners and drivers and yung sa organization po ninyo sa nangyayaring ito?
3: Yung pong sa diesel pa lang po, yung traffic po, pagka-idle po yan, halos doble, triple po ang nagiging gastos namin sa diesel.
1: Mm-hmm.
3: E ang diesel po natin ngayon nasa 88 pesos na
1: per
3: liter. Tsaka, syempre, kamukha niyan, yung turnaround, yung time ng mga driver, imbis na 24 hours, nakakabiyahe na sila ulit. Hindi na sila makakabiyahe ng madami kasi yung umalis na truck natin ng Monday, ngayon pa lang nakabalik.
1: Mm-hmm.
3: Kagabi lang, nakabalik. So, hindi na siya makakabiyahe ng dalawa kahit gustuhin, ay tatlo, hanggang dalawa na lang siya.
1: Mm-hmm.
3: So, yung mga araw na wala siyang biyahe na tenga siya, babayaran natin siya ng sahod. I-compensate natin siya. Pangkain nila. Yun. So, yun yung mga nadadagdag sa gastusin natin.
1: Mm-hmm.
3: Diesel, sahod ng driver pahinante, at saka yung food allowance nila.
1: Okay.
3: Umot pa doon sa mga nasirang kargamento, yung mga perishable na
1: mm-hmm.
3: inabot ng 13 hours noong Monday.
1: Mm-hmm.
3: 13 to 16 hours na na-traffic. Bukod sa nasira, may mga member tayo na nasiraan ng truck.
1: Mm-hmm.
3: Dahil yung mga propeller nila na-stuck sa tubig. So, medyo pumalya yung mga truck, nagkaroon ng mga sira.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. So, okay. So, patong-patong na yung naging, ano nito, naging problema. Tama ba, Miss Connie? Okay. Pero paano nakikipag-unayan ba sa inyo ang pamunuan ng NLEX maging ang gobyerno para
3: update naman sila, nagpapadala sila ng mga updates. Kaya lang minsan medyo may delay.
1: Mhm. Mhm.
3: Yung mga updates. So minsan mas nauuna pa yung mga nagpo-post sa Facebook.
1: Okay. Yeah, oo. Oo. Pero naku, ang ano dito, siyempre karagdagang biyahe, ano ba ito, nababawasan yung biyahe, nadadagdagan ng cost dahil sabi nyo nga binabayaran pa rin sila, nasisiraan. Ultimately,
3: hindi mo, karamihan ng ating mga members, hindi na lang muna, pinipili nilang hindi na lang muna tumanggap ng pabiyahe pa norte. Kasi malulugi lang, wala namang kasiguraduhan na masisingil natin to sa ating kliyente.
1: Okay. So, alright, okay. Ma'am Connie, sandali ah. Sinabi mo walang kasiguruhang masisingil ito maski bumiyahe dahil siguro yung delay, di ba? Bakit? Bakit hindi sila masisingil?
3: Kasi hindi naman lahat na kliyente natin pumapayag na dahil na traffic ka, magdadagdag sila ng bayad.
1: Mm-hmm.
3: Hindi ganun kadali kasi makipag-usap sa kliyente kahit alam naman nila na na-traffic.
1: Mm, nako.
3: Sila ganun kadali magbigay.
1: Nako.
3: Kahit nahilingin namin, hindi. Siguro 10% lang ng kliyente siguro ang gagawa nun.
1: Hindi pa, paano yan? Lugi. Lugi.
3: Lugi po. Lalo na yung mga kapag nasira yung pangarga along the way.
1: Mm-hmm.
3: Lalo na dahil sa baha, hindi po sinasakop ng ating cargo insurance yun. So, si tracker po, yung mga maliliit na negosyante po ang kawawa na katulad namin.
1: Okay. Sa tingin niyo magtatagal pa to? Miss Connie. Itong sitwasyon na to.
3: Tingin ko eh. Tingin ko magtatagal kasi sa ngayon, medyo bumabaw na yung tubig. Pero paano kapag umulan ulit, eh may mga parating tayong mga bagyo.
1: Yes. Oo.
3: So, wala. May uncertainty on the part sa amin. At kawawa rin yung mga negosyante sa norte.
1: Yes.
3: Kasi paano yung mga produktong makakarating sa Manila?
1: Mm-hmm.
3: Norte. Yung galing din dito sa Port of Manila, papunta sa norte, hindi rin makakarating kasi ang dami nating members ayaw na rin magbiyahe kasi
1: aray ko.
3: Maraming mga kliyente sila ayaw bayaran yung additional na ginastos eh.
1: Aray ko. Pero malaking epekto sa kapag tumagal, malaking epekto sa ekonomiya ng rehiyon yan, Miss Connie.
3: Oo, at saka magkakaroon po ng mga shortage
1: yes,
3: ng mga
1: yes,
3: produkto
1: yes.
3: Sa part ng mga taga-norte. Kasi hindi makakarating yung mga... Neto lang nakalang ilang araw, yung tinapay nga, wala ka nang mabili sa supermarket eh.
1: Alright. Yung talaga nagpa... Well, do you see kung ganito magpapatuloy ito, masasabi ba natin na kung halimbawa, magtataas ba kayo ng singil? Although sinasabi mo nga, yung ibang mga negosyante, yung ibang pinagdideliveran natin, eh ayaw pumayag na magdagdag dahil sa delay.
3: 90%. Mahirapan din silang ipatong yan sa presyo kasi may mga competitors din sila.
1: Aray ko, okay.
3: So, hindi rin sila makakabenta. Mangyayari, kami din, hindi, naiiwasan na lang muna namin yung lugar na yan.
1: Hindi puro ang biyahe.
3: Hanggat kaya.
1: Halos ang puro biyahe ngayon, pasout on Luzon.
3: Opo, pagka pa Manila, pasout, walang problema. Pero pagka dyan sa parte na yan, medyo iniiwasan ng ating mga members muna.
1: Mm-hmm.
3: Kasi yung delay, magkano ang nawawala sa amin kada araw na natitengga yung mga truck namin.
1: Sige, magkaroon lang tayo ng idea, Ma'am Connie. Magkano ba kada araw ang nawawala in terms of pesos sa inyo?
3: Nasa, ano po, nasa 15, 10 to 15,000 pesos per day.
1: Per day? Per day?
3: Opo, opo.
1: Pag sinabi natin 10 to 15,000 pesos per day, per truck yan? Per truck?
3: Opo, per truck.
1: Per truck? Wow.
3: Opo.
1: Okay. Sige. You can imagine kung ilang truck ang bumabiyahe sa inyo dyan sa opo. Papuntang Northern Luzon. Oh,
3: hindi
1: wow.
3: Pa dito kasama rin yung kapag ka nasira yung karga mo.
1: Mm-hmm.
3: Kung perishable. So parang very risky pa rin na magbiyahe ka lalo na kapag perishable yung karga mo.
1: Mm-hmm.
3: Livestock, reefer, gulay, prutas.
1: Mm-hmm.
3: Parang hindi ganon. Kasi sa ngayon medyo umayos pero hindi natin alam mamaya biglang. Kasi nag-start yan rin, Sabado pa lang. Meron
1: oh.
3: May bahala dyan sa may parting ligtong.
1: Mm-hmm. Totoo, totoo.
3: Start na. Kasi kasama ako sa na-traffic dyan.
1: Grabe.
3: Tapos, sandali lang naman yun, overnight naman na ayos. Pero the next day, napunta na ng San Simon yung baha. Tapos nagtagal na yung baha. At hindi, wala pa tayong konkretong solusyon na nakikita na makakasolusyon doon sa problema. Kasi saan po walang pupuntahan yung tubig eh.
1: Yan nga, parang katakot-takot na mga horror stories na yung ano eh, yung naririnig ko dito. Yung isa, inabot na ng birth ng ano, kaarawan niya. Yung isa, yung mga nagbabiyahe ng itlog, napisa na yung itlog, naging sisiw na.
3: So, flood, wall, nilalagay nila. Gaano kahaba yun? Kasi di ba meron tayong kasabihan, water 6 inches.
1: Yes, yes, yes.
3: So,
1: Mano eh. Pero ito...
3: Sorry, ang pinaka-solusyon dito ay maglagay na lang ng elevated na expressway.
1: Yan, o. Yung parang
3: kahit
1: ano...
3: Kahit doon sa mga parte lang na may mga baha.
1: Yes, o. Parang ano siya, parang skyway. Na, maigsing skyway man lang kahit papano doon sa portion na yan. Okay.
3: Kasi rin, meron tayong port sa north, yung Subic Port.
1: Mm-hmm.
3: So, yung mga dumadating doon na papunta ng Manila, may problema na yun. May delay na. Paano yung mga reefer doon? Magkakaroon tayo ng congestion doon kung hindi lalabas yung mga reefer doon dahil sa takot na baka masira sa
1: dami. Yeah, okay. Pero itong ano, di ba, if I remember, kahapon sinabi ng Pangulo, parang inatas na niya eh. Eh kasi nung ano, nung una, medyo bantulot ang NLEX eh. Na, 'di ba? Bantulot ang NLEX na magbigay ng free toll eh. Pero nung nagsalita ang Pangulo, sabi niya free toll i-impose dahil sa supervision na gagawa niyan. Ang free toll is from, I think, from Pulilan to San Fernando. Vice versa.
3: Pero maliit lang ito, Ray. Para sa 338 pesos lang.
1: So hindi pa rin ano, wala pa rin para sa mga truckers na tulad ng organisasyon ninyo. Saka, hindi pa rin siya ano, hindi pa rin siya mararamdaman.
3: Hindi ko alam kung paano nila implement 'to eh kasi hindi naman lahat ng dumadaan diyan na nagta-traffic exit sa San Fernando. Pero pupunta sa Santa Ines. Exit ng Mexico. Magka-Clark. So paano 'yun? Eh lahat sila dumaan sila sa hirap ng biyahe, tagal-bagal ng
1: yes, oo.
3: Traffic.
1: Oo. Dapat sana yung buo na, no?
3: Buo na. Kasi pansamantala lang naman to, hindi naman to permis eh.
1: Oo.
3: So, kumbaga, parang tulong na rin ng pamunuan ng NLEX to sa mga motorista na gumagamit ng kanilang kalsada. Habang wala pa silang nagagawang konkretong solusyon sa problema.
1: Oo nga, dapat nga dyan, matanong na mabuti, maimbestigahan ng NLEX kasi talaga bantulot sila eh. Nung una, ayaw, parang ayaw talaga magbigay. So, ang medyo kumilos lang sila, ito nga, itong partial na pre-toll na to, nung nagsalita na lang si Pangulo, si Pangulong Marcos.
3: Si Ray, automatic na yan, hindi na dapat sinasabi eh.
1: Well.
3: Kasi alam ko po, may ruling yung toll regulatory board eh, na kapag nag-traffic
1: yes.
3: ng 1.2 kilometer,
1: yes.
3: dapat ano na eh, free toll.
1: Yes. Kasi yung kaya sila binigyan ng ano franchise na mag-operate yan for the convenience of the transportating public tsaka yung goods. Once na nabalam yan, eh may pananagutan sila diyan. Yun na nga yung isa na yan. Nako. Pero
3: yung haba ng traffic na yon na 12-13 hours, paano na lang yung mga may sakit? Yung mga may diabetes, may
1: yes. May horror story diyan ah. May horror story na ambulansya na ano parang may sakay na pasyente na halos hindi na umabot.
3: Yun nga, Ray, kaya parang yung mga tao, maski ako, napapraning na ako paglalabas ako ngayon, ano na idala ko. Kasi, hindi mo alam kung ano yung sasabitin mo eh.
1: Yes, that's true.
3: Nung mga ngayon, nagbiyahe kami, may baon na kaming inumin, nagbaon na kaming kanit, nagbaon na
1: talaga, talaga. Para ano yan, parang, ano yan, picnic. Oh. Isa pa yon. Hindi nga, totoo yon, di ba?
3: Kasi hindi mo alam.
1: Totoo. Totoo po yun. Totoo yun.
3: Pagbalik ko,
1: yun na
3: namin 6 na oras kami.
1: Gabi.
3: Tapos pag nasa expressway ka, wala kang way para kumanap ng CR.
1: Yes.
3: Ng pagkain.
1: Yes.
3: Dahil nasa gitna ka ng kalsada.
1: Tapos baha. Ano pang hirap
3: tapos
1: nun?
3: Baha.
1: Ay, nako. Sige. Eh, buti na lang ngayon, may nagtitinda na sa tabi-tabi nung NLEX. pero nung mga unang araw, wala. Kaya sus, gutom. Okay, sige, pero I can understand the ano, predicament ng inyo pong organisasyon, Miss Connie, dahil dyan. Pero sabi nga, sana nga masolusyon ang kagad yan.
3: Sana po, no?
1: Yes, pero
3: kasi parang nagkaroon na tayo ng katatakutan na baka kung ano mangyari pag bawi ka doon, magbiyahe ka. Ganun.
1: Yes.
3: Para, okay. Yan ang isang experience hindi mo na makakalimutan sa buong buhay mo.
1: True. With that, Miss Connie, gusto ko mapahabain to. Maganda yung usapan natin. Kaya lang, we're running out of material time. Pero maraming salamat sa oras na pinagkaloob mo sa amin, Miss Connie.
3: Maraming salamat din, Ray.
1: Thank you. Salamat. Thank you very much. Si Miss Connie Tino, ang head ng Central Luzon Truckers, director din ng Alliance of Concerned Truckers Owners and organization. Yung po ang ating naging panayam kay Ms. Connie. So nakuha natin yung panig ng ikang sektor na ito ng mga truckers, yung mga biyahero, yung nagbabiyahe na mga produkto, anong mga perishable goods, iba pang mga produkto, dry goods or perishable goods to and from ano po Northern Luzon papunta na Metro Manila. So yun na po yung ano matatawag nating mga istorya na inaabot ng mga motorista natin, both private motorist at maging mga ikang drivers ng mga truck. Isama na natin pati yung mga bus drivers diyan. Okay, yung mga bus company, syempre nalulugi din sila. Ano? So ibig sabihin, ang kinakatakot ko dito mga kabayan eh baka magtaasan lahat ng presyo. Yun ang babantayan natin diyan. Lalo-lalo na yung produkto papunta ng norte. Kasi ang nagiging problema po ngayon, tumataas ang tracking cost, yung transportation cost, yung logistics cost dahil po dyan. Okay? So, pag tumaas ang logistics cost dahil dyan, there's a big possibility na tataas ang presyo dun sa mga rehiyon o lugar na pupuntahan po ng mga na-delay o nagtataas ang cost na yan. So, babantayan po natin ang sitwasyon na yan pagdating sa presyo ng mga basic commodities natin, mga produkto na babagsak sa ating mga merkado o palengke na tayong publiko ang end consumer. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
4: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
4: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
6: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
7: Maganda bang takbo?
6: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
4: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
8: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
4: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
9: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin na mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
4: Sa buong bansa tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan inaalagaan, ang kabuhayan pinalalago at ang pagbabago nakikita mismo sa buhay ng tao.
10: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napining schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
0: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Sa puntong ito, atin naman pong dadakuin ang naging impeachment trial kahapon. Ano po, sa day 21 ng impeachment trial kahapon laban kay Vice President Sara Duterte. Para lang magkaroon kayo ng konting idea, ang naging prosecutor kahapon si Attorney Benjamin Tolosa from the prosecution panel, samantalang tumayo naman sa defense yung lead defense nila si Attorney Sheila Sison. At hostile witness kahapon si Attorney Michael Poa, na ika nga po siya rin tumata yung defense counsel spokesperson at dating DepEd chief of staff at undersecretary ito po ay may kinalaman dito sa alleged misuse of confidential funds. Alright, so makakasama po natin ngayon para tayo bigyang gabay at mula sa isang pantas sa batas malaman natin kung ano yung mga dapat nating tignan at alamin tungkol dito sa naging impeachment trial kahapon. Makakasama natin ang former Integrated Bar of the Philippines National Executive Director, walang iba kundi si Attorney Antonio Ligon. Attorney Ligon, magandang umaga po at welcome po sa programang Global na Tayo.
7: Magandang umaga ka, Ray Sampang. Salamat sa pag-imbita nyo.
1: Thank you very much po sa pagpapaulak po ninyo sa aming programa, Attorney Ligon. Attorney, maaari po bang bigyan nyo muna kami at ang publiko kung ano ang ugat ng presentasyon sa impeachment trial kahapon? Also, bakit bakit si Attorney Michael Poa na hostile witness?
7: Day 21, no?
1: Oo.
7: We can just guess kung ano yung layunin ng prosecution, no? Siyempre, naunang pinresenta yung dalawang army officer na nag-issue ng maliwanag yung presentation na yun, no? Noong day 20, mayroong certification and they found out na ginamit yung certification para ma-justify at matigil yung tinatawag na findings ng COA.
1: Mm-hmm.
7: Kasi kailangan may success base at may certification na may ginamit. Napakita naman na wala namang sa deklarasyon ng dalawang AFP officers, walang ni-release na pera para doon sa youth seminar, no?
1: Mm-hmm.
7: At mayroon sarili silang pondo.
1: Mm-hmm.
7: Lumalabas ngayon na nag-certify, ginamit yung certification nila na para bang yung nilabas ng OBP at ng DepEd ay nagamit nila, subalit hindi nga. Ngayon, kahapon, day 21, napakinggan natin ang hostile witness.
1: Mm-hmm.
7: Now, let's be objective. Yung demeanor, kasi as a practicing lawyer, no, papagmasdan mo yung mga sinasabi, credible na witness si Attorney Michael Poa.
1: Okay.
7: Ang tanong, na-achieve ba ng prosecution yung gusto nila? Yun ang naging challenging sapagkat dahil abogado nga ito at alam niya kung bakit siya isinasalang doon, naging napakaingat ng mga salita niya.
1: Mm-hmm.
7: Kaya nga mas natuon ang pansin doon sa pagtatalo ng mga abogado yung paggamit nga ng terminolohiya na abogadong walang alam.
1: Mm-hmm.
7: Ayokong husgahan si Attorney Tolosa sa paggamit noon, pero leave it at that na sige, wag na nating gamitin yung abogadong walang alam kasi yung konteksto noon sa hindi nakakaintindi, maaaring ginamit niya yun sa which a figure of speech, no? Kasi wala kang alam ikaw yung nandiyan, so pwede kong gamitin yung abogadong walang alam. Pero siyempre, sa konteksto naman ng respect for the brothers in profession,
1: yes,
7: at sa hindi nakakaunawa kung ano yung figure of speech, hindi maganda sa pagdinig.
1: Mm-hmm.
7: Kaya nga, tama din naman na stricken off the record.
1: Mm-hmm.
7: Naging masyadong maingat siya, ang magiging pag-iisipan at titimbangin ay yung kanyang posisyon bilang chief of staff, spokesperson, ganun lang ba talaga limitado ang kaalaman mo sa nangyayari?
1: Yes.
7: Pero hindi nga na ipakita sa ebidensya yung ganun bagay. Kasi ang mahirap talaga kapag inalleged mo, wala akong alam.
1: Mm-hmm.
7: Ang pagpuprove niyan, mabigat eh. Kasi yung nagsasabi, hindi mo pwedeng sabihin sa kanya na baliktarin mo yung sinasabi mo. Unless confront mo siya. Kaya dun ka na lang sa mga peripherals, no? Sa akin bilang practicing lawyer, challenging talaga yung pag-present sa isang abogadong hostile witness na para sa akin, ha, yung pagdadala niya nung demeanor niya nung sarili niya naging maingat, no? So hindi ka magkakaroon ng bigla ang paghusga na ay nagsisinungaling ito sapagkat he carried himself very well, no? Now I will commend the prosecution. They tried to show na but of course to the point nga na nagkakaroon na ng
1: initan, nakakainitan na
7: diskurso. At tama naman ng pag-object doon sa bagay na parang dinidiskurso mo yung testigo kasi nakikita mo yung gusto mong tukuyin. Ang problema, hindi ito willing witness na kung ano gusto mong pasabi, sasabihin niya. Ngayon, sa mga mag-iisip at halimbawa sa hurado, ito objective din. Teka, bakit napakalimitado naman ang wala mong kaalaman? So papasok dun yung totoo bang wala kang alam na ganyan yung posisyon at ganung kalaki ang responsibilidad at may direct access. Doon na lamang, no? Magkakaroon ka ngayon ng sarili mong weight ng assessment at yun, mababasihan mo na lang kapag narinig mo na lahat yung mga iba pa. Ang isang kapanapanabik dito, ang titingnan natin kasi lahat ng mga testimonya pagmula dun sa dalawang COA, sa dalawang officer, wala namang direct na nakakapagsabi na ito yung pera ginastos dito, kundi yung sinasabing security officer na si Colonel La Chica. So, ito aabangan natin. Ayokong i-second guess or pangunahan siyempre ang prosecution. Pero yung direction, papunta doon kung ipipresent nila. Ngayon, Ray, ano rin yan? Challenging yan. Kasi hindi mo tao o hindi mo witness si Attorney La Chica.
1: Hostile pa rin yun.
7: Hostile lalo. Ngayon, dun sa ano, hindi nga hostile yung security, yung AFP officer, naalala ko, tinanong ni Attorney Ray Robles. Kung alam mo na dun gagamitin, no? Kuha ko yung lawyer, sasabihin ko doon sa testigo ko yan. O, pag tinanong kita, diretsuhan to. Kung alam mo doon na gagamitin, alam mo, ano ba isasagot mo? Dapat alam mo yung sagot niya na, hindi ko i-issue yung certification. Maraming nag-i-expect na ganun ang sasabihin. Pero masyadong maingat, itong AFP officer na ang sabi niya, speculative, hindi ko rin alam kung anong. Very clearly, by logic, kung alam mo doon gagamitin, hindi naman totoo. Ang sagot doon, napakaliwanag noon. Hindi ko i-issue. Ganun lang. No? Sa isang mind. No? Sa akin, nagulat ako doon. Pero siyempre, doon mo rin nakikita na hindi kinotes o diniktahan ni Attorney Ray Robles yung testigo. Kasi, pero kung sinabi niya, hindi mo din siya pupulaan eh. Pero yun nga lang, sa aspect na yun, tinanong mo, hindi mo sigurado pala yung witness na gano'n na isasagot. Dapat kasi ang isasagot doon, not unexpectedly, kung alam ko na doon i-issue, hindi ko Kung gagamitin doon, kasi mali eh. Hindi ko i-issue yung certification.
1: Kasi yung certification na yun, attorney, parang ginamit ng OBP at saka ng DepEd. Tama. Nag-piggyback sila doon eh. Nag-piggyback sila doon para masabi kunyari na batay sa nangyari noon sa mga nakalipas. Nag-piggyback sila doon sa certification para ma-justify na kunyari nagamit yung pondo. Tama ba yung assessment na yun?
7: Kaya nga, tama yung pinakita yung video na sinasabing walang lumabas na pera na ginamit doon. Pero nag-certify sila na may ganon, no?
1: Mm-hmm.
7: At nung nag-certify sila, hindi rin nila alam na doon ginamit ng DepEd o ng office ng Vice President.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
7: Kaya nga maganda yung cross nung ano, yun na nga lang, yung pinaka-climax, medyo nagkulang doon sa statement na eh kung alam ko na doon ho gagamitin. Yun ang ini-expect eh.
1: Yeah.
7: Kung ako yung as a listener and as a lawyer, ini-expect ko kung witness ko to, abe walang gatol na sasabihin niya. Eh kung alam ko na doon gagamitin, hindi ko i-issue yung certification. Napaganda noon.
1: Okay.
7: Kaya lang safety naman yung sagot niya. And to the point ng what, kung ako yung judge, hindi ito kinotes, hindi ito sinabihan. Maingat naman, sabi niya, speculative ho eh. Hindi ko rin alam ang gagawin ko. Pero by logic, ha? Hindi mo alam yung logic, yung certification mo hindi gagamitin sa tama. Eh, dapat ang sagot mo doon, hindi ko i-issue yan dahil hindi naman gagamitin sa tama.
1: No, speaking
7: of... dapat doon, may redirect eh. Kung ano, but, siyempre kanila yan, mahirap pangunahan.
1: Anyway, speaking of yung impeachment court, attorney, ano naman na sa tingin nyo, assessment nyo, itong mga nakalipas na araw, dito sa mga pagtatanong, pagkilos, at mindset ng mga senator judges?
7: Obvious naman na may mga senator judges na hindi judges ang ang pagpunta. Parang nagiging either defense.

0: ng mga ibang senador na nagtatanong, sasabihin mo, ay, mali pala itong witness. Ay, hindi pala ito. Sa akin, makikita mo na kagad anong kiling nung mga ibang senator judges. Ang malungkot kasi nga, at pero hindi na natin maiiwasan kasi ang impeachment trial is a political process. Bagamat hindi natin nire-require yung ng quantum evidence, yung beyond reasonable doubt, kundi clear and convincing, hindi maiiwasan na may political aspect. At doon pumapasok. Siyempre, natanong na rin ako sa isang station about the presiding officer at
1: Yes.
0: siya rin yung sagot ko. Si Senator Judge Presiding Officer Jesus Escudero is doing very well as a presiding judge. But he tends also to play with the gallery, or kasi as a politician, alam niya na pinapanood ito. Mayroong may pagka-over ano rin siya, yung balance, no? So, ibig sabihin, but lately medyo nakukorek niya yun, sinasabihin niya na pag-agrihan niyo na lang ito. Katulad sa isang actual judge, sinasabihan ng mga parties na ay ayusin niyo na to, ganito dapat ang pag ano diyan para hindi tayo humaba. Kasi sa katotohanan, Kari, habang tumatagal, ang talo dito, una, taong bayan, kasi bakit? Napakalaki ng gastos diyan.
1: Yes.
0: Pangalawa, yung ninanais nating makitang katotohanan at interest habang tumatagal, medyo mababawasan eh. Bakit? Papalapit ang eleksyon, doon ipopokus lalo na ng mga tao na ang interest lang eh makuha kapangyarihan sa
1: Totoo.
0: ganyang bagay. At iwaksi yung bakit ba tayo may impeachment. Sa akin, no, bilang nakapagkaroon din ako ng karanasan ng panahon ni Pangulong Erap Estrada, ako yung isa sa mga prosecution assisting counsel. Ang layunin talaga ng impeachment is accountability. Kaya bang, dapat pa bang maupo sa pwesto itong nanunungkulan na to? Kasi nga 6 years, napakahabang panahon. Kaya dalawa, isang taon na titira. Dapat malaman ng taong bayan, eh in the first place, hindi pala dapat naupo yan at absin. Ang nakakatakot dito, Kare, baka marami ang magsabi na, oh, alisin natin siya. Walang duda. Kailangan alisin. Pero wag nating i-deprive ang taong bayan ng pagpili. Yun ang dangerous. Bakit?
1: Teka muna. Pwede ba yun? Eh kung na-impeach ka, di ba hindi ka
0: ah,
1: na
0: oh,
1: pwedeng
0: kasi
1: tumakbo?
0: Pwede kang ma-impeach, pero merong kakibat na hindi ka na pwedeng tumakbo. Pero pwede rin ma-impeach ka, pero ia-allow na pwede kang tumakbo. Magkaiba yun.
1: Oo, meron palang ganun.
0: Oo, kasi pwedeng ang maging leverage dyan, impeach. Pero hindi natin siya i-deprive ng perpetual
1: disqualification.
0: Kasi they will, ito nga ka, Ray, masakit man tanggapin, politika i-iral dyan. Halimbawa, isang malakas na sektor ang magsasabi, o sige, kung nakikita ng ebidensya nyo at yung mga tao gusto siyang impeach, they impeach nyo, pero huwag nyong gagawing parusa. Kasi ang impeachment, wala namang parusang kulong. Pagtanggal lang sa posisyon eh. At perpetual disqualification. Eh kung sasabihin nila, sige, aalisin siya, wala siyang benefit, pero bibigyan natin siya ng pagkakataon. Yun ang isang dangerous. Kaya,
1: wow. Okay. Sige. So meron, pero ano po yun, yung binabanggit niyo na bibigyan siya ng pagkaka, although there is a perpetual disqualification once napatunayan na nagawa mo nga ito under the impeachment process, na guilty ka. Nasa ano rin yun? Nasa rules din yun na pwede siyang tumakbo? Pwede siyang iboto?
0: Hindi. Ang mangyayari dyan, wala sa rules, ano? Pero ang mangyayari nga dyan, ako, I'm just
1: okay.
0: Now looking at the scenario. Kasi siyempre, bawat isang senador, magtatalumpati yan. No? Kasi
1: okay.
0: they will state ano yung nakikita nilang feeling ng tao. Pero kung merong magpapadala sa pressure na for election ka, hindi ka namin susuportahan kapag hindi ko pinatakbo.

0: si VP Sara. Pero alam niya, guilty, guilty. Ah, pwede niyang sabihin ngayon. So, magkakaroon ngayon ng butuhan yan. Hindi ba? Kaya yun lang number na i-impeach siya, question mark. Pero sa akin, no, although hindi na itatanong, sa akin, hindi nakasulat et sinisto na 2/3 of the 24. Magbabago yan. Kung sino yung actively participating, para sa akin, yun ang dapat mong i-reach.
1: Alright. No? Okay. Pero, Attorney Ligon, ang sarap ng usapan natin, ang ganda, pero we're running out of material time. Pero, last question ko na lang. Do you think the prosecution panel is moving on the right direction dito sa impeachment trial na ito?
0: What do you mean, the right direction?
1: Kung na-achieve ba nila yung...
0: So far, no? Kasi kung titingnan mo sa kabuuan, no? Kasi piece by piece natin, katulad na ngayong araw, ang pinag-usapan lang natin, yung isang piraso, yung presentasyon kay hostile witness Michael Powa, kahit hindi mo sabihin 80 to 100% na attain yung objective nila kay Michael Powa, I would not say na they have attained up to 80% ng objective nila na mapakita yan. At least in the right direction pa rin. No?
1: Mm-hmm.
0: Matibay pa rin yung mga pinapakitang ebidensya. At alam mo, pag nagpapublic transport ako, yung taxi driver, na may mga natatsempuan ako nakikinig, sinasabi nila yung opinion nila. At ito, magugulat ka. Sabihin nila, Diyos ko naman, magbibigay ka ng ganong kalaking pera, may acknowledgement receipt kung ano-anong pangalan. Doon man lang makikita mo na talagang walang paggalang sa pera ng bayan. Alam mo, napakalakas nung ganong sentiment. Isipin mo yung isang tao na kumikita lang ng 500 a day, pinag-iingatan niya yung pera para intrega sa pamilya niya. Samantalang ito, milyon-milyon, mapupunta sa kung saan na parang, sige, sign na mo yan, acknowledge mo yan, tapos pangalan pa ng hindi malamang tao.
1: Mm-hmm.
0: Kaya, nandun na yung question mark. Nasa right direction tayo. Plus, siyempre, hindi natin maano yung threat na ginawa. Ano? Kaya nga, on the overall presentation ng prosecution, na kikita ko malakas. No? Pero siyempre, hanggang hindi makita ang depensa, wala tayong ultimate conclusion diyan. Yun palang piraso ng nakikita natin kung titimbangin, no, sa timbangan, nas nakakalamang yung prosecution sa pagtimbang. Nakakalamang. Kasi nga, wala pang nilalagay ang depensa sa timbangan.
1: All right. Sige. Well, with that, Attorney Ligon, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo, and of course for this very, very engaging at interactive at deep-insighted na usapan patungkol po dito sa matters being discussed. Thank you very much po, Attorney Ligon.
0: Marami rin salamat, Kari, at mabuhay kayo at sa ginagawa ninyo. Pagdasal natin siyempre ang ating bayan para malagay sa kaayusan, at siyempre suportahan natin yung lahat na ginagawang tama ng mga nasa pamahalaan, at labanan yung mga katiwalian.
1: Maraming salamat po ang ating former Integrated Bar of the Philippines National Executive Director, Attorney Antonio Ligon. At sa pamamagitan po ng panayam na yan with Attorney Antonio Ligon, tayo po'y unti-unti na magpipinid ng edisyong ito ng Global na Tayo. Kanina nakasama po natin, of course, ang Truckers Association. Ano po kanina? Si Ms. Connie Tino. Tungkol naman sa sitwasyon ng mga truckers natin at yung mga organisasyon na mga truckers na naghahatid, nagbabiyahe na mga produkto, ano po, perishable goods or dry goods na naapektuhan na rin po ng matinding traffic, haba ng traffic dito pa rin hanggang ngayon sa North Luzon Expressway, particular dito sa may ibang portion ng San Simon at ng Tulyaok. Okay? So napakalaking epekto rin sa kanila po nito. Kung di ako nagkakamali, nasasabi kanina ni Ms. Connie, 10 to 15,000 per truck ang additional expenses nila dahil sa nangyayari ngayon dyan. So you could imagine. Now, kanina po, kausap lang natin si Attorney Ligon. Siyempre si Attorney Ligon po Tulad na nasabi ko si Attorney Antonio Ligon ay dating Integrated Bar of the Philippines National Executive Directorate. Napag-usapan naman natin namin itong nangyaring impeachment trial, yung ika-21 araw ng impeachment trial, kung saan si Attorney Michael Poa, na dating ika nga official din ng DepEd, ano, at spokesperson o ng OBP. So hostile witness siya, pinag-usapan din po natin 'yan. At yung ika nga epekto kung na, kung nakamit ba ng prosecution panel yung adhikain nila na mailabas yung mahalagang impormasyon mula kay Attorney Michael Poa doon sa kanyang pagtayo as a hostile witness sa witness stand kahapon sa impeachment trial. Pero sabi nga ni ano ni Attorney Ligon, medyo prepared si Attorney Poa at he carried himself, sabi nga ni Attorney Ligon, he carried himself parang properly or professionally dahil abogado rin po si Attorney Poa eh. By profession, abogado rin siya. So, maingat din siya sa pagsasalita. And of course, napansin din ni Attorney Ligon yung naging interaction ng mga abogado, both from the prosecution side at sa defense side. Ano, medyo nagkaroon kasi talaga ng mainit ang pagtatalo na eh, kahapon, ano, dito sa panig ng prosecution at saka ng defense panel. Na ika nga po, eh, kung minsan, ang focus ng madla, ng publiko, imbes doon sa sinasabi ng witness, eh napupunta doon sa ano, nagiging balitaktakan sa pagitan ng prosecution at saka ng defense panel. Alright? Sige po, yan po ang kabuuan ng ating edisyon ito ng Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team mula sa production side, ng ating executive producer, Ms. Jam Season, sa master control, si Mr. Milo Junela, sa Warcast, si Hero Lucero. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. At ingat po tayong lahat.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
4: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
3: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
5: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong inalal.
6: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
2: anytime, anywhere,
3: from Manila, Philippines.

0: Miss, maganda po boses mo ah. Gusto mo magtrabaho sa Japan?
1: Salamat po. Japan?
0: Oo, Japan. Galing ako sa isang recruitment agency. Matutulungan kita na kumita ng limpak-limpak na pera.
1: Talaga po? Ano pong kailangan kong gawin?
0: Sa halagang 50 mil, sagot ko na lahat ng papeles mo, pati na rin ang ticket mo.
2: Ma'am, peke po ang mga papeles mo. Huwag basta-basta magtiwala. Mag-ingat sa mga illegal recruiter. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang Overseas Radio ng Philippine Broadcasting Service.
3: Alagang Amusu mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan. At ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amusu. Kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
5: anytime, anywhere,
4: from Manila, Philippines.
6: World News in 5
7: right now.
6: News and developments, making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5, here on Radyo Pilipinas World Service.
8: Good day to all of our listeners here on Radyo Pilipinas

0: Lex ay nagadaanan na. Northbound is already 45 minutes daw na lang ang naging traffic.
1: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Ipinag-utos ng Department of Transportation sa North Luzon Expressway o NLEX Corporation na maglabas ng warning system sa mga motorista 3 oras bago ang inaasahang buhos ng ulan. Ito'y para matulungan ng mga motorista na umiwas sa flood-related traffic at maghanap ng alternatibong ruta. Ayon sa Toll Regulatory Board, dapat ding ilagay sa abiso na sarado ang San Simon-Pulilan segment ng NLEX habang nabibigay ng tamang rerouting sa mga motorista. Inatasan din ng NLEX Corporation na ikonsidera ang pag-reimburse sa toll fee ng Class 1 vehicles na napilitang mag-U-turn sa NLEX dahil sa matinding pagbaha sa bahagi ng San Simon, Pampanga. Sa ngayon ay libre ang toll sa mga sasakyan na manggagaling sa Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando, Pampanga at pabalik.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Nilinaw po ng Toll Regulatory Board o TRB na ipatutupad ang backroom computation para sa mga sasakyang dadaan sa North Luzon Expressway basta sakop ito ng parte ng NLEX na sakop ng waiver. Sa panayam ng programang Boses kay TRB spokesperson Julius Corpus, sinabi nitong otomatikong maibabalik sa RFID ng mga motorista ang magiging bawas sa backroom computations kung dumaan ang mga motorista sa kahabaan ng Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando, Pampanga kung saan naitala ang mga pagbaha. Pagdating naman sa duration ng nasabing waiver sa pagbabayad ng toll sa partikular na bahagi ng NLEX, kinumpirma ng TRB na iiral ito hanggat hindi tuluyang na ibabalik sa normal ang daloy ng mga sasakyan sa NLEX. Epektibo ang nasabing free toll fee sa parehong northbound at southbound lane ng NLEX mula Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando, Pampanga.
4: Kung kayo po ay naka-RFID, initially matcha-charge sa iyo ng distance that you traveled per yung Opo. Regular fee.
1: Okay.
4: However, iba backroom computation po yan na operator. Nang sa ganun, maibalik yung halagang binanggit ko kanina sa kanilang account, yung toll fee na hindi nila dapat.
1: Yan po ang tinig ni TRB spokesperson Julius Corpus.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Nagbulong ang Department of Public Works and Highways o DPWH kasama ang Japanese consultant na Nippon Koei CTI Engineering, gayon din sina dating DPWH Secretary Rogelio Singson at mga opisyal ng Toll Regulatory at NLEX Corporation para masolusyunan ang matinding baha sa North Luzon Expressway kasunod do o alinsunod sa utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa immediate solutions na isusulong ng DPWH at NLEX Corporation ay ang paglalagay ng sheet piles upang hindi tumawid ang tubig mula sa Tulaok River sa expressway at ang pag-deploy ng DPWH at MMDA ng high capacity pumps upang mahigop ang naipong tubig baha palabas ng expressway. Kasama rin sa plano ang pagpapalalim ng Tulaok River na magsisilbing imbakan ng nabombang tubig upang maiwasan ang pag-apaw sa expressway tuwing high tide o tuloy-tuloy ang buhos ng ulan. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, napakahalaga ng koordinasyon ng pamahalaan sa pribadong sektor para pirming masolusyunan ang taon-taon ng perwisyo ng baha sa NLEX.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Gagamitin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang emergency lane sa North Luzon Expressway para mapabilis ang paghatid ng relief goods sa mga lugar na sinalantan ng bagyo at habagat. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Leo Quintilla, pinayagan ng NLEX Management ang mga delivery truck ng ahensya na gumamit ng emergency lanes. Ihahatid ang family food packs at non-food items sa mga apektadong lugar sa Central Luzon at mga karating na rehiyon. Target ng DSWD na makumpleto sa loob ng 5 araw ang replenishment ng relief supply sa mga LGU na matinding naapektuhan ng baha. Lalagyan ng signage, delivery receipts at do not delay signs ang mga truck para mabilis silang makilala at makadaan sa NLEX. Mayroon pang mahigit 3.5 million na family food packs ang DSWD na naka-preposition sa iba't ibang bahagi ng bansa, habang 380,000 kahon ang nakatatang ihatid sa Central Luzon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Higit 2.5 milyong family food packs na ipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng sunod-sunod na bagyo at habagat. Ang report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Sumam

0: Na sa mahigit 2.5 milyong family food tax ang naipadala ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng magkakasunod na bagyo at habagat sa nakalipas na halos 4 linggo. Kabilang sa mga lugar na patuloy na tinutulungan ng mga komunidad sa Central Luzon at Calabar Zone na naapektuhan ng habagat. Bukod dito ay nasa 36,000 ready-to-eat food tax na rin at higit 19,000 non-food items ang naipamahagi sa mga biktima ng kalamidad. Kaugnay nito, aabot na rin sa 1.7 bilyong piso ang halaga ng humanitarian assistance na nailaan ng DSWD sa tuloy-tuloy nitong relief assistance. Nananatili namang available ang nasa 5 bilyong piso pa ng stockpile at quick response fund para sa augmentation assistance sa mga apektadong lokal na pamahalaan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa halagay po ng ating panahon, nakalabas na ng bansa ang bagyong Pilandok. Gayunpaman, sinabi ng PAGASA na patuloy pa rin magpapaulan ng habagat sa ilang bahagi ng bansa. Sa ngayon ay patuloy ding binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang dating bagyong Saudel at isang low pressure area na may maliit na tsansa na maging bagyo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinangangambahang magkakaroon ng second wave sa kaso ng leptospirosis sa susunod na linggo. Kasunod ito ng malawakang pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila at Central Luzon noong weekend. Ayon kay Infectious Disease Specialist Dr. Ron Jean Solante, posibleng tumaas ang bilang ng mga ma-admit sa ospital sa katapusan ng linggong ito o sa susunod na linggo. Ganun pa man, maaari anyang hindi ganun karami ang bilang ng mga matatamaan ng leptospirosis sa second wave.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa kabila ng pangambang tumaas muli ang mga kaso ng leptospirosis, tiniyak ng Department of Health o DOH na sapat ang leptospirosis medicine para tugunan ang demand kung kinakailangan. Ayon kay Health Acting Secretary Edwin Mercado, may 3.1 million capsules sa main warehouse na maaaring ipamahagi sa mga binahang lugar. Plano rin ng DOH na bumili ng 4.88 million doxycycline pills sa susunod na taon na ipapamahagi naman sa lahat ng health centers sa buong bansa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inaasahan na ng Department of Agriculture o DA ang paglaki pa ng pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa habagat at mga nagdaang bagyo. Sa ngayon kasi, lumobo na sa 3.39 billion pesos ang naitalang pinsala at production losses sa 8 rehiyon sa bansa. Apektado nito ang mahigit 80,500 na mag-asaka at mangingisda, habang nasa 72,766 na hektarya ng agricultural areas ang napinsala. Pinakamalaki ang pinsala sa Palayan, umabot sa 1.86 billion pesos, katumbas ng mahigit 66,500 na hektarya ng apektadong taniman. Sa ngayon, nagpapatuloy ang assessment at validation sa mga apektadong lugar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bahagyang bumuti ang air quality sa Metro Manila sa kabila ng haze bunsod ng forest fire sa Indonesia. Ayon kay DENR Environmental Quality Management Division Chief Jundi Del Socorro, 7 lugar na lang sa Metro Manila ang natag na unhealthy para sa sensitive groups. Kabilang dito ang Las Piñas, Makati, Malabon, Paranaque, Katipunan, Commonwealth sa Quezon City at Taguig. Fair air quality naman ang nalalabing lugar sa rehiyon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ang oras 11:23 na umaga. Sa iba pang balita, system loss charges, target ng Department of Energy na tuluyang matanggal bago ang susunod na State of the Nation Address o SONA. Mula Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Target ng Department of Energy na tuluyan ang matanggal ang system loss charges sa singil sa kuryente bago ang susunod na State of the Nation Address na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa budget hearing ng DOE, tinanong ni Caloocan Representative Edgar Elise kung kailan may ipapatupad ang pangako ng Pangulo na alisin ang system loss charge sa electricity bills. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, unti-unti ang proseso at maari magkaroon muna ng partial reduction ngayon taon habang target nilang makompleto ang pag-alis nito bago ang susunod na SONA. Paliwanag ni Garin na mga ngailangan na humigit kumulang 6 na buwan ng mga electric cooperative para maisagawa yung mga kinakailangan pagbabago. Tinatayang aabot naman sa 7.5 billion pesos ang kakailanganing gastos para sa pag-upgrade ng mga metro, linya at iba pang infrastruktura na makakatulong sa pagpapababa ng technical at non-technical system losses. Gayunman, sinabi ni Garin na hindi na sila hihingi ng panibagong pondo mula rito at ayon pa sa niya, maaari na humanap ng iba pang financial mechanisms para matustusan yung kinakailangang upgrade.
5: So, itong taon na to, hindi matutupad yung pangako ng Pangulo na matatanggal ang systems loss.
6: Partial lang, sir. Baka our target really is like before the next SONA, we will finish this, sir.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ebidensya sa illegal na reclamation sa Taguig City nakarating na sa Ombudsman. Ayon kay Senador Ping Lacson mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Naniniwala si Senador Ping Lacson na nanginginig sa mga ebidensyang nakalap kaugnay ng sinasabing illegal na reclamation at infrastructure projects sa Taguig City, si Senate Minority Leader Alan Dieter Cayetano. Ayon kay Lacson, maaaring akusahan ni Cayetano ang imbestigasyon na politically motivated pero hindi niya mababago ang mga ebidensyang nakalap na at naipasa na sa Office of the Ombudsman. Sinabi ni Lacson na hindi lang testimonial kundi pati documentary evidence ang kanilang isinuwite sa Ombudsman kaugnay ng mga proyekto sa Taguig. Anya, ang mga dokumento ay mula mismo sa official records ng DPWH, Philippine Reclamation Authority, Land Registration Authority at General Appropriations Acts. Inihayag din ng senadora na sa 3.7 billion pesos ang tinatayang halaga ng public funds na maaaring nasayang sa mga proyekto sa ilang bahagi ng Laguna Lake sa Taguig na sinasabing saklaw ng government action dahil sa illegal na reclamation. Hindi pa kasama dito ang iba pa anyang umano'y anomalyang slow protection at flood mitigation projects sa kabaan ng Taguig River na may double appropriations sa tinatawag na ghost project. Ayon pa kay Lacson, ang mga advance copies ng ebidensya ay makakatulong sa patuloy na fact-finding investigation ng Ombudsman, partikular sa pagpapalabas ng subpoena para sa mga dokumento at mga testigo mula sa mga kinaukulang ahensya at opisyal. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mas maraming Pilipino ang nakikitang bumuti ang kalidad ng kanilang buhay nitong Hunyo. Ayon sa bagong survey ng Social Weather Station o SWS, 33% ng adult Filipinos ang nagsabing mas gumanda ang kanilang buhay kumpara noong nakaraang taon. Samantala, 33% din ang nagsabing mas lumala ang kanilang buhay, habang 34% ang nagsabing walang pagbabago. Dahil dito, nakapagtala ang SWS ng net gainer score na 0 noong Hunyo. Mas mataas ito kumpara sa negative 26 na score noong Marso. Isinagawa ang survey mula July 20 hanggang 29 sa 1,200 adult Filipinos sa buong bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Oras natin, Pilipinas, alas 11.28 po ng umaga. Sa iba nating balita, DILG Secretary John Vic Remulla lumahok sa nationwide simultaneous school safety drill ng Department of Education sa Bulacan. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Hey,
2: J. Mark, go ahead. J. Mark,
9: proper dosing of the
2: second. J. Mark, Sige, J. Mark, go ahead. Okay, balikan natin ang ulat na yan ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, #panatag ang may alam.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:30 po ang ating oras. Balikan natin ang ulat ni J. Mark Dagala, DILG Secretary John Vic Remulla. Lumahok sa nationwide simultaneous school safety drill ng Department of Education sa Bulacan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, John, marangkat na nga ang National Simultaneous School Safety Drill ng Department of Education sa Carlos F. Gonzalez High School sa San Rafael, Bulacan ngayong araw. Layo ito ng palakasin ng kamalayan at kahandaan ng mga estudyante at guro sakali magkaroon ng mga hindi nasaang pangyayari na magiging banta sa kanilang seguridad. Pinangunahan dito ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla kasama si Department of Education Undersecretary Malcolm Garman na kinatawa naman ni Deputy Secretary Sunny Angara gayon din ni Assistant Secretary Jocelyn Andaya. Itinampok dito ang tandaan mga senaryo, briefing o 30 minutong full-scale lockdown drill at post-drill review and evaluation. Sa phase 1, nagkaroon ng early detection and warning. Ang aksyon ay ipagbibigay alam ng unang taong nakapansin ng panganib ang pangyayari sa mga sa punong guro. Pagkatapos ito ay pasisimula ng mga punong guro ang lockout signal sa pamamagitan ng PA system ng paaralan. Habang school guards naman ay agad ang isasara at tiyak indigtas ang lahat ng mga gate at ihihinto ang pagpapapasok at papalabas ng sinuman sa paaralan. Sa phase 2, magkakaroon ng lockdown. Uutusan ng mga guro ang mga mag-aaral na tumakbo at magtago o run and hide kung kinakailangan ay lumaban. Sa phase 3 naman ay magkakaroon ng emergency communication kung saan dapat na makipag-ugnayan o tumawag sa school the disaster risk reduction management officer sa lokal na himpilan ng PNP kung saan na mga datos na dapat ibigay ay ang eksaktong address ng paaralan, itsura ng kahinahinalan tao at room number at bilang ng mga attacker. Habang sa phase 4 ay ang law enforcement arrival kung saan darating ang mga opisyal ng PNP sa paaralan upang tugunan at mapigilan ang mga banta. Ang lahat na ito ay sinagawa dyan sa pamagitan ng tabletop discussions at hindi na kinailangan pa ang presensya ng pulisya para i-muestra itong active shooting drills. Kasunod dito ay bukod sa San Rafael, Bulacan ay sama-sama rin itong isinagawa sa iba't ibang paaralan sa buong bansa. Para sa Bago Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Kinumpirma ng Department of Education o DepEd na hindi na kabilang pa sa isinagawang nationwide simultaneous school safety drill ang reenactment sa active shooter situations. Ayon kay Education Undersecretary Dr. Malcolm Garma, magdadala lang ng psychological trauma sa mga estudyante at guro kung gagawin pa ang nasabing active shooter reenactment. Dagdag pa ng opisyal na una na rin inirekomenda ng mga eksperto na alisin na ito o naalisin na ang parteng ito ng nationwide simultaneous school safety drill. Sa halip, magpatunog na lang ng isang alarma at dito nasisimula ng mga dapat gawin at isaalang-alang ng oras na may maganap na akto na karasan sa mga paaralan.
5: Wala na hong reenactment na meron hong active shooter or active attacker, no? Because again, according to the experts, this might cause psychological trauma, no, sa ating mga participant learners natin and including the teachers. So wala na ho doon, but what will trigger the drill are the alarms, no? Yung distinct alarm natin na once mag-sound yon, that already commence, no? That will signal the commencement of the drills. So, at pag sinabi ho nating drills, this is where we would like to see how the school would be able to respond to this kind of alarm.
4: Yan ang pahayag ni Education Undersecretary Dr. Malcolm Garma.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: National Capital Region Police Office o NCRPO iniimbestigahan na ang umano'y bomb threat na natanggap ng isang universidad sa Pasay City. Magbabalita si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, John, iniimbestigahan na ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang umano'y bomb threat na natanggap ng National University MOA campus dito nga sa Pasay City. Ayon nga kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, lumabas sa inisyal na investigasyon na natanggap na ng isang tauhan ng safety office ng NU sa pamamagitan ng messenger ang banta na nakapost sa Facebook page ng paaralan. Agad naman itong itinawag sa police kaninang pasado alas 7:40 ng umaga at kasalukuyan nang biniperipika ang nasabing bomb threat. Agad naman ay dineploy sa area mga tawa ng Pasay EOD K9 Unit, Bureau of Fire Protection at Investigation Section ng Pasay City. At sa ngayon na dyan ay clear na sa naturang bomb threat ang naturang universidad at ligtas na ito sa anumang kapahamakan. Tuloy naman ang pagsasagawa ng follow-up operation ng NCRPO Pasay City Police upang malaman kung sino ang nasa likod ng naturang bomb threat. John, mula pa rin dito sa National Capital Region Police Office, NCRPO, Camp Bagondiwa, Lungsod ng Taguig, para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Mas pinalakas pa ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang aksyon nito kontra sa mga akto ng kaharasan sa mga paaralan. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni DILG Undersecretary Rolando Puno na isa sa mga itinutulak ngayon ni Interior Secretary John Vic Rimulya ang pagpapalakas pa ng batas at pagpapahigpit ng parusa kontra sa responsableng gun owners. Ito anya ang idinudulog ngayon ng DILG sa Kongreso upang mas mabigyan ng pangil at lakas ng batas at maiwasan ang mga akto ng karahasan sa mga paaralan maging sa komunidad.
7: Part of the DILG is we have to make sure that the gun owners take full responsibility. Secretary John Vic Rimulya is now pushing for harsher laws, asking Congress to enact laws that will be harsher against the gun owners.
4: Si DILG Undersecretary Rolando Puno.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, aprobado sa Philippine National Police o PNP ang hakbang para mas mapalakas pa ang batas patungkol sa gun ownership. Ayon kay PNP Anti-Cybercrime Group Director, Police Brigadier General Wilson Asueta, isa itong malakas na panawagan lalo na sa mga uniformed personnel na magdoble ingat sa safekeeping ng kanilang mga armas. Aniya, ito'y para maiwasan na magamit ito ng ibang tao at makaiwas sa posibleng mas malalang mga insidente ng karahasan.
8: Nag-utos ng ating Chief PNP para sa ating mga personnel ng PNP that to ensure yung safekeeping sa bahay nila. So very strict kailangan kasi kailangan kakasuhan namin pag may mga ganun na insidente because of the negligence ng ating PNP personnel. Makikita nyo po series of coordination with the school authorities then to ensure yung prevent natin ang mga carrying of firearms and deadly weapon not only in school but in all public places.
2: Si PNP Anti-Cybercrime Group Director, Police Brigadier General Wilson Asueta.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Nais ang Department of Interior and Local Government o DILG na payagan ng mga barangay tanod na pumasok at mag-inspeksyon sa mga eskwelahan para mapigilan ang mga karahasan. Ayon kay DILG Undersecretary Rolando Puno, palalawakin ito ang kasalukuyang DILG Memorandum Circular na inilabas ni DILG Secretary John Vic Rimulya kasunod ng June 22 shooting sa Tacloban City. Alinsunod sa nasabing memorandum, nasa 270,000 na barangay tanod sa buong bansa ang tutulong para maprotektahan ang mga estudyante. Una nang natalakay ng DILG at Department of Education ang pagpapalawak sa hakbang makaraan ng August 18 shooting sa Zamboanga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ikinokonsidera na ng Department of Education o DepEd na payagan ang paggamit ng transparent school bag sa mga estudyante para mapaigting pa ang seguridad sa mga paaralan. Ayon kay Education Undersecretary Dr. Malcolm Garma, isa ito ngayon sa mga pinag-aaralan ng DepEd para maging mas mabilis ang inspeksyon sa mga bag ng estudyante. Sa kabila nito ay nangangailangan pa ito ng karagdagang konsultasyon sa mga education stakeholder lalo na sa Parent Teachers Association o PTA dahil isa sa mga posibleng masagasaan ng aksyong ito ang privacy ng mga mag-aaral.
9: We have to balance this also. We have to solicit also comments and suggestions of our stakeholders. Baka naman it's a matter of security versus privacy naman. No?
2: Yan ang pahayag ni Education Undersecretary Dr. Malcolm Garma.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Itinutulak ng Psychological Association of the Philippines o PAP na bukod sa pagpapalakas at pagpapaigting ng seguridad sa mga paaralan, napapanahon ng matutukan na rin ang mental well-being ng mga mag-aaral. Ayon kay PAP President Dr. John Manuel Cliachico, mahalagang mapagtuunan din ang pansin ng mental state ng mga estudyante at kung ano ang mga saloobin nila sa ganitong klaseng sitwasyon. Higit anya sa online exposure, napakahalaga na maging maayos din ang kapaligiran at learning environment ng mga bata para maiwasan ang anumang violent tendencies. Magiging malaking tulong din anya ang pag-hire ng Department of Education ng School Counselor Associates para mas mabantayan ang mental well-being ng mga estudyante.
10: Mahalaga po talaga yung physical safety mai-implement po natin sa mga schools. Pero wag po nating kakalimutan yung pakiramdam din po ng mga bata ng psychological safety. Minsan po ang physical safety, syempre na-prevent po niya talaga yung mga pwedeng untoward incidents. Pero ang pakiramdam po ng bata, maaring yung may mararamdaman din silang fear when it comes to like seeing things like that happening.
4: The Psychological Association of the Philippines President, Dr. John Manuel Cliachico.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Naglabas ang Department of Budget and Management o DBM ng karagdagang 8.68 billion pesos para sa salary upgrades ng public school personnel sa ilalim ng Expanded Career Progression o ECP system. Mahigit 93,000 na public school personnel ang inaasahang makikinabang dito. Nakatakda namang palakasin ng kasalukuyang administrasyon ang pondo para sa career advancement ng mga guro sa susunod na taon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
4: At sa larangan ng palakasan, Gilas Pilipinas sasalang sa tune-up game laban sa national team ng South Korea bilang patuloy na paghahanda sa Asian Games sa men's basketball title defense. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
11: Makakaharap ng Gilas Pilipinas ang South Korea national team sa tune-up game sa darating na Biyernes at Linggo. Ito ay bahagi pa rin ng masinsinang ensayo ng Nationals para sa pagdepensa ng kanilang titulo sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. 11 players ang bumubuo sa Gilas na kinabibilangan ni na Brandon Bates, Adrian Nokum, Robert Bolick, Cedric Bearfield, Don Trolliano, Brandon Ganuelas-Roser, Xavier Lucero, RJ Abarrientos, Justin Baltasar, Justin Arana at Jerick Ahanmisi. Samantala, iniwang bukas ng koponan ang huling pwesto sa lineup para kay Justin Brownlee at kay Soto. Pwedeng maglaro si Brownlee kung papayagan na ito kasunod ng mga tinamong injury habang nakadepende pa sa schedule ni Soto ang kanyang pagsali. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:42 ang ating oras Pilipinas, ang dabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
13: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
14: Napakalaki ng importansya, significance nito kasi this will be the first time. And ito, malalaman natin, ano ba talaga? Itong batas ba ay tama? Kasi dun sa batas na nakasaad na magkakaroon ng election, so hoping it will be a peaceful election. Ano? And yun nga po, yung mga leaders na mapipili, may elect ay dapat karapat-dapat. And they are given the task to lead the region. So sana, go-go lang po tayo. Pero ulitin ko lang po, pray lang po tayo para maging okay yung ating barn election sa September.
15: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
16: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
17: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
16: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
21: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
22: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 13 minuto bago magalas 12 ng tanghali, karagdagang balita dito sa Luzon. Bureau of Fire Protection o BFP nagsagawa ng School Emergency Response Plan sa Mahataw Elementary School. Mula Radyo Pilipinas Batanes, narito ang ulat ni Maisel Estoy.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
23: Nagsagawa ang pamunuan ng Bureau of Fire Protection Mahataw ng School Emergency Response

0: lamang pamamaraan ng pagtatapos ng isang emergency, kasama rin sa pagsasanayang pagpapakilala at wastong paggamit ng mga kagamitang pangkaligtasan kabilang na ang fire extinguisher. Ayon sa mga pamantayan ng BFP Safe School Initiative, mahalagang magkaroon ng mga paaralan ng organisadong emergency response team at malinaw na emergency action at evacuation procedures upang mapangalagaan ang buhay ng mga mag-aaral at kawani. Sa pamamagitan ng anturang programa, patuloy na itinataguyod ng BFP ang kultura ng kahandaan, disiplina at kaligtasan sa mga paaralan upang matiyak ang isang ligtas na learning environment. Para sa Bagong Pilipinas, my zealous toy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas, Lawag, may gagawing pag-uulat si Jude Pitpitan. Provincial Government of Ilocos Norte na mahagi ng relief packs sa mga nasalanta ng baha.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: At least okay pa. Yan ang naging mensahe ni Gobernador Cecilia Araneta Marcos sa pumamahagi ng mga relief pack sa mga pamilyang sinalanta ng habagat sa San Nicolas, Ilocos Norte. Nasabi yan ni Governor Marcos dahil mas nakakatakot ang mga kaganapan sa ibang lugar tulad na lamang sa Nepal na kung saan grabe ang nangyaring flash flood sa nasabing bansa. Sa bayan ng San Nicolas, Ilocos Norte, nakatanggap ang nasa 100 pamilya na nabahan ng family food packs, habang sa Batac City 400 naman ang tumanggap ng kaparehong tulong. Hirit pa ng gobernadora, marami sa ating kababayang magsasaka ang nakapagtanim na ng palay dahil sa biyayang tubig ng ulan. Hiniling din niya sa ating mga kababayan na magdasal upang tumigil na ang malakas at tuloy-tuloy na ulan upang mabigyan ng pagkakataon ang mga binahang lugar na makarekobre. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Probinsya ng Albay naghahanda na sa posibleng epekto ng haze mula sa Indonesia. Si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay para sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Naglabas ng mga hakbang sa paghahanda at pagtugon ng Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office dahil sa nararanasang haze sa lalawigan. Ayon sa advisory na labas itong September 2, posibleng kaugnay ang haze sa usok at transboundary haze mula sa patuloy na forest fire sa Kalimantan, Indonesia na maaaring tinangay ng umiiral na hangin patungo sa Pilipinas. Kabilang sa mga ipinagutos, ang patuloy na pagmamanman sa visibility at kalidad ng hangin at paghahanda ng mga rural health unit para sa posibleng pagtaas ng mga konsultasyon na may kaugnayan sa respiratory problems. Pinapayuhan ding tukuyin at bantayan ng mga vulnerable na individual gaya ng mga bata, matatanda at may asthma o cardiovascular conditions. Pinapayuhan ng publiko na limitahan ang outdoor activities, panatili nakasara mga bintana at pinto, at magsuot ng well-fitting N95 mask kapag nasa labas at may nakikitang haze. Pinapayuhan din ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa publiko na agad magpatingin sa mga health facility kapag nakaranas ng hirap sa paghinga, matinding pag-ubo, o iritasyon sa mata. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Dako na tayo sa mga kasama natin sa Visayas. Silago Southern Leyte nagdeklara ng pork holiday dahil sa African swine fever. Si Aljon Malot ng Radyo Pilipinas Sogod ang may dala na balitang yan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Nagdeklara ng pansamantalang pork holiday ang lokal na pamahalaan ng Silago Southern Leyte sa pamamagitan ng Executive Order No. 36, Series of 2026. Matapos makumpirma ang African Swine Fever o ASF sa mga baboy sa barangay Laguma. Epektibo noong September 2, ipinagbabawal ang pagpasok at paglabas ng mga buhay na baboy, gayon din ang pagbebenta at transportasyon ng sariwang karne at pork products sa loob, patungo at mula sa containment zone. Pinapayagan lamang hanggang 10 kilos ng pork products bawat sambahayan para sa sariling konsumo basta may official receipt at nagmula sa labas ng containment zone. Inatasan din ang hog raiser na magparehistro, magsagawa ng lingguhang inventory at agad iulat ang mga baboy na may sintomas o bigla ang namamatay. Samantala, isasagawa ang 24 hours na biosecurity checkpoints at mandatoryong makataong culling sa mga baboy na positibo exposed sa ASF alinsunod sa mga protocol ng Department of Agriculture. Layunin ng mga hakbang na mapigilan ang pagkalat ng ASF at maprotektahan ang kabuhayan ng mga hog raiser, food security at ekonomiya sa bayan ng Silago. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Dumako tayo sa Mindanao Air Quality.

0: sa Davao Region nasa generally acceptable level ayon sa DENR EMB 11. Mula Radyo Pilipinas Davao, narito ang ulat ni Sheila Lisondra Celosia.
1: Radyo Pilipinas Report. Iniulat ang Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau, DENR EMB Davao, na nasa generally acceptable level ang kalidad ng hangin sa ilang bahagi ng Davao Region sa kabila ng nararanasang haze sa ilang lugar sa bansa. Batay sa monitoring, good ang air quality sa Malita Monitoring Station kung saan nasa ligtas na antas pa ang particulate matter nito. Samantala, fair naman ang naitalang air quality sa Digos at Kalinan bagamat may ilang pagkakataong umaabot sa antas na unhealthy for sensitive groups. Ayon sa DENR EMB 11, posibleng dulot ito ng transboundary haze o usok na nagmumula sa mga karating bansa. Pinapayagan pa rin ang mga outdoor activities sa ilalim ng good at fair condition. Gayunman, pinapayuhan ng mga bata, matatanda at mga may kondisyon sa paghinga na limitahan ang matagal na pagpapanatili sa labas kapag umabot sa antas na unhealthy for sensitive groups ang kalidad ng hangin. Patuloy namang minomonitor ng DENR EMB 11 ang air quality sa rehiyon at maglalabas ng mga update kung kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Sa iba pang bahagi ng Mindanao, Philippine Coconut Authority o PCA Sulu nakiisa sa simultaneous massive coconut planting program ngayong taon. Sa ulat mula kay Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas, Holo.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Nakiisa sa malakihan at sabay-sabay na pagtatanim ng niyog ang Philippine Coconut Authority o PCA sa lalawigan ng Sulu. Isinagawa ito sa kabatuhan Bilaan, Talipao, Sulu na nilahukan ng mga magsasaka sa bayan ng Talipao at kawani mula sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Grand Reform Sulu sa panguna ni MMO Jenipa Abdrasad at Office of the Provincial Agriculture sa Katauhan.
0: 11:55 po ang ating oras. Puputulin lang natin ang balitang yan dahil ongoing na ang Palace Press Briefing sa Malacanang.
2: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang.
5: Ng isang matatag at inklusibong ekonomiya na mapapakinabangan ng kasalukuyan at hinaharap ng mga henerasyon. Kaya ang utos ng Pangulo, ipatupad ang polisiya para sa pagtugon ng climate change. Lahat ng ahensya sa pangunguna ng Climate Change Commission at DENR ay magsasagawa ng masinsinang pagtugon sa kanilang obligasyon para sa mas mabilis na aksyon laban sa climate change. Katuwang din ng pamahalaan ang Vice Mayor's League of the Philippines sa panguna ng kanilang National President Vice Mayor Maynard Francis Bumanglag ng Pinili, Ilocos Norte. Magkaisa tayong labanan ang epekto ng climate change. Kung hindi ngayon, kailan pa? Huwag tayong magpahuli. Bilang bahagi sa patuloy na pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kilalanin ang karanasan, kakayahan at professional na pag-unlad ng mga sektor ng edukasyon, ipinag-utos ng Pangulo sa DBM sa pangunguna ni Acting Secretary Kim Robert De Leon ang paglabas ng karagdagang 8.68 billion pesos para sa Department of Education at sa patuloy na implementasyon ng Expanded Career Progression o ECP system ng ahensya. Sa datos ng pamahalaan, mahigit 93,344 public school personnel sa buong bansa. Saklaw din ng pondo ang implementasyon ng requirements para sa fiscal year 2025 at fiscal year 2026 para sa mga nabigyan ng notices of organization, staffing and compensation action o NOSCA at appointments. Sa ilalim ng kautusan ng DBM, ipoproseso ng kanilang regional offices ang pondo upang mabilis itong maipamahagi sa mga DepEd regional offices. Layunin ng ECP na bigyan ng ang mga guro ng career advancement at mas mataas na sahod nang hindi kailangang umalis sa classroom. Samantala, para sa fiscal year 2027, iminungkahi ang 12.9 billion pesos para sa ECP. Ito ay 5.94 billion pesos o 96.6% na mas mataas kaysa sa fiscal year 2026 funding. Ang hakbang na ito ng Pangulo para sa sektor ng edukasyon ay patunay lamang sa seryosong hangarin ng Pangulo sa pagyabong ng kaalaman ng mga batang Pilipino.

0: At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Unang tanong mula kay Mari sa Lalili TV 5.
2: Magandang tanghali po, Yusek. Yusek, paglilinaw lang po dun sa naging pahayag ni Pangulong Marcos kahapon sa Tarlac. Sabi po kasi niya, we already have a master plan. It's just never been executed. Ano pong master plan yung tinutukoy ng Pangulo dito?
0: Kung history po ang pag-uusapan natin, 1940s, 1930s, ay meron na pong master plan. Ngunit sa mga nakaraang mga dekada, ay hindi po ito nasunod. At sa ngayon po ay meron... nababanggit si Secretary Vince Tison patungkol doon sa Aquino Singson Master Plan. At yan po ay ang isa sa mga maaaring pag-aralan. At kasama na rin po yung binanggit ni Secretary Vince Tison patungkol sa flood control major plans para o master plans para sa major river basins. So yan po ay pagsasamasamahin at titignan at kailangan na po rin i-update. At ang sabi nga rin po ng Pangulo sa nakaraang pagpupulong, kailangan na rin i-update kung ano ang dapat na gawin nang naaayon na po sa maaaring epekto ng climate change. Kasi iba po ang maaaring ginawa noon or mga plano noon na hindi na po maaaring tugma sa epekto ng climate change.
2: Pero ma'am, meron din po kasing nabanggit kahapon si Presidente na we have had a master plan for decades, but walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimulan. So, what happened po? Because I understand decades ago pa nagawa itong master plan na to, but the president has also been in Malacanang for 4 years or so. So, ano po ang nangyari? Bakit hindi rin po ito agad na simulan?
0: Ang pinapatungkulan po dito ng Pangulo ay nakita po ng mga eksperto rin na may mga master plans na noon. Na dahil sa hindi na isagawa, nagkakaroon ito ngayon ng epekto sa pagbabaha. So, ang Pangulo po ngayon ay gumagawa ng mga proyekto. Ngayon, lalong-lalo na sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Vince Tison. So, kung ano po yung hawak natin ngayon, especially itong sa major river basins, yan po yung inuuna ng Pangulo para po maibsan yung epekto ng sobrang pagbabaha o taas ng tubig kapag malakas po ang ulan o mayroong pong bagyo. So, yung mga master plans noon ay hindi na po ito naipatupad noon at maaaring hindi na po rin ito ugma o tugma sa ngayong kasalukuyang panahon.
2: So, as we speak, ma'am, wala pa tayong master plan na pwedeng gamitin sa kasalukuyang panahon.
0: Ang hawak po ni Secretary Vince Tison, katulad ng kanyang binabanggit, ay tungkol sa major river basins. At patungkol sa binabanggit na master plan, hindi nga po ito na ipaabot noon dahil from Secretary Babe Singson na ipaabot daw di umano sa panahon ni dating Pangulong Duterte. At nung ako mismo ang nagtanong kay Secretary Bunoan noon, ay wala po siyang nahawakang master plan. So, si Secretary Vince Tison, nung siya ay na-appoint, ang tinutugunan niya ngayon ay yung tungkol sa major river basins. At ngayon ay nakikipag-ugnayan na rin po siya patungkol dun sa Aquino Singson Master Plan.
2: Sorry ma'am, last na lang po. So, sa ngayon, ang nangyayari, wala tayong completed na master plan, kasalukuyan pa siyang inilalatag while doing a project na hindi siya based on a major master plan.
0: Kung titingnan po natin, simula at the time na nakausap ko si Secretary Manny Bunoan, wala siyang nakitang master plan na mula sa nakaraang administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. So, kaya nga po nung pumasok si Secretary Vince Tison, ang ginagawa niya, yung hawak lamang niya para sa major river basins.
1: A follow-up question mula kay Tirsten Andalo, Newswatch Plus.
3: Hi Yusek, good afternoon po. Yusek, a follow-up lang dun sa master plan. Of course, nabanggit na nga po na kada nagpapalit ng administrasyon, parang naghahanapan din po, di ba, ng na-turn over ba or hindi. Is the Marcos administration willing to, kung halimbawa matapos po yung isang national flood control master plan, is i-publicize so that people would have an idea ano ang plano and moving forwards beyond his administration, ay may makikita pong pwedeng sundan ng mga succeeding administration din of a national flood control plan.
0: Lagi naman pong transparent ang administrasyon ni Pangulo Marcos Jr. At pati nga ito pong pagpaplano para sa climate change ay ipapakita namin para po sa lahat ng ating mga kababayan ay makapagtulungan tayo kung ano ang dapat na matanggal, anong dapat alisin dyan, ang mga bara sa mga daluyan ng tubig. At kailangan talaga dito ang political will para maisagawa lahat. At hindi pwedeng isa bukas. Ngayon na ang dapat na trabahuhin ito.
3: Yusek, DPWH po ba ang in charge dito sa master plan or will the government tap experts, let's say mga urban planning experts and mga urban let's say sa Project NOAA, yung mga iba't iba po nating mga expert din to come up with a comprehensive plan?
0: Hindi po ako makakasagot ng detalye patungkol po dyan. Mas maganda po kung si Secretary Vince Dizon ang inyong matanong sa detalye dahil ang ipinabot niya sa atin ngayon ay patungkol sa Aquino, Singson Master Plan plus yung binabanggit na Major River Basins na Master Plan.
1: Follow-up question mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
4: Yusek, sa pahayag pa rin po ng Pangulo kahapon ang sinabi niya, we had the Master Plan all along pero walang ginawa. Through the decades, walang nagawa. It begs the question, ma'am, what has been done on the first 4 years of the Marcos administration regarding this?
0: Unang-una, ang sekretary natin noon ay si Secretary Manny Bonoan. So, hindi ko masasagot kung ano ang napag-usapan nila. At the time, ay wala pa rin naman ako. Ang aking lamang masasagot ay kung ano po ang ginagawa ngayon ni Secretary Vince Dizon. Dahil sa pinaabot niya sa atin, ginagawa niya po sa ngayon ang lahat ng mga infrastruktura base sa master plan ng major river basins. At according to him din po, kailangan na ganito ang sitwasyon dahil iba-iba po ang topography at kumbaga ay yung sitwasyon ng Pilipinas. But na-mention niya sa akin na nandito rin na tinitignan din po yung Aquino-Singson Master Plan sa ngayon.
1: Okay. Punta na tayo kay Erica Sinaking, Business World.
5: Good afternoon po, Yusek. Ma'am, just yesterday, the peso closed at 62.565 against the dollar. It's fourth consecutive record low. May we know if the government's economic team has submitted an updated intervention plan to President Marcos in response to the peso's continued record lows po.
0: Okay, ito po, babasahin ko muna ang aking mensahe, nagmumula po sa OES. Patungkol po dyan. At definitely, hindi po, hindi maganda na bumababa ang value ng peso. Pero meron din po itong kaakibat na maaari nating magamit para sa ating mga kababayan. Okay, according to OES, the recent weakening of the peso was brought about by broad US dollar strength and rising global prices of oil. On the part of the BSP, while the rate hike last week was done to anchor inflation expectations, it also helps support our currency. Moving forward, we expect the BSP to act decisively based on available data and intervene when necessary to reduce exchange rate volatility. The administration's approach is focused on fiscal discipline and more efficient use of public funds. This means reviewing spending proposals carefully and prioritizing programs that have high economic and social returns. So, isa po sa nakikita ng administrasyon na maaaring solusyon ay kailangan na gumastos ang gobyerno sa mga tamang proyekto. Hindi dapat masayang ang ating pondo sa kung ano-ano mang pagkakagastosan. So, dapat magkaroon ng disiplina kung paano gagastosin ang pondo para maka-improve po ng ekonomiya ng bansa.
5: Thank you. And follow up lang po. Since discipline in fiscal spending, ma'am, kasi last week po sa DBCC Senate hearing, BSP Remolona said na boosting national savings is a vital and long-term solution. Mm-hmm. He said, and I quote po, hanggat maaari, sana tumaas yung savings natin, mm-hmm. yun ang long-term na solution. And to lead by example, is the Malacanang open to issuing a directive instructing the government to trim non-essential spending?
0: Sa ngayon po ay pag-uusapan po ito ng economic team at kapag mayroon na po sila naibigay sa atin na anumang rekomendasyon ay ibibigay ko po sa inyo. Dahil sa ngayon po ay wala pong naipapaabot sa atin patungkol po sa suggestion, patungkol sa savings. But definitely, ulit, ang pera, ang pondo, dapat gastusin sa tama. So kung hindi naman dapat gastusin, huwag sayangin ang pondo dahil ang bawat sentimo na nasa save ng bansa, ng gobyerno, ay nakakatulong ito para mas magamit ito sa tamang pamamaraan.
5: Okay, and last question na po. What is Malacanang's position to reassure yung ordinary Filipinos po? Worried that weakening peso may drive up yung goods and basic commodity prices. Also, pangalawa, to investors, lalo na sa mga affected industries, ma'am, na baka ma-disrupt yung business nila.
0: Even before, alam natin kung ano ang nais ng Pangulo at ano ang nais ng administrasyon na ito. Lahat ng pwedeng gawing paraan upang mas tumaas ang ekonomiya, lumago ang ekonomiya, nagkataon lamang po siguro na naapektuhan po talaga tayo ng krisis sa Middle East. At hanggang sa ngayon po ay nandiyan pa rin po ang issue patungkol dito. At alam din po natin na dependent tayo sa pagkuha ng supply ng krudo mula sa Middle East. At definitely, isa ito sa nakakaapekto. So, pero hindi po natatapos ang pagtatrabaho ng gobyerno dahil nandiyan pa rin po yung uplift kung saan binubusisi kung paano pa maiibsan ang mga nadadanas ng ating mga kababayan, lalo-lalo na sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin. So, nakaagapay pa rin po ang gobyerno, nandiyan pa rin po yung sasabi nating 20 pesos na bigas para sa ating mas nangangailangan. Nandiyan pa rin po yung umiiral natin ng zero balance billing para sa DOH hospitals at sa mga pili na LGU hospitals. Nandiyan din po yung mga libre na toll fee sa mga buses at sa mga nagde-deliver ng mga agricultural products. So, ilan lamang ito sa mga tinututukan ng pamahalaan para mas bumaba na kahit papaano ang epekto ng krisis na dulot ng krisis sa Middle East.
1: Okay, sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
3: Good afternoon po ulit, Yusek. Nakarating na po ba kay Pangulong Marcos yung nangyari po na dalawang Pinoy seafarer ang namatay dahil po sa isang security incident sa Strait of Hormuz? Ano po ang kanyang directive sa mga agency na involved po dito? And maybe a message to Filipino seafarers na posibleng maapektuhan or dumadaan pa rin po sa mga delikadong ruta katulad po ng Strait of Hormuz?
0: Opo, nakarating po at si Secretary Hans Yakdak naman ay mabilis na nag-uulat sa Pangulo, lalong-lalo na kapag definitely involved ay mga OFWs natin. So, unang-una po nakikiramay po ang Pangulo at ang administrasyon sa pamilya ng dalawang seafarers mula sa Cabuyao, Laguna at Daan Bantayan, Cebu. At nag-utos na po ang Pangulo agad-agad na tulungan ang mga pamilya ng ating ng dalawa nating kababayan na nasawi. At ibigay lahat ng kailangan nila, pati ang benepisyo, compensation, insurance proceeds na naaangkop at na dapat ibigay sa ating kababayan na nasawi. At hindi po pababayaan ng gobyerno, ng pamahalaan, yung pamilyang naiwan ng dalawa nating kababayan. Muli, nakikiramay po kami sa pamilya ng dalawa po nating seafarers. At tuloy-tuloy pa rin po ang pag-uulat ni Secretary Hans Kakdak patungkol po dito sa ating dalawang kababayan.
3: Yusek, let me shift topics lang po sa isang post ni Senator Aimee Marcos. She's criticizing the administration for having around a dozen officials still serving in an acting capacity. Sabi niya po, permanent appointments should be made so these officials could undergo the scrutiny of the Commission on Appointments. Siguro po sa part ng Palacio, bakit po ba nananatili under acting officials yung ilang pong mga itinalaga ng Pangulo? And is the palace confident na hindi po ito magiging unconstitutional kung may magko-question man po?
0: Una-una po, prerogative po ng Pangulo yan at tumutupad po ang Pangulo sa batas. Kung nais nga po niya na lahat ay tumupad sa batas, due process, proseso, so ang Pangulo po ay hindi lalabag sa batas. So sa ngayon po ay naaayon pa rin po ang pag-appoint sa mga acting secretary katulad po ni Secretary Dave Gomez. Siya po ay ad interim appointee po as of July 10. So wala pong nilalabag na anumang proseso, batas ang ating Pangulo.
1: Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.
6: Good afternoon, ma'am. Yes ko lang po kung will President Marcos support the proposal of DOF to raise the motor vehicle users charge under the progress bill?
0: Sa ngayon po ay ito pa lamang ay proposal. So nire-review po ito, wala pa pong final position ang ating Pangulo at of course lahat po ng tax measures definitely mabigat ito sa bulsa at dapat pag-aralang mabuti kung mas makakabuti ba ito para ma-increase ang revenue ng gobyerno. But still, pag-aaralan po ito kung ano ang mas mainam both sa gobyerno at sa mga motorista.
6: Follow-up lang po. During po nung SONA, na-mention po ni President Marcos yung parts ng progress bill na supposedly makakatulong po sa middle class at MSMEs, including yung sa income tax, tsaka yung sa MSMEs po. Yung pong proposal ng DOF na pag-increase ng motor vehicle users charge, hindi po ba siya magiging magko-contradict dun sa intention ni Pangulo na tulungan yung dalawang sectors pag pina-implement po yung pagtaas ng motor vehicles users charge?
0: Kaya po, aralin muna po ito dahil baka hindi natin malaman kung ano dapat ibalanse. Hindi po natin alam kung ano maaari maging epekto nito. Kung mas maganda ba sa gobyerno o mas maganda sa mga motorista. So, sa ngayon po ay wala pang final na desisyon or posisyon ang Pangulo patungkol po dyan. This is just a mere proposal pa lang.
6: Tapos, on another matter po, meron po bang palace reaction sa latest SWS survey na sinasabi na 33% of adult Filipinos raw po ay nakakaranas ng worst quality of life?
0: SWS?
6: Opo. SWS, 33% of Filipinos says quality of life improved, same say it worsened.
0: Meron din akong nakitang isang survey mula naman sa Okta Research. So, tignan ko lang po yung konteksto niyan dahil hindi pa po yan nakakarating sa amin. Titignan ko lang po dahil meron din pong bagong survey din ang patungkol naman sa same almost same situation. So, titignan ko lamang po at hindi ako makakasagot sa ngayon.
6: Thank you po.
1: Follow-up question si Maricel Lili, TV5.
2: Yusek, follow-up lang po dun sa question ni Tristan about dun sa naging statement ni Senator Aimee. We understand na wala naman pong nalabag na batas doon sa pag-appoint as acting. Pero ano po ba yung wisdom? Bakit sila nananatiling acting versus kung ganap na sila na appointed doon sa posisyon na yun?
0: Hindi ko po mako-question kung ano yung nais ng Pangulo. Walang ibinibigay na anumang rason. So, yan lang po ang sa ngayon ay sinasagawa ng ating Pangulo. As long naman na wala pong nalalabag na batas, ay hindi naman to magiging question.
1: Ayun, ano pong tanong mula sa...
0: Thank you very much.
1: Balik sa iyo, Yusek Claire.
0: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na tutukan ang problema sa NLEX upang maiwasan ang muling pagkakaparalisa ng trapiko sa expressway sa gitna ng malakas na pag-ulan noong nakaraang araw. Ang DPWH sa panguna ni Secretary Vince Dizon ay nag-deploy na ng high-capacity pumps upang agad na ma-pump out ang tubig baha sa NLEX. Katuwang ng DPWH ang Metropolitan Manila Development Authority sa panguna ni Chairman Don Artes. Ilan pa sa mga solusyon na nakita ng DPWH at ng NLEX Corporation ang paglalagay ng sheet piles upang hindi tumawid ang tubig mula sa Tulaok River sa Expressway. Kasama rin dito ang pagpapalalim ng Tulaok River na magsisilbing imbaka ng nabombang tubig upang maiwasan ang pag-apaw sa expressway tuwing high tide o tuloy-tuloy ang buhos ng ulan. Sa ngayon, gumaan na rin ang trapiko sa northbound lane ng NLEX, particular na sa bahagi ng Tulaok at San Simon Interchange, na lubhang naapektuhan ng sunod-sunod na pag-ulan. Samantala, nilinaw naman ng DOTR sa pangunguna ni Secretary Banoy Lopez na sasagutin ng pamunuan ng NLEX ang libreng toll fee sa lahat ng sasakyan na papasok mula Pulilan, Bulacan, patungong San Fernando, Pampanga at vice versa. Sa ulat ng ahensya, passable na sa lahat ng sasakyan ang Lane 1 ng Tulaok Northbound Lane. Passable sa Class 2 at Class 3 vehicles ang Lane 2, habang sarado pa rin sa lahat ng sasakyan ang Lane 3 nito. Ang Lanes 1 at 2 ng Tulaok Southbound Lane ay passable na rin sa lahat ng uri ng sasakyan habang nananatiling sarado sa lahat ng sasakyan ang Lane 3 nito. Samantala, ang Lane 1 ng San Simon Northbound Lane ay passable sa lahat ng sasakyan. Ang Lane 2 ay bukas na rin para sa Class 2 at Class 3 vehicles lamang. Ang Lane 3 ay sarado pa rin sa mga sasakyan. Ang Lane 1 ng San Simon Southbound Lane ay passable na rin habang Class 2 at Class 3 vehicles pa lang ang nakadadaan sa Lane 2. Ang Lane 3 ay sarado pa rin. Maayos at mabilis naman ang daloy ng trapiko sa iba pang bahagi ng NLEX at SETEX.

0: Nabala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw sa pagdalo sa mahalagang kaganapan na magsisilbing gabay sa mga paghahanda ng pamahalaan sa ASEAN Summit, gayon din sa pagkilala sa mga natatanging Filipino innovators. Kaninong umaga, pinangunahan ng Pangulo ang inspeksyon ng PICC bilang paghahanda para sa 49th ASEAN Summit and related summits sa Pasay City. Mamayang hapon, pangungunahan din ng Pangulo ang pagkilala sa mga Filipino innovator na ginawaran ng Presidential Filipinovation Awards sa gaganapin sa Quezon City. Ang Filipinovation Awards ay hindi lang pagkilala sa kanilang talento at pagkamalikhain. Isa rin itong daan upang makakuha sila ng mentorship, suporta, pamumuhunan at akses sa mga mas malawak na merkado. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay nagtutulungan pataas at hindi naghihilahan pababa. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa katatapos lamang na press briefing sa Malatanyang, pinaliwanag ni Undersecretary Claire Castro yung naging payag kahapon ni Pangulo Marcos na mayroong master plan ang bansa kaugnay sa baha. Ang sabi niyo si Castro, mayroong major plans ang gobyerno. Ang kailangan lamang anyang gawin i-update yung mga dapat ipatupad ng naaayon sa epekto ng climate change. Yung mga master plan kasi noong mga nakaraang taon at mga nakaraang administrasyon, maaaring hindi na sila tugma sa kinakailangan ng kasalukuyang panahon. Si Pangulo Marcos naman anya gumagawa na ng mga proyekto o programa kabalikat ng DPWH sa pamumuno ni DPWH Secretary Vince Dizon, particular yung mga major river basin para matugunan yung epekto ng pagtaas ng tubig tuwing umuulan. Ang administrasyon, transparent naman ay kay Yusek Castro, lahat ng plano ipapakita ng pamahalaan para makapagtulungan yung mga Pilipino kung ano yung dapat gawin at ipatupad para sa ikaayos ng pagtugon ng bansa sa climate change. Samantala na itanong rin yung tila peak performance ng piso dahil pumalo na sa 62.56 pesos yung palitan ng piso kontra dolyar. Ayon kayo si Castro, batid nila sa pamahalaan na hindi maganda yung pagbaba na value ng piso, pero mayroon din naman itong kaakibat na maaaring magamit ng bansa. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas, maungunaan niya sa pagtugon dito at mag-intervene kung kinakailangan. Isa sa nakikitang maaaring solusyon ng pamahalaan is yung pagpapataas pa ng gastos ng gobyerno sa mga tamang proyekto. Lalo't hindi dapat masayang yung pondo ng mga Pilipino. Kaugnay naman doon sa napaulat na dalawang Pilipino ang namatay sa Strait of Hormuz. Alam na raw yan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Mabilis na kumikilos ang DMW. Ang utos daw ng Pangulo, ibigay yung lahat ng kailangan, lahat ng benepisyo, kompensasyon. Dapat matanggap yan ng ating mga kababayan, lalo na yung kanilang pamilya na naiwan dito sa Pilipinas. Ang pagtitiyak rin ng palasyo, hindi sila papabayaan ng gobyerno at nakikiramayan niya si Pangulong sa pamilya nitong dalawang Pilipino na namatay sa Strait of Hormuz attack. Habang naitanong rin kayo si Castro kung suportado ba ni Pangulong Marcos yung proposal na itaas yung motor vehicle user's charge, ang sabi ni si Castro, proposal tamang ito, paano pa lamang yan, dapat pang pag-aralan kung ano yung mas mainam para sa gobyerno sa mga motorista at wala pang pinaladisyon. Ito muna yung pinakahuli mula sa Malacanang para sa bagong Pilipinas, Rakal ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the Baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, Baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the Alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called Abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of Baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the Abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed Ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas?
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
6: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
6: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
6: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong...
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
6: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
6: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
6: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
6: anytime, anywhere,
3: from Manila, Philippines.
7: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.

0: Magandang araw, narito na ang kalipunan ng mga balita sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Una sa ating balitang probinsya, Waste Recycle, pinaiigting ng pamahalaang panglungsod ng Lawag. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Jude Pitpitan mula Radyo Pilipinas Lawag.
1: Impasigurado ti lokal a gobyerno iti siyudad ti Lawag nga itultuloy na dagiti inisyatibo seknan iti waste recycling. Iti napalpalabas atawan nagpatraining da kadagiti barangay manag iti panagaramid kadagiti na usanan aligay kat mapagbalinda a furnitures. Basar iti datos manipadit iti Environment and Natural Resources Office at danti sa kapulo katwa a barangay at dimalan ti nasuot training. Tapno maitultuloy da ito ay kan adadupay dagiti basura masakop kan ma-recycle dagiti barangay. Mainayon pa'y karigiti pagsursuruan, dagiti umili ti panagaramid ti pagaron, asa na dagos marunot usar iti karkarton kan papapel. Kan panagaramid dagiti botbotek kan tarpulin akas design materials. Panang suporta na ita, iti lokal gobyerno, iti kalikagom ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Nga imanihir dagiti basura tapno saan na may baldang dagitoy, iti aglawlaw kang runan iti dalanan ti danom amang itunda iti panaglayos. May palagip nga imunan a binabalaw ti lokal gobyerno dagiti basura. Makagapo naglayos iti sentro dito yung syudad ti Lawag. Manipod iti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: Salamat Jude. Samantala, balita naman sa La Union. Solo parents sa bayan ng Bawang sa La Union nakatanggap ng cash subsidy. Para sa kabuang ulat, narito si Glenda Sarac ng Radyo Pilipinas Agoo.
3: Nakaawat ti 278 asawlo parent a benepisyaryo ay Bawang La Union iti cash subsidy para iti may kadwa a quarter ti 2026. Naangit ti distribusyon iti panangidaulo ti local government unit ti Bawang La Union iti sirong teledrato ni Mayor Maria Clarissa Lee baban iti panangyornos ti Municipal Social Welfare and Development Office. Kas panakabagi ni Mayor Lee, dimar ay itidistribusyon da Vice Mayor Tanya Roberta de Guzman, da Sanggunaan Bayan Member Ryan Andre Istigoy, kina Sanggunaan Bayan Member Raymond Ganaden. Nangidanon na gito ay itipamarigta menasahay karigiti solo parent ti munisipyo ti Bawang. Impanamnama ti lokal gobyerno nga agtultuloy ti suporta kan tulong karigiti solo parent kan amin nga umili. Kas maitunos ititarigagi ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. apan ang ipangruna iti kasapulan ti publiko. Manipod RP Agoo, siyak ni Glenda Bakungan Sarac para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: Salamat Glenda mula Luzon. Tawid naman tayo sa Kabisayaan. 20.4 na milyong pisong tupad assistance ipinamahagi sa 3,000 manggagawa sa Leyte. Ang kabuuan ng balita ihatid sa atin ni Daisy Belizar mula Radyo Pilipinas Borongan.
4: Kinarawatin 29 milyon pesos nga pundo ang 3,000 nga displaced nga disadvantaged workers tikang hasyahan nga distrito ang probinsya han Leyte hailarom han tupad program han Department of Labor and Employment Regional Office 8. Nagtrabaho hin 20 kaadlaw ang mga benepisyaryo kundiin kinarawat ang kada usa haira Hinoy Bimel 400 pesos nga sweldo. Ang mga trabahador intikang Habungtuhan Palo, Tanawan, Alang-Alang, Santa Fe, Tulosa, San Miguel ngan Babatngon. Nakatutok ang iretrabaho ang mga proyekto ngan serbisyo pangkalibungan, sugadhan communal gardening, tree planting and coastal mangrove planting, hakooperasyon ng Department of Environment and Natural Resources ngan sugadman ng Department of Agriculture. Sigun Candoli 8 OIC Regional Director, Attorney Joe Anidwa, ginlalauman pa ang mga masunod nga phase ng programa para ang iba pa nga mga benepisyaryo sa Eastern Visayas. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: Salamat Daisy, balita pa rin sa Leyte. 150 milyong pisong First Cross Monument itatayo sa bayan ng Limasawa sa Southern Leyte. Ang kabuuan ng ulat, idedetalye sa atin ni Jevic Epis mula Radyo Pilipinas Sogod.
5: Usa ka dako nga proyekto ang gipasiugda ni Limasawa Mayor Melchor Petra Corta ato sa iyang ikawalo nga State of the Municipal Address kon SOMA mao ang pagatukod sa First Cross Monument sa National Shrine of the First Mass sa Barangay Magallanes, Limasawa, Southern Leyte. Ang proyekto adunay kantidad nga 150 million pesos o kinigipunduhan sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority kon TIAZA o Gilauman nga makumpleto sa tuig 2028. Matod pa ni Mayor Petra Corta, ang pagtukod sa monumento usa sa mga lakang aron mas mapalambo pa ang turismo sa Limasawa labi na tungod sa makasaysayanong papel sa isla nga nahitabo ang unang misa sa Pilipinas. Sa higayon nga matuman Gilauman nga mas mudaghan pa ang mga lokal ug langyaw nga mga turista nga mobisita sa Limasawa. Makahatag usab kini og dugang oportunidad sa mga lokal nga negosyo ug panginabuyan sa mga residente. Gipahibalo usab sa mayor nga aduna na usab usa ka international cruise ship nga Gilauman nga mobisita sa Limasawa sunod nga tuig. Gipasiugda ni Mayor Petra Corta nga ang turismo usa sa mga importanteng sektor nga makatampo sa kita ug paglambo sa isla sa Limasawa. Balita gikan sa RP Sugod, Jevic Epis, Radio Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: Salamat Jevic mula Kabisayaan, lipat naman tayo sa Mindanao. Supply ng tubig sa Dinagat Islands na antala matapos ang malaking sunog sa watershed area. Para sa detalye, narito si Dayanara Hake mula Radyo Pilipinas Butuan.
6: Gideklarar sa Water District Dinagat Islands ang total operational shutdown sa ilang water supply service tungod sa dakong sunog sa watershed area nga misugod ni adtong Sabado, Agosto 29, alas 8 sa gabi sa sitio Palo 12, Doña Helen, Basilisa. Misamot ang sunog pagkasunod adlaw o mikalat hangtod sa pumping station sa sitio Manoligaw, Del Pilar, Cagdianao o sa Barangay 40, San Jose. Nagpadayon pa hangtod karon ang sunog sa watershed, hinungdan nga gihimo ang clearing operations o rapid damage assessment and needs analysis o RDANA aron mahibal-an ang kahimtang o gilapdon sa kadaot sa mga pasilidad. Human sa assessment, pagahimuon dayon ang gikinahang ng repair o restoration works. Gipahibalo sa water district nga mobalik ang water supply operation kung luwas o sigurado na ang kahimtang sa mga pasilidad. Nangayo usab kini og pasensya, pagsabot o kooperasyon sa publiko samtang nagpadayon ang pag-atubang sa sitwasyon nga ang prioridad mao ang kaluwasan o dali nga pagpasiguli sa supply sa tubig. Mula sa RP Butuan, ako si Dayanara Hake para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: Salamat Dayanara mula Dinagat Islands. Magtungo naman tayo sa Zamboanga. 84.5 milyong pisong cacao processing and marketing enterprise sa Zamboanga del Sur, nasa 81% na ang natatapos. Para sa kabuang ulat, narito si Shirley Espino ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
7: Alcanza na 81% el total completion del proyecto de cacao processing y marketing enterprise na Mitsalip na probinsya de Zamboanga del Sur. Este un proyecto del Departamento de Agricultura para na Mitsalip Farmers Multipurpose Cooperative na mencionado probinsya. Alcanza na 84.5 milyon de peso el fondo del enterprise que bajo na Philippine Rural Development Project o PRDP scale-up del DA. Da esperanza que haya completa el proyecto na noviembre este año que hay ayuda con el más de 2,000 mga cacao farmers na Zamboanga Peninsula. Desde na RP Zamboanga, yo si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: At yan po ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas World Service mula shortwave, audio live stream hanggang sa aming social media pages para sa iba pang update. Ako po si Win Pañano, muli magandang araw.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
8: JBLC, iba't ibang mga ahensya na pamahalaan na related po, kasama na yung Pomelec, ay sako po sila or kasama po sila sa task force dito sa security. So, natural lang po na kasama sila doon sa mga meetings and even sa coordinations. At kasama din natin, ka-coordinate din natin yung Bangsamoro Information Office at mga opisyal doon sa Bangsamoro Region para makatulong din po sa seguridad. At kasama rin na rin po doon sa orientation po ano yung dapat gagawin doon.
9: Okay. Pero just to give an idea po, Yusek, ano po yung particular na protocol na maaaring gamitin ng mga mamahayag kung sakaling makaranas po sila ng pagbabanta o anumang security concern kaugnay po nitong halalan?
8: Yes po, pinakalat po natin yung ating yung telepono, yung hotline natin na tatawagan ng media kung sila ang may pangailangan or may bantas ng buhay or kung anong klase ng banta. Meron tayong doon sa ating online, meron tayong IRF yung response form natin kung saan isusulat nila. Kung hindi sila makasulat, itawag nila. At yan po ay distribute na natin doon sa mga areas kung saan magpo-cover yung mga kasama nila sa media. At para sigurado diretso. Kung meron na mga online, magkakaroon po tayo ng mga kasamahan na upo doon sa CICC, sa Cybercrime Investigation Center para yung live po online na ma-respondihan yung, for example, through text, through emails, or online harassment or mga threats na matatanggap nila immediately po, makaresponde po tayo. 24/7 po yun during the ban na 2 days and 2 days before, 2 days after, and during. Naka-live po ang ating monitoring sa mga areas kung saan yung mga journalists po through our partnership with CICC po.
10: Yeah. And paano naman natin po protektahan yung mga media workers na hindi lamang sa physical threats na tinatanggap nila, kundi pati dun sa mga online harassment, yung mga disinformation, at red tagging, lalo na sa panahon ng election campaign, Yusek?
8: Pagdating po dyan, syempre, imbestigahan agad natin yung allegations. For example, merong allegedly may red tag sila or allegedly hinahara sila online. Dapat po sabihin nila kagad sa atin para matrace kung saan man yun at kung may batayan, ma-aresto or masampahan ng kaso kung sino man nagbibigay ng threat sa kanila. Kasi may kasama din po tayong mga lawyers, mga volunteers at the same time, mga yung public attorney's office na nakahanda po para magsampahan sa ng kaso po.
9: Okay. Yusek, para po mas maintindihan ng ating kababayan, gaano po ba kahalaga ang media security sa pagtitiyak ng malaya, patas at transparent na BARM elections?
8: Unang-una po siguro tingnan natin na napaka-importante po at napakahalaga itong first parliamentary elections sa BARM. Ito po yung kauna-unahan at yung sukdul, yung ito na yung ano, dulo ng pinaka-peace process na matagal na pinag-usapan at napirmahan noong 2014. At ito yung for the first time po magkaroon ng isang halalan dyan at yung international community po ay nakatingin. At itong peace process sa BARM at itong election na ito ay tinitingnan nila na isang model ng isang usapang pangkapayapaan. So importante po na makita ng hindi lamang ng bansa Pilipinas ng sabayanan, kundi ng buong mundo na ito ay maging successful kung ano ang tunay na nangyayari. At ang sa pamamagitan lamang po ng mamamahayag ng isang malayang media, makikita kung ano yung tunay na nangyayari doon sa BARM. Kaya po, sana po magiging malaya at ligtas ang ating mga kasamahan sa media sa kanilang coverage doon sa BARM this coming, next week po, this coming elections.
10: Okay. And Yusek, hingin na lang po namin ang inyong mensahe, lalong-lalo na para sa mga kandidato, sa mga supporters, at iba pang mga stakeholders ngayon nga pong nalalapit na ang BARM elections.
8: Unang-una po, para po doon sa mga kandidato, sa mga tumatakbo, sa halalan, sa ban, sana po maintindihan ninyo yung role ng media. Yung role ng media sa isang demokrasya, sa isang malayang pamayanan, sa isang malaya na halalan. At ito pong role ng media na ito ay nakapa-importante dahil kung walang independent media, walang malayang media, walang safe na media, ay wala pong malaya, wala pong tunay na demokrasya. Kaya sana po sa mga kandidato sa bahay, huwag po niyong sagkaan yung malayang pamay, huwag niyong sagkaan, huwag niyong i-prevent yung mga media natin na makapag-cover at may latag, may hayag yung katotohanan. Sa mga kasamahan naman po natin sa media, sana po, una-una, maging maingat tayo. Lagi niyo sinasabi natin na there's no story worth dying for. Pero at the same time, sana po magiging responsable tayo, magiging patas tayo sa ating coverage. So, huwag po tayo magpagamit ng kanino man doon sa ating paglalahad ng mga balita. Magiging conscious tayo doon sa ating role bilang mamahayag sa pamamagitan ng isang responsabling pagdadala at pagpapahayag ng balita.
10: Okay, and with that, maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Jose Torres Jr., ang Executive Director ng PT Phones.
9: Thank you, Yusek. Baya, manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie Jafar Chu, Jules Gia, at Angelique Lazo.
11: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
2: Sentro Balita, alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television. PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: Susunod sa Schoolmates. Water is a basic human right. Kasunod sa pagdeklara ng United Nations na pumasok na ang mundo sa era of global water bankruptcy, pagtuunan natin ng pansin ang kakulangan sa tubig kasama ang ating panauhin.
1: Basic human right talaga siya. Ang pinaka-affected talaga ng water crisis ay sektor ng mga kababaihan.
2: How do we really prioritize itong access to clean water?
1: Kung ano yung mga puwang na meron tayo, maliit man yan o malaki, punan natin. Kasi okay, responsibilidad natin yan bilang Pilipino.
0: Sa bawat usapin, may pakialam ka! Schoolmates, Webes ng Gabi, dito lang sa PTV.

0: Agosto 27. At ilang operasyon na ang naisagawa at ilan na ang mga naaresto?
1: At Asay Kairin, siguro maganda natin po i-highlight yung nakaraang linggo that covers August 20 to 27 na kung saan meron po tayong 80 na anti-illegal drug operations na isinagawa together with other law enforcement agencies. And meron po tayong naaresto na 125 na individuals po.
2: Okay. So, ito pong isinagawa niyong operasyon itong Agosto. Ito po yung, maituturin niyo po ba itong pinakamalaking drug seizure na naitala ng PDEA? At ano po yung tinatayang street value ng mga nakumpiska niyo pong illegal na droga?
1: Sir Joshua, kung when it comes to street value, hindi po ito yung pinakamalaki, although significant din po ito. Sa katunayan po, last week, yung period po na yan, nasa 32.78 million pesos ang ating po nasamsam na mga illegal na droga. And i-highlight po natin doon ano ba ang malaki doon. Meron ho yung nating nakuha ho sa ating paliparan na kung saan meron hong nasabat ang Bureau of Customs together with the Philippine Drug Enforcement Agency. Meron po tayong task group doon na kung saan meron hong iba't ibang bilang ng ecstasy pills ang nakuha po doon, plus meron po yung marijuana push. Kung titignan po yung value po niyan, yung sa ecstasy, nasa 12 million pesos po yung halaga niyan, habang yung marijuana push, nasa 7.9 million pesos. So,
0: wala, Atty. Pepe, mayroon bang mga bagong modus o paraan ng pagtatago at pagbabiyahe ng illegal drugs na natukoy ang PDEA nitong mga nakaraang buwan? And paano ito tinutugunan ng inyong operatiba?
1: Asay Kairin, may bago hong modus ang ginagawa nila ngayon. Nakita po natin sa MICP rin po, ito po yung tinatawag nating talc stones. So, ang ginawa po nitong mga enterprising o na drug personalities, itinago po siya sa plaster of Paris para magmukha po siya mga bato. Hinalo po siya doon sa mga bato, pero sa kagandahan po ng cooperation ho ng ating Bureau of Customs and other law enforcement agencies, nasabat po natin yung mga talc stones na yung shabu na itinago ho doon sa mga talc stones na ito.
2: Okay. So with this being said, Director, gaano po kalaki ang papel ng intelligence gathering at pakikipagtulungan po ng publiko sa tagumpay ng inyong mga anti-drug operations? At may mga bagong paraan po ba ang PDEA para hikayatin po ang publiko na magsumbong?
1: Sir Joshua, napaka-importante po yung ating tinatawag na intelligence gathering and cooperation also with other law enforcement agencies and our foreign counterparts. Dahil yung mga ibang impormasyon na galing po sa ating foreign counterparts na ibabato sa atin, and at the same time, tayo rin naman ho, nagbibigay din ho ng information sa kanila para naman yung illegal drug problem ho na ating masolusyonan. Dahil ang problema po sa illegal na droga, hindi lang po ito sa Pilipinas, this is a worldwide problem. Kaya ho, napakahalaga yung ating pagbibigay ng informasyon sa ating foreign counterparts too. Sa katanungan naman po kung paano natin hinihikayat ang ating publiko para magsumbong, meron po tayong tinatawag na isumbong mo sa PDEA program na kung saan maaari pong mag-text or tumawag ang ating mga kababayan at magbigay ng impormasyon with regard to illegal drug activities sa kanilang barangay po. Meron din ho tayo mga pinaskill na mga numero sa ating Facebook pages, and at the same time, yung mga partners po natin sa MMDA, nakikita po yan ho sa EDSA ang ating numero po para kung saan po sila maaari magsumbong.
0: Now, Attorney, doon naman sa mga confiscated na illegal drugs, para sa kaalaman ng publiko, ano yung proseso mula sa pagkakasamsam ng mga ito hanggang sa tuluyang pagsira o doon sa disposal? Can you explain that? And paano tinitiyak na hindi na ito muli makakapasok sa merkado?
1: Ay, maganda po yung katanungan si Kairin. Yung agam-agam po ng ating mga kababayan na kung totoo nga ho bang nasisira yung mga nakukumpiska o nating illegal na droga. From the time na ito po ay nakumpiska, doon pa lang ho, meron na hong marking na ginagawa. And ito po ay nakikita po ng ating tinatawag na insulating witnesses. Sino po itong mga to? Ito po yung ating elected official. Kasama rin po dyan ng representative from the media. Meron

0: din po tayong kasamahan from the National Prosecution Service. Pagka nakuha na po sa drug personality po yan, ito naman po ay tinuturn over po natin sa ating laboratorio for forensic evaluation. Ngayon po, hindi na po yan maaaring ilabas sa ating evidence room unless meron po tayong court order. Yung nangyari pong destruction po ng illegal na droga ho, kamakailan lang po noong August 27, ito po ay naisagawa dahil meron po tayong court order na kung saan sinasabi po ng hukom na yung illegal na droga ho, yung mga ebidensya na yan ay maaaring nang sirain. Yan na po ang gagawin po natin, dinadala ho natin sa isang facility na kung saan sila po ay masusunog para hindi na po ito magamit pa sa illegal drug activities.
1: Okay. At sir, sa mga natitirang buwan po ng taon, ano po yung mga pangunahing target at prioridad ng PDEA sa kampanya po contra illegal drugs? May inaasahan po ba kayo o tayong mas pinaiting na operasyon laban sa mga drug syndicate at high value targets?
0: Meron po, Sir Joshua. Sa katunayan po, itong patapos na ng taon, patuloy ho ang ginagawa nating pagsasanay sa ating mga ahente with regard to financial investigation. Dahil dito po nakatutok po ang PDEA and other law enforcement agencies na tayo po, sinusundan po natin ngayon ang pera nitong mga drug financiers. Dahil yung sinabi po ng ating Secretary, si Secretary Oscar Valenzuela ng Dangerous Drugs Board, na tayo po, we should follow the money. Ang pagkumpiska lang po ng illegal droga, hindi po dyan tumitigil. Tayo po, we are now working to dismantle these drug syndicates. Kaya nga po na meron tayong financial investigation na ginagawa para po yung mga pera na kuha na sa illegal drug activity, ito po ay ma-seize ng gobyerno para hindi na po nila magamit sa mga ibang illegal pa na pamamaraan.
1: Okay. Follow up lang, Attorney. Bagamat salot sa lipunan itong illegal na droga, yung mga ating mga nahuhuli ay nasisigurado pa rin naman natin na nai-respeto yung kanilang karapatang pantao. Tama po?
0: Yes, Sir Joshua. Nire-respeto po natin ang karapatang pantao ng ating mga nahuhuli. And nakikita naman po natin, we always file cases against them dahil tayo po ay naniniwala sa ating justice system. Kung sila po ay mahatulan ng ating hukom, sila po naman po ay transfer doon po sa proper jail facilities.
1: Okay.
2: And with that, Attorney, maraming salamat sa inyong oras. Muli, si PDEA spokesperson, Attorney Joseph Frederick Calulon.
1: At bago tayo magtapos, pati muna natin ang aking kasamang si Assistant Secretary Irene Dumlao ng belated happy birthday mula po sa inyong BPN family. Happy birthday, Assistant Secretary.
2: Thank you very much, Bagong Pilipinas ngayon, family, for this very warm greeting.
1: Sana mapawi kahit konti yung pagod mo sa iyong serbisyo at sa pagpunta dito at pagsama sa amin dito sa BPN.
2: Well, of course, patuloy natin gagawin yan, Joshua, para po sa ating mga kababayan Pilipinas.
1: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
2: Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Department of Social Welfare and Development, ako po si Assistant Secretary Irene Dumlao.
1: Ako naman po si Joshua Garcia para sa bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
5: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
7: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
8: Maganda bang takbo?
7: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
5: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
9: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
5: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
10: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Usapang serbisyo, usapang solusyon at mga isyung napapanahon. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamayan. At talakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong talapihitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Makinig, makisal at maging bahagi ng pagbabago.
14: Ang hapon sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas sa anumang sulok ng bansa. Nagbabalik ang programang makakasama ninyo tuwing Huwebes ng hapon, ang Art Talakayan, usapang tapat para sa serbisyong nararapat dito sa Radyo Pilipinas. Ako po si Undersecretary Billy Racho mula sa Anti-Red Tape Authority o ARTA. Pag-uusapan natin ang dalawang mahalagang gampanin ng ARTA sa patuloy na pagpapahusay ng paglilingkod sa publiko, ang Nehemiah at ang mga inspeksyon ng Simeo. Makakasama po natin ngayon si Director Marbida L. Marbida ng Better Regulations Office at si Director Grace L. Fernandez ng Compliance Monitoring and Evaluation Office. By the way, magandang hapon sa inyong dalawa. At para sa mga nakikinig po ang ating pong guest ngayon, konting intro lang ho. Sila ho ay parehas graduate ng UP, no? Si Director Alice ay nagkumuha ng master's degree sa UP, nag-college naman sa UP din ay si Director Marbida at siya ay nag-MBA sa Australia. Tama? Ayun. So again, magandang hapon sa inyo. Director, simulan ko na ha, Director Marbida. Madalas nating marinig ang salitang Nehemiah. Dito po sa Arta, naririnig ho namin. Siguro, magandang paliwanag natin sa mga nakikinig. Ano ba yung una muna, ano yung meaning ng Nehemiah? At susunod, ano ba yung ginagawa sa Nehemiah?
8: Magandang hapon po, Yusek Billy, and good afternoon sa mga tagapakinig po ng inyong programa. Siguro bago ko po i-discuss yung Nehemiah, balikan lang po natin. No? Kami po kasi ni Director Grace, kami po ay napapabilang sa operations group ng Anti-Red Tape Authority. Last week, ang inyo pong guest ay yung ating mga director ng legal group natin.
14: Yes, yes.
8: So sila po yung enforcement. Sila yung gumaganap ng enforcement function ng Anti-Red Tape Authority. Kami naman po, napapabilang kami sa operations group. So mostly, ang ginagawa po namin, capacity building. So tinitingnan po natin, di ba, sa legal, nagtumatanggap po sila ng mga concerns, mga reklamo ng ating mga mamamayan at mga businesses. And based on those concerns, natitignan po natin ano yung mga most complained na proseso, most complained na ahensya ng gobyerno.
14: Okay.
8: I think last week po na-mention ni Director Zeni na sila po ay nagli-litigate, nag-investigate po. Pero ang sa amin naman po sa operations group, gusto din namin tignan ano yung root cause nung maling gawain or siguro hindi tuwid na gawain ng isang opisyal or siguro hindi tuwid na proseso. So dun po pumapasok yung tinatawag po natin na Nehemiah. So yun po ay national effort on the harmonization of effective measures of interrelated agencies.
14: Paano mo sabihin sa Tagalog yun?
8: Ang Nehemiah, naku, napakahaba po nung...
14: So, pangkabuang... Sige. Yes.
8: But basically po, Yusek, ito po yung ating streamlining initiative sa ARTA. Gusto po nating tignan yung kabuuan ng mga regulasyon ng gobyerno. Kunwari, ikaw po ay isang citizen or isa ka pong may-ari ng negosyo at gusto niyong pumasok, mag-open ng isang particular na negosyo sa atin. Usually po, hindi naman po isang ahensya lang ng gobyerno yung makaka-interact nyo sa pag-a-apply nyo ng lisensya or ng certification. Usually, meron pong maraming ahensya. Kailangan mong pumunta muna sa SEC, sa BIR, sa SSA, sa PhilHealth, sa Pag-ibig. Kailangan mo din pumunta sa inyong local government units. So, yung kabuuan po na yun, kung minsan, ang sabi po ng mga mamamayan natin, masyadong masalimuot yung proseso or paulit-ulit yung proseso.
14: Alam mo nung nasa private sector pa ako, pupunta ako sa isang ahensya, hingan ako ng ganitong ID, pagpipilapin ako ng ganitong information sheet. Pagpunta ko doon sa kabila, parehas din yung hinihingi. So, anong nangyayari? Ilang ID sinasubmit ko at ilang form yung sinasubmit ko. So, anong, alimbawa, pagka ako nag-rehistro ng negosyo, no, ang tagal. Hindi naman, lalo na kung hindi naman malaki yung negosyo ko. No? So, yun ang napapansin ko, paulit-ulit yung... yun ba ang ibig sabihin ng streamlining na sinatawag natin?
8: Opo. Ano po kasi, sa bawat ahensya ng gobyerno, lahat po yan may pinapatupad na regulasyon.
14: Mm-hmm.
8: So yung regulasyon po kasi, yun po yung may dahilan po ang bawat regulasyon na pinapatupad ng gobyerno. Pwede pong gusto niyang protektahan yung kalusugan ng ating mga mamamayan, protektahan yung ating environment. So environmental protection, consumer protection, iba-iba po yung gusto po nating protektahan. Ang parating tanong po namin sa Better Regulations Office, paano po natin makakamit yung objective ng regulasyon na yun nang hindi natin pinapahirapan masyado ang ating mga mamamayan at ang ating mga negosyo. So, tama po kayo sir, kung minsan paulit-ulit daw po yung hinihingi na dokumento. Kaya po mahalaga po sa amin ang feedback ng ating mga private sector kasi sila po yung nakakakita ng bird's eye view. Kasi yung mga ahensya po, natural ang nakikita po nila yung regulasyon na kailangan nilang ipatupad.
14: Siyempre, kailangan nilang proteksyonan yun kasi baka mamaya magkulang na informasyon kung anong mangyari.
8: Opo.
14: They will protect it. Ngunit sabi mo nga, minsan yung paghigpit na yon ay humihirap naman para sa mamamayan. No?
8: Yes, yes. So kailangan po namin yung feedback ng ating private sector, ng ating citizens, kasi sila po yung nakaka-encounter ng regulation. Sila yung pumupunta sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Usually po, hindi po lahat ng ahensya alam kung saan paginagamit yung mga dokumento na nanggagaling sa kanila.
14: Mm-hmm.
8: So yun po yung role ni ARTA. We provide them a platform para po mag-usap-usap. Hindi lang po yung ating mga ahensya, kundi pati yung mga private sector po natin. Doon po papasok yung streamlining. Titignan po natin ano yung pahirap na or yung mga challenges na nai-encounter ng ating transacting public. And from the part of the government, titignan din po natin paano natin ma-address yung mga challenges na yun. Yun po basically yung gist, USEC ng Nehemiah.
14: Okay. And dagdag na tanong, no? Lagi natin naririnig, hindi lang siguro sa ARTA, kundi sa iba ring ahensya ng gobyerno. Para sa dito naman sa ARTA, ano ba yung whole of nation approach? Ano bang ano 'yon? Paano para sa mga nakikinig, what is whole nation approach na tinatawag natin?
8: Yung whole of nation approach po, that's actually a term that we use in the ARTA to emphasize na ang reforma po kasi sa gobyerno, hindi lang po siya responsibilidad ng iisang ahensya. Hindi po siya responsibilidad lang ng ARTA or hindi lang siya responsibilidad ng si DNR. Marami pong mga ahensya ang nag-i-interact sa isang particular na life cycle. Meron po kasi tayong, parati po kaming mahilig gumamit ng term na life cycle po. Like sa mamamayan, meron pong citizen's life cycle. Magsisimula yan, sir, sa pag-a-apply ng birth certificate. Mag-i-end po yan sa pag-a-apply ng death certificate. Meron din pong tinatawag na business life cycle. Nagsisimula po yan sa business registration.
14: Mm-hmm.
8: And mag-i-end po ang life ng isang business sa pagsasara ng isang negosyo. So lahat ng yun, minomonitor po ni ARTA.
14: Dulo-dulo to.
8: Opo, dulo-dulo po siya. So,
14: sige. Ma'am, cut kita ng konti. Sa side naman ninyo, Director Alice, ano naman yung whole of nation approach? So siguro, pwede ka naman mag-shoutout niyan. Pwede ka, bago magsabatiin muna yung ating mga kababayan.
15: Yes, salamat Yusek Billy sa pag-imbita sa amin ni Director Marbs, no, dito sa ating programa na ARTA Lakayan. At magandang hapon po sa lahat ng taga-subaybay ng ating programa. Siguro to answer po yung inyong tanong, no, on the whole of nation approach. Nabanggit ni Director Marbs kanina that hindi lang siya responsibility ng o responsibilidad ng isang ahensya o ng government itself. No? Gusto nating makita na malaking parte rin po dito yung tulong ng ating private sector, ng stakeholders, yung mga inputs nila, yung kanilang comments. Every time po na meron silang nakikita na mga bagay na dapat pong ma-improve, no, sa proseso, malaking bagay po na nanggagaling talaga sa kanila. Although marami sa kanila siguro medyo, syempre natatakot, no, na baka pag nag-comment ako.
14: Director Ali, siguro lapit ka pa ng konti sa mikropono.
15: Baka para pag nag-comment ako ay balikan o hindi mailabas yung aking application, yung permit. But kasi pagka hindi po natin nakukuha talaga on the ground kung ano yung mga comments na yon, hindi natin matutulungan yung proseso na mabago. So that's why ang sa ARTA po, lagi nating sinasabi, lahat po ay participants talaga pagdating po sa improvement. So that's why we look at whole of nation approach, not just as, you know, part ng government, ng private, but even po yung transacting public, yung ordinary na mamamayan, lahat po yan ay kasama po natin dapat sa proseso.
14: So, ang gusto ba nating sabihin ay, or ito yung ating ginagawa ay, sa bawat polisiya na ginagawa natin, na konsulta natin at narinig natin lahat ng sektor, hindi lang yung government, pati yung mismong customer, yung mamamayan, pati yung iba pang private sectors at stakeholders. So yun po mga kababayan, kung meron ho kayong nakikita sa bawat ahensya ng gobyerno. Nakikita nyo citizen charter. Nakalagay doon yung ano yung transaction na pwede nyo gawin, ilang araw at mga requirements. Lahat ho yun, bago ho nagawa yun, mamaya pupunta ho tayo doon para malaman nyo kung ilan ganun ang nagawa na ng ARTA. No? They will discuss it later. Babalikan ko ho yun. So bawat isa hong citizen charter, yan ho ay pinag-usapan, pinagugulan ng panahon. For example, ho, yung isang city hall, no? Umupo ho dyan ng ARTA at pinag-usapan yan nung city hall at nung ARTA. Can you imagine ilang munisipi ho yan na ginawa noon nung simula ng ARTA para maka-arrive dyan sa mga ganyang kasunduan. Kaya ho tinawag na citizen charter yan. Yan ho yung kasunduan natin at nung ahensya ng pamahalaan. Pero punta muna ulit ako bago natin balikan yon kung may oras pa tayo mamaya. Sa mga naging diskusyon ninyo sa iba't ibang ahensya. When we say ho ahensya sa mga nakikinig, ito ho, ang tawag ho namin doon sa mga munisipyo at kapitolyo, LGU, local government. Pag sinabi ho naman natin mga ahensya, ito yung mga DOH, transportation office, etc. etc. Pati na ho yung mga government corporations like SSS, GSIS, Pag-ibig. Yun ho yung ahensya. Now, bakit ho, no, may mga diskusyon na tayo, nagkakaroon ng delay sa mga gawain ng pamahalaan o sa serbisyo nila? Siguro, Director Mabida, kung sino man ho ang pwedeng sumagot. Please.
8: Opo. So, balikan ko lang USEC, no, yung sinasabi po namin na life cycle. So, dyan sa life cycle na yan, hindi lang po iisang ahensya yung lalapitan ng isang aplikante ng isang serbisyo, kung mamamayan man yan, or isang business. So, yung nakikita po namin dun sa mga sektor na kinover namin sa Nehemiah, meron po tayong process map na ginagawa. And yung napapansin po namin, kahit na po, kunwari, yung agency A, sumunod sila sa processing time nila, meron pang ibang ahensya na kasunod niya na kailangan ding hintayin ng ating mga transacting public. And usually, sequential yon USEC. So, hindi pwedeng magsimula si agency B kung wala yung dokumento from agency A. Hindi pwedeng magsimula magproseso si agency C kung wala yung dokumento ng agency B.
14: Mamaya, babalikan natin yan. Gusto ko magbigay kayo ng example.
8: Sige po.
14: Para mas makita nila. Pansamantala ho, magbabalik po tayo matapos ang ilang paalala.
16: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat?
14: Lakasan mo tayo.
16: Sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Known to tourists as hanging rice, Buso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls. Kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang Buso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
17: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.

0: Tayo po ay nagbabalik sa Art Talakayan dito sa Radyo Pilipinas. So kanina naputol tayo kay Director Marbida. So one is, can you give us an example? And after that, ang next question ko sa inyo is that paano nyo napipili yung priority sectors sa Nehemiah at ano pang sectors ang pwedeng madagdag dito? Kasi sa dami nito, ano ba yung mga inuunan natin ngayon? But before that, gusto namin mas maintindihan pa yung example nung sinasabi mo, may ahensyang mabilis, yung kadugtong niya na agency ay mabagal. Pakinggan nga po, ano yung classic example nito?
1: Ano po, for example, pag kayo po ay magsisimula ng isang negosyo, yeah, kailangan nyo munang kumuha either ng sole proprietorship sa DTI or kukuha ka ng articles of incorporation galing sa SEC, mm-hmm, bago ka makapunta sa ibang mga ahensya or bago ka makapag-apply ng mayor's permit, kailangan makompleto nyo po yan. Tapos, pag kayo po ay nakakuha na ng mayor's permit, pupunta naman po kayo dun sa mas specific pa na mm-hmm regulatory agency if kailangan mo ng environmental compliance certificate. Meron din pong mga requirements yon. If kailangan mo ng accreditation, kunwari galing sa isa pang ahensya, kailangan makompleto mo muna yung mga requirements na hinihingi po nila. So, sa perspektibo po ng ahensya na yon, streamline na yung proseso nila. Pero katulad po nung na-mention ko po kanina, yung ating mga aplikante, nakikita po nila yung bird's eye view ng proseso, kung saan siya nagsimula at kung saan siya mag-i-end. And nakikita niya ilang beses siyang pinagsubmit ng kanyang mga dokumento. Pinagsubmit ng ID, pinagsubmit ng GIS, pinagsubmit ng kung ano-ano pa pong dokumento that establishes the identity of a business. Hindi po natin masisisi din yung mga ahensya kasi kailangan daw po nilang ma-verify na ikaw po ay isang legal na entity or ikaw po ay isang citizen ng ating bansa. Pero ang tinitignan po natin sa ARTA, ano yung pwede nating gawin para mas mapabilis at mapadali yung proseso para sa ating mga tinatawag nating kliyente, yung ating mga businesses at citizens. Baka kailangan na merong matanggal na requirement or baka pwedeng i-digitalize natin yung proseso na yon. Hindi na po natin kailangang mag-kolekta ng ID kung mm-hmm sa digital process na yon, eh nasi-share na yon from one agency to another. Kaya po kalakip ng Nehemiah program ay ang pakikipagtulungan po natin sa Department of Information and Communications Technology ukol sa digitalization po ng ating proseso. Kasi yung digitalization, hindi lang po natin nawawala yung personal interaction that can lead to some unauthorized transactions. Mas marami po tayong nare-reach na tao pag digital yung process natin.
0: So, ang sinasabi natin ninyo ay kung may digitalization, halimbawa, na-submit ko na doon sa para ako nagkakaroon ng file. Tapos, yes, nandun na yung ID ko. Tapos, kung pupunta ako sa kabilang ahensya, makikita na nila yon. So, therefore, yung isang ahensya na to ay dapat nakalink dito yung system. Yun yung digitalization na sinasabi natin.
1: Yes, sir. Meron po kasi si DICT, di ba po, nagpasa po sila ng e-governance act. Mm-mm. Sa IRR po nila, naka-state na ang goal po natin as a government is the submit once policy. Isang beses mo lang papag-sumite yung ating aplikante ng kanyang mga dokumento and dapat mag-integrate po lahat ng mga systems ng gobyerno. Kasi lahat naman po ng agencies natin, karamihan, meron na po mga sistema. Pero ngayon, ang nakikita po natin, hindi necessarily nag-uusap-usap yung mga sistema na yon. Yun po yung tinitignan natin sa Anti-Red Tape Authority kasama yung mga ahensya at syempre yung DICT po kasi sila po yung tumutulong sa atin na i-integrate.
0: So parang sila yung nag-i-integrate sa lahat.
1: Opo, so sila po kasi yung eksperto sa pag-i-integrate.
0: Pero ang malinaw, wala namang gobyerno na gustong ahensya na gustong bumagal, di ba?
1: Yes.
0: Nagkataon lamang na actually, sa mga kababayan ho natin, sa akin hong karanasan, nung ako yung mag-gobyerno na, wala naman hong tao doon sa frontline na gusto niya madami siyang hawak na papel. Kung pwede nga lang, wala na eh. Pero, kailangan nilang gawin yun for the protection of public sa kanong ating records para sa atin din. So ngayon, because of this protection ng public, ay nang naging epekto nung wala pa ang digitalization, ay bumabagal nga. So doon ho pumasok yung ARTA. Okay. So dyan ho natin nakikita kung paano naglalatag ng mga panukala ang ARTA sa pamamagitan ng Nehemiah. Ngunit hindi nagtatapos ang gawain sa pagbuo ng mga ito. Mahalaga rin na matiyak na ang paglilingkod na ito ay nakikita, nararanasan at umiiral sa mga tanggapan ng pamahalaan. At dyan papasok ang mahalagang gampanin ng Compliance Monitoring and Evaluation Office or CMEO. Kumbaga ho, nailatag na yung policy. So dapat ho yun ay magtuloy-tuloy. Doon ho papasok yung CMEO. At yan ho ay pinamumunuan ng ating si Director Alice. So again, para ho sa mga nakikinig, Ma'am Alice, ano nga ba ang CMEO at ang mga ginagawa ng CMEO?
2: Yes, Lucette. So ang CMEO po, as nabanggit na kanina, ito yung Compliance Monitoring Evaluation Office ng Anti-Red Tape Authority. So kami po yung team na mga kami yung paa ng ARTA na lumalakad, lumalabas para tignan kung yung ating pong mga cover agencies na nakasaad po sa Section 6 ng RA-1032 ay nakakasunod o nakakapag-comply po no, dun sa mga rekisito ng ating batas ng RA-1032. Napag-usapan po ninyo last week, no, sa episode natin last week, yung Citizens Charter. So, ito actually yung centerpiece ng RA-1032. So, napaka-importante po na nakikita po natin sa ground, no, kung ang mga ahensya na ito ay, well, number one, yung bang nakatala na Citizens Charter ay siya yung totoo nangyayari sa ground. So, that's one. Kung lahat po ng hinahanap ng batas ay nandoon po sa ahensya, ito po ay pinapagana, ito po ay present sa kanila. So, masusi po natin siyang binabantayan para po makita natin kung ito ay updated, kung kailangan po ba nila ng tulong, no, ang mga ahensya na to, tulong para sila po ay mas magabayan, no, kung paano po yung mga improvements na kailangan nila pagdating po dun sa mga compliances na yun.
0: Siguro, again, hingi ako na example. Kagaya ngayon, sa pagkakaalam ko, yung inyong team ay kanina o kasalukuyan na nasa airport, no? Ano ngayon yung, ito ba yung example na sinasayang mong pag-check? So kagaya niyan, anong chine-check nila ngayon sa airport?
2: Yes po. Kanina, no, nagsagawa tayo ng on-site inspection kasama po ang ating kalihim, no, si Secretary Perez. Nasa Terminal 1 po kami,
0: mm-hmm,
2: ng NAIA. At meron po kasi tayo doon mga ahensya ng gobyerno na covered po ng RA-11032. So, kailangan po nating makita kung yung services po na ito na pinoprovide nila, no, sa yung client-facing services nila katulad ng sa immigration, yun sa customs, no, ay pang smooth yung kanilang operation doon. Walang problema at somehow nakakapagbigay po ng diretsong assistance talaga sa ating mga pasahero, no, lalo na kung meron silang mga tanong tungkol sa dokumento. Mas critical actually dyan yung mga lumalabas.
0: Ano yung recent experience nyo rito?
2: Yeah, so nung mga 2 weeks ago po, nandun naman po tayo sa Terminal 3.
0: Ayun, yung magkakasama tayo nung bagyo na yun, ano?
2: Opo. So dun sa Terminal 3, meron po kasi doon one-stop shop ng mga government agencies. Nakapagtayo po ang NAIA doon ng one-stop shop. At sa pag-observe po natin, nakataon po tayo ng isang pasahero doon na na-offload actually doon sa kanyang
0: hindi nakasakay.
2: Scheduled na trip palabas ng bansa ng gabi na yon. At nung natanong na timingan lang po natin kasi nakaupo siya doon eh. At nung natanong, nabanggit nga po na siya daw ay na-offload kasi hinanapan daw po siya ng isang dokumento. So, kailangan niya ngayon hintayin yung window ng government office na nagpo-provide ng document na yon. At nung nagbukas po yung opisina niya, nagulat din siya na yung hinahanap na dokumento po pala ay hindi naman sa kanya applicable. So, yun yung mga klase ng experience na meron po, no, dun sa terminal, ay sa airport, no, na na-encounter natin. Merong mga hinahanap na hindi naman pala kailangan. Probably, baka miscommunication siguro kung paano din siya din tinatanong doon sa counter. So yung mga ganun po, tinulungan po natin ang pasahero na yon. Inalam natin kung bakit nagka-problema. Ang alam ko po, nung hapon din naman na yon ay nakalabas din naman po siya.
0: Yeah. Sige, follow-up question. No? Thank you, Director Alice. Sa dami ng mga transaksyon araw-araw.

0: ng mga ahensya, paano nyo binavalidate kung talagang nagagawa ito on the ground?
1: Sige po. Sa Cineo po kasi, ang pag-validate natin, well, number one, may inspection po tayo na ginagawa. And yung inspection po na to, siguro para lang po maklaro din natin, hindi po naman siya yung inspection na naghahanap tayo ng mali. Okay? Hindi po laging ganon ang case ng inspection na ginagawa natin. Hinahanap din po natin ano yung mga best practices na pwede sigurong ma-document para ito po ay pwedeng gawing example sa iba pang ahensya. So yan, may inspection po tayo. We can validate yung nakatala po ba na proseso sa Citizen's Charter ay siya yung nangyayari.
0: Yeah.
1: Okay. So pwede po tayo magtanong sa mga kliyente na natin.
0: Yeah. So pati yung mga nakapila tinatanong. Sige, bago ko tayo pumalaod doon, magbabalik po ulit tayo pagkatapos ng ilang patalastas.
2: Usapang serbisyo, usapang solusyon at mga isyung napapanahon. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamaya. At talakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong talapitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Makinig, makisali at maging bahagi ng pagbabago.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha ko yung gano'n, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bibigay na lang namin sa pambahon ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
5: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
6: Ako po ay payag po sa eleksyong sa BAM doon sa Mindanao, sa isla ng Mindanao. Para sa ganun ay baka ito na rin po yung kataparan na may umunlad po ang bansang Pilipinas dahil ito ang kauna-unahang mag-eleksyon sa Mindanao po. Ako po ay payag na mag-election po sila para sa ganun po ay may sagawa po nila ang magandang kabutihan programa ng gobyerno pag autonomous region po ang Mindanao.
3: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
7: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Usapang serbisyo,

0: usapang solusyon at mga isyung napapanahon. Apat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamaya. At talakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong kalapitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Makinig, makisal, at maging bahagi ng pagbabago.
1: Patuloy pa rin po ang ating talakayan sa Radyo Pilipinas. Director Alice, kapag nagsasagawa ang CMEO ng inspection, ano-ano ba ang mga hinahanap nyo sa inyong checklist?
2: Yes, pagka po tayo ay may scheduled inspection, normally scheduled naman po yan. So nagdadala tayo ng datos na kaagad, no? Inaalam namin sa aming database ano po yung mga compliances na meron na o wala pa ang ahensya na yan. And then pagdating po doon on-site, una po syempre nating hinahanap ay number one yung kanilang citizen's charter. Meron po tayo dyan requirement na information billboard na doon nakasaad, no? Yung services na ino-offer ng ahensya na yan, ano yung procedures nito, ano yung fees kung may babayaran, at ano yung tawag nito, oras, processing time po na nakalaan para sa serbisyo na yan. Para po yung kliyente may expectation talaga sa kanya na 5 minuto lang pala ako dito or 7 minutes lang ako dito. So yun po yung una. Hinahanap din po natin kung meron din po silang functioning na, yung tawag po natin, public assistance and complaints desk. Mm-hmm. Kasi minsan, meron po yung, kasi requirement siya sa batas, no? So meron naman po sila niyan.
1: So lahat ng ahensya dapat may ganun?
2: Opo. Mm-hmm. Kaya lang, minsan nakikita natin, desk lang po ang meron.
1: Oh.
2: Walang tao na nakatalaga doon. So ang, syempre, ang nire-remind po natin sila na importante po na meron talaga silang tao na, alam mo yun, naka-assign doon. Kasi nga, information desk siya, no? So gusto natin na yung taga-ahensya na yun mismo ang magsasabi or magbibigay ng mga information na kailangan ng ating transacting public. And we do away with, you know, yung guard yung tinatanong. Kasi kadalasan, pag, di ba po, pag pupunta ka sa ahensya, yung guard, tas ngumuso nung guard.
1: So,
2: iniiwasan na natin yung gano'n. Talagang dapat taga-ahensya yung nandun po sa what we call PACD, no? Yung Public Assistance and Complaints Desk. So, andun po, sa PACD din nakalagay yung manual, kung tawagin natin na Citizen's Charter. Kasi, while meron po tayong information billboard, yung nandoon po kasi is usually yung mga client-facing services. Sa manual po, dun po nakalagay yung kumpletong set ng mga proseso na meron po yung ahensya. So, yung iba po, meron silang tinatawag na interactive na monitor para, you know, kung meron ka lang gustong hanapin na
1: servisyon. Ito yung parang TV. Ito yung nasa harapan.
2: Parang TV siya. Yeah. Parang sa mall, no? Kung may hahanapin na store. Parang ganon. Pero meron pa rin po kasi talaga tayong hinahanap na hard copy kasi hindi naman po lahat pa ay, you know, techie. No?
1: So, itong mga hard copy na ito, parang poster ba to? Parang paano to?
2: Meron po kasing tinatawag po na handbook. Required po yan sa RA 11032. Kompletong set po yon ng lahat ng mga services.
1: Saan makikita to ng public na pumunta doon sa ahensya?
2: Usually po yung handbook na yan na kompleto po ang laman, ina-advise talaga namin na ilagay po yan sa Public Assistance and Complaints Desk. Nandun po dapat.
1: Which yun, ang problema, pag walang tao yon, hindi mahanap yon.
2: Mm-hmm. So hindi naman po masasagot ni guard yun ng ganun lang. Nanginungos lang ako.
1: Hindi ba siya pwedeng ibilin sa guard?
2: Hindi po. Hanggat maari po sana. Siyempre, ang, you know, ang sinasabi po natin lagi sa mga ahensya, ang trabaho po ng guard ay siyempre, by, you know, mag-secure ng ano, ng premises. No?
1: So parang sure. Parang ginagawa natin, parang private sector, parang banko. Mm-hmm. O, pag magtatanong ka, huwag sa guard, doon sa teller. Mm-hmm. So yun. So yun po mga kababayan, ang ginagawa ho natin sa gobyerno ngayon ay mas gawing itong mas professional at mas maging approachable yung mga tao at pag-approach nila, alam yung gagawin kasi lahat ito tinrain at kinapacitate ng ARTA. Sige, tuloy po tayo. Yan, punta po tayo doon sa isa pang tanong, Director Alice and Director Marbs, no? isa sa mga madalas na naririnig natin ay ito. May online system na, no? Online na, pwede na dapat. Pero may mga pagkakataong kailangan pa rin personal na mag-submit ng mga dokumento. Sa mga inspeksyong sinagawa ng CMEO at coordination meetings with BRO, gaano kadalas niyong nakikita yung ganitong sitwasyon? Madami pa ba?
2: Siguro pwede kong i-compare, Yusek, no, kung, well, kasi isa ako sa mga medyo una po sa ARTA. Nung nag-umpisa po talaga kami ng inspection activities, way, way back pa. Hindi ko nasasabi
1: ano bang
2: ilang
1: ID, taon. Ano ba ID number mo? 001, 002?
2: Hindi po ako nakasunod dun sa 001. Medyo mga plus-plus na po ako. Ayan. Pero nung araw po talagang marami kaming nakikita na nag-submit na ng documents online, pero pinapupunta pa rin o kaya hinihingan pa rin. No? Although, later years po, nakita na rin natin na siguro dahil ng mga ahensya din po.
1: Bago nyo ituloy yan, bakit nag-submit na ay pinapupunta pa rin?
2: Ang sabi lang po kasi sa amin noon, no, yung pagka kami po ay nag-i-inspect, sinubmit, noon po kasi iba din yung konsepto pag sinabing online. Na-discover din po namin na yung ibang ahensya po, pag sinabing online, nakala nila because nasubmit po siya through email. Usually at that time, mga Gmail. Eh. Pag sinubmit na po sa email, akala nila, siguradong pasok na po yun, makukuha na ng ahensya. Pero sa kabilang side po kasi, sa ahensya, minsan, at that time din po, hindi rin naman po nakakapture talaga yung sinubmit ng aplikante. So, kumbaga, it's not with them. Wala sa kanila. So, pag nag-follow up na, yun, sasabihin na, ay, wala po sa amin. Baka po pwedeng submit nyo na lang po dito sa aming opisina. Punta po kayo dito, submit nyo na lang online. Ganyan po yung mga naging kwento noon. Okay? Now, later siguro, kasi nga, nag-aayos na rin po ng system ang mga ahensya. Mas kaya na ng mga na-develop na system ngayon mag-capture ng applications online. Mas kaya na rin po na ma-secure, no, yung mga documents na yan.
1: Pero ano nga ba yung katangian, characteristics ng online system para masabi nating reliable, lalo na pagdating sa validation ng mga documents at protection ng mga detalye sa pag-submit?
2: Siguro po pwede nating sabihin, well, number one, it's functioning. Kasi may mga system po na sometimes it's up, sometimes it's not.
1: Sometimes it's up, sometimes it's not. Diba? Bakit?
2: Lulubog, lilitaw na system. Parang ganon. May time.
1: May nakita akong ganyan.
2: Down yung pag-ikot system, natin. Diba? Parang ganon. So,
1: pero anong rason para mag-down ng isang system?
3: I think, Yusek, if I may.
1: Yes, please.
3: Some of it very, ano lang, sir, mag-brown out lang, yeah. Kunwari, sa isa opisina nung ahensya na yon, down na din po yung system. Meron din pong mga ahensya na hindi kaya po ng bandwidth ng kanilang website yung influx ng applications. Meron po tayo mga ahensyang ganun na dahil thousands yung nag-access in just one single second, nagda-down din po yung system.
2: So, nabubulunan.
3: Oo, nabubulunan po yung system.
1: Brown out, internet connection, meron pa ba? Balikan natin mamaya. Papasukin muna natin ang isang kapapasok lang na balita.
4: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
1: MMDA Chairman Don Artes kunumpirmang kay MMDA GM Nicolas Torre III ang sasakyang nag-viral dahil sa pagdaan sa EDSA busway. Si J. Mark Dagala sa detalye.
5: Yes, Yusek Abili, kinumpirma nga ni MMDA Chairman Don Artes na personal na sasakyan ni MMDA General Manager Nicolas Torre III ang marked vehicle na nag-viral kamakailan at sinita makaraang dumaan sa EDSA busway. Pero ayon kay Artes, hindi niya masabi kung sakayang opisyal ng naturang sasakyan nang makuna nito at mag-viral sa social media. Kailman ipinaubaya na ni Artes sa Land Transportation Office ang pag-iimbestiga sa insidente. tumalima na ang MMDA sa Shoko's order na nang isuko ni Tore ang sasakyan ng naturang ahensya. Bukod sa pagdaan sa EDSA Bus Carousel o EDSA Busway, kabilang sa inaalam ng LTO, ay kung bakit gumamit ng red plate ng MMDA truck ang naturang sasakyan. Tinirik naman ni Artes na hindi nito maapektuhan ang servisyo ni Tore sa MMDA habang gumugulo ang pagsisiyasat. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
6: I think ito naman pong insidente nito ay hindi makaka-apekto doon sa patuloy na pagtatrabaho ni GM Tore. So, wala naman pong suspension order na lumalabas against him. At wala pa naman pong resolution yung investigation. So, tuloy-tuloy lang po yung kanyang pagtatrabaho.
5: Yan ang tinig ni MMDA Chairman na to ni Don Artes. Mula sa Pasig City, para sa Bago Pilipinas, Jay Martegala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
1: Salamat sa ulat, Sir Jay Martegala. O ngayon po, balik po tayo sa Artalakayan. Ang naiwan ho natin kanina ay yung pag-on and off ng mga sistema. So tuloy po natin. One is brownout. Two is internet connection. Ano pa po?
3: Yung volumes USEC ng transaction ng na nare-receive, natatanggap ng system na yon. So, meron po kasi yung mga online system na marami talaga yung nag-a-apply sa kanila. Kaya kailangan din pong ma-ensure ng ating mga ahensya na angkop po yung mga technical specifications ng system nila. So, sa mga conversations po namin with agencies, yun po yung mga usual na nagiging challenge po nila, kaya po nagda-down yung system.
1: So, ayan mga kababayan, kapag ho nakita nyo na yun ay naka-off, no, tumawag lang po kayo sa ARTA para ho malaman namin, una, mapaalalahanan namin sila o nabuksan nyo yan. Or malaman namin kung ano talaga ang problema para ang sabi mo nga, makapacitate natin sila. Okay, isa pa, ito naman, no? Kapag naririnig ng iba ang salitang inspection or inspection, agad nilang naiisip na may paghahanap ito ng pagkakamali. Kasi ako rin naman, naka-experience ako, Director Alice, mga government employees, pag narinig yung ARTA, ay naku, ARTA, maireklamo na ng lahat, wag lang ARTA. Anyway, paano nyo pinaliliwanag ang tunay na diwa ng mga ganitong ginagawa natin? Talaga bang ito ay inspeksyon na naghahanap ng mali? How do you explain it to the concerned or the stakeholders?
7: Yes, Yusef. No. So, pinapaliwanag po natin sa mga ahensya na yung inspeksyon na ginagawa ni ARTA, lalo na po sa side ng operations, no, kami po sa CIMEO, ang ating objective ay para makita kung kumpleto ang kanilang compliances, may kulang ba, ano yung kailangan na maidagdag doon, ano yung kailangan na maiayos o mabago. Nakakapagbigay po kasi tayo sa kanila ng payo.
1: So, pag nakita nyo na yung findings, ano ho yung moving forward natin?
7: Ayan. Usually po, pag natatapos ang inspection, nag-iiwan po tayo sa kanila ng inspection report. At doon po nakalagay, oh ma'am, ito po yung wala, ito po yung kulang, ito po yung sana magawa ninyo. Let's say PACD, kailangan po may tao yung PACD na yan kasi dyan po natin dapat itinuturo ang mga tao.
1: So paano na

0: niyo ng timeline?
1: Ah, yes, opo. Nakalagay po kasi usually dun sa kanilang agency action plan, ano yung timeline ng implementation na yon. So, after po nila ma-submit sa atin, binabalikan din po natin yun, kinakamusta po natin kung nakapag-implement.
0: So, yun po mga kababayan, hindi siya basta iniiwanan ng suggestion, hindi lang kami nakukontento doon sa ipinapangako, binabalikan ho namin yung pinangako. Before going to Director Marbida, just to give you an example, no? Kagaya kahapon, merong binibigay sa aking report, ang nakalagay doon sa pangako, ay yung billboard lang eh, pagkakarato na. Pero ang pinapangako nung isang ahensya ay October daw. Sabi ko, ikaratula lang ito, pwede nga itong kartulina eh. So nag-note ako doon, sabi ko doon, please coordinate with the concerned agency na tapusin ang September. Kasi habang wala yon, hindi natin nag-guide ang publiko. Tama po ba yun?
1: Yes.
0: Okay. So now, Director Marbida, balik tayo sa iyo. Sa panig naman ng Better Regulations Office, sa amin no, tawag namin dito BRO, paano nyo nagagamit ang mga findings o natutuksan ng CMEO para makatulong sa pag-refine o pag-update ng mga susunod pang inisiyatiba ng ARTA? Siguro bago nyo sagutin, ganito ho yun. Iniipon ho ng ARTA itong mga findings na ito at ina-analyze ho yan. Tapos ho yan, makikita yan ng grupo ni Director Marbida, yung BRO, no? So, yun. Tapos, ito ngayon yung tanong, paano nyo ginagamit itong nalilikom na impormasyon na to at findings na to?
2: Yes, Yusek. Yung sa Better Regulations Office po, ang ginagawa po namin, usually, nakakatanggap kami ng mga referral galing sa CMEO or galing sa legal po. Pag ang problema ay naka-root sa isang regulasyon, dun po papasok ang Better Regulations Office. Kasi ang gusto po natin gawin ay mag-streamline ng ating proseso. So, papasok po dun yung Nehemiah. For example, yung recently signed po na Joint Memorandum Circular natin on streamlining the housing development projects in the country, ang ginagawa po natin, kinolect po natin lahat ng mga reklamo, mga concerns ng ating mga housing associations.
0: Mm-hmm.
2: And makikita po doon ano yung mga most complained na regulation. Either galing po yun kay CMEO or kay legal. At ang gagawin po namin, titignan namin yung mga citizens charter. Ido-drawing po namin yun, literally. Gagawa po kami ng mga process map, pagdudugtungin namin yung mga proseso ng mga ahensya. And then, tatawagin po namin lahat ng mga ahensyang yon para mag-usap po kami ano po yung nagiging problema din nila, bakit nagkakaroon sila ng delay sa pag-issue ng isang permit or isang certification. Kasi most of the time, USEC meron din sa kanilang mga, merong mga resource constraints din po sa ating mga ahensya na kailangan po nating ma-surface. Tignan po natin ano yung mainam na solusyon doon.
0: So, dito ho mga kababayan na nakikita natin ay kung paano talagang magkadugtong na magkadugtong yung ginagawa ng CMEO at BRO. At patuloy yan habang may nakikita, no, patuloy na ini-improve. No? Tama, no? So wala ho kaming tigil. Hindi ito ibig sabihin may nakitang mali ay tama na or may naitama na, tama na. No? Patuloy ho yung kahit ho walang mali kung pwede pang merong i-improve, ginagawa ho yan ng CMEO at BRO. So, Ma'am Alice, bago ho tayo ulit ako pumunta sa inyo, punta muna tayo sandali sa Balitang ARTA.
3: Balitang ARTA.
0: Tatumput siyam na ahensya na bigyan ng orientation sa ARTA compliances at Philippine Quality Award. Nagsagawa ang ARTA sa pamamagitan ng Compliance Monitoring and Evaluation Office ng orientasyon at training kaugnay ng Philippine Quality Award na dinaluhan ng 117 kinatawan mula sa 39 na ahensya ng pamahalaan. Layunin itong itaas ang pamantayan sa pagganap sa tungkulin at pagyamanin ang kalidad ng pagtugon sa mga tao. Tampok sa Biz News Asia, tampok ang Anti-Red Tape Authority at ang mga pangunahing inisiyatiba nito

0: laban sa red tape sa pinakabagong issue ng This News Asia Magazine, kung saan binigyan diin ang mga hakbang ng ARTA sa paghubog ng mas malinaw, mas makatarungan at may pananagutang pamamahalaan. Tinawag ng magazine na Miracle Worker si ARTA Secretary Ernesto V. Perez dahil sa umunoy na napakahirap na obligasyon nito sa pagsupil ng red tape. 7 senior citizen na nagreklamo sa ARTA, natanggap na ang benepisyo sa ilalim ng Expanded Centenarian Act. Agarang kumilos ang ARTA matapos matanggap ang reklamo ng mga senior citizen kaugnay ng umunoy pagkaantala sa pagkapalabas ng kanilang Expanded Centenarians Act or OECA benefits sa pamamagitan ng pag-uugnayan sa mga kinakulang ahensya tulad ng NCSC at QCLGU na pagkaloob na ang mga nakabinbin na benepisyo sa mga naghain ng reklamo. Maraming okay. Tayo po ay kinulang na ng oras, ilang minuto na lang ho. We promise you, Director Marbida and Director Alice, na babalik ho kayo dito. Pagka ho ganyang maraming natututunan ng ating mga kababayan, ay marami silang naisishare. So, sa ating mga kababayan, kung ano man ho natutunan nyo rito, narinig nyo rito, ikwento ho ninyo sa inyong mga kaibigan at kakilala upang sila rin ay malaman nila na meron silang pwedeng pagsumbungan na ARTA. At kami naman ho, ang bawat sumbong ninyo ay pipilitin naming maaksyonan at ma-improve ang mga proseso ng bawat ahensya ng gobyerno. Maraming salamat sa ating mga bisita sa pagbabahagi ng kanilang oras at kaalaman ngayong hapon. Salamat din sa tech team na nasa likod ng ating programa. Salamat po mga bossing. Samahan kami tuwing Webes, alauna hanggang alas dos ng hapon upang makipag-artalakayan dito sa Radyo Pilipinas para sa usapang tapat, para serbisyong nararapat, i-like, share at i-follow ang social media pages, Facebook, X, Instagram, YouTube, LinkedIn at ARTA.gov.ph. Muli, ako po si Undersecretary Billy Racho. Maraming salamat at magandang hapon, Pilipinas.
1: Usapang serbisyo, usapang solusyon at mga isyung napapanahon. Tapat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamaya. At talakayan sa Radyo Pilipinas.
0: Okay na.
1: 738 sa inyong talapihitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Makinig, makisali at maging bahagi ng pagbabago.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Tatlong minuto bago ang alas dos ng hapon.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Flood Control Master Plan ng Pinoy Administration, sisilipin ng pamahalaan sa pagpapatupad ng Flood Management Plan. May ulat si Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Tingnan na rin ng Marcos Administration ang inihandang Flood Management Master Plan na ginawa sa panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa gitna ng ikinakasan ng Master Plan ng Pamahalaan at maipatupad na ito sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Castro na base sa kanilang naging pag-uusap ni DPWH Secretary Vince Dison ay binanggit ng kalihim na kanilang binabalikan ang ginawang plano na tinawag na Aquino-Sinson Master Plan. Sa ngayon ayon sa PCO official ay tanging ang hawak lamang ni Dison ay ang nauukol sa plano hinggil sa major river basin. Walaan ang nakarating sa kanilang Aquino Singson Master Plan na sinasabing na i-turn over naman sa Duterte Administration pagbaba sa pwesto ni Pinoy. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
5: Na-mention niya sa akin na nandito rin na tinitignan din po yung Aquino Singson Master Plan sa ngayon.
4: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Philippine Budgeting Code, lusot na sa komite sa Kamara. May ulat si Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Inaprubahan ng House Committee on Revision of Laws ang Panukalang Philippine Budgeting Code na layong palakasin ang safeguards laban sa korupsyon at ghost projects. Ayon kay Batangas 3rd District Representative King Colliantes, chair ng komite, pagsasama-samahin ang panukala sa iisang framework ang mga batas na gagabay sa pagpaplano, paggastos at pagmumonitor ng pondo ng gobyerno. Sentro rito ang Philippine Cash Budgeting System. Dean Colliantes, no delivery, no acceptance, no payment. Ibig sabihin, hindi magbabayad ang gobyerno hanggat hindi na ihahatid, natatapos, o kaya naman ay formal na tinatanggap yung proyekto o serbiso. Itinatakda rin ang panukala na ibabalik sa National Treasury ang hindi nagamit na pondo at unpaid obligations para sa mga hindi natapos o hindi umiiral na proyekto. Magkakaroon din ng government-wide digital system para masubaybayan ang pondo mula sa appropriation hanggang sa aktwal na bayad, habang palalakasin ang congressional oversight at pananagutan ng mga agency head, kabilang ang panukala sa 60 priority measures ng LEDAC. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Net metering patuloy na isinusulong ng DOE para sa mas murang kuryente ng mga consumer. Maya ulat si Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Ihikayat ng Department of Energy ang mga consumer, partikular ang mga bahay, business at healthcare facilities na may renewable energy na pumasok sa net metering program na makakatulong para makabawas sa malaking gastusin sa kuryente. Ang net metering ay proseso kung saan ang mga nakukuhang sobrang kuryente mula sa renewable energy tulad ng mula sa solar panels ay mapupunta sa power grids at magiging credit sa mga consumer para mas maging mababa ang babayaran ng kuryente mula sa kanilang mga bill. Upang mas palakasin naman ang programa, naglunsad ng Net Metering Caravan 2026 ang DOE katuwang ang Institute for Climate and Sustainable Cities o ICSC na may temang accelerating rooftop solar adoption through streamlined net metering. Ang caravan ay nagbibigay impormasyon sa mga consumer at stakeholders ano ang net metering upang mahikayat na makiisa sa programa. Kasama din naman sa caravan ang mga LGU, distribution utilities, electric cooperatives, developer at installers, financing institutions at civic groups para sa mas madaling aplikasyon sa programa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
8: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na atin laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Bahay kubo kahit munti.
17: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torre sang her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
18: Ang halaman doon ay sari-sari.
17: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the first Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
15: Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
21: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
20: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
22: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
23: Maganda bang takbo?
22: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
20: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
0: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
20: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
1: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng anak buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
14: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: 10 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
14: Buwan trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
25: 10 minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Magandang hapon, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho. Namiss ko po kayo. Yun pong araw ng Lunes ay holiday. Pero wala pong One Trabaho noon. I think nagkaroon tayo ng mga pag-hook up, no, sa Office of the Civil Defense. And then Tuesday and Wednesday naman, nandiyan naman po yung impeachment nag-resume for day 20 and day 21 kahapon. Medyo bumalik na yung boses natin at okay na. Natutuwa ako na kapiling ko kayo ngayon. Ngayon pong araw ng Huwebes, ang unang araw ng Huwebes sa buwan ng Setyembre. September 3 na, ang bilis ng araw. Ito po ang One Trabaho at 113 days before Christmas. Masaya na naman yung mga bata, di ba? Ang Pasko ay para sa mga bata raw. Totoo naman yun. Anyway, kamusta po kayo? Ang atin pong mamaya makakapanayan po natin ang mga tagalikhang Filipino. Ayan, paano ba natin patataasin ang kalidad at syempre pa, pag dapat tayo ay pinapakita sa buong mundo ang gawang Pinoy. Yan po ang ating pag-uusapan mamaya at syempre pa magkakaroon din most likely, no, ng press briefing. Excuse me, inaantabayanan ho natin ang press briefing mula po dyan sa Palasyo ng Malacanang. Kaya sabahan niyo po kami hanggang 2:55 ng hapon. Ako po si Jamie Quinto. At ito po ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital at sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po ay hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas, paki-like, follow and share na po. Lalong-lalo na ang amin pong Facebook page na mayroong 2 million subscribers. Patuloy lamang na i-like, i-follow at i-share ang amin pong Facebook page at lahat po ng mga social media platform. At syempre pa, kami po ay sabayan din na napapanood sa pamagitan po ng telebisyon. Kung meron po kayong free TV, kami po ay nasa TV Plus Channel 3 at sa For the Box Channels 45 to 49. Samahan niyo po ako. Ako po si Jamie Quinto sa ngalan ng ating mga kasama dito po sa studio. Unahin muna natin ang ating wanted trabaho.
3: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
25: Sa mga taga Quezon City, ang inyong Public Employment Service office ay magdaraos po sa, o nagdaraos ng sa araw na ito, no, yung inyong peso. Yung inyong peso office or yung Public Employment Service office ay nagdaraos po sa araw na ito ng in-house recruitment. Katuwang po dito ang Amber Golden Bowl Restaurant Corporation.

0: dapat niyo pong gawin, magsadya lamang sa Quezon City Peso Main Office na matatagpuan po sa 6th floor. Civic Center Building A sa Quezon City Hall. Huwag pong kalimutang dalhin ang inyong resume o kaya naman po ay mga biodata at iba pa ninyong credentials. Ayan po ha, punta po kayo kung kayo po ay taga Quezon City. At meron pang oras, pumunta lamang po kayo. With or without experience daw po. Ay po pwede. Okay. Dito muna tayo. 2:16 ng hapon. Mamaya po ha, antabayanan po ninyo yung ating panauhin. Pero dito muna siguro sa isang report muna tayo para makapagpasok din tayo ng report. Pagbubukas ng unang 12 stasyon ng MRT 7 sa susunod na taon, tuloy na ayon sa DOTR. Si Kat Forbes sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nanindigan ng Department of Transportation na ituloy ang pagbubukas ng unang 12 istasyon ng MRT 7 sa ikalawang quarter ng 2027. Sa budget hearing ng ahensya, sinabi ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na hindi lamang nila tinitiya kundi pinaglalaban na magiging revenue operation na ang 12 na stations mula Sacred Heart hanggang North Avenue pagsapit ng second quarter ng susunod na taon. Dalawang istasyon na lamang ang hindi kabilang sa target na pagbubukas. Ito yung 13 at 14 stations sa Caloocan at San Jose del Monte. Kasabay nito, tiniyak ng kalihim ang paghahanda ng DOTR sa inaasahang pagdami ng pasahero sa MRT 3 dahil sa common station sa Trinoma. Sa kasalukuyan na maabot sa average na 500,000 ang pasahero kada araw sa MRT. Kabilang naman doon sa mga hakbang ay ang rehabilitasyon ng mga istasyon at bagon, paglalagay ng mga barrier at pagpapanatili ng maayos na headway o pagitan ng mga tren. Ngayon kay Lopez, nakikipag-ugnayan na rin sila doon sa Trinoma Mall para magkaroon ng dedicated na lane at sapat na espasyo para sa mga pasaherong lilipat mula MRT 7 patungo sa MRT 3 habang hindi pa operational yung signaling system ng common station. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
3: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
1: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
4: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
1: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sari Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Juan Trabajo.
8: Trabajo.
7: Kasama si Jamie Quinto.
8: Juan Trabajo.
7: Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Oras natin 2:19 ng hapon. Dito naman po tayo mga special disbursing officers. Maaari daw pong managot sa disbursement ng confidential funds ni VP Sara Duterte. Si Ms. Melanie Valdos Reyes sa detalye.
1: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
1: Report.
9: Nagbabala si House Trial Spokesperson at Impeachment Advisor Ace Barbers sa mga tauhan ng DepEd at OVP na maaari silang personal na pumasan ng pananagutan sa kwestiyonableng paglilipat ng confidential funds kahit pa itinuturong utos ito ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Barbers, malinaw sa Joint Circular Number 2015-01 na ang Special Disbursing Officer, SDO, ang may eksklusibong tungkulin sa paghawak at paggastos ng naturang pondo. Batay sa mga nakaraang testimonya, inilipat umano ni na dating OVP SDO Gina Acosta at dating DepEd SDO Edward Fajarda ang pondo sa mga security officers na sina La Chica at Colonel Dennis Nolasco alinsunod sa bili ng Vice Presidente. Binigyan din ng prosecution na ang pagpasa ng cash sa ibang opisyal ay direktang paglabag sa alituntunin ng COA. Dagdag pa rito, bagamat hiwalay ang pananagutan ni VP Sara sa Senate Impeachment Court bilang pinuno ng ahensya, ang mga sumasailalim na opisyal at security officers ay posibleng maiwan sa ere at maharap sa mga hiwalay na kasong administratibo, sibil at kriminal. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Ang PNP naman daw po ay nilinaw na kakulangan sa koordinasyon ang dahilan ng pagharang sa mahigit 100 miyembro ng MILF sa Lanao del Norte. Si Diane Layar sa detalye.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Yes, Jamie, nilinaw ng Philippine National Police o PNP na hindi issue sa seguridad kundi ang hindi pagkakaunawaan sa koordinasyon ng dahilan ng pagharang ng mga pulis at sundalo sa mahigit 100 miyembro ng MILF sa isang checkpoint sa Lanao del Norte. Sa ambush interview sa Campo Crame kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco, patungo sana ang grupo ni Commander Longa mula sa Lanao del Sur sa isang aktibidad sa kampo ni Commander Bravo sa Lanao del Norte. Hinarang sila sa checkpoint dahil nga walang naunang koordinasyon para sa kanilang pagtawid sa naturang lalawigan. Ayon kay Ko, wala rin anyang naipakitang kaukulang dokumento ang grupo kaugnay ng biyahe nila sa kabilang probinsya kaya pinabalik na lamang ang mga ito sa Lanao del Sur para wala nang maging aberya. Bagamat pinayagan namang makatawid ang limang sasakyan, lulan ang mga sibilyan na walang dalang armas. Giit ni Ko, walang naganap na komprontasyon o karahasan sa insidente. Narito ang bahagi ng pahayag ni Police Colonel Allen Reyco.
12: Wala namang violent or any other intention yung grupo po sa pag-ano nila. Gayun lamang ay hindi nga po sila nakapag-coordinate properly. At syempre, it's alarming yung ganong karaming tao na mga armado na magta-travel po. Pero wala naman silang, again, initially dun sa ating unang pag-imbestiga, ay wala naman silang ibang intensyon kundi umattend lamang po dun sa affair na mangyayari po sa Lanao del Norte.
11: Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Oras po natin, 2:23 ng hapon, ilang lugar sa Makati City at Taguig pansamantalang mawawala ng supply ng tubig mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw. Si Luisa Irispe sa detalye.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Naglabas ng abiso ang Manila Water na pansamantalang maaapektuhan ang supply ng tubig sa ilang barangay sa Makati at Taguig City simula alas 10 ng gabi mamaya hanggang alas 4 ng madaling araw bukas, September 4, para yan sa maintenance at emergency repair. Sa Taguig City, ang maaapektuhan ay ang barangay Bagumbayan dahil sa gagawing line meter, strainer at declogging sa Manila Corner, First Avenue, Bagumbayan, Taguig City. Sa Makati City naman, ang apektado ay Dasmariñas Village dahil din sa gagawing pagpapalit at declogging sa line meter sa Mahogany Corner, Acacia, Dasmariñas Village, Makati City. May ilan ding lugar na apektado ng maintenance sa Quezon City, Marikina at Cainta, Rizal. Inaabisuhan naman ng mga residente na mag-impok ng kinakailangang tubig habang isinasagawa ang scheduled maintenance. Tiniyak naman ng Manila Water na matapos ang maintenance ay agaran ding ibabalik ang supply ng tubig. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Buwang trabaho, trabaho.
14: dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Oras po natin, 2:24 ng hapon. Samantala, bomb threat sa National University ng MOA campus. Nagsimula sa isang post sa social media. Universidad cleared na sa anumang pampasabog. Si AJ Ignacio sa detalye.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Yes, Jamie, kinumpirma nga ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang bomb threat sa National University NU sa ONU sa MOA, Pasay City. Sa initial na impormasyon mula sa NCRPO, ang banta ay pinost sa social media alas 11:26 kagabi at ipinalam sa Pasay City Police Substation 10 pasado alas 7 kaninang umaga. Agad naman na rumisponde at nagsagawa ng investigasyon na Jamie ang pulisya kabilang ng EOD at K-9 unit maging ang Bureau of Fire Protection. Sa opisyal na payag ng NU MOA, bago mag alas 11 ng umaga ay cleared na ang universidad sa anumang explosives o hazardous materials. Una nang kinansila ang online o on-site o face-to-face classes sa NU MOA ngayong umaga at ginawang remote asynchronous learning. Habang tuloy naman ang on-site classes at examination simula alauna ngayong hapon. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: At Department of Labor and Employment o DOLE, naglaan po ng 386.6 million pesos para sa mga manggagawa na apektado ng habagat sa Central Luzon. Si DK Zarate sa detalye.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Naglaan ang Department of Labor and Employment ng 386.6 million para sa Emergency Employment and Livelihood Assistance ng 49,879 manggagawa sa Central Luzon na naapektuhan ng pinalakas sa Southwest Monsoon o Habagat. Ayon kay DOLE Secretary Francis Tolentino, ipapatupad ang ayuda sa pamamagitan ng tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged workers o tupad at DOLE Integrated Livelihood Program o DILP upang matulungan ang mga manggagawa na magkaroon ng agarang kita at makabangon ang kanilang kabuhayan. Sa ilalim ng tupad, 357 na milyon ang ilalaan para sa 48,000 na benepisyaryo sa Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga at Tarlac. Bibigyan sila ng pansamantalang trabaho kabilang ang community-based clean-up activities. Samantala, ang 29.7 million naman ay lalaan sa livelihood assistance para sa 1,200 beneficiaryo sa Central Luzon, kabilang suportadong kabuhayan ang farming equipment, sari-sari store na may bigasan, food vending, pangingisda, livestock processing, repair services at iba pang maliliit na negosyo. Humingi rin ang DOLE Regional Office 3 ng karagdagang 22.4 million mula sa local government unit para sa tupad sa may bahagi ng Bulacan. Layo nitong matulungan ang 3,500 manggagawa mula sa Kalumpit, Giginto, Hawag-Hagonoy, Paumbong, Bulacan Angat at Santa Maria sa ilalim ng 10 araw hanggang 15 araw na emergency employment para sa community project, clean-up drives at rehabilitation activities. Ayon sa DOLE, bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking walang Pilipinong may iwan lalo na sa panahon ng kalamidad habang patuloy na tinutulungan ang mga komunidad na makabangon mula sa pagbaha at malalakas na ulan. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Pagbabalik po ang inyong One Trabaho pagkalipas lamang ng ilang paalala. Ang oras natin, 2:29 ng hapon.
17: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na. Lapit ka na kay X. Hehe. Hashtag
18: panatag ang may alam.
19: Sa aking palagay, ang barb elections ay makakatulong sa ating pagunladuan sa kung sila ang mga elected officials sa parliamentary government ay may transparency. May transparency in terms of sa paggamit ng pondo na 70 billion kada taon kung may gagamit ito sa pagunlad ng kanilang rehiyon.
20: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
21: Puan Trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto.
0: Oras natin, 2:30 ng hapon, at ngayon naman bago sa ating panoohin, narito muna ang Presidential Filipinovation Awards na ginaganap po dyan sa Ortigas Center sa Pasig City, at naroon po si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakasubaybay ang ating Malacanang reporter si Raquel Bayan.
22: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
23: Yes, Jimmy, magandang hapon. Dumating na nga dito si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para saksihan ang pagpaparangal sa 5 awardee ng Presidential Filipinovation Award 2026 National Competitions. Itong 5 imbensyon na kikilalanin ngayong hapon mula sa 16 na nominees ay nakapag-develop ng mga homegrown solution na tutugon sa mga hamon sa iba't ibang larangan tulad ng learning and education, health and well-being, food and agribusiness at maging self-finance. Gayon rin sa linya ng manufacturing and trade, public administration, transportation and logistics, energy at low economy and water. Ang 5 tatanghaling 2026 Presidential Filipinovation Awardees makakatanggap ng 3.5 million peso na cash grant at post-competition support. Makatutulong ito sa pagpapalago at pasok sa merkado ng kanilang inobasyon. Kabilangan rin ito ng training at mentoring, oportunidad para makasali sa lokal at international platforms yung kanilang mga inobasyon, at magbibigay daan rin ito para ikonekta sila sa mga potensyal na investors, kliyente at business partners. Habang yung 11 naman na finance na hindi mapipili bilang 2026 Presidential Filipinovation Awardees, hindi naman sila huwing luhaan dahil makakatanggapin sila ng cash grant na nagkakahalaga ng 250,000 pesos upang suportahan rin yung pagpapatuloy ng development ng kanilang innovation, research and development, prototyping, field testing at systems upgrade. Nagpapatuloy na itong programa, at kanina sa opening speech ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan, sinabi niya na yung pamahalaan patuloy na susuportahan yung innovation ng ating mga Filipino inventors, dahil yung sitting pagsuporta sa kanilang mga innovation at sa kanilang mga iniimbento ay pagsuporta na rin sa patuloy na paglago ng Pilipinas. Ito muna yung pinaghuli mula dito sa Ortigas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Pugnay.
22: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
21: Buwang trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
0: Maraming salamat sa iyo, Raquel Bayan, mula po dyan sa Ortigas, Pasig City. Ang oras natin, 2:33 ng hapon. At sa pagkakataong ito, ang ating po makakapanayam ay mula po sa Trade Industry Development Analyst ng Likhang Filipino. Ayan. At ang ating pong kasama, live na live dito po sa studio, si Miss Kian Keisha M. Ko. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Kian.
24: Magandang hapon po, Miss Jamie.
0: Oo. Maraming salamat sa pagpapa-unlock mo sa ating programa, no? Siguro ay unahin muna, napakabata pa ni Ma'am. Oo, siguro unahin ko muna na tanungin, ano ba, I think itong Likhang Filipino na ito ay, di ba, if I'm not mistaken, kasama ito sa programa ni First lady.
24: Yes po.
0: Oh, yes, okay. Po, pwede ba bigyan mo muna kami ano bang overview nitong ano Likhang Filipino na ito?
24: So, si Likhang Filipino po, as you mentioned earlier, is isa po siyang project ni First Lady na inorganize po ni Center for International Trade Expositions and Missions or ni CITEM. So, mm-hmm. si Likhang Filipino po, nag-start lang po siya noong January 20. So, we are fairly new. And isa po kaming permanent showroom and marketplace where we house mga products such as from different sectors, from traditional arts and crafts, fashion, textile and accessories, furniture and lighting, home decor, gifts and holiday decor, and food. So we also do events and all of that.
0: I see. Okay. So ito po ba ay naka-focus sa textile? Paano po?
24: Iba-iba po, ma'am. So, meron kaming iba-ibang gallery. So, in total, meron kaming 6 galleries. Yung 5 galleries po ay product galleries kung saan nagbebenta po kami ng mga products. Meron po kaming artisanal, which is yung na-mention nyo po na mga fabrics.
0: Okay.
24: And then, meron din naman kami iba-iba na mga contemporary design. So, meron po kaming mga fashion designers. And then, yung mga medyo nagiging high-end na po na Filipino designers na nagda-design ng furniture, ng mga gifts and home decor. Yung mga ganun.
0: Okay. And paano ho ito makatutulong sa pagsusulong yung mga gawang Pinoy, no? Para lumikha ng mas marami pang trabaho and opportunity, lalo na sa mga community, ano? Sa mga manggagawa natin na maliit pa lamang yung kanilang kapital.
24: So, ang ginagawa po kasi ni Likhang Filipino, what we do is pinapromote po namin yung mga artisans para po mas makilala po yung mga gawang Filipino. So, meron po kami mga iba't ibang events na minsan nakakapagpakita po kami ng mga actual demonstrations po kung paano po ginagawa yung mga items natin. So, meron din naman po kaming mga iba't ibang display and wherein may kita po natin yung kung paano po ginawa yung kada item. And sa Gallery 1 naman po namin, yung Special Exhibits Gallery namin, may kita rin naman po doon yung 50 chairs ni Arturo Luz kung saan may kita rin naman po kung paano nila ginamit yung mga iba't ibang material para magawa po ang iba't ibang design.
0: Aha. So, pagka ho mga ganito, no, like yung sa fabric, magaganda yung nakita ko eh.
24: Yes po.
0: Oo, I think if I'm not mistaken, ano, sa mga naghahabi sa Mindanao, yung ilan sa mga nakikita natin na mga produkto ng Likhang Pinoy or
24: yes,
0: Likhang
24: po.
0: Filipino, no? Sa tingin ninyo, paano pa tayo mas magiging competitive or sabihin na natin na mas magiging kailangan ba tayong mas maging aggressive in promoting yung ating mga ganitong produkto na Likhang Filipino?
24: Yes po, I think we have to be more aggressive po kasi sa ngayon po kasi mas nakikilala pa yung mga item or yung mga produkto po ng ibang bansa. And
0: yes.
24: What we're aiming naman po for Likhang Filipino is really to promote kung gaano po kaganda yung mga gawang Filipino. Kasi di, siguro po hindi rin po nakikita ng ibang tao kung gaano po kagaling ang mga Filipinos, kung gaano po ka-intricate yung mga design, kung gaano po katagal bago gawin po yung mga tela, yung mga woodworks, yung mga ganun po.
0: Oh, tsaka sa totoo lang, no, tayo pagka gumawa, pulido eh.
24: Yes po, very pulido.
0: And lalo na yung mga nagahabi.
24: Yes po, actually sobrang dun, tagal nga po bago po nila gawin yun. So kada item po talagang pinaghihirapan po ng bawat Pinoy.
0: Yeah. So given this klase ng opportunity, like I understand, meron ho ba kayong parang exhibit na gagawin?
24: Yung exhibit naman po namin, ma'am, it's year-round. So, aside po sa exhibit, we have a retail operations also. So, permanent showroom po siya, year-round naman po yun. And then, we also promote different companies and nagkakaroon din kami ng different seasons.
0: Aha. So, for this, ano po, September, meron po kayong gagawing event?
24: Sa ngayon September po, meron po kaming end of season sale. So, mangyayari po siya from September 1 hanggang September 15 po. And then, after naman po nun, magkakaroon naman po kami ng change of display for our next season naman po. So, magkakaroon po kami ng gallery refresh.
0: Ah, okay. So, ngayong September 1 to 15, meron hong mga naka-display, ongoing yung Likhang Filipino.
24: Yes po ma'am, ongoing po siya. And then yung
0: ano po yung mga makikita doon at saan?
24: We're located naman po sa International Trade Complex or malapit lang po kami sa Rojas Boulevard. And then ang operation hours naman po namin is from Tuesdays to Sundays, 10 o'clock a.m. to 7 o'clock p.m. po.
0: Ah, okay. Ito po ay hindi makikita or hindi mabibili sa mga mall?
24: Hindi po, ma'am. Very very selected po yung mga items namin and well curated po.
0: Oo. At I guess ito ay, kumbaga, as compared sa mga nakikita natin na, I'm sorry, pero yung iba, di ba, nire-replicate na lang, ultimo malong ngayon, at saka mga, yun yung inaangal ng mga dating guests
24: yes,
0: din
24: po.
0: Namin sa mga taga barm, dahil nagdumaragsa daw dito yung ilang mga machine-made na, no, na mga gawa ng malong, mga ganyan, yung gawang malong,
24: yes,
0: and then yung other products na talagang mga Muslim din ang karamihan na gumagamit.
24: Mm-hmm.
0: And yun nga, no, may nakausap kami before na dahil dito sa mga ganitong galing ng China, galing ng Taiwan, ng kung saan-saan pa, naapektuhan din sila eh. So paano ho natin sila natutulungan?
24: Tinutulungan naman po namin yung mga artisans namin by having events na talagang napapakita kung paano ba nila ginagawa yung item. So, paminsan-minsan po nagkakaroon kami ng events wherein sinushowcase po nila kung paano po talaga ginagawa per item. So, minsan may mga demonstrations po kami ng wood, mga woodworks, mga weaving, mga ganun.
0: At saka talagang magaganda, pang world class yung pinapakita
24: yes,
0: natin
24: po.
0: Dito na ano, na ayan no, ang gaganda. Yung mga ano po ba ito, figurine, yung iba ay mga jewelry.
24: Yes po, ma'am, iba-iba po.
0: Oo. Ang gaganda oh, pati yung tela, ang tingkad.
24: Yes po.
0: So kapag ka ho anbaw pumunta diyan sa likhang Filipino, and then right away pwede na nilang kunin yung product or
24: yes,
0: hindi po ito mga samples?
24: Yes po, pwede na po nilang kunin. So everything naman po is for retail and then meron lang po kaming certain galleries na need lang po nila mag-pre-order. Kasi katulad po sa furniture, yun po yung mga items natin na talagang medyo matagal po kung bago gawin dahil very intricate po yung designs. So yun lang po yung mga pre-order. But the rest po for fashion accessories, for clothing, for a few home decors, lahat naman po ready for retail.
0: Aha. Paano ho natin mapauunlad pa yung kalidad and competitiveness ng mga produktong gawa ng or likha ng Pilipino na hindi naman nawawala yung ating identity, no? Cultural identity na nagpapakilala sa atin bilang tunay na mga Pinoy.
24: So what we can do po actually is to really help promote po yung mga artisans natin. Kasi I think hindi po masyado nabibigyang light or hindi po masyado nabibigyang pansin kung gaano po nila pinaghihirapan para po maipromote po yung gawang atin. And I hope po din sa mga viewers natin and sa mga buyers natin hopefully in the next days na sana po talagang ma-promote natin kung na gano'n po kaganda yung mga produktong Pilipinas.
0: Oho. So, ma'am, kayo po sa inyong panig, no? Ano ho yung masasabi natin na may mga kwento ho ba kayo na masasabi natin na dahil sa likhang Filipino na ito ay kahit papano na somehow, no, na bago yung kabuhayan ng ating maraming mga natulungan ng mga Pilipino in certain areas. Pwede ho ba mag-share po kayo?
24: Yes po, ma'am. So actually, we have this instance po na meron po kaming isang company and then meron pong buyer na nag-order ng marami pong quantity.
0: Uh-oh.
24: And then, before po kasi, medyo small lang po si exhibitor, so medyo hindi pa siya masyadong sikat. And nung nagkaroon po kami ng buyer na tuwan-tuwa po talaga sa item niya. Mas naging sikat po si exhibitor, so mas lumaki po yung market niya and nakarating na rin po ng ibang bansa yung ibang items niya.
0: Oh, okay. So talagang ang tina-target ninyo dito ay makarating sa ibang bansa talaga yung mga gawang mga Pinoy.
24: Yes po.
0: So paano kung halimbawa itong mga exhibitors natin, paano ba silang makakasali sa likhang Filipino?
24: So yung mga exhibitors namin, they can join naman po. We only require 3 documents naman po for our initial screening. So lahat naman po ng companies, as I mentioned earlier po, kasi mga carefully curated din po yung mga items natin. And ang process lang po is magsasubmit lang po sila ng mga usual documents such as BIR registration, DTI registration, then mayor's permit. And then afterwards, may application form lang din po kami na pwede, na kailangan lang po nilang i-fill out. And then, they can also send us an email kung interested po sila mag-display at lfsecretariat@sitem.com.ph.
0: Ayun, okay. Ma'am, alam natin, no, yung maraming mga kabataan when it comes to creativity, maganda na sila ay kumbaga masubukan din yung kanilang pagde-design, no? Ano ho yung maaari nilang gawin, lalong-lalo na yung mga kabataang Pilipino, para mahikayat na pumasok sa industriya ng pagde-design, paggawa, or sabihin na nga natin na napaglikha ng mga fashion jewelry, 'di ba? Maging eventually ito yung kanilang pangmatagalang hanap buhay.
24: Meron po kami ginagawa ngayon sa Likham Filipino wherein nagtutour po kami ng mga schools and ng mga agencies. So, I'd encourage po yung mga ibang schools, especially po yung mga focus sa design, to really visit Likham Filipino para po makita nila yung mga iba't ibang produkto na pwede nilang gawin with different types of materials para mas ma-inspire rin po sila sa design.
0: Aha. Mayroon ho ba tayo, like halimbawa yung mga sabihin na nating yung mga pagdidisenyo, no, ng mga alahas, mga ganyan. Meron ho bang mga parang magme-mentor sa kanila? Like halimbawa ako po, mahilig ako yung mga parang buti-butingting ng mga kung ano-anong mga beads, mga ganyan. Meron ho bang parang sabihin na natin na magtuturo sa mga first timer or mga maliliit na negosyo para ay ito yung ano ngayon, yung moda ngayon sa ibang bansa, or yung ito yung fashion nila ngayon, mga ganon.
24: Actually po ma'am, sa ngayon wala pa po kaming mga workshop na ganito, but since meron naman po kaming rental space, pwede naman po rin na magkaroon sila ng mga workshop doon, and doon na lang po nilang gaganapin sa Likham Filipino. Yes,
0: okay.
24: Po.
0: Ah, yung mismong exhibitor.
24: Yes. Pwede rin naman po, or yung mga companies or schools, kung interested din sila magkaroon ng venue para magtayo ng mga workshop, pwede rin naman po nila gamitin yung Gallery 1 namin as a venue.
0: Ah, okay. Ito po ay free or may bayad? Paano po?
24: Meron po siyang charge. So, very minimal pa naman po since we're on the starting stage pa naman.
0: Ah, okay. Pero kayo po, sa inyo po, naiisip nyo din po ba na mag-open ng ganoon para at least ay yung mga kababayan ho natin na, di ba? Kumbaga parang, okay, sige, gusto kong pasukin itong ganitong pagninegosyo or pagtatrabaho. Ano ba yung po pwede kung, kumbaga parang kung zero knowledge ako, pwede nyo ba akong maturuan? Ganyan.
24: Mm-hmm. Siguro ma'am, eventually po, magkakaroon din naman si Likham Filipino ng more programs and mga events.
0: Ayun. So, paano natin mabibigyan ng mas malaking merkado, no? At mas maraming opportunity yung local artisan natin, yung mga manggagawa, mga MSMEs, and then paano natin sila matutulungan na mas mapalago pa yung kanilang kabuhayan?
24: Sa ngayon po, ma'am, we're inviting more visitors to visit Likham Filipino para po mas makapag-purchase din po sila ng mga items na gawa ng mga artisans natin. So really po, sa mga pag-purchase po natin ng bawat produkto, natutulungan po talaga natin yung mga artisans natin. Lalo na po yung mga nagsimula sa napakamaliit po na puhunan, napapalaki po natin yun sa

0: i-recognize siya na, uy, gawang ano to, sa Pilipino to. And then, nag-boom naman. Diba?
1: Yes,
0: so, we are hoping na sana ganun yung mangyari, no? Na kumbaga, hindi lamang dito sa bansa, kung hindi globally, makakompete tayo, hindi ba?
1: Yes po.
0: Oo. And I think the government is doing its share talaga sa mga ganitong mga pagkakataon para maipamalas yung kagandahan at kagalingan ng mga produktong Pilipino.
1: Yes po, ma'am.
0: So, eto ma'am, sa pagpapalakas ho ng industry ng likhang Filipino disenyong Pinoy, paano naman po natin matitiyak yung pag-unlad, hindi lamang para mapakilala yung ating kultura, no? Kung hindi lumikha rin ng mas marami pang trabaho.
1: Yun naman po, ma'am. Pwede natin silang tulungan na magkaroon pa ng mas maraming trabaho by kasi kapag bawat po bili natin ng produkto nila, lalo na po kung mass produce po, mas kakailanganin naman po nila ng mga tao para tumulong po sa kanila gumawa. And I think patutulungan din natin ulit, going back naman po sa pagbili ulit ng produkto nila. The more po na bumili tayo, the more po na makakapag-expand din po sila.
0: Ay, alam mo ma'am, naalala ko lang ha, ngayon lang. Ang tagal na namin naghahanap ng artisan yung asin from Bohol na talagang kumbaga parang sabi ko sa kanila hanapin natin yon para nang sa ganon matulungan yung mga tao na ma-market sa ibang bansa, no, through Facebook or kung ano pa man. Kasi parang it's a dying industry na eh. I hope na through Likhang Filipino, kayo din ay mapansin din ninyo sila.
1: Yes po, ma'am. Open naman po kami sa lahat ng products and exhibitors, especially po yung mga those na gawang Filipino po. So if may mga exhibitors din po na yung tulad niyo po na-mention na product, pwede naman po namin silang i-house po sa Likhang Filipino.
0: Yeah. I think it's Asin Tabuk ba ito? Tibuok. Ayan, asin tibuok. Yung ang galing nung pagkakagawa sa kanya. And then matagal bago ginagawa yung process kasi nakita ko eh ang nag-video pa nito na nakita ko from news outlet ng ibang bansa pa. So yun yung parang sabi ko ay na-feature siya sa ibang bansa. And then yun nga parang inano nila na sana matulungan sila. And I hope, no, kung may nakikinig sa kanila, na sana they could reach out to you, no?
1: Yes,
0: para maganda eh. Maganda na, lalo na ngayon, di ba, ang daming mga nagkakasakit, puro mga unhealthy yung pagkakagawa nila, very natural.
1: Mm-hmm.
0: Yung asin. Oo. Anyway, ma'am, baka may message pa po kayo, gusto nyo ipaabot sa ating mga nanonood at nakikinig po.
1: Ayun, sana po ma-visit niyo po kami sa Likhang Filipino. So again po, meron po kaming end of season sale na mangyayari po September 1 hanggang September 15. So meron po kami iba-ibang promo o discount offers na nagsisimula sa 5% hanggang 50% off po. So sana po ma-visit niyo po kami. Again, located lang po kami sa Rojas Boulevard. Ang opening hours po ulit namin is 10 o'clock a.m. to 7 o'clock p.m. from Tuesdays to Sundays po. And we hope to see you there po.
0: Ayun. Okay, so sa Pasay po yan. O, kumbaga pumunta ho kayo doon at tignan ho ninyo yung mga Likhang Filipino. Yan po si Ma'am Kian Keisha M. Ko, ang Trade Industry Development Analyst, Likhang Filipino ng Department of Trade and Industry.
2: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Maraming salamat po. Samantala, Senator Raffy Tulfo nanawagan sa DMW na tulungan ang mga Pinoy seafarer na nakaligtas sa Strait of Hormuz attack. Si Nympha Asuncion sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nanawagan sa Senate Committee on Migrant Workers Chairman Senator Raffy Tulfo sa Department of Migrant Workers o DMW na tiyaking ligtas at nabibigyan ng sapanatulong ang mga Pilipinong marino na nakaligtas sa pag-atake sa Strait of Hormuz. Kasunod ito ng pagkamatay ng dalawang Pilipinong seafarer matapos sa takihi ng kanilang Saudi flag oil tanker habang naglalayag sa Strait of Hormuz itong Lunes.

0: isang gabi. Sinabi ni Tulfo na patuloy ang pakikipag-ugnayan ng kanyang tanggapan sa DMW para matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga nakaligtas na tripulante. Layunin din niya na ma-repatriate sila sa lalong madaling panahon at maibigay ang kinakailangang tulong sa mga survivor at pamilya ng mga nasawing marino. Iginit ni Tulfo na dapat tiyakin ng DMW na iginagalang at naipapatupad ng mga manning agency at shipping company ang right to refuse sailing ng mga seafarer sa mga lugar na itinuturing na high risk gaya na lang ng Strait of Hormuz. Hindi niya dapat malagay sa alanganin ng kanilang mga entitlement at benepisyo kung pipiliin nilang tumangging maglayag sa naturang mga lugar. Dapat din anyang tiyakin na may informed consent ng mga tripulante at malinaw na naipapaliwanag sa kanila ang lahat ng security risk bago sila sumampa sa barko at maglayag. Samantala, sinabi ni Senator Duffy na nananatiling bukas ang kanyang Senate office sa anumang tulong na kakailanganin ng mga pamilya ng mga apektadong marino. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3-8.
2: Happy birthday! Happy birthday!
3: Happy, happy birthday! Kina Kuya Raul Esperas, happy, happy birthday!
2: Happy birthday!
3: Kay Jasper Anyana,
2: happy birthday!
3: At syempre kay Kuya Aris Ilagan. Ayan, happy birthday si Jasper Anyana. At syempre kay Kuya Aris Ilagan at si Marfi Lita.
2: Happy birthday!
3: At syempre si Nick Nangin. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon mga kahuan trabaho!
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
4: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pamahalaan, tiniyak ang tulong sa pamilya ng dalawang seafarer na nasawi sa pag-atake sa Strait of Hormuz. May ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagpabot ng pakikiramay ang Malacanang sa naiwang pamilya at malalapit sa buhay ng dalawang Filipino seafarers na nasawi sa pag-atake sa Saudi Flag Crude Oil Tanker SIDR. Habang buwan, bagtas ito sa Strait of Hormuz. Una nang sinabi ng Department of Migrant Workers na nasa 16 na mga Pilipinong tripulante na sakay ng tanker. Nagawa nilang makontain na naganap na sunog na resulta ng pag-atake, ngunit nasawi ang dalawang Pilipinong seafarer. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, mahigpit ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DMW na ibigay ang lahat ng tulong, benepisyo at kompensasyon sa pamilya ng nasawing seafarers. Si DMW Secretary Hans Deo Cacdac-Anya, maya't maya ang update kay Pangulong Marcos kaugnay dito. Ang pangako ng administrasyon, hindi pababayaan ng gobyerno ang pamilya ng nasawing seafarers.
6: Agad-agad na tulungan ang mga pamilya ng ating ng dalawa nating kababayan na nasawi at ibigay lahat ng kailangan nila pati ang benepisyo, compensation, insurance proceeds na naaangkop at na dapat ibigay sa ating kababayan na nasawi. At hindi po pababayaan ng gobyerno, ng pamahalaan, yung pamilyang naiwan ng dalawa nating kababayan. Muli, nakikiramay po kami sa pamilya ng dalawa po nating seafarers.
5: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sa puntong ito ay ating papasukin ang ating presidential coverage at ito'y kaugnay sa 2026 Filipino Innovation Awards.
1: mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide. Ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
7: Senate President Sherwin Gatchalyang, Dr. Renato Solidum of the Department of Science and Technology, the esteemed members of the Diplomatic Corps, and other members of the Cabinet who are here today, the officials and executive members of the National Innovation Council, the finalists of the 2026 Presidential Philippine Innovation Awards, fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, a good day to you all. We gather here today for this year's Presidential Philippinovation Awards, National Competition Awarding Ceremony, where we celebrate Filipino innovators whose talent and ingenuity have given life to innovative products and services. Envisioned to be the country's highest recognition for innovation, the PFA provides a platform where Filipino craftsmanship and innovation and inspiration take center stage. At the same time, this is where our innovators can connect with industry stakeholders, partners, and investors, as well as find greater market access and investment opportunity. But recognition must also give Filipino ideas the opportunity to take root, to grow, to leave a mark in the lives of our people. We have seen this in our local innovations, which have been nurtured through government support over the past years. One example is the Immersive Gamification Technology System, or IMGTS, developed by researchers from the University of the Philippines. The IMGTS harnesses virtual reality and gamification to make rehabilitation more engaging for children with cerebral palsy and mobility limitations. We have also seen how the Presidential Philippine Innovation Awards can open new opportunities for our innovators. One of our 2025 PFA awardees, Pili Adhesil Incorporated, developed Pili Seal, a sustainable adhesive and sealant made from upcycled Pili tree resin waste. Its innovation has since gained international recognition, earning a place in Germany's 2026 Circular Economy Accelerator Program and training in Singapore to strengthen its product development and global market readiness. On a similar note, the innovators with us today had the courage to ask what can be done better, the curiosity and the discipline to create and pursue a new idea, and the determination to make a difference in the lives of others. After all, whenever I read phrases like that, I am reminded of Thomas Edison's answer when he was asked to define his genius. And his answer was rather simple. And he said, my genius consists of 1% inspiration and 99% perspiration. So that stick-to-itiveness, that persistence, that commitment to it is a critical part of everything that we have achieved here. This recognition is especially meaningful as the world continues to undergo profound transformation. Technologies are advancing at a pace that we have never ever seen before. Communities confronting the effects of climate change, while geopolitical tensions, supply chain disruption, and supply chain disruptions test the resilience of our economies and all our systems. And amidst these challenges, you chose to move forward. You transform bold ideas into scalable, real-world solutions that respond to the needs of our people. You have demonstrated that when Filipinos have access to opportunities, we create innovative solutions that are competitive in the global marketplace. Instead of simply accepting the familiar refrain of bahala na, you embodied the spirit, may ipapaganda pa tayo dito sa ating ginagawa. And so, to our champions of innovation, congratulations. To recognize your efforts and help bring your innovations to greater heights, each awardee receives a cash grant worth 2.5, I think it was what we gave was actually 3 million pesos.
8: This comes with a post-competition support, such as expert mentorship worth 1 million pesos to help scale up your winning innovation. It has always been one of the stumbling blocks when some of these genius innovations come about, and the scaling of it to put it to actual mass production and distribution. What Dr. Ostrea said is that then when that happens, we once again come up, we once again find ourselves in that situation when we say, sayang, bawasan natin yun. We will continue to help all our inventors and innovators to bring whatever they have, whatever inspirations that they have developed into proper and usable inventions to the market and to the people that it will serve. This administration appreciates your efforts in helping building a safer, more comfortable, and more sustainable life for every Filipino. In turn, we are committed to creating an environment where more innovators can pursue their ideas, to find opportunities to grow, and to contribute to the development of our country. From the beginning of this administration, innovation has become a central part of our national development agenda. Under the Philippine Development Plan of 2023 to 2028, we recognize innovation as a key driver of economic transformation, of productivity, and of competitiveness. This guides our efforts to strengthen the entire innovation continuum, from research and development to technology transfer, commercialization and market adoption, and ultimately to global competitiveness. An important aspect of that as well that we haven't really touched upon is the presence of appropriate technology. And that is why the development of such technologies, such innovations from the grassroots is important, because it addresses a real world problem and provides a real world solution that is pragmatic, that is scalable, and that actually works at the level that it is intended to. We are also expanding opportunities for Filipinos to transform their ideas into solutions that can benefit our people. Since 2022, the National Innovation Council has provided funding support worth over 317 million pesos to 61 different innovation programs, activities, and projects under the innovation grants. The NIC has likewise conducted a policy study on streamlining business registration, renewal, and exit processes while developing a regulatory sandbox policy guide for emerging technologies. To ensure the ethical and responsible use of AI, for example, in innovation, we have also formulated the AI governance framework. These efforts only show that when the government creates the right conditions for our people to innovate, we open more opportunities for our country to move forward. And so, to every innovator across the country, I know that you have come a long way to reach this point. I also know that there is still much to do to turn your ideas into solutions that can improve the lives of our people, our communities, and our nation. I call on each of you to work with government in addressing modern challenges, from food insecurity, flooding, soil erosion, and energy shortages. For the results of this competition only marks one milestone in that journey. The greater measure of your success will be found in the lives that you improve, the opportunities that you create, and the people that you will inspire. May you continue to give hope to aspiring innovators here and around the world, because every innovation begins with an idea. Every idea, given the chance to grow, becomes a force for change. Once again, congratulations to our awardees. Maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
9: Thank you, Mr. President.
10: Sa katatapos lamang ng talumpati ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa 2026 Presidential Philippine Innovation Award, ngayong mapon, sabi ng Pangulo, mahalaga na kinikita ilalay yung mga inovasyon sa bansa na tumutugunan niya sa hamon sa iba't-ibang larangan at nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kinilala rin ni Pangulong Marcos yung mga bagong idea at determinasyon ng mga ito na makatulong sa bansa. Mahalagaan niya ang pagkilalang ito, lalo't ang buong mundo niya patuloy sa pag-innovate at pag-advance ng mga teknolohiya. Nandiyan yung mga bagong yung AI at yung mga makabagong teknolohiya pa at yung mga makabagong paraan sa pagtugon sa climate change. Sabi ni Pangulong Marcos, malayo na ang narating nitong mga finalist na ito at awardee at marami pa silang magagawa sa hinaharap. Ipinakita niya ng mga awardees at finalists na kaya ng mga Pilipino na makipagsabayan sa global market at hindi niya sila basta nagpakakampante sa bahala na bagkus nagpatuloy sila sa kanilang commitment na gawing realidad yung kanilang mga inspirasyon o idea lamang dati. Ang pagtitiyak ng Marcos administration, ang Marcos administration patuloy na kikilalanin at susuportahan yung effort ng mga inventor natin dito sa bansa at ang commitment niya ng gobyerno tutulungan ng mga ito para sa patuloy na development ng kanilang mga proyekto, lalo't ang innovation niya, central part ng polisiya ng administrasyon mula sa research hanggang sa development hanggang sa pag-materialize ng kanilang mga idea at pagpasok sa merkado ng mga ito dahil nagbibigay niya ng real world solution yung bawat proyekto at tumutugon sa mga tunay na problema ng mundo. Kaugnay nito, nanawagan si Pangulo Marcos sa mga Pilipino na patuloy na umisip ng mga makabagong inovasyon at isa katuparan ito. Yung limang tinanghal na 2026 Presidential Philippine Innovation Awardees, makakatanggap sila ng 3.5 million cash grant at post-competition support, kabibilangan yan ng expert mentorship. Makakatulong ito para sa pag-go at pagpasok ng kanilang mga inbasyon sa merkado at kabibilangan rin ito ng training, oportunidad para makasali sa local and international platforms yung kanilang mga innovation at magbibigay daan rin ito para sa connection ng kanilang mga inbasyon sa potential investors, mga kliyente at business partner. Sa antabay lamang tayo kung magkakaroon pa ng ambush interview si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito muna ang binakaulan mula sa Ortigas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
11: Maraming salamat, Raquel Bayan.
12: Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ahensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidome Jr. at Onin Miranda dito sa Radyo Pilipinas. Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live, balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Leslie Bocopo. Live, kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
14: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
16: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
17: Maganda man takbo.
16: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
14: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
18: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
14: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
19: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
12: Welcome aboard! Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan, hatid sa sambayanan. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738.
11: Oras sa buong Pilipinas, Philippine Standard Time, 17 minuto na po ang nakalipas sa alas 3 ng hapon. Magandang hapon po Luzon, Visayas at Mindanao. At welcome sa panibagong linggo na naman po ng mga talakayan at mga balitang maaasahan dahil yan po ang pangakong hatid namin sa sambayanan. Ito po ang Serbisyong Coast Guard. Ngayong ikatatlong araw ng Setyembre 2026 at kami po ang inyong makakasama sa hapon na ito. Ako po si Lieutenant Junior Grade Francis Doran Balboa Batarbonya.
20: Magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Ako naman po si Lieutenant Junior Grade Diane Angelie Vergosa at samahan po ninyo kami mula alas 3 hanggang alas 4 nitong hapon upang pag-usapan ng latest reports, accomplishments, updates at mga makabuluhang talakayan mula sa inyong tanod baybay ng Pilipinas.
11: Kung maaalala ng ating mga kababayan, Lieutenant Junior Grade Vergosa, last week dito sa Serbisyong Coast Guard, yes, nakasama natin ang dalawang opisyal mula sa Coast Guard Medical Service. At doon natin naintindihan at lalo ng ating mga kababayan kung gaano kalawak yung trabahong kanilang ginagampanan dahil hindi lang siya limitado sa headquarters o sa buong organisasyon. Pati na po sa ating mga kababayan na nangangailangan ng kanilang mga tulong.
20: Yes, ma'am. At sa ngayong hapon naman, ma'am, pag-uusapan naman natin ang isa sa mahalagang serbisyo ng Philippine Coast Guard na patuloy na nagsisiguro sa kalusugan at kapakanan ng ating mga personnel. Walang iba kundi ang Coast Guard Nursing Service. Ngunit bago tayo dumako sa ating talakayan, narito ang mga latest reports and updates ng inyong Philippine Coast Guard.
11: Ating alamin po ang lahat ng ito mula kay Apprentice Seaman John Paul Baroa, Philippine Coast Guard, mula sa News and Research Department ng Coast Guard Public Affairs Service para sa Coast Guard Update.
12: Coast Guard Update. Serbisyong Coast Guard.
17: Nagsagawa ang Philippine Coast Guard ng malawakang preventive
21: force evacuation
17: sa lugar sa Maynila,
21: Cavite,
17: Zambales, Bataan, Pampanga at mga Karatig bayan na napiktuhan ng matinding pag-ulan at pagbaha dulot ng southeast monsoon. Noong ika-29 ng Agosto 2026, mahigpit na mga pinalahanan ng PCG na sundin ang mga evacuation order, lalo na ang mga residenteng nasa lugar na malapit sa ilog, waterways, lawa at iba pang lugar na madaling bahay upang maiwasan ang panganib sa buhay at kaligtasan. Sa lungsod ng Cebu, matagumpay na iligtas ng PCG at PNP ang 6 na pasahero mula sa isang half-submerged na motobangka na nakita sa karagatan sakop ng sityo Tawigan, Barangay Lugon, Daang Bantayan. Ligtas na inilipat ang lahat ng pasahero sa tumugong motobangka habang sabay namang isinagawa ng mga tauhan ng Coast Guard Substation Malapascua ang towing operation gamit isang flatboat. Para sa magandang balita, mas pinalakas pa ng PCG ang interoperability nito sa Estados Unidos at Australia na sinagawa ng 19 Multilateral Maritime Cooperative Activities sa West Philippine Sea, kasama ang Armed Forces of the Philippines, United States Pacific Command at Australian Defense Force. Nagsagawa ang PCG ng mga Joint Maritime Operation upang mapabuti ang komunikasyon, pagmaniubra, pagbahagi ng impormasyon sa karagatan at sa masamang pagtugon at sa dagat ng mga kalahok na bansa. Ayon kay PCG Spokesperson Commander Noemi Cayabyab, pinapabuti ng aktibidad nito ang ugnayan ng PCG sa mga dayuhang katuwang ito na nagbibigay daan sa mga kalahok na mas mapadali ang pagtugon sa mga hamon sa seguridad at kaligtasan sa karagatan. Mula rito sa News and Research Department, ito si Apprentice Seaman Jan Paul Barua, PCG, para sa Coast Guard Update.
22: Coast Guard Update. Servisyong Coast Guard.
11: Maraming salamat kay Apprentice Seaman Jan Paul Barua, at yan po ang mga nakalap na mga balitang hatid sa inyo ng Servisyong Coast Guard. At sa ngayon, tutungo na tayo sa ating interview session. Kasama po ang dalawang opisyal mula sa Coast Guard Nursing Service. Ating pong i-welcome dito sa Servisyong Coast Guard sa ating studio ang mga officers ng Coast Guard Nursing Service. Nandito pa kasama natin ngayon, Lieutenant Junior Grade Remson P. Habasa, Philippine Coast Guard. Sir, ang Operations Officer at the same time ang commander ng HSG ng Nursing Service, at si Lieutenant Junior Grade Geraldine V. Uzon, Philippine Coast Guard, ma'am, ang Deputy Chief of Nursing Staff for Education and Training ng Coast Guard Nursing Service. Ma'am at sir, magandang hapon po at welcome sa Servisyong Coast Guard.
23: Good afternoon po.
24: Good afternoon.
11: Ayun. Nakakatuwa. Ano na tayo, Lieutenant Junior Grade Vergosa, kasi last week nagpag-usapan natin yung roles and functions, of course, ng medical service at hanggang saan nagtatrabaho ang medical. Ano tayo, continuation, yes, no, sa medical field natin.
24: Sa kalusugan. So ngayon,
11: correct. Yes. Kung kalusugan ang pag-uusapan natin. And of course, may mga timely tayo na mga topics na pag-uusapan talaga na hindi lamang Coast Guard personnel yung
24: makikinabang
11: yes, kundi pati na rin yung general public na nakikinig. Yes. That's why, sir ma'am, sa unang usapin natin dito sa Servisyong Coast Guard, maaari niyo bang masabi sa atin, lalong-lalo na sa ating mga tagapakinig, kasi for sure, yung mga taga-nursing service nanonood sa live natin ngayon at buong Coast Guard personnel natin, no, naka-live tuning sa ating Servisyong yes, Coast Guard. Ano po yung kahalagahan ng pagkakaroon ng mga nurses sa Philippine Coast Guard?
23: Yes, sir. Ano po, ang unang-una po, salamat po sa pag-imbita sa amin po dito. No, ang kahalagahan ng mga nurses, no, bumubuo po siya ng primary bumubuo ng Coast Guard Nursing Service, no. Ang role po na ginagawa ng nurse, force preservation. No? Mm-hmm. So, nagbibigay kami ng tama, ligtas at kalidad na serbisyong pangkalusugan mm-hmm. para po sa ating mga membro ng Coast Guard, including the mga direct dependents at saka sa community na rin kung saan naroroon yung ating mga Coast Guard establishments.
11: No? Yes,
23: so, yun po yun. Tayo po ay sinusuportahan natin ang ating mga miyembro para tuloy-tuloy na maayos ang kanilang kalusugan para din tuloy-tuloy na makapagserbisyo sila, no? Tuloy-tuloy na magawa ng kanilang trabaho.
11: Yes, sir. And ito rin isang magandang malaman natin kasi sa mga previous na mga units na napag-usapan natin yung mga trabaho nila, sir, ma'am, dito sa Servisyong Coast Guard, magandang or mahalagang malaman din natin mga publiko sa lahat ng Coast Guard districts natin or anywhere in the Philippines, present po ang ating mga nurses.
23: Apo, tama po yun.
11: Ayun. So sa 17 Coast Guard districts natin, andun po yung ating mga nursing service. Yes, mga nurses natin sa Philippine Coast Guard.
20: Yes, sir. And of course, ang nursing profession naman, sir, ay karaniwang inuugnay sa mga ospital and healthcare facilities. Ngunit bilang isang Coast Guard nurse, sir, iba pa rin po ang inyong working environment. So, ano po ang pinagkaiba ng pagiging nurse sa Philippine Coast Guard kumpara sa pagiging nurse sa isang regular na healthcare institution?
0: I would answer for
20: yes,
0: that.
20: Ma'am.
0: Thank you, Diane. Napakaganda ng tanong mo. Actually, nursing, caring is universal.
20: Yes.
0: Masabi ko lang, wala naman masyadong pinagkaiba ang tungkulin ng isang PCG nurse sa regular na nurse na nagtatrabaho sa isang hospital o healthcare institution.
20: Mm-hmm.
0: Ang masasabi ko lang na kaibahan nila ay ang nature or setting kung saan sila nagbibigay ng service.
20: Yes, yun lang siguro, ma'am.
0: Dahil sa Philippine Coast Guard, ang mga PCG nurses natin ay nade-deploy sa mga PCG vessels natin. Pwedeng sa aircrafts or sa mga ships natin, vessels natin. And this is in connection with our maritime patrols, search and rescue operations, and medical evacuation at iba pang function ng ating organization.
20: Yes, ma'am. And that's the beauty of it, ma'am. Mm. No? Talagang hindi ka lang na lilimitahan sa ospital or sa isang clinic, but you have the opportunity or the ability na ma-deploy kahit saang lugar man, ma'am. So, hindi ka talaga makakapili kung saan hanggat kailangan ka ng publiko or ng ating PCG personnel nandun ng ating nursing service.
11: Correct. Yes. At since na-mention mo, ma'am, yung pag-respond dati sa mga search and rescue operations, nandun ang presence, of course, ng ating mga nursing or mga nurses ng Philippine Coast Guard. So, pag-usapan natin, ma'am, sa mga search and rescue operations, disaster response, maritime emergencies, at iba pa mga insidente na hindi natin alam kailan pwedeng mangyari at sa anong paraan pwedeng mangyari. Paano po nakakatulong ang ating Coast Guard nurses sa pagbigay ng agarang tulong at pagbibigay ng agarang medical assistance, hindi lamang po sa mga kasamahan natin sa Coast Guard, kundi pati na rin po sa publiko na nangangailangan po ng tulong?
23: So, tama po yun. No? Ang ginagawa po kasi natin, naging proactive approach po tayo.
11: Mm-hmm.
23: So, nabanggit mo nga, hindi natin alam kung kailan mangyari yung insidente. So, ang ginawa po natin, dineploy po natin yung ating mga nurses. So, sa lahat ng districts tayo, regional training centers, and also the Coast Guard vessels natin, nagtalaga na po tayo ng mga nurses po doon. No? So, kaya po yung mga, like, kahit po routine activities natin, so may nakaantabay po tayong nurses during those activities. And also, during emergencies, no? mas magiging mas mabilis na po yung ating pag-responde at pagbigay ng agarang action dahil po distributed na po sila, nandoon na po sila sa area, nandoon na sila sa barko. So mas naging mabilis yung response time po natin, no? Unlike sa dati na limited lang tayo na within magagaling pa lahat sa headquarters tas bago sasampa pa ng barko, ngayon naandoon na po sila. So then bago po natin sila dineploy or inassign sa area or sa vessels, nagkaroon po tayo ng mga trainings din po sa kanila. In-equip po natin ang ating mga nurses ng necessary na mga knowledge and skills, like pinaka-basic natin yung ating standard first aid, ang ating BLS, at saka ating basic life support. So, initially, yun yung at least pinaka-basic na kailangang meron sila, hindi lang like nurses na given na yun na dapat marunong sila, kundi minimake sure na natin na yung kanilang knowledge and skills are timely updated sa current practices
20: ng, yes, sir.
23: At naayon sa, 'di ba, constantly nag-update yung ating practices, no? So dapat minimake sure namin na equip yung ating mga nurses. So from time to time nagpo-pull out, pinapalitan para mag-undergo sila ng training, pero hindi natin inaallow na bababakante yung isang area. So paikot-ikot lang.
11: And you mentioned, sir, na kung dati struggle natin na magagaling pa sa headquarters yung ide-deploy natin, ngayon nilapit na natin sa publiko.
20: Yes.
11: Yung natin, sir, yung serbisyo.
23: Tama.
11: Nandiyan, serbisyong Coast Guard.
20: Yes, ma'am.
11: And since you mentioned, sir, about basic life support, kasi ito ngayon yung, kung sa Coast Guard, we save lives. Ito yung, kumbaga, mantra talaga natin na kailangan natin magsalba ng buhay. At ito yung nursing service, yung pangunahing nag tumutulong sa lahat ng personnel natin and maging sa civilian community yes. na mag-equip sa kanila ng skills about the basic life support or pagsalba ng yes, as first responders. Sir, ano po yung dapat taglay na kakayahan? Di ba sinabi mo kanina, sir, dapat hindi mawala sa kanila yung skills. Dapat andyan lang in-update natin based kung ano ang needs natin. Ano ang kailangan na taglay or baon-baon palagi ng ating mga nurses na dine-deploy, officers man o pati yung mga non-officers natin sa area at or mga trainings na kailangan nilang taglayin upang maging handa sa kahit anong sitwasyon na pwede nalang ma-encounter sa field?
0: Yes. Yes, parang gusto natin palabasin dyan yung tungkol sa competency ng mga nurses natin na nagkakandak ng ganitong mga training and activities. So, first and foremost, ang Coast Guard Nursing Service ay kilala sa buong Philippine Coast Guard na provider ng basic life support and standard first aid training para sa lahat ng ating personnel. So, to ensure na competent ang ating mga facilitators and standardize ang training, we have partnered with the Department of Health para ma-ensure na continuous ang learning. May TOT or Learning Facilitation Course na kinukuha natin sa Department of Health. And all the trainings, especially in basic life support and standard first aid, are in accordance with the guidelines prescribed by DOH, AHA, and ITCOR. So, maliban doon, nakipartner din tayo sa United States Civil Military Support Element para naman sa pagkandak ng Tactical Combat Casualty Care training for all service members. So, madami talaga tayong partnership. Meron din sa Department of Health National Center for Mental Health for the mental health support, mental health and psychosocial support training na talaga naman lahat ng Coast Guard personnel ay makikinabang dito dahil nga sabi kanina, we have to ensure that our personnel must be operationally ready and mission ready. So, body and mind, kailangan natin itong ma-provide sa kanila. So, as nurses, we have to equip ourselves with those competencies, with those knowledge and skills. Para naman, the more we give them the knowledge, the more people they will be able to save.
11: Correct. Yes. Kumbaga, napapass on natin. Through, of course, masimula ng ating mga nurses dito sa Philippine Coast Guard. And once ma-integrate na natin yung skills, di ba nagkakandak tayo ng BLS and first aid sa ating mga personnel and sa general public, you also provide certificates para maging, yun, ma-certified na talaga na providers tayo.
0: Yes. Dahil nga may partnership tayo with the Department of Health, we can confidently say na lahat ng na-train ng Coast Guard Nursing Service with BLS ay certified by DOH.
11: Safe.
20: Secure.
11: And alam talaga nilang, masigurado talaga nila na legit, kumbaga, yung skills.
20: Yes. First aid responder.
11: Yun ang term natin, as a responder. Paano pala, ma'am, sir, mag-reach out yung public sa inyo? Kung nais nilang tulungan nyo sila na magkanda kayo ng basic life support or first aid training para sa kanila, paano nila gagawin?
0: Yeah, it's a good thing na yung mga nurses natin ay nasa area na, na nasa district na ibig sabihin, accessible na yung service para sa kanila. So, they can reach out to the nearest PCG district, they can send a request letter, or they can also message us through our Facebook page. So, we can link them sa tamang,
11: sa area.
0: Channel, yes.
11: Okay.
20: Very reachable.
11: Marami na kasing means na no need to proceed sa head sa office mismo. Pwede digitally, pwede ka na makipag-coordinate.
20: Ayun. And then, ma'am, since nabanggit niyo po, ma'am, no, na nakapag-conduct na kayo ng training, well, maganda yun, ma'am, kasi sa medical, kasi in just the information sa ating mga tagapakinig na hindi naman medically knowledgeable, pagdating talaga sa medical, kailangan updated ka. Kasi may time na, hindi na pala to applicable tong procedure na to, itong proseso na to. So, it's nice to know, ma'am, ng ating nursing service are updated sa mga processes na ginagawa nila. Ayun, ma'am. And for our next po question po, ma'am, no? Bilang bahagi po ng pagpapalakas po ng emergency medical response ng PCG, paano po kaya natin pinapaunlad ng Coast Guard Nursing Service ang kakayahan ng ating nurses bilang first responder? Lalo na po sa district po, ma'am, no, most especially pag nandun na sila, sa nade-deploy sila sa mga lugar na first time lang po nila mapuntahan.
0: For our PCG nurses naman, we encourage them to coordinate with the nearest local government unit kasi meron yan silang city health office,
20: yes.
0: Merong disaster risk response municipal office, mga ganyan, DDRRMO, I should say. Then meron din naman tayong Department of Health sa lahat ng region, and even sa Zamboanga Peninsula, we have the Ministry of Health. Okay. We encourage them, or actually, we direct them na punta sa mga agencies na ito para makipartner, para kumuha ng mga available na training. Yes. Kasi traveling alone, may time kaagad na magagamit dyan. So mas maganda kung ano yung nandun sa lugar nila, which is also acclimated sa kanilang culture and sa mga magiging audience nila, participant nila for those training. And sometimes, may mga training dito sa Manila na talagang pinoprogram namin kung sino talaga yung next na mapupunta, sino yung next na mag-a-attend. Para naman, there is equal opportunity for all our PCG nurses.
11: Correct. Hindi lang limited sa isang area.
20: Yes, ma'am.
11: Open para sa lahat. And of course, maganda tong avenue, Lieutenant Junior Grade Vergosa. Kung pag-uusapan natin, ang anong kailangan natin i-look forward, no?
20: Yes.
11: Sa, when it comes to the service being rendered, of course, by our guest, the Coast Guard Nursing Service. Kaya pag-uusapan natin itong susunod, isa sa mga proyekto ng PCG is ang Coast Guard First Responder and Nursing Service Facility na nakatuon, of course, sa disaster preparedness and response, pati na rin sa life-saving courses at training. Ano po, sir, ma'am, ang magiging kahalagahan ng pasilidad na ito sa pagpapalakas po ng nurse service natin at first responder capabilities po ng Philippine Coast Guard?
23: Napakahalaga po, no, nabanggit niyo po itong Coast Guard First Responder and Nursing Service Facility, no? So pag natapos na po itong facility na to, ito na po yung magiging official venue natin sa lahat ng ating mga trainings, no? Share ko lang din, kagaya po ngayon, may ongoing po tayo na training specialization. So ang ating Coast Guard Health Service
20: Healthcare.
23: Coast Guard Healthcare Technician. No, sir. No. So, course specialization course po siya, no. Actually pang-class 2 na siya. Mm-hmm. So, ngayon kasi kinakandak natin siya
0: once a year
23: siya, no.
20: Mm-hmm.
23: So, pag natapos yung ating facility, doon na po yung magiging ano niya, official venue niya. Then sa facility natin rin na yon ay magkakaroon po tayo ng skills laboratory. So, mahon po talaga yung skills na necessary kasi ang mga kasama po dito sa ating specialization course po hindi po necessary na may medical background po. Ito po ay specialization ng ating mga enlisted personnel. So yun, mas ma-develop yung skills mo as mas matututo sila pag kompleto yung mga equipment, gamit at may official venue for learning. And then sa ngayon kasi as ngayon is nasa ano na kami, end part na po ng schooling nila, ng course, nasa clinical learning experience sila. So, ongoing ngayon sa partnership natin with the Philippine Navy sa Manila Naval Hospital. So, mayroon tayong clinical experience na nag-duty na sila doon para hands-on talaga. So, kung ano yung mga natutunan nila or naituro sa kanila theoretical for the previous months, ngayon na po yung practical application po na yun. So, yun po. So, pag na natapos yung facility natin, so magiging tuloy-tuloy na to at baka pwede na natin siyang instead of once a year, kaya na natin gawing twice a year. So, mas marami ng, makakapag-produce tayo ng marami pang healthcare technician at mas magiging ma-improve yung ating services sa hindi lang sa nursing service kundi sa Philippine Coast Guard natin.
11: Yes, sir. Ilang months ka to ulit, sir, yung specialization course na to, sir?
23: Nasa 3 months po siya.
11: Okay.
23: 3 to 4 months.
11: 3 to 4 months, sir.
23: Kasi ang so final 4 months niya is pang last month, I mean, is the ano, yung practical.
11: Ito na yung currently na ginagawa ngayon,
23: yung
11: sir.
23: Clinical learning experience.
11: And mahalaga din malaman nating mga kababayan and so of course ating mga Coast Guard personnel na mention kanina ni sir na etong specialization is of course offered sa ating mga non-officers. And sir, para marinig nila straight from you, hindi kailangan, no, na may background ka sa medical para maka-avail ka nitong specialization course na to, sir.
23: Yes po, totoo po yun. Hindi po natin kailangan na kahit anong background mo, ng I mean yung course mo. So any course will do, as long as you are willing to care, willing ka mag kasi hindi lang ano lang, 'di ba? Hindi yung sa pagiging nurse kasi ang magiging roles and functions ng ating mga healthcare technician is gagawa sila ng mga delegated functions ng nurse. So dapat may compassion ka rin at willing kang mag-aruga, no? Marunong kang mag-alaga ng tao. Basically, if
11: you have the heart,
23: ka, you have the heart to care for someone, so we accept everyone kahit hindi sila medical background.
11: Ayun.
20: And if I may, ma'am, to ask, sir, para lang ma-clarify, sir, no, maintindihan pa lalo na ating mga tagapakinig. Pag sinabi nating healthcare technician, sir, ano po ba yung basically na ginagawa nila? Kasi pag sinabi nating nurse, alam natin na ginagawa nila, nagde-dextrose sila, nag-aalaga sila, they check the vitals of their patients. Pag sinabing healthcare technician, lalo na mga non-officers yung mga kumukuha nito without a background medically. Mm-hmm. So ano yung ginagawa nila, sir, dito? Na, inaaral nila?
23: Ganun, yung sir, ating mga healthcare technician, no, yung nabanggit ko rin kanila, ang gagawin nilang function is yung mga delegated function ng nurse.
20: Mm-hmm.
23: So basically magiging katuwang namin sila as nurses sa pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan.
11: Mm-hmm.
20: Yes,
23: so
20: sir,
23: like very basic yung ating vital signs taking, pag-assist during mga procedures.
20: Mm-hmm.
23: Pero hindi sila pwedeng mag perform ng kanila-kanila lang basta-basta ng mga invasive procedures.
20: Mm-hmm. With supervision pa.
23: With kung ano yung gagawin nilang procedure with supervision, kailangan alam supervised ng nurses.
11: Mm-hmm.
23: So kumbaga katuwang sa, kasi lalo na napaka-limited numbers lang ng ating nurses.
11: Mm-hmm.
23: So maging katuwang namin sila sa pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan.
11: Support system.
20: Yes,
11: and of course, this is in preparation sa mas malaking gampanin na gagampanan, of course, ng ating mga nurses and medical providers natin once na fully andyan na yung ating PCG General Hospital, sir.
23: Yes, tama po.
11: Correct. And sa ating mga kababayan, aside, sir, dito sa ating first responder and nursing service facility, ano pa po yung ibang facility na meron tayo currently, sir?
23: Currently, meron po tayong Philippine Coast Guard Animal Bite Treatment Center. So, ito po ay DOH accredited na po ito yung ating Animal Bite Treatment Center. So, located po siya sa loob ng Coast Guard Base Taguig, no?
11: Mm-hmm.
23: So, napakaganda ng location niya. Especially, nakaka-benefit dito yung ating Coast Guard K-9 Force.
11: Mm-hmm.
23: So, malapit lang din sila. Parang lang nasa likod na bahagi lang. And then, halos everyday may nakakagat na working dogs, no?
11: Yes,
23: so,
11: sir.
23: Instead na lumayo pa sila at lumabas ng Coast Guard base, so nandun na sa bakuran natin, I mean, within the base na nakakatanggap na sila ng agarang lunas para sa mga animal bite problems nila. No?
11: Yes.
23: So, yun, nagpapasalamat tayo sa Command kasi pinopondohan yung ating mga vaccines kasi procured to ng Command. So, libre, walang binabayaran yung ating
20: personnel
23: na nagpapakonsulta, no? So, yun po. At saka meron din po tayo katabi po noon ang ating Philippine Coast Guard Diabetes Wellness Center.
11: Mm-hmm.
23: Yun naman po, every Wednesday po ang ating services doon. May mga visiting consultants po tayo, diabetologists na pupunta para po sa ating mga Coast Guard personnel and also dependents na may diabetes. So para din makontrol kasi ang diabetes kasi, mataas na rin yung cases niya. So,
20: yes, sir.
23: Para din makontrol yung diabetes ng ating personal. At hindi lang makontrol, kundi ma-prevent sa mga wala pang diabetes, no? So, para tuloy-tuloy pa rin na pag-healthy ka, mas makakapag-servisyo ka pa.
11: Correct. Yes. Puhunan.
20: Yes, ma'am. Importante talaga physically fit ka and operationally ready ang ating mga PCG personnel. And nakakatuwa, ma'am, na pati dependents, nakaka-avail ng services na yan. And of course, sir, bukod sa mga, of course, emergency response, paano po sinusuportahan ng Coast Guard Nursing Service ang pang-araw-araw na healthcare needs ng ating mga Coast Guard personnel?
0: Pagdating naman talaga sa usapang kalusugan, teamwork yan.
11: Mm-hmm.
0: Collaborative partnership yan. So, as a team, we collaborate with the Coast Guard Medical Service in providing a supportive supportive healthcare needs of each PCG personnel.
11: Mm-hmm.
0: So, in the Coast Guard Nursing Service, we have deployed our nurses as far as Coast Guard District Northeastern Luzon hanggang sa BARM, even in the Kalayaan Island Group na ating pinakabagong Coast Guard District. Pati na rin sa mga regional training centers, we have nurses and nursing service personnel na accessible and available ang kanilang nursing service para sa lahat and extending to their dependents and to the community. So, maliban doon, sabi mo nga kanina, physically fit. So, dapat mentally prepared, mentally fit din ang ating mga personnel. So, dahil nga ang mga nurses natin and nursing service personnel natin ay nasa iba't ibang parte na ng bansa sa mga districts natin, our mental health services are also available para sa kanila. So anytime ang aming mga personnel ay handang mahinig para sa ating mga Coast Guardians.
20: And of course, if I may to follow up lang din po, ma'am, no, paano po nakakatulong yung mga nurses sa health education since scattered na yung mga nursing natin, nursing service natin sa lahat ng mga districts. So, paano po sila nakakatulong when it comes to health education, yung disease prevention, yung overall wellness ng ating mga tauhan, and of course, ating mga community?
0: Naman, no? Paano nga ba? So, ang mga nurses natin, di ba, sabi nga nila, nurses are educators. Kasama yan sa isa, kasama yan at isa yan sa role ng isang nurse. So, bago pa magkasakit ang isang personnel natin, pinapaalalahanan natin yan kung ano ba yung dapat nilang gawin, ano yung dapat iwasan. Nagkahandak tayo ng TINE, nagpo-post tayo ng Facebook, we have advisories. Ang mga nurses natin, continuous yan, hindi sila tumitigil na hindi na ipapaabot sa lahat ng ating mga personnel na kailangan nilang maging malusog, kailangan nilang maging ready sa lahat ng laban. At saka maliban doon, ang ating mga nurses are compassionate and excellent in providing this care. So health promotion and disease prevention is already available for all, so everyone can have an easy access to it.
3: Yes. Complete package na.
20: Yes.
3: Anywhere. Hindi lamang dito sa headquarters, kundi anywhere in the Philippines.
20: Yes.
3: And since napag-usapan natin deployments, ang role ng nurses or ginagampanan na trabaho ng nurses within the office, headquarters, pati sa deployments. Ito, sir, ma'am, interesado kaming malaman. And of course, ang ating mga kababayan na hindi tinatrabaho yung trabaho ninyo. Ano usually yung mga challenges na kinakaharap natin? Especially kung ma-deploy tayo sa mga malalayong lugar, ma-deploy tayo sa mga area nga na
20: disaster risk.
3: Disaster risk ng mga area. Ano po usually yung mga challenges as nurses?
23: Ano naman na sa atin yan sa Coast Guard eh. Parang natural na pag once na service ka, madideploy ka talaga sa kung saan man. Minsan nga, biglaan like
20: inevitable.
23: Oh, mamaya, punta ka na dun.
3: Yes.
23: Or if there are any emergencies, no? Isa pinaunang challenge talaga is the facility, no? Kagaya ng, yung sa mga barko natin, yung mga big ships lang natin ang may sick bay. So, pag yung mga maliliit na barko na small vessels natin, so walang siyang specific area, like sick bay na kung saan makapag-treat ka pag may patient ka, no? So, yun, ginagawan natin, napaka-innovative naman ng ating mga nurses, ng ating medical teams na kung saan pipili ng pwesto, kung saan ititreat mo yung pasyente, no? So, pag may casualty or any patient, so, naghahanap lang ng place sa barko sa kung saan
20: masafe,
23: masafe or pwedeng mag-conduct ng treatment. Also, hindi lang sa ating vessels, pati na rin sa area din kasi like hindi naman like kagaya dito sa headquarters na like facilities ng mga Coast Guard is complete. So including the districts, hindi rin lahat ng districts fully equipped ng like malalaki ang pwesto. So kung ano yung meron tayong like i-allocate ng district na area natin, so minamaximize natin yan. Then katuwang din ang ating Coast Guard medical service para din sa mga gamit. So no, kung anong nakikita natin doon sa area, unlike sa pagpapadala kasi natin doon minsan, hindi yung bubungad sa'yo na pag nagpadala tayo ng nurse na may bubungad sa'yo or may dadatnan ka ng isang maayos na clinic or first aid station, kumbaga, or health treatment facility. So, yun yung nurses natin. Extra effort din, gumagawa din sila ng extra effort na pagandahin or magkaroon ng area talaga na kung saan pwede tayong mag-conduct ng ating health services. So isa yun sa challenges na limited resources and hindi naman na siya like talaga sa atin bago kasi gano'n naman talaga tayo. Kumbaga, once lalo na pag nag-uumpisa ka pa lang, so hindi talaga like isang agad may instant. So we start from ground up talaga.
3: Dito na, sir, pumapasok yung pagiging alerto, pagiging innovative, resourceful ng ating personnel. That's why umpisa pala ng discussion natin kanina, in-emphasize niyo talaga, sir, ma'am, yung pag-equip nyo ng skill na ina-update natin na hindi talaga siya mawawala. Kasi in times of this emergencies, hindi kasi natin alam talaga, sir, no, ma'am, na kung saan tayo pwedeng mapadpad, ano ang aabutan natin doon, na-mention niyo, sir. Kaya mainam talaga na alert. And kumbaga, ano na, meron
20: kalmado,
3: ng
20: ma'am.
3: Kalmado, kalmado o meron ng maisip agad yung yes. ating mga nurses na when it comes to responding.
20: Yes, ma'am. And of course, speaking of, di ba, ma'am, sabi niyo po kanina and sir na nagkakandak tayo ng trainings and you update your skills and knowledge when it comes to nursing services. So, my question, ma'am and sir, is ano pa po yung mga capacity building programs na nais niyo pang higit pang mapalakas sa mga susunod na taon, mga ways forward po natin?
0: Yes, hindi ko nga nabanggit kanina dahil nabanggit ko lang ang DLS, SFA, EC3, MHPSS. Gusto ko rin sanang i-emphasize na ang Coast Guard Nursing Service ay may kinahandak din na hyperbaric operation training for nurses. So we have already 3 batches. So our trained hyperbaric nurses are already assigned on PCG capital ships equipped with hyperbaric chambers. It is timely kasi mga divers tayo
3: correct.
0: Na pwedeng maka-encounter or mag-suffer ng diving emergencies in the performance of their duty. So

0: na kayang-kaya nilang ma-provide yung healthcare services para sa ating mga Coast Guardians. So, marami pa akong i-discuss, okay na?
1: Yes, ma'am.
0: Yes, isa na rin dito pala, yung dahil may partnership tayo sa Armed Forces of the Philippines mm-hmm. through the Medical Center, AFP, mm-hmm. All our nurses will have the opportunity to undergo the AFP Nurse Corps Specialty Training Course. So, parang ang isang nurse, magkakaroon siya ng specialization, kumbaga. Ganyan. Then, i-share ko na rin, kasi isa sa mga milestone to ng Coast Guard Nursing Service, CGNS is accredited by the Professional Regulatory Commission as a CPD or Continuing Professional Development Training Provider.
1: Wow.
0: Ibig sabihin, yung may mga training kami and seminar na kinakandak na may CPD units. And this it is extended to all nurses. So, hindi lang ito sa Coast Guard Nursing Service. So, pati yung mga nurses natin sa line, yung officers man or enlisted personnel, even civilian employees, can avail this service, can avail this training once na mag-open. So, ini-inform naman namin lahat. So, we also want to encourage them na, syempre, dapat ituloy pa rin nila yung professional ano nila.
1: Yes. And nakakatuwa yun, mama, for me as a medical, though I'm not a nurse, ma'am. Pero sa mga kapwa nating mga nurse, ma'am, sa Philippine Coast Guard na provider din pala ang Coast Guard ng CPD units. Kasi ang CPD units, ma'am, it's a requirement for you to renew your license.
2: Okay.
1: So pag hindi kumpleto ang iyong CPD units, medyo mahirapan tayong mag-renew ng ating lisensya. Pero nakakatuwa. So, sa ating mga PCG personnel, yan, ang ating nursing service, they offer a CPD trainings na
0: yes.
1: for their renewal of license.
2: I love it lang. Correct.
1: Ayun,
2: and with this, ma'am, sir, since na nasa final stretch na tayo ng ating discussion, ang bilis na ng oras, di ba, ma'am? Ang nais natin ngayon malaman and nais natin marinig coming from you, sir, ma'am, at marinig na ating mga kababayan, ano ang tinitingnan natin na magiging future ng Coast Guard through the Coast Guard Nursing Service because of this development and yung mga future projects natin? At pwede na rin po kayong magbigay ng inyong mensahe para sa ating publiko na nakikinig sa atin at nanonood sa atin ngayon, ma'am.
0: So, huli na pala yun.
1: Nabitan si ma'am.
0: Parang may sabihin. Ayun nga. So, nasa last part na tayo ng programa.
1: Yes,
0: sa mga tagapahinig, sa mga nurses na gustong maging katulad namin sa PCG. Sa mga gustong maging PCG nurse katulad namin, antabay lamang po kayo sa anunsyo sa aming Facebook page. You may like, share, and interact with the Facebook page of Philippine Coast Guard Nursing Service for details of application or kung ano man yung mga requirements.
1: Mm-hmm.
0: Also, sa mga nurses natin ngayon, pinapaabot po ng ating butihing chief nurse na si Commodore Liza Myra Marie Gavan, Philippine Coast Guard, ang kanyang pasasalamat sa patuloy ninyong pagbibigay at pag-aalay ng serbisyo sa PCG. And to add more, let us all be competent, be compassionate, and always ready to serve. And tandaan po natin na let us all draw meaning from knowing na yung skills natin ay kayang mag-save ng isang buhay.
2: Mm-hmm.
0: Nakakatulong ito sa pag-recover ng isang personnel at makakatulong din ito na siya ay makauwi ng ligtas sa kanyang pamilya. Tama ba?
2: Yes,
1: tama.
2: Agree.
0: As part of the healthcare team, our PCG nurses, your health is the health of everyone matters to everyone. Kasi nga, ang isang healthy na Coast Guard, sabi nga nila, ay isang ready na Coast Guard. At ang isang ready na Coast Guard ay isang Coast Guard na kayang magpatuloy sa pagseservisyo sa bansang Pilipinas.
2: Correct.
1: Ang ganda naman.
2: Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Sir.
1: Sir, kayo, sir?
3: Okay na yun.
2: Nasabi na ni ma'am, sir.
1: Nasabi na ni ma'am lahat.
2: Baka may gusto kayo, sir, pasalamatan. Or at least something to look forward to na lang para sa ating mga kababayan. As mentioned nga doon kanina, sir, dahil nga sa recent developments natin at sa mga susunod pa, mga upcoming pa, ano na lang ang nilook forward natin, sir, na magiging itsura or magiging kalagayan ng Philippine Coast Guard to the nursing service because of these developments.
3: Ayun, isa sa inaabangan din talaga natin na yung ating pagtatapos or yung ginagawa na natin na Philippine Coast Guard General Hospital. No? So, napakagandang pag

0: Tapos po yung ating hospital, no, napakagandang ano po ito, para po to sa lahat ng member ng Philippine Coast Guard dependent sa community na rin.
1: Mm-mm.
0: No, yun isa yan sa pinaghahandaan natin, kaya po tayo patuloy na nagtitrain ng ating mga tauhan sa nursing service, sa mga nursing service personnel para po sa pagdating ng ating pagtatapos ng ating hospital. And also yung inaano din namin na kalimitan po kasi lahat ng mga halos programa is nasa NCR, no?
1: Mm-hmm.
0: So isa rin sa goal namin na i-replicate ito sa areas yung ating kung anong meron sa NCR, like yung mga Diabetes Wellness Center, Animal Bite Treatment Center natin. So ginagawan po natin ang paraan na ma-replicate po natin sa areas kung hindi man like whole district, at least the major district sa Visayas and Mindanao. Malalaking district sa Visayas and Mindanao po, no? Saka yun, ina-encourage ko ang everyone na makianta, follow our Facebook page sa Philippine Coast Guard Nursing Service. Mm-hmm. And also suportahan, may upcoming activity tayo na health fair. This as part of the pre-anniversary ng Coast Guard. So marami tayong series of activities, may mental health activities din tayo doon. So suportahan po natin mga servisyo na para sa ating Philippine Coast Guard members.
1: Okay, so with this, ayun, maraming salamat, Lieutenant Junior Grade Habasa and Lieutenant Junior Grade Yuzon, ma'am, sa pagsama sa amin sa servisyong Coast Guard. So with that, Lieutenant Junior Grade Vergosa, dito na tayo magtatapos sa ating programa. But before we end, maraming salamat po sa buong Radyo Pilipinas family and of course, sa ating Chief Nurse, si Commodore Liza Myra Marie Gavan, sa pagpapadala po ng ating dalawang opisyal dito sa servisyong Coast Guard, sa Coast Guard Public Affairs kay Commodore Noemi Cayabyab, and of course, ang ngalan po ng aming Komandante Admiral Ronnie Hill L. Gavan. Maraming salamat po sa pagtutok at pagsubaybay sa ating programa hanggang sa susunod na Webes dito sa Servisyong Coast Guard. Kami pa rin po ang inyong naging kasama.
2: Muli ako si Lieutenant Junior Grade Diane Angelia Vergosa. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig.
1: At ako naman po si Lieutenant Junior Grade Francis Doran Balboa Butterbonia. Maraming salamat at magandang hapon po sa lahat.
3: Talakayan at balitang maaasahan. Servisyong Coast Guard.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas. 2 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
6: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Mga prosecutor na nakatutok sa unexplained wealth article naghahanda ng sumalang sa impeachment trial. May ulat si Kathleen Forbes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Kinumpirma ni House Prosecutor at legal sa report ng UP Senate Terry Redondo na natanggap na ng prosecution panel yung mga financial records at tax records na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte sa kanyang asawa at sa kanila mga kumpanya. Ayon kay Redondo, ibinigay na sa kanila ng Senate Impeachment Court ng mga bank information at tax documents sa kanilang hinihi bilang bahagi ng paghanda sa pag-ilitis. Anya, susuriin mabuti ng prosecution panel ang mga dokumento dahil magiging mahalagang bahagi ang mga ito ng ebidensyang gagamitin sa article on unexplained wealth. Kasabay nito, naghahanda na rin naman yung prosecution team na nakatutok sa unexplained wealth para sa presentasyon ng mga ebidensya sa Senado. Hindi pa naman anya nagdidesisyon yung prosecution kung itutuloy yung bribery article o lilipat na sa unexplained wealth article. Gayunman, sinabi nila doon na posibleng mailatag ng prosecution ang mga ebidensya para sa unexplained wealth sa Senate Impeachment Court sa kalagitnaan o hanggang katapusan ng Setyembre. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Voting threshold sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, posibleng questionin ng ilang senador. Mula Senado, may live report si Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Binahagi ni Senate Majority Leader Juan Villazubiri na may ilang senador ang kumukonsiderang questionin at hilingin na bawaan ang voting threshold para ma-convict si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Ayon kay Zubiri, may ilang kasamahan na senador siyang gustong balikan ang naging ruling sa voting threshold dahil nang ilabas ni Presiding Officer Chis Escudero ang ruling na iyon, ay wala pa anyang nawawalang senador. Ngayon anya ay may mga nakakulong at may pugante. Mainam anyang pagdebatihan ito at humingi ng ruling mula sa presiding officer na si Senator Chis Escudero sa mismong floor. Sa ilalim ng 1987 Constitution and conviction sa impeachment trial ay nangangailangan ng pagsang-ayon ng hindi bababa sa 2/3 ng lahat ng mga miyembro ng Senado. Nauna nang nag-rule si Escudero na 16 na boto o 2/3 ng 24 na senador ang kailangan para ma-convict si VP Sara. Pakinggan natin ang naging bahagi ng pahayag ni Senator Zubiri.
9: There were some colleagues that would like to revisit the threshold because at that time, wala pa yung nawawalang mga senador. Ngayon kasi may mga nasa kulungan at yung sa at-large. So, ugante at-large. So, I think that's the issue now. When the presiding officer made that ruling, we still had a complete slate.
8: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ningfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, live report ni Ningfa Asuncion. Hiling na medical furlough ni Senador Rodante Marcoleta pinagbigyan ng Sandigan Bayan. May live report si Diana Layar.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
11: Yes, Omar, pinagbigyan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang motion ni Senator Rodante Marcoleta na payagan siyang magpagamot sa labas ng pilitan. Ayon kay Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Carl Miranda, isang araw na furlough ang ipinagkaloob sa senador matapos siyang ma-diagnose ng prostate enlargement, hypertension at dyslipidemia. Matatandaang si Marcoleta ay nakapiit sa New Quezon City Jail sa payatas kaugnay ng kasong plunder dahil mo na hindi na ideklarang mga donasyon sa kanyang kampanya sa pagkasenador. Nauna namang tinutulan ng prosekusyon ang naturang motion dahil galing umano sa personal na doktor ng senador ang diagnosis at hindi mula sa mga doktor ng pasilidad kung saan siya nakakulong. Samantala, Omar, sa lagay ng panahon dito sa Campo Crame sa Quezon City, nararanasan ngayon ang malakas na buhos ng ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, Diane Layar. Paligid ng Manila Adventist College sa Pasay City, isasara sa daloy ng trapiko sa September 6, 9 at 13 para sa bar examination. May live report si AJ Ignacio.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
12: Yes, Omar, magpapatupad ng road closure o isasara ang mga sa mga motorista ang paligid ng Manila Advantage College sa Pasay City para bigyan taon ng pagtaraos ng 2026 bar examination. Sa abiso ng Pasay Traffic and Parking Management Office, ipapatupad ang road closure ng September 6, 9 at 13 simula alas 3 ng madaling araw hanggang alas 8 ng gabi. Partikular na maapektuhan ng San Juan Street mula Liverisa hanggang Donada. Ganon din ang Donada Street mula Buendia Avenue hanggang San Juan Street. Inabisuan naman ang mga apektado motorista na humanap na muna ng alternatibong ruta upang maiwasan ang abala. Magtatalaga naman ang mga traffic enforcer ang lungsod upang alalayan ang daloy ng trapiko sa kasagsakan ng bar exam. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, live report ni AJ Ignacio. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
20: Doctors on board!
21: Doctors on board!
22: May mga gamot para sumigla yung atay natin. Maraming available dyan. Pero yung pinakamaganda is still weight reduction. Ano? Lifestyle changes, you choose a healthy diet, kontrolin natin yung mga comorbidities.
21: Pag-uusapan ang ating kalusugan. Gabay para mas makilatis ang ating katawan. Mga sitwasyon, sintomas, o maging karamdaman man, ipaliliwanag at tatalakayin ng buong kalinawan.
22: The success of treatment depends on whether yung role ng pasyente naiintindihan niya.
21: Doctors on board!
20: Doctors on board!
21: Kasama si Dr. Claro Cayanan, Monday, Wednesday, Friday, alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas.
23: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordable Box.

0: water basins.
1: Ayon sa palasyo, napakaraming dapat ayusin sa harap ng hindi na ikasang flood control master plan sa nakalipas na 30 hanggang 40 taon. At habang ikakasana sa wakas ang matagal lang nakatenggang master plan, ay binigyan din ng palasyo na marami na ding intervention ang ginagawa ng pamahalaan para maibsan ang problema sa tubig baha. Ilan lamang dito ang pagpapagana at paggawa ng pumping stations, mobile pumping machine at iba pa na tinutugunan ng Pangulo at ng kanyang administrasyon.
0: Hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada.

0: Kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, inilabas na ng Sandigang Bayan. Detalye mula kay Dayan Lear. Dayan!
1: Yes, J. Mark, inilabas na nga ng Sandigan Bayan 5th Division ang release order kaya dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Sa kautosan ng Korte, inatasan si Police Brigadier General Portia Manalad ng PNP Health Services Service General Hospital na palayain si Bonoan sa kustudiya, maliban na lamang kung may iba pa siyang panaragutan sa ilalim ng batas. Binawi rin ng Korte ang commitment orders na ipinalabas nito laban kay Bonoan ng June 19. Bunsod ito ng resolusyong inilabas noong September 1 kung saan pinabura ng korte ang hiling ng prosekusyon na tanggalin si Bonoan sa hanay ng mga akusado sa dalawang kaso, yung paglabag sa Republic Act 319 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Republic Act 7080 o ang Anti-Plunder Act. Matatanda ang si Bonoan ay kapwa-akusado ni Senador Jinggoy Estrada sa kasong graft at plunder na may kaugnayan sa Flood Control Kickback Scheme. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Dayan Lear!
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report. Mark in, mark out. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Sa iba pa mga balita, Ombudsman Jesus Crispin Remulla itinangging kakandidato siya bilang Chief Justice ng Korte Suprema. Detalye mula kay Nympha Asuncion. Nympha?
3: Itinanggi nga ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nagahangad siyang maging susunod na Chief Justice ng Supreme Court kasunod ng napipintong pagre-retiro ni Chief Justice Alexander Gismundo sa Nobyembre. Sa panayam sa Senado, diretsang sinabi ni Remulla na hindi siya mag-a-apply para sa posisyon. Ayon kay Remulla, wala na siyang ibang ambisyon sa ngayon at ay siyang manatili sa Office of the Ombudsman para tapusin ang kanyang trabaho. Itinalaga sa Remulla bilang Ombudsman o October 2025 at takdak ng magsilbi hanggang 2032. Narito ang bahagi ng pahayaga ni Remulla.
4: I'm okay. It's something that I have to do. For the country. At least to tell people that I believe to be true and I believe can be done for the country. I'm not applying.
3: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, acting capacity ng ilang miyembro ng gabinete, prerogatiba ni Pangulong Marcos ayon po sa Malacanang. Detalye mula kay Raquel Bayan. Raquel!
5: Desisyon na ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatalaga at magpapanatili sa acting capacity ng ilang miyembro ng gabinete at opisyal ng pamahalaan. Payag ito ni Communications Under Secretary Claire Castro kasunod ng pagkwestiyon ni Senator Aimee Marcos saan niya iduse-dusen ang listahan ng mga opisyal na gobyerno na nagsisilbi bilang acting officials. Kung matatandaan, sinabi ng mambabatas na dapat gawing permanente ang appointment sa mga opisyal na gobyerno at hindi sa ilalim ng acting capacity upang masala at magusisi sila ng commission and appointments. Ayon kay Castro, prerogative ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-a-appoint ng mga opisyal. Bukod dito, naayon pa rin naman anya sa batas ang acting appointment ng mga itinatalaga ni Pangulong Marcos. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Paano kala naman para higpitan ang paggamit ng secret funds nilalatag na ho ng House Prosecutors? Detalye niya mula kay Kathleen Forbes. Kat!
6: Itinutulak ng House Prosecutors ang isang panukalang batas na maghihigpit sa paggamit ng confidential at intelligence funds kasunod na rin ng mga isyong lumitaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Sara Portales, Representative Terry Redon, miyembro ng prosekusyon, maaaring ihain sa loob ng 2 linggo yung tinatawag na confidential and intelligence fund integrity bill. Kabilang sa nais linaman sa panukala ay yung paggamit ng mga alias na mga tumatanggap ng confidential funds tulad na lamang ng pangalan Mary Grace Piatos. Sinabi ni Redon na maaaring payagan yung paggamit ng alias para maprotektahan ang lehitimong operasyon pero dapat nakatala at nabeberipika ng ahensya ang mga autorisadong oversight body na tunay na pagkakakilanman ng mga taong sangkot. Nais din umanong linawin ang mga patakaran kung sino maaaring humawak ng secret funds kabilang yung requirement na dapat ay organic personnel at fidelity bonded ang sino mahahawak nito. Maaari rin magtakda ng panukala ng mas malinaw na rules sa paggamit ng confidential funds para sa safe houses at kung ano-ano nga ba yung mga maaaring paggamitan nitong CIF.
7: Kasi, syempre, ACOA guideline is, of course,

0: very important, but I think dahil all-encompassing naman po talaga yung confidential and intelligence funds, tingin ko very important po yung pagkakaroon na po ng aktwal na batas na magtitiyak po ng integrity po ng paggamit na ito.
1: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Samantala, Department of Energy naglabas naman po ng first warning sa 40 generation companies na nakitaan po ng paglabag. Detalye mula kay Luisa Irispe. Luisa!
4: J-Mark, matapos nga ipasokos order noong buwan ng Hunyo, naglabas na ng first warning ang Department of Energy sa mga generation companies na nakitaan ng paglabag. Sa isang panayam kay Energy Secretary Sharon Garin, ito ang mga GenCo na hindi sumagot mula sa showcos order na ipinadala sa kanila ng departamento. Mula naman sa 175 generation companies ang na pinagpapaliwanag, ayon kay Garin, nasa 40 nga ang binigyan ng first warning at nabigyan din ng kopya ang Energy Regulatory Commission. Paliwanag naman ni Garin, sa first warning ay nire-reprimand o formal na babala ito sa mga kumpanya. Narito ang pahayag niya ni Secretary Sharon Garin.
5: Na-warning ano sila. Now, we issued, that's the first warning. If you receive 3 warnings, then we can blacklist you or suspend you or cancel your permit. So, that is the part of what we are trying to push now, that we need to have discipline and accountability with the GenCos. Kasi hindi naman pwede na, ay, nasira, no? Kasi hindi naman, ma-avoid naman yan kung mini-maintain mo lang. So we need to have more accountability with the GenCo. So that's why we issued a new policy na 3 strikes ka, out ka na.
4: Kapag naman tumuntong sa second warning, ito na ang suspensyon at mahigpit na sila ngayon na kapag umabot pa sa third warning, automatikong aalisin na ang kanilang permit na mag-operate. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Yun na pong 15 anyos na estudyanteng sangkot sa pamamariliano sa isang paaralan sa Tacloban City. Pinakakasuhan na po ng Department of Justice. Detalye mula kay DK Zarate. DK.
6: Sasampanan ng kasong menor de edad na estudyanteng sangkot sa pamamarila sa paaralan sa Tacloban City noong Hulyo. Ayon kay DOJ Undersecretary Ian Normandato, 4 na kasong frustrated murder at 6 pang bilang ng attempted murder ang inihayin laban sa 15 taong gulang na child in conflict with the law o CICL. Ayon kay Dato, nakitaan ng prosecution na alam ng estudyante ang kanyang ginagawa ng mamarila ito sa San Jose National High School at kasambuat ang kapwa menor de edad. 2 mag-aaral ang nasawi habang may higit sa 20 ang napaulat na sugatan sa school shooting noong June 22. Dahil dito, ihahay na ang kaso laban sa 15 taong gulang ng estudyante sa Tacloban City sa Regional Trial Court. 72,000 pesos naman ang inirekomendang piyansa sa bawat bilang ng frustrated murder, habang 36,000 pesos naman sa bawat bilang ng attempted murder na kinasangkutan ng nasabing estudyante.
7: On the shooting incident in Tacloban City that happened on June 22, 2026, our prosecutors in Tacloban City have ordered 4 counts of frustrated murder and 6 counts of attempted murder filed against the 15-year-old classmate accused of opening fire during the 22 June 2026 incident at the San Juan National High School, after our prosecutors found that he acted with discernment and in conspiracy with a second minor.
6: Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita, sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
3: Ay, bago po ang lahat, may pabati po rito. Happy 12th birthday kay Aliana Cris Mendoza. Ang pagbati ay mula kay Ikay na binati ko rin noong nakaraan na pamangkin ng aming daragang magayon. Oo, si Tita Matet. Si Tita Matet ay marami ng utang sa amin, pansit. Ano?
8: Happy birthday!

0: have to get a hit, you have to get a hit, you have to prove that you deserve this spot. So yeah, that was just in my mindset. And when I hit it, I was like, okay, the
1: And
0: goal
1: you
0: line home
1: did
0: run.
1: it. You delivered. What was your stats? Anong stats mo that game against Great Britain?
0: My stats, two hits, two for three. Two hits out of three at bats, yeah.
1: Oh, wow. And how did you feel? Naka-headline ka, especially sa website, nakalagay Player of the Day, Martin Francisco, Philippines.
0: It felt so surreal because I'm not usually a player who gets featured. I'm usually more of like on the defensive more than the offensive. So it was so surreal. I had, and also kinikilibutan ako just thinking about it again because of course I had my parents, my family who was very proud and was sharing it and everything, and I was very proud to be able to bring that to, of course you see Martin Francisco, there's Francisco there, so it was amazing to display my family name and my family, and of course the Philippines, for the Philippines to have a player of the game. I think a lot of the things that we did as a team was really more for the Philippines and para sa bayan more than for ourselves alone. So I was very prideful that I was able to share more highlights and give more highlight to the Philippines rather than I was to myself. So yeah.
1: Yes, and congratulations. We're so proud of you and the rest.
0: Thank
1: Now,
0: you,
1: third
0: thank
1: day,
0: you.
1: two more games. After the second day, second spot ang Philippines, 'di ba? Very close to making it to the final stage of the World Cup. So, how was the last day? Ano yung usapan ng buong team against Taipei and likewise that game against Venezuela?
0: So against Taipei and Venezuela, so we had the Taipei before our first game is Taipei. So just waking up and getting into the bus, coach and their manager kept on emphasizing the importance of these two games because the night before, Venezuela beat Taipei, which meant that must win both games. So in the bus pa lang, I think we all felt the pressure of having to really in the pressure and the importance of having to really win both games. So I think the bus was very you could feel the atmosphere. There was really pressure in it, and then the warm up and everything. Everybody was just so was very focused on, you know, we need to win, we need to win, and I think that might have also hindered us in a way because we put so much pressure on ourselves. Na we won yesterday, we have to win today. This today's games are like must win games, as was mentioned to us. So I think the pressure against Chinese Taipei was taking over us in a way. And then the first inning, we were put out zero. And then when we were defensive now, two outs, biglang na paluan yung pitcher namin and we couldn't quite recover kasi their hits were really hits na sumisiwang talaga sa mga gitna ng mga depensa namin. So defensively, you can't really defend a hit because a hit is a hit. So we tried to recover, but unfortunately we didn't get any hits also until the last inning, which was too late. And then coming into Venezuela, of course we were all down. We tried our best defensively too, but then again our offense wasn't quite there. Kulang pa rin our hitting, and the Venezuela players were all such great hitters, na really powerful hitters, which we also weren't able to defend as well as we hoped we would. So.
2: Sa Martin Francisco ng ating Philippine Women's Baseball Team which finished fourth overall sa WBSC Women's Baseball World Cup Group Stage in Tainan, Taiwan. 2-3 record yung naging overall mark nila. And like I said, it was very impressive dahil nga mabibigat na koponan yung nakalaban nila rito including seven-time world champion and world number one Japan na nalimitahan nila to only 3 runs And then they also won against number 7 Cuba and number 15 Great Britain. Doon sa dalawang panalo na yun ng Pilipinas, ano, on the same day, doon pinangalan ng player of the day itong si Martin Francisco. Laban sa Cuba, Martin Francisco had 1 RBI. Laban naman sa Great Britain, 2 RBIs para kay Martin Francisco. Now, is there going to be women's baseball in the 2026 Asian Games? Dahil base sa naging performance itong ating koponan sa World Cup group stage, sabay, di ba, malaking chance for a medal. But unfortunately, hindi, wala pong women's baseball in the Asian Games. I don't know kung bakit wala. Men's baseball lang yung meron. May maglalaro para sa Pilipinas sa men's baseball, but women's baseball ay hindi po lalaroin in the 2026 Asian Games na mag-uumpisa na in September 20. If I'm not mistaken, 19 or 20. Yung maging official, yung opening ceremony niya in Aichi, Nagoya, Japan. So, konting tulog na lang. Lalaban na po ang Team Pilipinas in the Asian Games. 2 minutes before 6 o'clock in the evening ngayong Thursday. That's it for post-game ngayong araw na to. Susunod na po, Ria Revelo para sa Sports 918 until 8 p.m. Until sa susunod nating recap dito po sa post-game, ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating galawin!
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: So, si Secretary Distison, nung siya ay na-appoint, ang tinutugunan niya ngayon ay yung tungkol sa major river basins. At ngayon ay nakikipag-ugnayan na rin po siya patungkol dun sa Aquino Singson Master Plan.
10: Pabor naman ng Malacanang na maisapubliko ang National Flood Control Master Plan para magkaroon ng ideya ang publiko patungkol dito na pwede ring sundan ng susunod na administrasyon. Muli namang binigyang diin ng palasyo ang pagpapaigting pa sa hakbang ng pamahalaan sa issue ng climate change. Iniutos na raw ng Pangulo sa lahat ng ahensya ng gobyerno sa pangunguna ng DENR at Climate Change Commission na tumugon sa kanilang obligasyon hinggil sa climate change.
9: Kasabay nito, isinasagawa ang mga hakbang upang pigilan ang mabilis na pagtaas at kalaunan ay bawasan ang greenhouse gas emissions ng bansa. Sa pamamagitan ng estratehiya nito, sa mabilis na pagbabago ng klima, layunin din ng pamahalaan na ilatag ang pundasyon ng isang matatag at inklusibong ekonomiya na mapapakinabangan ng kasalukuyan at hinaharap ng mga henerasyon. Kaya ang utos ng Pangulo, ipatupad ang polisiya para sa pagtugon ng climate change.
10: Samantala, iniatas na rin ng Pangulo ang pagtugon sa bahasa NLEX.
9: Ilan pa sa mga solusyon na nakita ng DPWH at ng NLEX Corporation ang paglalagay ng shit piles upang hindi tumawid ang tubig mula sa Tulaok River sa expressway. Kasama rin dito ang pagpapalalim ng Tulaok River na magsisilbing imbaka ng na bombang tubig upang maiwasan ang pag-apaw sa expressway tuwing high tide o tuloy-tuloy ang buhos ng ulan.
10: Kenneth, pasyente para sa bayan.
8: Inilatag ng DPWH ang mga agarang turong o tugon sa baha sa NLEX kasabay ng pagpapatupad ng long-term solution. Habang nakikipagtulungan na ang pamunuan ng NLEX sa Japanese experts para masolusyonan na ang epekto sa trapiko dulot ng baha. Yan ang ulat ni JM Thompson.
11: Mismo si Public Works Secretary Vince Dizon ay naranasan ng mabigat na trapiko sa bahagi ng San Simon sa North Luzon Expressway. Dahil sa bahang dulot ng pinagsama-samang umapaw na tubig mula sa mga waterway sa lalawigan ng Pampanga at kalapit nitong lugar. Pero ayon sa kalihim, bumaha na rin sa kaparehong lugar noong 2023 kung saan lagpas isang linggo ang abalang naging epekto ng baha.
12: Migagro na nga na, na tatlong araw na nawala natin yung tubig dito eh. Kasi talagang noong 2023, may git isang linggo to eh. Ibig sabihin nun, yung volume ng ulan noong 2023 na nagsara to, kumpira ngayon, eh di hamak na mas mataas ngayon. So yung simpleng pagtataas lang ng kalye, walang magagawa yun kasi nangyari ulit eh.
11: Binigyang diin ni Secretary Dizon na kailangan ng simulan ang long-term solution na matagal ng plano batay sa Flood Mitigation Master Plan.
12: And ang number one na paulit-ulit sinasabi ng lahat ng master plan, imbakan ng tubig, detention basin, kamukha ng mga ginawa natin sa Cavite, sa Imo, sa Gentry, tsaka sa Bacoor. Kung kinakailangan, ako mismong kakausap sa mga may-ari ng lupa, mananawagan sa kanila. Anyway, baha naman dito halos buong taon, e patulungan na nila yung gobyerno, yung community, na payagan na kaming maghukay sa mga property nila para doon tayo magdadaga ng tubig at mababawasan yung tubig.
11: Samantala, dahil sa tuloy-tuloy na aksyon ng DPWH, MMDA, DOTR at pamunuan ng NLEX, kahit papano'y lumuwag at nadadaanan na ang southbound at northbound ng NLEX. Mayroon kasing tuloy-tuloy na mobile pumps na kumukuha ng tubig mula sa kalsada, ganun din ang mga flood barriers at sandbag na nakalagay bilang pangharang sa tubig.
12: Pero hindi pa tayo tapos, no? Kasi nakita nyo naman, may tubig pa rin. At the same time, makikita nyo, I'm sure nakita nyo dito, kung titignan nyo yung tubig sa tabi ng highway, eh napakataas at hindi gumagagaw.
11: Napansin din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang stagnant na tubig sa paligid ng expressway. Kaya naman nagpatulong na ang ahensya sa NLEX Corporation at Japanese experts para agad na masolusyonan ang epekto sa trapiko ng baha. Bukod sa tuloy-tuloy na pag-aalis ng tubig sa kalsada, may tatlong agarang aksyon ng DPWH.
12: Ang unang ginawa lang natin is tanggalin natin ang tubig na nasa highway, na nasa expressway. Kasi ang MacArthur, walang madadaanan kasi mas mababa ang MacArthur Highway sa NLEX.
11: Pinaghahandaan naman ang ahensya kung sakaling bumuhos na naman ang ulan at posibleng maipon muli ang tubig sa kalsada.
12: Tutulungan tayo ng NLEX na mag-dredge. Itong nakikita niyong mga trench na to, gagaliman natin to, huhukayin natin para mas marami siyang ho-hold na tubig.
11: Mas mahaharang ng bagong flood wall technology na tinatawag na FlexMac ang tubig na umapaw sa kalsada. Sisimulang lagyan ng harang ang bahagi ng San Simon sa may Tulaok Bridge habang titiyakin ding may mga nakadeploy na mobile pumps sakaling muling maipon ang tubig. Humihingi naman ang paumanhin ang NLEX Corporation sa mga motoristang naabala dahil sa epekto ng pagbaha sa expressway.
13: Ginagawa po namin ang dapat namin gawin at ang kailangan namin gawin upang maibsan ang pagdurusa ng ating mga kababayan dito sa dulot ng habagat na ito.
11: Inaasahan namang tatlong lane na ulit ang pwedeng magamit ng mga motorista dahil sa pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan at mga agarang tugon sa problema sa baha. JM Thompson, para sa Bayan.
14: Samantala, na itala sa Cordillera ang kaliwat kanang pagguho ng lupa kung saan ang ibang kalsada ay hindi madaanan. Sa kabila nito, tiniyak ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan ang tuloy-tuloy na clearing operations para hindi maabala ang mga residente at motorista. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
15: Nananatiling naka-alerto ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa epekto ng habagat sa Cordillera. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, pumalo na sa 1.8 billion pesos ang naitalang pinsala sa mga infrastruktura at kalsada batay sa datos ng Department of Public Works and Highways Cordillera. 465 road sections ang naapektuhan dahil sa pagguho ng lupa. 4 na kalsada naman ang nananatiling sarado, kabilang ang Baguio Itogon Road sa poblasyon Itogon, Benguet Nueva Vizcaya Road sa Bacala, Trinidad, Cannon Road at Congressman Andres Acop Cosalan Road sa Bocod, Benguet. Patuloy ang clearing operations sa mga naturang kalsada. Umaabot naman sa 3.3 billion pesos ang kinakailangang pondo upang mapalitan at ma-rehabilitate ang mga nasirang infrastruktura.
16: Tayo po ay nakikicoordinate sa mga LGUs at saka ibang agencies po like yung mga PNP. Tumutulong din po yung mga PNP sa atin sa pag-open ng mga kalsada. Ang mga challenges natin yung delikado sa paglilinis, kaya dapat ingat na ingat po tayo kung tayo maglilinis.
15: Samantala, sa datos ng RDRRMC, 23 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura sa Cordillera. Maaari pa itong madagdagan habang nagpapatuloy ang monitoring at validation ng mga kinauukulang opisina. 87,000 pamilya ang naapektuhan ng bagyo at habagat, katumbas ng 272,000 individual.
17: Sa kasalukuyan, patuloy yung nakatutok ang mga LGUs natin, ang OCD CAR at saka yung sinasabi nating response clusters sa pagtugon ng pangailangan natin sa affected na residents natin. Mayroon na tayong nakapreposition ng mga relief supplies sa iba-ibang LGUs.
15: Nananatiling suspendido ang tourism at mining activities sa ilang bahagi ng rehiyon upang maiwasan ang anumang insidente. Kasabay nito, ipinag-utos ng ahensya ang agarang pagpapatupad ng preemptive evacuation sa mga lugar na nasa panganib.
17: Ang pangunahing ginagawa natin ngayon, yung patuloy na monitoring at koordinasyon upang maagapan ang anumang insidente at mauwi naman lang sa safety pa rin ng lahat.
15: Jezreel Kate Pizar para sa Bayan.
18: Samantala, sa punto pong ito, makakausap po natin sa linyang telepono si geologist at executive director ng UP Resilience Institute and UP NOAA Center, si Professor Mahar Lagmay, kaugnay sa mga nararanasang baha, particular po dyan sa Central Luzon. Professor Lagmay, magandang gabi po. Dayan Kerer po ito ng Ulat Bayan sa PTV.
19: Oh, hello, good evening.
18: Good evening po, sir. Well, Professor, isa nga po sa mga kapansin-pansin po yung mga naitalang pagbaha sa Central Luzon, particular po sa Bulacan at maging sa Pampanga. Sir, yes. Naririnig po ninyo ako? Magandang gabi po.
19: Naririnig ko po kayo, kaya lang hindi gaanong medyo nahirapan akong marinig. No? Pero naririnig ko po kayo. Ang tanong niyo po ay kapuno po ng pagbaha.
18: Po, diyan po sa Central Luzon, sir. Ano pong assessment po ninyo dito dahil yung baha ay ang tagal po nitong humupa?
19: Oh, hello?
18: Yes, sir? Alright, yung pong mga naitalang pagbaha po sa Central Luzon, Professor, particular po dyan sa Bulacan at Pampanga. Ano pong assessment po ninyo dito, Professor? Bakit po yung baha ay ang tagal po nitong humupa?
19: Dali, ganito po, hindi po unang beses nangyari ito, ano? Nung 1972, meron tayong malaking dilubyo dyan, binahang Central Luzon. Nung 2011, nakita ko na po yan, yung mga pagbaha dyan sa Kalumpit, Hagonoy. Tumatagal po yan ng mga, siguro, migot ko mulang, mga isang buwan hanggat isa't kalahati, ano? At naulit po ito nung 2015, 2020, maaaring noong 2020-2023, no? At ngayon, meron na naman. Umulan po kasi ng katakot-takot, di ba? Mga ilang linggo din ang tuloy-tuloy na pag-ulan, meron tayong habagat. Nagkaroon ng mga pag-ulan dito sa Sambar, no? Sa Sierra Madre, Eh pag bumuhos po ng pagkalakas-lakas ng ulan dyan at tuloy-tuloy, eh yung tubig po na yun ay dadaloy. Bababa ng bundok, eh aagos yan doon sa sentro. Aapaw yung mga ilong habang ito ay patuloy na dumadaloy papuntang Manila Bay hanggang madrain yan. Ano? So kumbaga, purong mga tubig doon sa ilog ng Pampanga at saka mga ibang ilog dyan, sa Tarlac, sa kung saan-saan, ay ang nangyayari, eh, nababaha po yung mga komunidad. Po yan ay Central Luzon Plain po yan, ano? At talaga ng tubig, lalo na yung mga specified areas na alam na natin kung saan yon at na-aggravate pa ng mga problema yan. Change, nagiging mas madalas yung mga malalaking pagbaha, yung malakas na pagbuhos ng ulan. At yan, meron pa tayong mga ginagawa din to aggravate the problem, no? So marami pong mga ano yan, mga problema pa natin yung problema na natin. At yan po, ang resulta ay yan, eh, nagkakaroon tayo ng paghihirap sa ating mga kababayan dyan sa Central Luzon.
18: Well, Professor, tingin po ba ninyo talagang pangunahing dahilan dito ay itong sinasabing ang climate change o ito pong kawalan po ng implementasyon ng sinasabing flood control master plan? Ano po ang tingin po ninyo, Professor?
19: Marami na pong pag-aaral, ano? In fact, meron nga akong nakitang pag-aaral dito sa UP na ang sinasabi na base dun sa datos na tinignan nila, rainfall records natin, na yung nga merong kapula-pulang pagtaas ng dami ng ulan, ano? Dami ng ulan na naibubuhos ngayon, no? Kumpara dun sa dati, mga 100 or 50 years ago. Mas madami na po. At yan po din ang mga climate, ano, ang mga sinasabi ng mga climate scientists, mga dalawang dekada ng nakaraan, na yung mga bagyo natin ay lalakas ang hangin, tapos yung pag-ulan ay dadami din. At hindi lang yon, magiging mas madalas. Yung dating mga dilubyo na pagkalaki-laki na nakita na nangyayari minsan lang sa isang buhay ng isang tao ay mararanasan na po ng mas madalas, once every 5 years, once every 10 years. Kumbaga, sa isang buhay natin, mas marami nating beses makikita itong mga dilubyong pagkalaki-laki.
18: Well, ano po kaya tingin po ninyo, Professor, ang mga maaring gawin, yung sinasabing pangmatagalang solusyon para po hindi po ganito ulit ang mangyari ng mga pagbaha sa Central Luzon?
19: Bali, dati po, ang parang pangkaraniwang solusyon natin at yung pinagbubuhusan natin ng pera, no, budget, ay napupunta doon sa mga gray infrastructure na tinatawag. Ito po yung mga dike, ito po yung mga concrete structures na flood prevention, no. Pero ngayon po, sa buong mundo, ang ano ngayon ay more on hybrid solutions, no. Datayo tayo ng mga dike. Pero hindi lang yon, marami pa kasing mga less expensive, mas mura, na mga interventions katulad ng paggawa ng mga retention basins, mga detention basins, yung paggawa ng making room for the river, pagpaplano ng mga komunidad, pag-zone ng tama, pag-reforest ng mga kagubatan, mga kabundukan. I can probably name 20 interventions na dapat tinitignan din natin, na sinusulong din po namin yan doon sa UP Resilience Institute at NOAA Center, kasama po ang DPWH, kasama po ang DNR, kasama po ito doon sa Oplan Kontrabaha, na hindi lang isa ang ating tinitignan na dike o concrete structures. Pinag-aaralan po ito ng masinsin. Iyan po ang nabigyan ng budget ng Kongreso at saka ng gobyerno ngayong taon. Kulang-kulang 1 billion ang binigay para ang ating approach sa flood control. Actually, mas gusto naming tawagin itong flood management. Ay mas scientific. Kumbaga, napapag-aralan natin ito na bago tayo mag-invest sa isang proyekto, kontrabaha, ay tinitignan na natin bago maggumastos, ano? Eh nakikita na natin yung resulta kung magiging may benepisyo ba to sa taong bayan. Bababa ba yung baha? Ganong kababa ang ibababa ng baha? Ganong kalawak ang pagbaha? Ilang komunidad, ilang tao maapektuhan na mababawasan? Nakikita po yan sa paggamit ng siyensya at makabagong teknolohiya.
18: So, Professor, tama po, ano, nagkakaroon na po kayo ng consultations and studies, kaugnay na rin po nitong mga pagbahang ito with DPWH and other agencies?
19: Ano po yan? Pakiunit? Sorry.
18: Alright, so you've mentioned, tama po ba, Professor, na mayroon na po kayong mga ongoing studies and consultations with DPWH and other concerned government agencies para po dito sa mga problema sa pagbahang ito, Professor?
19: Na simula January pa lang po, yung panahon po nung umupo si Secretary Vince, ay pinapasa na po sa amin nila yung mga disenyo ng mga proposed projects. At tinitignan po namin kung gano'ng ka-epektibo ito, ano ang masolusyonan ito, o baka naman hindi masolusyonan yung mga dapat na masolusyonan, gagastos lang. Tinitignan po namin yon at binabalik namin sa kanila kung ang rekomendasyon namin ay okay ang proyektong yan o hindi. Makikinabang ba ang mga taong bayan o wala naman? Yan po ay ginagawa na po at nagre-recommend po kami ng mga strategic na mga paraan, no? Para yung mas evidence-based, gamit ang bagong tukning para mas magpaganda pa po natin yung ating mga interventions na hindi lang dike, no? Marami pa po kasing iba. At ang tawag natin dyan ay flood management, no? Huwag po natin isipin na mawawala ang baha. Hindi po mawawala ang baha kasi tuloy dito sa Pilipinas, kada taon, nangyayari po yan. Ito po ay natural. Ang pwede nating gawin through flood management ay bawasan yung taas ng baha para mas maging epektibo yung ating mga nilalaanan ng pera sa mga proyekto para maibsan naman yung pagdurusa ng ating mga kababayan. Sinusulong din po namin yung proper land use planning, yung zoning ng mga komunidad, yung mountains to the sea approach, no, reef to reed. Para yung tubig kasi hindi naman nagre-recognize yan ng LGU boundary, di ba? O ng city or municipality boundary. Magkakasama po magkakadikit ng mga munisipyo at syudad. At kapag ganun paraan, mas nakakatipid tayo, mas epektibo po ang ating mga dito yung mga dagdag na pasakit na binibigay sa atin ng climate change.
18: Well, bukod po dyan sa flood management plan, ano naman po yung po pwedeng papel o mahalagang kampanya naman po ng mga residente? Yung kanila po nga siguro lifestyle na rin or ano po ang po pwedeng kontribusyon ng ating po mga kababayan para po dito rin po para maibsan yung epekto ng mga pagbaha pong ito, sir?
19: Ang tanong niyo po, ano ba pong pwedeng magawa ng mga tao, no? So, meron tayong mga ginagawa din na yung ano, napagrabe pa natin yung pasakit sa ating mga sarili, no? Katulad po ng pagtapon ng basura. Kailangan sinusunod natin yung Solid Waste Management Act. Pag nagtapon tayo ng basura, babalik sa atin yan kapag may baha. Makikita po yung mga basura na yan sa ating kalye. Nagkalat yan. Tapos binabarahan po niya yung mga daluyan ng tubig. Ayaw po natin yan kasi tataas ang mga baha. Kasi hindi makakadalo yung tubig papuntang dagat. Marami pa po, no, yung tamang pag-obserba ng zone, ng plano ng komunidad, plano ng local government unit. Kung ito ay nakareserba para sa green space, dapat ireserba natin yan as green space. Hindi natin tinatayuan yan ng subdivision, hindi natin tinatayuan ng mga building. Kasi po, yung pong mga lugar na yan, kapag natukoy na bahaing lugar doon sa flood hazard map, ay natural na daluyan ng tubig. Kaya dapat doon sa plano pa lang ng komunidad, plano pa lang ng munisipyo o syudad, ay dapat nakikita na yan para hindi tayo napaparihirapan kapag tuloy-tuloy ang mga ganitong klaseng problema sa atin, katulad ng bagyo, yung habagat, yung hindi natin pagsunod sa mga batas, sa mga pulisya, sa zoning, sa land use plan, ay babalik din po sa atin yan. At kapag masyadong malaki yan, ay nahihirapan tayong lahat.
18: Lamang po, Professor Lagmay. Of course, there is no overnight solution para po sa problemang ito. Tingin po ninyo, kakayanin naman po, gaano po katagal yung timeline na ating tinitingnan to really solve this problem po sa pagbaha, sir?
19: Iyon, bali, medyo long term to, no? Kasi yung suliranin natin ay hindi naman nagmula ng ang, no? 1941 pa lang, 1936, kasi yung plan na preserve green, ito po yung mga tabi ng ilog para sila yung nag-a-absorb ng tubig. Sila ang binabaha na walang tao, walang komunidad, walang mga residential areas. Na-compound na po eh, no? Compounded ay ilang dekada nating hindi sinunod itong mga plano. So kumbaga, nagtatayo ka ng gusali, may plano ka, hindi mo naman sinunod, paano na lang yung magiging itsura ng gusali mo na tinatayo? So ganun din po ang komunidad, ganun din po ang syudad, ang munisipyo, may plano dapat yan, no? At dapat sinusunod yan. Pag hindi sinunod, babalik sa'yo yung problema. So meron din tayong mga tinatawag ngayon na comprehensive land use development plans. Nandiyan po ang basihan ng zoning, nandiyan ang basihan ng investment plans, nandiyan ang basihan ng kung ano-anong mga plano. Inunod, lahat tayo apektado. Ang edukasyon ay apektado. Ang turismo ay apektado. Ang agrikultura, ang livelihood, ang pagkain natin, ang source of, ang food security natin ay apektado. So, hindi lang ito simpleng baha kasi konektado po ito sa buhay natin, konektado po ito sa makakain natin, konektado ito sa buhay natin at yung development ba na yung pag-unlad ng isang bayan, pag-unlad ng pamilya, pag-unlad ng bawat lugar sa ating Pilipinas.
18: Walang datot, maraming salamat po sa inyong oras at sa mga impormasyon yung binahagi po ninyo sa amin, Geologist and Executive Director ng UP Resilience Institute and UP NOAA Center, Professor Mahar Lagmay. Thank you po, sir. Samantala, dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulang dulot ng habagat, naka-alerto pa rin ang Health Department sa pagtugon sa tumataas na kaso ng leptospirosis sa bansa. May paalala rin ang kagawaran kaugnay ng tamang pag-inom ng gamot kontra leptospirosis. Inaulat ni Sheila Natividad.
20: Naka-alerto ang Department of Health sa posibleng second wave ng leptospirosis sa bansa dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulang dulot ng habagat. Sa pinakahuling tala ng DOH, hindi bababa sa 6,000 ang kaso ng leptospirosis. Lumalabas din sa pananaliksik na paglusong sa baha ang pangunahing sanhi nito. Pero bukod sa baha, pwede ring makuha ang sakit sa pagligo sa ulan na direktang nanggagaling sa alulod ng bubong na ayon sa mga eksperto, pwedeng pumasok sa mata o sugat sa balat ang bakterya mula sa tubig ulan.
21: Kung lulusong, una muna, dapat merong protective, personal protective gears tayo. Kung kaya naman ang bota, okay, kasi depende nga kung gaano kataas, okay, may bota, meron ngayon hanggang sa baywang na nga na pang protection para maiwasan yung direct contact. Pwede rin kasi siyang makuha itong leptospirosis sa sa mga mucous membranes, sa mata, sa ilong, sa tapos pag may nakain tayo, nainom, na contaminated ng fluid galing sa mga infected na daga.
20: Sa kasalukuyan, may leptospirosis fast lanes na sa 33 hospitals sa bansa para ma-accommodate ang mga pasyente. Tuloy-tuloy din ang surveillance operations ng DOH para matukoy ang bilang at edad ng mga nakakakuha ng nasabing sakit dahil may incubation period ito. Ibig sabihin, sa loob ng 1 o 2 linggo pa lang pwedeng madama ang epekto ng sakit. Makatutulong ang surveillance para ma-monitor ng maigi ang mga nakakakuha ng leptospirosis. Pagdating naman sa pag-inom ng gamot pangontra sa nasabing sakit katulad ng doxycycline, doxycycline, nagpaalala ang DOH na hindi ito angkop para sa lahat ng edad. Ang dosage kasi ng doxycycline, idinedepende ng doktor sa timbang ng isang individual. Sa mga bata, hinihikayat pa rin ng DOH ang pagkonsulta sa health centers.
21: Pag na-expose, okay, within 72 hours, 24 or 72 hours, yun yung effective na makapagbigay ng doxycycline. Pero kailangan nga magpakonsulta, okay? Kasi may proper instruction yan. Ito yung period na kung kailan bigyan ng doxycycline, magiging effective siya.
20: Inanunsyo ng MMDA na may top 5 priority rain catchment projects sila pangontra sa baha na ipinresenta rin kay Executive Secretary Ralph Recto. Nakatakdang magsimula mga proyekto ngayong taon at inaasahang matapos ang ilan sa mga ito pagsapit ng Hunyo sa taong 2027. Sheila Natividad, para sa Bayan. Wala lang po tayong bagyo na minomonitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, nakaranas tayo ng pasulpot-sulpot na pag-ulan at paminsan ay mabigat na pag-ulan tulad sa Metro Manila nitong hapon, maging sa probinsya ng Quezon, Laguna at sa Batangas. Paglilinaw ng pag-asa, dulot po yan ng habagat at pinalalakas o may impluensya pa rin ang bagyong pilandok dito kahit na nasa labas na yan ng Philippine Area of Responsibility, habang dalawang sama ng panahon sa labas naman ng PAR, wala itong direktang epekto sa ating bansa. Ang LPA nakitang malusaw o magde-dissipate sa mga susunod na araw. Samantala, nagpalabas din ng impact-based forecast ang pag-asa sa posibleng mabigat na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha. Dulot ito ng habagat sapagkat pababa ang habagat sa Katimugang Luzon. Lubhang apektado ng habagat bukas, September 4, ang Bataan, Pampanga, Zambales, Bulacan, Laguna, Nueva Ecija, Rizal at sa Tarlac. Ibig sabihin po nito, dahil sa posibleng pagbaha o tuloy-tuloy na mabigat na pag-ulan, mataas ang tsansang makaranas muli ng aberya sa trapiko sa mga lungsod. Posibleng power at water interruptions, damage to properties, pinsala sa sektor ng agrikultura at pangingisda. Makararanas din ng mabigat na pag-ulan sa Metro Manila, Batangas, Cavite at sa Rizal. Samantala, mas tuyong panahon naman sa Visayas pero babala rin ang pag-asa ang habagat ay nakaapekto rin sa kanlurang bahagi nito. May chance sa makaranas ng isolated rain showers at bahagyang maulap na panahon. Nariyan din nakatutok ang Indo-Pacific breeze kaya makararanas ng haze ang kanlurang Visayas, gayon din sa kanlurang bahagi ng Mindanao. Good weather naman ang panahon maliban na lang sa posibleng localized thunderstorms sa hapon o gabi. Silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa for this weekend. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapalo lang yan.
18: At susunod, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binigyang pagkilala ang mga Pilipinong inventors at innovators sa pangunan niya sa 2026 Presidential Philippine Innovation Awards.
20: Sa eksklusibong ulat, ilang pulis kasama ang isang hepe, sinibak sa pwesto matapos umunoy mahaluan ng isang sibilyan ang lehitimong checkpoint sa Leyte.
14: At National Simultaneous School Safety Drill, ikinasa ng Education Department ngayong araw. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
0: Based on the joint circular, may vault ba as required? May vault ba yung DepEd?
1: According to the joint circular, may vault na required. But ako, wala akong nakitang vault nung nasa DepEd ko.
0: Earlier in your testimony, you said when you received the AOM in February of 2024 and you were instructed to make the necessary defense of your expenditures, sinabi mo, you had to get it from the field.
1: Sabi ng SDO, yeah, they have to get it from the field. Yeah.
0: So it was not in the vault?
1: It was not in the vault at the time I asked for it.
0: Because it's required, proof of payment, receipts, AR should be in a sealed envelope in the vault. Maraming mga hindi masagot dito sa katanungan kung tama ba ang paggastos ng confidential fund, yung handling ng pondo, talagang ginastos ba sa mga sinasabi? O gawa-gawa lang ba ang mga dokumento dahil nasa field pa? Hindi natin alam. Yun ang medyo trahedya rito.

0: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Ngayong mataas ang presyo ng langis, ang mga patapong gamit na mantika, posible pa palang gamitin na ipangkarga sa mga jeep sa halagang 8 piso kada litro. Ang imbensyong yan na isip ng isang Pilipino na kabilang sa binigyang parangal ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 2026 Presidential Philippine Innovation Awards. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
1: Ang gamit na mantika na itinatapo na lang, maaari nang ipakarga at gamitin ng jeep pampasada? Posible na yan ngayon. Gamit ang chemical at mechanical reactor na gawang Pinoy, pinoproseso ang mantika para maging biodiesel. Ang presyo? 8 pesos kada litro. Abay, higit na mas mura kumpara sa 50 hanggang 80 pesos na diesel at biodiesel sa merkado.
2: In 28 minutes, meron ka ng biodiesel at a cost of only 8 pesos per liter. Gusto ko lang matulungan yung ating economy para makarecover. Kasi merong mga farmers sa Cordillera na yung produce nila, yung harvest nila, nabubulok na lang. Kasi pag dinala nila sa Metro Manila, transport cost is already an economically viable.
1: Isa lamang ang imbensyon na yan sa 5 likhang Pinoy na pinarangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ginawang Presidential Philippine Innovation Awards. Binigyang pugay ng presidente ang mga Pinoy innovator na gumawa ng imbensyong makatutulong sa iba't ibang sektor at industriya.
3: Technologies are advancing at a pace that we have never ever seen before. Communities confronting the effects of climate change, while geopolitical tensions, supply chain disruption, and supply chain disruptions test the resilience of our economies and all our systems. And amidst these challenges, you chose to move forward. You transformed bold ideas into scalable, real-world solutions that respond to the needs of our people.
1: Nakatanggap ng mahigit kumulang 3 milyong piso ang mga nagwagi.
3: This comes with a post-competition support, such as expert mentorship worth 1 million pesos to help scale up your winning innovation.
1: Kabilang din sa naparangalan ang Marisa Turbine. Inilalagay ang turbine sa ilog o dagat na may malakas na agos ng tubig. Umiikot ang blade at nakakalikha ng malinis na kuryente.
4: Yung mga solar po nasa about 5 pesos, 4 pesos, ito, kaya nito ng 2 to 3 pesos po. So malaking tipid po per kilowatt hour. Yung generation pa lang po yun, ha.
1: Nangako si Pangulong Marcos na patuloy na susuportahan ang mga Pinoy innovator na hindi lamang may angking galing pero may talentong makatutulong sa pagtugon sa mga problema na kinaharap ng bansa. Clazel Pardilla para sa Bayan.
5: Lalo pang pinaigting ng China ang presensya nito sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc habang ang Armed Forces of the Philippines tiniyak na poprotektahan ang maritime interest ng bansa. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
6: Hindi kayat ang pamahalaan na paigtingin pa ang pagbabantay sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc noong buong buwan ng Agosto. Higit 20 barko ng China ang namataan sa Bajo de Masinloc base sa monitoring ng Philippine Navy. 14 dito ay barko ng China Coast Guard habang 9 ay barkong pandigma ng People's Liberation Army o PLA Navy. Mayroon pang naiulat na Chinese Marine Research Vessel na nanatili umano sa lagoon ng Scarborough Shoal sa loob ng 21 araw o hanggang noong September 1. Wala pang kumpirmasyon patungkol dito ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Ikinabahala ng isang grupo ang impormasyon patungkol sa panibagong research vessel. Lalo't dati nang naiulat ang pananatili noon ng floating platform sa naturang bahura at nag-iwan ng mga communication equipment. Ayon kay Dr. Jose Antonio Goitia ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, dapat siyasatin ang mga ginagawang aktibidad ng China sa Scarborough Shoal upang mapigilan ang panibagong artificial island sa West Philippine Sea. Sa gitna naman ng illegal na pananatili ng China, tiniyak ng AFP ang pagprotekta sa maritime interest ng bansa sa pamamagitan ng deployment ng sariling assets ng Pilipinas, katuwang ang iba pang kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Samantala, hindi lamang sa West Philippine Sea, kundi pinalawak na rin ang foreign malign influence sa mga lokal na issue sa Pilipinas.
7: And street level, Tagalog ang ginagamit nila. Any other thing that will be anti-Philippine stance of West Philippine Sea that will demonize government officials standing up for our rights, that would be already pakikialam sa ating mga internal affairs. This could be considered as foreign malign.
6: Sabi ng AFP, mas lumala ang disinformation campaign ngayong taon sa digital space. Kaya't dapat daw na mas maging maingat ang publiko. Patrick De Jesus para sa Bayan.
0: Nagpaabot ng pakikiramay at ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtulong sa naiwang pamilya ng dalawang tripulanteng Pinoy na nasawi sakay ng barkong patawid sa Strait of Hormuz. Ayon sa Department of Migrant Workers, lulan ng MVSIDR, isang Saudi oil tanker o barkong may karga ng langis ang 16 na Pilipino nang atakihin ang kanilang barkong sinasakyan. Nasa uman na ang 10 ng dalawang Pinoy at pinoproseso na ang repatriation o pagpapauwi sa mga ito. Ligtas naman ang 14 pang Pinoy na kasama sa barko.
8: Tulungan ang mga pamilya ng ating ng dalawa nating kababayan na nasawi at ibigay lahat ng kailangan nila pati ang benepisyo, compensation, insurance proceeds na naaangkop at na dapat ibigay sa ating kababayan na nasawi. At hindi po pababayaan ng gobyerno, ng pamahalaan, yung pamilyang naiwan.
9: Sampung pulis kasama isang hepe sinibak sa pwesto matapos manong mahaluan ng isang sibilyan ang lehitimong border checkpoint sa boundary ng Albuera at Ormoc sa Leyte. Yan ang eksklusibong ulat ni Ryan Lasigas.
10: Pasado alas 9 ng umaga kahapon nang mapatigil ang mga sasakyan sa bahaging ito ng Barangay Binulho, Albuera, Leyte, na boundary ng bayan ng Albuera at Ormoc City dahil sa nakalatag na checkpoint. Sa video na nakuha ng PTV News, makikitang nilapitan ng mga lalaking may dalang armas ang isang pick-up na itim. Binuksan nila ang pinto ng mga sasakyan na tila may hinahanap. Makikita din na may mga naka-uniforming pulis habang nagpapaikot-ikot ang armadong kalalakihan sa pinarang sasakyan. Sabi ng ilang netizen, mga tauhan umano ang mga ito ni Albuera Mayor Kerwin Espinosa. Pero ayon kay Police Regional Office 8 Director, Police Brigadier General Jason Campoy, pawang mga pulis ang nasa video. Joint operation umano ito ng 2nd Leyte Police Mobile Force Company, Intelligence Mobile Team Task Force Camurayaw at Albuera MPS Intelligence Group. Ikinasaan niya ang naturang checkpoint matapos na makatanggap ng intelligence report ang pulisya na merong banta sa buhay si Mayor Espinosa.
11: Upon receiving the information, inalarma ng Intel natin yung border control, yung mga uniform police pa natin dyan sa lugar ng Binulho. May border control checkpoint tayo along Binulho, Albuera, para po konti rin ang Ormoc sa Albuera.
12: Okay.
11: Kung nakikita sa video, umpusin yung intelligence sa uniform natin.
10: Sinusundan ng mga operatiba ang itim na pick-up na sasakyan na pinaghihinalaang nasa likod ng banta.

0: Police Sergeant.
1: May under investigation kami, yung alias Calvo. I-check ko kung part pa siya sa mga empleyado ng LGO Alvera. Kung mapatunayan na ano, may firearm siya, ito yung subject for ano natin, investigation or possible arrest.
0: Kasunod ng insidente, 10 pulis kasama ang ilang opisyal ang sinibak sa pwesto.
1: Ongoing yung investigation natin, lahat duty doon sa checkpoint pinakasip na muna natin pansamantala, including the chief of police, in order to shed light of what really happened.
0: Sinusubukan ng PTV na kunin ang panig ni Espinosa, pero di pa ito tumutugon sa mga text at tawag. Hindi pa malinaw ang punot dulo ng insidente, pero ayon sa mga otoridad, maaring politika ang nasa likod nito. Inaalam na ng PNP kung talagang may banta sa buhay si Alvera Mayor Espinosa, lalo na ito na ang ikalawang beses na nakatanggap ng banta sa buhay ang alkalde. Mula dito sa Campo Carame, Ryan Lisigas, para sa Bayan.
2: Nakapaghain na ng not guilty plea ang Sandigan Bayan para kay Senator Jinggoy Estrada para sa kaso niyang plunder at graft kaugnay sa flood control projects. Iginiit naman ng senador na maayos na ang kanyang kalagayan matapos na ma-injury ang kanyang tuhod kamakailan. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
0: Mismong Sandigan Bayan 5th Division na naghain ng not guilty plea para kay Senator Jinggoy Estrada sa kinakaharap niyang plunder at graft case kaugnay ng issue ng flood control projects matapos na hindi siya magpasok ng plea. Ayon sa abogado ni Estrada na si Attorney Lawrence Arroyo, tutol sila sa amended information matapos pagbigyan ng korte ang motion ng prosecution na alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kaso.
3: There was a challenge to the motion to amend the information in the plunder case against Senator Estrada. So our position was, and it was his decision not to enter the...
0: Tugon naman ni Senator Estrada sa pag-alis kay Bonoan sa kaso.
4: We exhaust all legal remedies available to us as advised by my lawyers.
0: Ayon sa kanyang abogado, wala pa silang inihahain na petition for certiorari sa Supreme Court at pinag-aaralan pa nila ang kanilang mga opsyon. May 10 araw si Estrada para ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat masuspinde bilang senador, habang 5 araw naman ang ibinigay sa prosecution para magkomento. Nang tanongin si Estrada sa kanyang kalagayan matapos pumunta sa korte na nakasaklay dahil sa injury sa kaliwang tuhod, sinabi niyang maayos naman ang kanyang kalagayan.
4: According to my doctor, it's up to me if I want the surgery on my left knee.
0: Samantala, pinayagan ng Sandigan Bayan 3rd Division ng Medical Furlough ni Senator Rodante Marcoleta. Ayon sa kanyang kampo, may hypertension 2 at prostate enlargement ang senador, kusan nakatakda ang kanyang medical check-up sa September 7. Kaugnay nito, nagpiyansa si Marcoleta ng tig 30,000 pesos sa 3 count ng paglabag sa Presidential Decree No. 46 o ang pagbabawal sa public official na tumanggap ng regalo. Submitted per resolution naman na ang usapin kung dapat bang masuspende si Marcoleta bilang senador habang kwenisyon ng kanyang kampo ang jurisdiction ng Sandigan Bayan sa kaso. Election-related anila ang kaso kaugnay ng umanay 75 million pesos campaign donation mula kanyang dating Representative Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Binigyan din ng korte na may probable cause nang ilabas ang warrant of arrest laban sa mga akusado. Sa unang araw naman ng bail hearing ni Marcoleta, Defensor at 2 iba pa, tumayong testigo si Attorney Victoria Vecino ng COMELEC Political Finance and Affairs Department. Ayon sa kanya, natapos na ng COMELEC ang investigasyon. Ayon sa kanya, tinapos ng COMELEC ang investigasyon matapos ma-repeal ang Section 109 ng Omnibus Election Code kung saan hindi na election offense ang hindi pagsusumite ng campaign contributions. Anya, nalaman na lang ng COMELEC ang mga naging donor ni Marcoleta matapos niyang isumite ang verified position paper niya kung saan kanyang iginiit na tinanggap niya ang pera sa sariling kapasidad at bago pa ang campaign period. Rod Lagusad, para sa Bayan.
5: Isinumite na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ang ad interim appointments para sa pagbibigay ng pahintulot sa mga nominasyon ng mga general at flag officer ng Armed Forces of the Philippines. Kabilang dito si Colonel Angelo Lutera para sa ranggong Brigadier General at si Captain Archibald Dino Delphine para naman sa ranggong Commodore. Kung may nais na tumutol, maaaring makipag-ugnayan sa CA o personal na magtungo sa kanilang tanggapan sa Pasay City. Samantala, pinangunahan ng DepEd at DILG ang matagumpay ng pagsasagawa ng National Simultaneous School Safety Drill 2026 sa Carlos F. Gonzalez National High School sa San Rafael, Bulacan. Layo nitong maihanda ang mga estudyante, guro at lokal na pamahalaan sa hindi inaasahang banta ng karahasan. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
6: Mas handa at mas ligtas na mga paaralan. Yan ang layo ng Department of Education at Department of the Interior and Local Government o DILG sa pagdaraos ng kick-off ng National Simultaneous School Safety Drill 2026 na ginanap sa Carlos F. Gonzalez National High School sa San Rafael, Bulacan. Layo nito na maihanda ang mga mag-aaral, pamunuan at LGU sa mga nararapat na hakbang sa oras ng hindi inaasahang human-induced threat.
7: Well, nationwide to. So, simultaneous sa buong Pilipinas. So, it's a learning process for everyone. Yung nangyayari ngayon sa mga ulan, nangyayari sa mga sakuna, at nangyayari sa mga armed and dangerous individuals sa buong paso. Kailangan natin ang pinaghahandaan. And there's no substitute for practice. Kailangan nato practice lagi.
6: Sa isinagawang simulation, ipinakita ang typical na sitwasyon ng mga estudyante sa loob ng paaralan. Mapayapang nag-aaral at nag-eensayo sa school quadrangle. At sa hudyat

0: yung paghahanda ng mga paaralan magmula orientation hanggang sa post-assessment.
1: Part of the exercise is really after the drill magkakaroon ng debriefing. Part of magiging bahagi na no yung continuous orientation ng ating mga mag-aaral. So kahit papaano within the classroom nasasabi na ng ating mga teachers kung ano yung mga dapat gawin kung sakaling magkaroon ng ganito.
0: Ayon sa Department of Education, isinusulong nila ang dagdag na alokasyon para sa pagkuha ng 10,000 dagdag na guidance counselor associates na makatutulong sa pagbabantay sa bawat paaralan sa buong bansa. Nakasama rin ngayong araw sa ginawang simulation ang Hanay ng Kapulisan, Bureau of Fire Protection, School Emergency Response Team at ilang mga opisyal ng San Rafael. Bukod sa drills, nagpapatupad din ng preventive measures ang paaralan sa pamamagitan ng mahigpit na inspection sa gates at pagbabawal sa pagdadala ng smartphones para sa mga mag-aaral. Ayon din sa DepEd, kokolektahin nila ang documentations at assessments ng bawat paaralan sa buong bansa para matukoy ang mga general gaps at mapunan ito sa mga susunod na drills. Elijah Canlas para sa Bayan.

0: Sa Ulat Probinsya, patuloy ang mga akbang ng mga fire station sa pagbibigay kaalaman sa publiko kaugnay sa pag-iwas sa grass fire at sunog. Kasabay ito ng mga naiulat na grass fire at forest fire sa Surigao City at Davao de Oro na nagdulot ng pangamba sa mga residente. Inaulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
1: Nakuna ng video ang forest fire sa Purok, Alimion, Barangay Araibo, Pantukan, Davao de Oro noong Miyerkules, Setyembre 2. Malapit ito sa boundary ng Barangay Mapawa, Maragusan. Pasado alas 5 ng hapon nang mapansin ang usok at pagsapit ng alas 6, kumalat na ang apoy sa malaking bahagi ng kabundukan. Nabahala din ang mga residente dahil sa posibleng umabot ang apoy sa mga kabahayan at kabuhayan.
2: Dami ditong bundok, diba? So nasa tuktok siya, tapos possible kasi noon bumaba pa yung sunog, tapos may mga malapit ata na bahay. Medyo makita kasi pag i-zoom mo yung place, so parang may mga farmers doon.
1: Kinumpirma ng Davao de Oro PDRRMO na naapula na ang forest fire. Malaki ang nasunog na bahagi ng kabundukan, ngunit wala namang nasugatan o apektadong pamilya. Patuloy din ang imbestigasyon sa sanhi at pinagmulan ng apoy.
3: Wala pa yung official report ng galing ng DFP kung ano yung cause of fire, and pero so far po walang injury or affected na families.
1: Samantala, sumiklab din ang grass fire sa Sitio Bacod, Barangay Luna, Surigao City. Mabilis na kumalat ang apoy sa tuyong damo dahil sa matinding init. Pero agad itong napigil ng mga bumbero. Wala namang nasugatan na tao o hayop. Patuloy din ang investigasyon sa sanhi at lawak ng pinsala.
4: Patuloy po yung investigation natin as to ano ang dahilan ng nangyaring sunog at saka kung mayroong tao na mapanagot natin. Kalaala din ng Bureau of Transportation na sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga magsasaka, na sana iwasan po natin yung magsunog ng mga basura, yung mga damo during yung magsagawa sila ng mag-farm sila sa bukid. Para po kasi yung panahon kasi natin ngayon is yung season kasi ngayon is mainit.
1: Patuloy din ang seminar at information campaign ng mga fire station sa mga barangay upang ituro ang tamang paraan ng pag-iwas sa sunog. Hinikayat din ng publiko na agad i-report ang anumang sunog upang maiwasan ang mas malaking pinsala. JC Aliponga para sa Bayan.
0: Kasunod ng pagpapatupad ng mga peace agreement sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao,

0: Hindi may tatanggi ang biglang pag-unlad ng turismo at kabuhayan ng mga residente dahil na rin sa mga dinarayong isla at likas na yaman ng rehiyon. Yan ang ulat ni Princess Jordan ng IBC News.
1: Dating kilala ang mga lugar na sakop ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao sa mga gulo sa pagitan ng pamahalaan at Moro Arm Groups. Pero ngayon, mas mapayapa at maunlad na ang BARM sa tulong ng peace agreements. Tulad ng Final Peace Agreement sa MNLF noong 1996, Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB noong 2014, pagpapatupad sa RA 11054 o Bangsamoro Organic Law noong 2018, at marami pang iba. Pero anong klaseng mga lugar ba mayroon ang BARM? Saan ba natin dapat mas kinikilala ito? At ano ang kasaysayan ng BARM? Kinala ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM bilang isang rehiyong may magandang isla at yamang dagat. Ang Panampangan Island at Malobo Cave sa Tawi-Tawi, Malawi Beach, Bulingan Falls, at Tenusa Island sa Basilan, Ulanghi River sa Mindanao at Lake Lanao sa Lanao del Sur. May mayamang maritime culture, turismo at kabuhayang pangingisda. Katunayan, itinuring na BARM Pride ang seaweed sa lugar nang maitala noong 2025 ang BARM bilang largest seaweed producer na may 29.5% total seaweed production sa buong Pilipinas. At dahil malawak rin ang land-based agriculture ng BARM, malakas rin ang kabuhayan ng mga magsasaka. Noong 2025 lang rin naging major corn producing region ang BARM. Napapanatili ng rehiyon ang malakas na produksyon sa palay at niyog at mas napabilis pa ang produksyon sa saging. Napalakas rin ang kita ng mga magsasaka dahil absuelto na sa utang at rentang na pakikinabangan na ng mga magsasaka ang mga lupang sakahan sa tulong ng New Agrarian Emancipation Act o RA 11953 na nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. noong 2023. Sa bisa nito, nai-award na ang mga daan-daang ektaryang lupa at titulo sa mga pamilyan ng magsasaka sa BARM. Maliban sa mga isla at lupang sakahan, ilan pang mga lugar ang dinarayo sa BARM dahil sa ipinagmamalaking Islamic Cultural Heritage. Makikita nga ang mga ito sa disenyo o architecture ng mga istruktura, partikular na sa mga moske. Isa nga ang Sheikh Karimul Makdum Mosque sa Simunol Tawi-Tawi na naging malaking tulong sa pagpapalaganap ng Islam. Matatagpuan rin sa BARM ang pinakamalaking Islamic place of worship sa buong bansa, ang Grand Mosque sa Marawi. Habang ang Grand Mosque sa Cotabato, sinisimbolo ang ugnayan ng mga bansang Muslim, partikular na ang impluensya sa Brunei. Marami pang Islamic cultural heritage sites sa BARM. Sa ngayon, hindi na lang simbolo ng pananampalataya, kundi mga makasaysayang lugar na isa na ring tourist spot. Ayon sa DOT, kabilang ang BARM sa Culture and Tourism Destination sa Pilipinas mula 2022 at higit 20 tourist and cultural sites sa bansa sa BARM mismo ang matatagpuan. Ang BARM ay binubuo ng 5 probinsya, Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Tawi-Tawi. May 105 municipalities, 3 lungsod at 2,185 barangay. Karamihan sa mga naninirahan dito mga Muslim, kabilang ang mga Maranao, Maguindanaon, Tausug, Yakan, Bangsamoro ethnic groups at iba pa. Magkakaiba man ang relihiyon, kultura at paniniwala, may isang layunin ang maging bahagi ng pagpili ng mga leader sa darating na September 14. Ayon sa COMELEC, ihahanda sa BARM ang 14,259 established precincts at humigit kumulang 4,883 clustered precincts para sa halalan. Gaganapin ang kauna-unang regular parliamentary election para maghalal ng bagong kinatawan para sa Bangsamoro Parliament. Para sa Integrated State Media, Princess Jordan, IBC News.
0: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube at PTVPH.
2: At yan po ang mainit na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
3: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Diane Kerer ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
7: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
9: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
10: Maganda bang takbo?
9: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
7: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
11: Yung magulang ko na kapag trabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
7: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
12: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
4: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters and know more about the Bangsamoro people.
16: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
4: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
17: To give the facts the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
4: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Pauda. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. On a Thursday, September 3, 2026. Ito po muli yung programa Salam Radio. Dito lamang sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Ako po muli yung lingkod, Nords Maguindanao. Makakasama nyo hanggang alas 8 ng gabi sa kabuuan ng ating programa. Ihatid namin sa inyo iba't ibang mga balita, kaganapan, issues, mga natatalakay natin for tonight. Maraming salamat sa lahat na nakatutok at nakikinig. Tayo po'y pansamantala na papakinggan sa 104.3 The Capital, sa Metro at Mega Manila. At tuloy-tuloy sa social media, sa iba't ibang social media platform ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pati na rin sa Free TV via joint cooperation ng PTV at ng RP1. TV Plus Channel 3, afford the box sales 45 to 49. Samantala, dahil fair weather tayo ngayon, no? Although may mga ilang pag-uulan, ay okay naman. Pero abangan natin kung ano na naman what is in store for us on the weekends. Pero parang wala eh. Nakita ko kanina while we're monitoring the weather, no? Eh medyo malalayo na si Pilandok at saka si Obet. May mga namumuo pero tingnan natin. Sana. No? Anyways, it's 12 days to go. Before the Bangsamoro. Actually 11. 11 days to go bago the Bangsamoro parliamentary elections. Kahapon may nag-rally one of the parties that supposedly be joining in the Bangsamoro. Actually, kailangan dapat kasama natin sila ngayon. But unfortunately, I think hectic yung schedule nila. We're trying to have them here para marinig naman kung nilang side. Medyo hectic ata yung schedule nila. But anyways, tinanala natin. Kasi they're asking for a TRO na pumabor. Kumbaga. Hindi naman, no? Kasi the merits of the case, kung yun hihintay, medyo matagal yun. Kaya nga, yung ano muna, pinapaano nila is a temporary restraining order para makasali sila sa first Bangsamoro parliamentary elections. Likewise, tuloy-tuloy pa rin yung paghahanda, tuloy-tuloy yung pangangampanya, tuloy-tuloy yung mga kababayan natin na talagang handa na para sa paparating na Bangsamoro parliamentary election. That will be on September 14. Just 11 days to go. 12 days. Hindi, 11 days. Kasi September 3 ngayon. 11 days to go. Kung kayo po ay boboto this coming Bangsamoro parliamentary elections, and I think no, maraming uuwi this coming parliamentary Bangsamoro elections, mula dito sa Metro Manila. Alam niyo po, that's one of the contributions ng ating mga kababayang Muslims coming from various ethno-linguistic tribes or groups rather. Coming from various ethno-linguistic groups, coming from the island provinces, coming from the mainland provinces. Hindi nila talaga yan, unless no, hindi sila registered sa Mindanao. Hindi nila titigilan na talaga magkaroon sila ng participasyon sa paparating na Bangsamoro parliamentary election. So, sana manaig ang inyong paniniwala sa mga grupo, representante, may it be sectoral, may it be district, may it be party, nandoon yung pakikiisa nyo, nandoon yung paniniwala nyo. At andon yung kinabukasan ng Bangsamoro. That's what's important. Your vote means many things. And it means the future of the Bangsamoro. Anyways, eto na mga headlines.
3: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Para sa ating mga headlines, CIDG hindi pa opisyal na tatanggap ang release order ng dating DPWH Secretary Bonoan. CIDG pinroproseso na ang release order ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Tinitingnan kung merong iba pang outstanding warrant bago tuluyang palayain. Marawi City Local Government palalakasin ang traffic management. Lalo del Sur nagsagawa ng haze monitoring publiko, hinimok na manatiling alerto at limitahan ang matagalang aktibidad sa labas. Sa buwang kasibugoy PNP, tinampok ang mga nakamit na tagumpay at best practices ng kanilang hanay. Mga nasirang infrastruktura sa Ilocos Region patuloy na minomonitor. 20 pamilya na wala ng tirahan dulot ng sakuna tumanggap ng agarang tulong mula sa BARMM. DSWD Regional Field Office 10 at AFP pinaigting ang kanilang koordinasyon sa mga paglalatag ng seguridad. Mahigit 70% ng mga pamilya na nangangailangan ng ayuda sa Ilocos Region nahatiran na.
10: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Para sa detalye ng ating mga balita,
10: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
15: CIDG hindi pa opisyal na natatanggap ang release order ni dating DPWH Secretary Bonoan. Para sa detalye, alamin natin kay Diane Liar.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Diane.
19: Pinoproseso na ng Criminal Investigation and Detection Group o CID.
15: Okay, babalikan natin yung balitang yan ni Diane Liar.
10: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Samantala, Marawi City Local Government palalakasin ang traffic management. Para sa detalye, alamin natin kay Johnny Yusuf.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Johnny.
20: Isinusulong ng sanggunyang panglungsod ng Marawi ang panukalang hakbang upang mapabuti ang traffic management at road safety sa lungsod kasunod ng talakayan sa kanilang ika-52 regular session. Tampok sa session ang proposed City Ordinance number 04509 Series of 2026 na naglalayong bigyan ng kapangyarihan ng City Mayor, katuwang ang Marawi Traffic Management Group o MMG at Marawi City Development Authority na magtakda at magpatupad ng mga traffic management area at control measures sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Layunin ng panukala na makatulong sa mas maayos na daloy ng trapiko, pagpapalakas ng kaligtasan sa kalsada at pagbuo ng mga organisadong sistema ng transportasyon para sa mga residente ng Marawi. Ang panukala ay pinangungunahan ni na City Councilor Anisa Magandia Dimal, Chairperson ng Committee on Transportation Communication, Franchises and Public Utilities at Councilor Sihawi Lala, Chairperson ng Committee on Peace and Order and Public Safety. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusof, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
15: Maraming salamat, Johania Yusof. Samantala, CIDG hindi pa opisyal na natatanggap ang release order ni dating DPWH Secretary Bonoan. Para sa detalye, alamin natin kay Diane Liar.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Diane.
19: Hindi pa opisyal na natatanggap ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang kopya ng kautusan ng Sandigan Bayan para sa paglaya ni dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Ayon sa CIDG, isinasailalim na nila sa validation ng naturang release order upang matukoy kung wala ng legal na batayan upang manatili si Bonoan sa kanilang kustodiya. Tiniyak naman ng CIDG sa publiko na susundin ng PNP ang kautusan ng Sandigan Bayan at igagalang ang rule of law. Nauna nang sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Ray Co na pinoproseso na ng CIDG ang release order ni Bonoan, kaya't posibleng hindi pa ito makalaya ngayong gabi. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Maraming salamat, Diane Liar.
10: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738
1: AM.
15: Samantalang, COA nakapagsumite na sa Office of the Ombudsman ng 50 fraud audits tungkol sa flood control projects. Para sa detalye, alamin natin kini Fasuncion.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Diba?
22: Nakumpleto na ng Commission on Audit o COA ang 50 fraud audit reports kaugnay ng mga flood control projects at isinumite ang mga ito sa Office of the Ombudsman para sa preliminary investigation at posibleng pagsasampa ng mga kaso. Sa budget hearing ng Senate Committee on Finance, sinabi ni COA Chairperson Gamaliel Cordova na nagsilsildi ring testigo ang mga COA auditor sa mga kasong naisampa na sa korte at sa isinasagawang investigasyon ng Ombudsman. Itinutok din ng COA ang audit nito sa mga flood control projects sa Bulacan na tinukoy ni Cordova bilang tila ay ground zero ng kontrobersiya sa mga infrastructure project. Samantala, sa kanila namang sariling budget hearing, sinabi ng Ombudsman na 35 na kaso na ang naisampa sa Sandigan Bayan at Regional Trial Courts, habang 166 na kaso na may kaugnayan sa flood control ang sumailalim na sa preliminary investigation. Nagsasagawa na rin anya ng ang Ombudsman ng 107 na lifestyle checks. Nanawagan naman si Senate Committee on Finance Chairman Senator J.B. Ejercito na hayaang umusa ng mga investigasyon at palagutin ang sino mang mapapatunayang may ginawang irregularidad. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Hey, maraming salamat, Ninfa. Samantala, 7:18 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio. Pagkaraan ay lang paalala.
21: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
23: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: This is a public service announcement.
24: A public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go, Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
25: Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita. Mark in. Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
26: Ibigay namin sa inyo mga good news sa maghati doon sa inyo ng mga good vibes.
25: Mark in.

0: News. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: 7:21 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Samantala, si IDG pinoproseso na ang release order ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Tinitingnan kung merong iba pa ang outstanding warrant bago tuluyang palayain. Para sa detalye, nagbabalik na yan, Lear.
1: Radyo Pilipinas.
4: Report. Pinoproseso na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang release order ni dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Sa ambush interview sa Campo Crame, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Alan Reyco na titingnan pa ng CIDG kung meron pang ibang outstanding warrant o naharap sa ibang kaso si Bonoan sa ibang division ng Sandigan Bayan. Nakasaad kasi sa kautusan ng korte na palalayain ang dating kalihim maliban na lamang kung may iba pa siyang pananagutan sa ilalim ng batas. Ayon kay ko, hindi pa makalalabas si Bonoan ngayong gabi habang sinusuri pa ang record nito sa Sandigan Bayan. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Police Colonel Alan Reyco.
5: Hindi pa po siya dahil nga titignan pa po natin and wala na pong ano sa Sandigan Bayan ngayon, wala na rin opisina. So due diligence lang naman na matignan muna natin kasi hindi naman, baka mamaya marilis natin siya na meron pang pala siyang outstanding warrant or there is other local reason for him to be held here. So,
4: sinabi ni ko na kung wala nang legal na rason para hindi palayain si Bonoan, siya ay maituturing ng free man. Dagdag pa ni ko, stable ang kondisyon ng kalusugan ng dating kalihim batay sa report ng PNP General Hospital. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yeah, maraming salamat, Dayan Layar. Samantala, Lanao del Sur nagsagawa ng haze monitoring. Publiko hinimok na manatiling alerto at limitahan ang matagalang aktibidad sa labas. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Mukarambon.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Dandy.
6: Minomonitor na rin ng pamahalaang probinsyal ng Lano del Sur ang presensya ng haze o usok alikabok sa himpapawid. Maaaring magdulot ng suliranin sa kapaligiran, kalusugan at kaligtasan ng probinsya. Sa aerial monitoring ng pamahalaang probinsyal, kapansin-pansin ang paglabo ng bagnipis ng ulap dulot ng kakaibang kulimlim dala ng hangin. Hiniimok ng pamahalaang probinsyal ang publiko na manatiling alerto at maingat, lalo na ang mga individual na sensitibo sa mahinang kalidad ng hangin. Limitahan ang matagalang aktibidad sa labas at gumawa ng mga hakbang sa pag-iingat. Kung may maranasang paninikip sa dibdib, hirap sa paghinga, gumawa agad ng mga kinakailangang hakbang para maagapan agad ito. Paalaala sa publiko na makinig sa mga opisyal na pabatid mula sa mga beripikadong impormasyon kaugnay sa umiiral na lagay ng panahon. Naguulat mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Mukarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Ms. Dandy Mukarambon. Sa Mindanao pa rin, sa Zamboanga naman, Zamboanga Cebu PNP, itinampok ang mga nakamit na tagumpay at best practices ng kanilang hanay. Para sa mula sa Zamboanga Cebu, alamin natin kay Leslie Cubol.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Leslie.
7: Sir, inilahad ng Zamboanga Police Regional Office ang kanilang mga nakamit na tagumpay at pinakamahusay na pamamaraan sa operasyon sa kasagsagan ng Institutionalization Evaluation Process o IEP Entrance Briefing. Ang aktibidad ay dinalaman ng IEP Audit Team sa panguna ni Police Major General Leonard Luna, Deputy Regional Director for Administration ng Zamboanga Sibugay o Police Regional Office 9 na siya ring kasalukuyang Pangulo ng Technical Working Group para sa PNP Patrol Plan 2030. Pinangunahan ni Police Colonel Bernard Danny Resugo, Provincial Director ng Polisya ng Zamboanga Sibugay, ang paglalahanda sa mga mahalagang nagawa, programa, proyekto, inovasyon at estratehiya ng kanilang tanggapan para sa mas epektibo at tumutugon na serbisyo publiko sa lalawigan. Ipinakita rin sa presentasyon ang mga kasalukuyan at umuusbong na pinakamahuhusay na kasanayan ng Sibugay PNP, kung saan binigyan din dito ang mga inisiyatiba na nagpapakita ng makabagong ideya, kahusayan, pagpapanatili at positibong epekto sa pagdugon sa mga hamon sa operasyon at organisasyon, pagbubuti sa paghatid ng serbisyo at maayos na pakikipag-ugnayan sa komunidad. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito, muling pinagtibay ng Zamboanga Sibugay PPO ang kanilang dedikasyon sa pagpapanatili ng mga nakamit, pagpapalakas ng mga epektibong gawain at pagbubuti ng mga bagong hakbang na naayon sa mga estratehikong layunin ng PNP Patrol Plan 2030. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
3: Yeah, maraming salamat, Leslie Cubul. Samantala, mga nasira infrastruktura sa Ilocos Region, patuloy na minomonitor. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mildred.
8: Halos 1.6 billion pesos ang naitalang pinsala sa agrikultura at infrastruktura sa Ilocos Region dahil sa epekto ng mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at Habagat. Sa datos ng RDRRMC Region 1, nasa 1.17 billion na ang pinsala sa infrastruktura habang 406 million naman ang danyo sa agrikultura. Patuloy na nakararanas ng pagbaha ang 219 na lugar sa rehiyon. 224 na lugar naman ang humupa na ang baha habang 35 lugar ang patuloy na humuhupa ang tubig. Sa Pangasinan, kabilang sa mga pangunahing binabahang lugar, ang Lingayen, Binmalay, San Carlos, Mga Tarem, Dagupan City, Bogolion, Bautista, Santa Barbara, Calasiao at San Jacinto. Samantala, 10 kalsada at isang tulay sa rehiyon ang hindi madaanan habang isang seaport ang pansamantalang tumigil sa operasyon. Dineklara na rin state of calamity sa buong Pangasinan na binubuo ng 48 LGUs. Abot naman sa 34.19% ng populasyon ng Ilocos Region ang naapektuhan ng sama ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
3: Eh, maraming salamat. 7:28 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio pagkaroon ng ilang paalala.
9: Napakalaki ng importansya, significance nito kasi this will be the first time and ito malalaman natin ano ba talaga, itong batas ba ay tama? Kasi doon sa batas na nakasaad na magkakaroon ng election, so hoping it will be a peaceful election. And yun nga po, yung mga leaders na mapipili, may elect ay dapat karapat-dapat and they are given the task to lead the region. So sana, go-go lang po tayo. Pero ulitin ko lang po, pray lang po tayo para maging okay yung ating barangay election sa September.
1: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
10: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
11: General from Pila sa Jimu Tamad, Basilan Province, the General Secretary of MYPMYC Barm Region. So sa palagay ko po, makapatulong ang first Barm parliamentary election dahil magkakaroon po ng chance na makapili ang mga tao na leader na gusto nilang maihalal at maupo sa pwesto. Also po sa part na
12: aming mga kabataan, mas maririnig po ang aming mga boses at maikayat po kaming makilahok sa mga usaping panlipunan na makakaapekto sa pag-unlad, hindi lamang po dito sa Barm Region, kundi sa buong Pilipinas na rin po. Dahil naniniwala po ako na kapag maganda ang pamamahala at mas magiging mapayapa po ang Barm Region, at nang sa ganun po, hindi lang po sa region po namin na sa Barm po ang magiging maunlad, magiging uunlad din po ang kinabukasan ng ating bansang Pilipinas.
1: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: 7:32 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM. So anyways, gaya nga po na nabanggit natin, dahil 12 days to go bago Bangsamoro parliamentary elections, and there are so many preparations when it comes to the siyempre COMELEC pinakauna, no? Yung COMELEC ang pinakauna talagang punong abala sa paparating na Bangsamoro parliamentary elections. Now, why are we stressing na yung parliamentary elections? Because it's the first parliamentary election that will be done dito sa ating bansa, particularly on a regional level sa Bangsamoro area, no? Ito po ay kasama doon sa, lagi natin ito nababanggit dito sa ating programa, kasama ito doon sa peace process na nabuo under Republic Act 11054, kung saan kasama na din doon yung pagkakaroon ng sariling form of governance sa Bangsamoro parliamentary elections or sa Bangsamoro parliamentary or Bangsamoro region rather, no? So yan po, parliamentary ang form of governance. So ito po yung pinakauna, and we are hoping na if ever man, no, sana harinawa ay maging maganda, malay natin baka masundan na sa buong Pilipinas na magkaroon din tayo ng parliamentary elections. Alam niyo po kung bakit? Dahil, no, kaya napili natin mga kababayan sa Bangsamoro yung parliamentary, because nakita nila it's one way of fighting corruption also, no? Kasi there's this vote of non-confidence to the sitting chief minister. Oo. Kasi sa area ng BARMM, merong chief minister. No? If we have the presidential system on a national level, sa region, meron silang sarili nilang chief minister amongst the member of the parliament, chosen amongst from the members of the Bangsamoro parliament. Now, why is it very significant? Because you can always change the leadership na hindi na kailangan, gaya na nangyayari ngayon, di ba? Yung impeachment trial. Nako, talagang ang tagal ng proseso, ang dami pinagdadaanan, ang dami mga hearings. Pero sa parliamentary kasi, once na kumbaga yung nakaupong liderato ay merong ginawang hindi maganda at hindi ito nagustuhan ng parlamento, pwede siyang matanggal ng vote of non-confidence, no? So automatically matatanggal siya sa leadership, wherein he will be changed amongst again the 80 memberships or members of the parliament. So yun yung kagandahan doon for us, no? Hindi naman kumbaga masasabi natin na mababago yung leadership, because the leadership is really the parliament, no? Kumbaga yung nakaupo na chief minister, he oversees everything. Pero yung leadership talaga nasa parliament 'yon. Kasi all deciding factors will be within the majority of the parliament, no? Kumbaga, yun yung kagandahan noon. So, Makikita natin, di ba? Ang dami din sumusulong eh. Sinusulong na magkaroon ng federal party or federal form of government, no? Dito sa ating bansa. So why not? Titingnan. Kaya naman, maraming nakatutok sa paparating na Bangsamoro parliamentary elections dahil nakikita natin na baka, siguro, ito na yung paraan para mabago yung sistema ng ating government na baka mas pumabor sa kung paano natin mapapatakbo yung ating bansa.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Seven 36 in the evening. Tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ito, may papakita lang tayo mula sa ating Pangulo, kung saan ay maglalaan ang Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na 300 milyong piso para mapabilis ang pagkukumpuni ng Aquino at Agana Bridges. Nagtatayo na rin ng Bailey Bridge sa Agana Bridge upang maibalik agad ang tawiran at daloy ng trapiko. Agad ding ipapaayos ang nasirang pader sa Santo Cristo Dam at maglalagay ng mga harang at sabo dam upstream upang maiwasang maipo ng mga troso, basura at debris na bumabara sa dam. Sa FB post ng Pangulo, nakasaad na gagawin ang lahat upang maibalik agad ang maayos na biyahe at kabuhayan ng ating mga kababayan at mas maging handa ang ating mga infrastruktura sa matitinding panahon. Ito po ay kaugnay doon sa mga ano, yung mga bridges sa yun nagpabagsak doon. It's mostly sa mga ano, yung di ba, yung habagat and then the flooding na nangyayari. It's all about the number of collected water that rampage yung mga rivers natin, no? Sometimes well, it's an added factor kung talagang yung flood control mitigations and flood control are not available, no? Isa na din yun. Pero talagang hindi din maiiwasan eh yung laki ng volume ng tubig na ngayon na nahuhulog o binabagsak ng habagat ng ulan. Yun, ito nga, as we always say here in our program, yun yung epekto talaga ng climate change, no? And when we say climate change, talagang mahirap mapigilan yan. Yun nga yung nangyari sa Nepal, di ba? It's also a form of the contributory factor of that is yun nga din yung climate change. Kasi yung bitak ng glaciers na nagkaroon ng avalanche, eh, hindi naman yung bibitaw eh. Kung hindi talaga, kumbaga ang lamig ng area na yun, ha. Pero the reason why bumita kasi nakakaramdam na din ng init. And then sa Antarctic areas, no, ay natutunaw na din yung mga icebergs. So that's heat na kumbaga contributory to what is happening about or on the issues of climate change. 7:39 in the evening, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. DOE patuloy na sinusolusyunan ang halos araw-araw na paglalagay sa red at yellow alert ng Visayas Grid. Para sa detalye, alam natin kay Luisa Irispe.
1: Radyo Pilipinas. Report.
13: Bumubuo na ng mga battery ang Department of Energy na makakapagpabawas sa kalahati ng mga red at yellow alerts sa Visayas Grid. Sa isang panayam kay Energy Secretary Sharon Garin, pinapaliwanag nito na bilang short-term o mabilisang solusyon sa problema sa Visayas Grid, may mga batteries nang binubuo ang DOE na makakapunan sa kakulangan sa grid sa Visayas. Bagamat hindi nito tuluyang mapipigilan ang yellow at red alerts, makakalahati nito ang bigat ng demand sa kuryente sa grid. Ang target ng DOE ngayong 2026 hanggang sa 2027 ay mabuo na ang batteries. Pero bukod naman sa short-term solution, may binubuo na ring pangmatagalang solusyon ng DOE at ito naman ay ang paglalagay ng power plants sa Visayas. Ayon kay Garin, posibleng sa 2028 may mga power plants na upang tuluyan ng mabawasan ang red at yellow alert sa rehiyon. Narito ang pahayag ni Secretary Sharon Garin.
14: So red and yellow alerts, in our simulation, if you don't do anything, it can last for a couple of years, no? But we are doing something. We have already identified the plants that will come in 2028 as baseload. So mafi-fix na yan on the long term. And then from today up to 2027, we are trying to build some batteries para yung pabilisan that will cut the alerts into half.
13: Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ay, maraming salamat, Luisa Erispe. Uy, oo nga pala, hanggang sa barn, di ba kanina doon sa balita ni Miss Dandy. Yun nararanasan, lalo na yung mga kaibigan natin dyan sa Mindanao. No? I think dito sa Metro Manila dumaan na eh, because of the forest fire that happened in Indonesia. Kaya po nagkaroon ng haze. No? If napansin nyo, the other two days, talagang medyo makulimlim at makapal at mabigat yung hangin. Kaya naman nag-advise ang DOH and local government units na gumamit ng face mask. And then, actually, N95 pa nga eh, yung ilan na nag-recommend, because yung mga tiny particles that are available in the air, yun yung baka bumara o kaya ipumasok sa inyong mga baga at bumara. Kasi because of that, no? Tapos, dahil nga doon sa Amihan, medyo sa Mindanao. Pero hindi pa, ang latest update is mas hinapulan na nila yung paunti-unti na nawawala yung sunog. Forest fire that is happening in Indonesia. And then most of the smoke na or haze rather, no, sa naranasan natin dito sa Metro Manila ay pumunta na in some areas of Mindanao. And kanina nga ay naramdaman at naobserbahan ng ating mga kababayan dyan sa Mindanao State University, Marawi City, Central Mindanao, Cagayan de Oro, Iligan City, yung makapal na usok. No, hindi siya kumbaga parang makikita mo that is formed like chunks of clouds, no, na usok. Pero kasabay siya o kaya nakahalo siya sa hangin talaga na namuo in some areas of, yun nga kanina pinapakita ni Miss Dandy na mga pictures sa kanyang report, no? Ayun yung naranasan nila just this morning. Ayan, oh, ayan. Yan. Yan yung mga pictures na yan. Kung saan, aerial shots na kinuha ng province of Lanao del Sur na talagang kumapal. No? Kasi diba, pag may usok, makikita mo naman talaga na may form of chunksy clouds, no? Ayan, hindi. Talagang makapalan talaga na hangin. Na supo na ito po galing sa Indonesia. So tumawid, no? Tumawid ng dagat at pumunta sa kalakhang isla ng Mindanao. So ingat po tayo. Hopefully sana Metro Manila wala na, clean air na tayo. Just few days ago, yun nga yung kapal na naranasan natin dito sa Metro Manila at ngayon ay nararanasan naman sa Mindanao. Anyway, sa Mindanao pa rin, 20 pamilya na wala ng tirahan dulot ng sakuna tumanggap ng agarang tulong mula sa BRMM. Para sa detalye, alamin natin kay Johania Yusuf.
1: Radyo Pilipinas.
3: Johania.
15: May kabuuang 20 pamilya mula sa Amay Manabilang at Wao, Lanao del Sur na napinsalang mga kabahayan dahil sa sunog at malalakas na hangin ang nakatanggap ng tig 30,000 pesos hanggang 40,000 pesos na financial assistance mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa pamamagitan ng Ministry of Social Services and Development. Ipinagkaloob ang ayuda kahapon ng Setyembre 2 sa ilalim ng Emergency Shelter Assistance o ESA para matulungan ang mga pamilyang kumpunuhin o muling itayo ang kanilang mga tahanan. 7 pamilya mula Amay Manabila ang nakatanggap ng tulong, kabilang ang 6 mula sa Barangay Panad at 1 mula Barangay pagguyunan. Samantala, 13 pamilya naman sa Wao na nasiraan ng bahay dahil sa malalakas na hangin at sunog ang nabigyan din ng parehong assistance. Sa pamagitan ng ESA, patuloy na nagbibigay ang MSSD ng agarang suporta sa mga pamilyang nawalan o nasiraan ng tahanan upang makabalik sila ng ligtas at maayos na tirahan habang unti-unting bumabangon mula sa epekto ng sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusof, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
3: Ay maraming salamat mula Marawi, Johania Yusof.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: 7:46 in the evening. Tuloy-tuloy po tayo. DSWD Regional Office 10 at AFP pinaigting ang kanilang koordinasyon sa mga paglalatag ng seguridad. Again, nagbabalik mula Mindanao, Dandy Macarambon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Dandy.
6: Nagpamalas ng kortesiya ang DSWD Regional Field Office 10 Northern Mindanao sa pagdalaw ni Regional Director Glofelia Owayan sa headquarters ng 103rd Infantry Haribon Brigade sa Campo Ranao, Marawi City at 2nd Mechanized Infantry Brigade na kabase sa Ditokalan, Iligan City upang paigtingin ang koordinasyon at ugnayan ng ahensya sa AFP. Nagkadaupang palad ni RD Owayan sa magkahiwalay na pagbisita sina 103rd Brigade Commander Colonel Jesse Montoya at 2nd Brigade Commander Brigadier General Bernardo Takiban. Layunin ng pinaigting na koordinasyon, tugunan at matutukan ang security support sa mga programa at aktibidad ng DSWD lalo na sa panahon ng payout operations at disaster response efforts ng ahensya. Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na koordinasyon ng AFP at DSWD, masisiguro ang kaligtasan, kaayusan at epesyenteng paghahatid ng mga tulong panlipunan sa mga individual at pamilya, lalo na yung mga apektado sa krisis at kalamidad. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Samantala, mahigit 70% ng mga pamilyang nangangailangan ng ayuda sa Ilocos Region na hatiran na. Para sa detalye, nagbabalik Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mildred.
16: Umabot na sa 77.43% o 350,163 pamilya sa Ilocos Region ang nahatira na ng ayuda matapos maapektuhan ng magkakasunod na bagyo at habagat. Ayon kay OCD Region 1 Information Officer Adrian Pagsulingan, batay sa datos mula DSWD Field Office 1, nasa 327.26 million pesos na ang kabuuang halaga ng tulong na naipamahagi sa mga pamilyang nangangailangan ng agarang assistance. Sa kabuuang 452,245 pamilyang nangangailangan ng agarang ayuda, pinakamataas ang porsyento ng mga nahatiran sa Ilocos Sur kung saan 99.12% o nasa 6,600 pamilya na ang nakatanggap ng tulong na nagkakahalaga ng 9 na milyon. Sinundan nito ng La Union 95.31% o humigit kumulang 32,000 pamilya na nabigyan ng 46 milyon na halaga ng ayuda. Ilocos Norte 77.99% o 7,000 pamilya na nahatiran ng 7 milyon na halaga ng tulong, habang 75.58% o mahigit 53,000 pamilya sa Dagupan City ang nakatanggap ng 32 milyon na assistance. Pinakamalaki naman ang bilang ng pamilyang nabigyan ng ayuda sa Pangasinan na umabot sa 252,000 pamilya o 75.57% katumbas ng 233 milyon na halaga ng tulong. Samantala, aniya 503,000 pamilya mula 1,358 barangay sa buong rehiyon ang naapektuhan ng mga bagyo at habagat. Patuloy naman ang pamamahagi ng ayuda sa mga pamilyang hindi pa nakahatiran ng tulong. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
3: Eh, maraming salamat mula Pangasinan, Mildred Coquia.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.

Okay. Anyway, 7:50 in the evening, again po ha, sa mga boboto this coming Bangsamoro parliamentary election, at saka doon sa mga uuwi, kasi actually maraming uuwi din eh, no? Uuwi coming from Manila, Visayas, marami yan. Oo, marami yan na uuwi mula sa ating mga kababayan coming from the metro makikiisa, no? That's one way of showing their pakikiisa, no, doon sa or sa election na mangyayari this coming September 14. No, ha? Sana ay wag na naman na kumbaga eh parang gawin ni balik pa masahe. Oo. Alam mo ba, isa sa mga problems talaga, no, sa kahit saan naman, hindi actually sa Marawi lang o kaya sa BRMM, kahit saan, the issue on vote buying. The problem also, I mean, what we are looking forward is that with the new system that will be happening, no, that is introduced to the region, na sana nga sabi natin ma-copy-paste siya sa iba pang mga region, no, ay sana we start with a clean slate, kumbaga, no? We start with no vote buying, di ba? We start with walang nagbebenta at wala ding binibenta niya, o kaya kumukuha, no, namimili ng kanilang mga boto. Sana ay iwasan na natin yon. Kasi kumbaga, the government has given us already a new form of government na kung saan ito yung hiniling din natin, binigay sa atin. Ang problema is that binigay na nga sa atin, baka tayo pa ulit yung sumira.

0: gems in the island provinces of Tawi-Tawi, Basilan, and Sulu. No, kahit hindi kasali ang Sulu, na ano, na maganda pala compared to areas na hindi pa napupuntahan. Bakit naman hindi? Because these are areas that are pristine. Yung mga locals lang within the island provinces can go. Dahil nga natatakot yung mga bumibisita. Pero ngayon, if bibisita ka ng Sulu, meron na mga, kumbaga, eh, masasabi natin, one-star accommodation that you would be, na pwede kang tumuloy. No? Air, land, and water is available. No? If you're going from Zamboanga going to Sulu, available naman, di ba? So these are the things that we look forward, no? And that will happen if yung boto natin this coming September 14 would be the vote na talaga nakikita mo na para sa pagbabago ng BRMM. So hopefully, sana, no, we look forward on the coming Bangsamoro parliamentary election na sana tamang boto ang ibigay natin. At dito na po nagtatapos ang ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako po niyo lingkod Nords Maguindanao. Maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa, sa ating mga suki na always tumututok dito sa ating programa, sa social media, sa radio, sa ating mga drivers, sa ating mga taxi drivers, mga TNVS drivers. Thank you very much na minsan ay nagme-message pa. Maraming salamat. At maraming salamat din sa lagi nating kaakibat mula sa ating mga engineers, Engineer Marvin Taledana, Engineer Matet Segovia, at si Miss Rose Ann Erno. At syempre pa sa production side, Isa Dan, at ang ating executive producer na medyo magaling-galing na, si Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba Saripauda, ako po yung lingkod Nords Maguindanao. Kita-kita po ulit tayo bukas, Jumaa Mubarak, Friday, dito lamang sa Radyo Pilipinas, sa inyong programang Salam Radio. Ako po muli ang Unicode Nords Maguindanao na nagsasabing sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Oras, 8 PM, susunod na po ang vloggers ng Bagong Pilipinas.
1: TikTok ng Bayan! TikTok! Ang programang nagbibigay halaga sa boses ng mamamayan. Alamin ang latest news at sumali sa talakayan ng trending issues. TikTok ng Bayan! TikTok! Ibahagi ang inyong mga opinion sa loobin at pananaw sa mga paksang pinag-uusapan sa ating bansa. TikTok ng Bayan! TikTok! Kasama si Noel Medina tuwing Sabado, alas 4 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
9: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
10: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
11: Maganda bang takbo?
10: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
9: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
12: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
9: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
13: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time check, it's 8:08 in the evening.
0: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS.
4: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
5: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Alright, magandang at maulang gabi sa inyong lahat mga idol. Nandito naman tayo sa isang oras ng kwentuhan, balitaan at talakayan dito sa Radyo Pilipinas. Ako po si AJ13 Vlog, samahan nyo kami every Thursday mula alas 8 hanggang alas 9 po ng gabi para sa isang maabulwang talakayan tungkol sa mga mainit na issue, trending na videos at nakaka-inspired na mga balitang dapat nyong malaman. Kaya ihanda na ang inyong mga radio, cellphone o live stream dahil dito bawat kanto may kabuluhan. Welcome sa Vloggers ng Bagong Pilipinas at makakasama po natin ngayong gabi ang ating co-host si Idol Admin Rich. Welcome to you at magandang at maulang gabi sa iyo. Lodi, bumati ka muna, Admin.
6: Hello, okay ba yung ating sounds?
3: Yes,
6: you know?
3: No, ang ganda
6: ng sounds. Kamusta po sa mga kababayan po natin, no? Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa mga kababayan po natin sa buong mundo, no, na nakikinig at nanonood po sa atin. Maraming po salamat sa palaging pagsubaybay po, no, sa ating live streaming every Thursday at saka Sunday at saka syempre everyday na rin.
3: Yes, na magandang at maulang gabi sa iyo, Admin Rich, no? Ang Radyo Pilipinas ay napapanood sa lahat ng social media platforms sa pangunguna ng Facebook live streaming ng Radyo Pilipinas at 104.3 The Capital. At papanood din sa PreTV sa mga mayroong TV Plus ng Channel 3 ng ABS-CBN at ng Afford the Box Channels 45 to 49 ng GMA. At syempre, napapanood din ang ating palatuntunan sa 104.3 The Capital sa inyong mga, at makapakinggan din sa 104.3 The Capital sa inyong mga FM band, no? At sa ating mga syempre, no, hindi natin nakakalimutan, napasalamatan din natin ang pamunuan ng Presidential Communications Office o PCO na si Acting Secretary Dave Gomez. Magandang gabi po sa inyo, sa Secretary Dave. At sa lahat po ng ating mga abayan sa buong mundo at sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at dito sa Mega Manila. At maging sa lahat po ng ating mga abayan around the world, no, ang ating mga mahal na OFW. At syempre, no, dahil ako ay bahagi rin ng pagiging OFW kasi 16 years yata akong nag-abroad. No? So, sa ating mga abayan dyan, no, lagi nyo ingatan inyong mga kalusugan. Dahil po, bawal magkasakit pag OFW ka dahil inaasahan ka ng iyong pamilya sa ating bansang Pilipinas. Kaya, no, na magkasakit. Kaya, alagaan mo buti yung inyong mga pangangatawan. Maging marusog lagi at i-treat ang sarili. No? Pag sumahod, kumain ng masarap, ilibre yung sarili. At siyempre, no, bigyan yung bumili ng bagong damit o whatsoever. Huwag yung tipirin yung sarili nyo kasi ayan ang puhunan natin. Isa sa mga puhunan natin ang ating kalusugan. Bukod sa talino't pagiging intelihente ng ating mga kababayan sa buong mundo na nagtatrabaho sa mga OFW. At siyempre, ng ating mga kasamang vloggers dito sa Radyo Pilipinas, no, at siyempre sa mga PBM vloggers, no, na siyempre patuloy na sumusuporta sa ating mahal na Pangulo. So, Admin, meron ka pang hirit?
6: Yan, tama yung sinabi mo, AJ, no? At saka, syempre, ingat din, no? Lahat mga kababayan natin kasi ngayon po ay maulan pa rin, no? Talaga na madalas pa rin ang pag-ulan. Ngayon nga lang, AJ, talagang maulan, no? Dito sa lugar namin. Hindi ko alam dyan sa Visayas Avenue ngayon, no? Kung maulan ba.
3: Yes, maulan na admin.
6: Dito ay maulan pa rin, no? So, ingat po, no? Lahat ng mga kababayan natin. At huwag basa-basa lumusong sa baha, lalo na kapag yung lampas ng tuhod na, no? Hindi natin alam, baka may mga open na mga informal o ano dyan, no? At ma-shoot pa kayo dyan, no? So, yung sakit din, ha? Leptospirosis, yan.
3: Yes.
6: Ako po nga sa inyo, no? So, ingat-ingat po tayo, ha? Ingatan po natin ating sarili dahil ang kalusugan po ay kayamanan.
3: Kasi, yes, tama.
6: Kasi, kung tayo ng siyempre, hindi tayo mga pagtrabaho. So, wala po tayo pera. Kaya ang kalusugan ay kayamanan.
3: Yes, tama ka dyan. No? At tsaka isa nga pala sa ating mga kababayan, no? Pinapasalamatan ko ang ating kasamang mga taga One Movement, especially kay Chairman Marlon Mendoza. At syempre, happy birthday sa ating napakagaling at napaasipag na finance manager na si Ate Sheila Angeles. No? Happy birthday sa iyo. Kay Sir Marlon Mendoza, taga namang mula umaga, no? Magkakasama kami, no? Alas dos pa lang, alas dos medya, gising na ako ng umaga. Tapos nag-travel off by 3:30. Papunta ng Mandaluyong, nakita-kita mo sa may Mandaluyong. Pumunta kami ng Binangunan, no? Diyan sa parang ang Gonorsal. No? Diyan kami pumunta muna at mayroon kaming binisita dahil nga po sa programang pabahay, no? Para sa mga ating mga kababayan na siyempre, no? Nanais na magkaroon ng sariling bahay. So, pinunta namin, ocular visit sa mga housing projects ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At siyempre po, mula sa Angono, diretso kami sa Binangonan Rizal, then going to, after na sa Binangonan, doon naman kami sa may Antipolo Rizal, sa may Barangay San Jose, Sitio, Singalong, dyan po sa may Bato, sa may Antipolo. Then after sa Antipolo, dahil yun nga, no, tinignan na namin site, no, actually, hindi pa siya ginagawa, no? Pero may budget na raw yun, no? So, kaya naman, 54 hectares, no? Sinlaki ng area ng Luneta yun, mula Taft hanggang sa may grandstand, no? 54 hectares, no? At ito ay pagtatayuan ng 10 four-story buildings, no? 10 ganun. Tapos, meron siyang single detached, na about 10 hectares ang masasakop noon, no, sa isang bahay sa single touch, meron itong 60 square meter na floor area, ano, na lot area. At syempre, no, napakagandang ano yun, no, kasi ang mura lang po, 1,200 monthly, no, ang amortization. Pero syempre, no, po, hindi naman basta-basta magagawa. It will take maybe 3 to 5 years pa para maitayo yung mga pabahay na yan sa dyan sa may Antipolo, no? At syempre ang ating mga kababayan ay talagang natutuwa dahil mayroong pabahay na nakalaan para sa ating mga kababayan. So yun nga, no? Then after that pumunta kami ng Marikina naman. So talaga namang hectic ang schedule namin, kaya medyo pagod, kaya nangangamba ako na baka malate ako kasi nga ang traffic diyan sa may ano, sa may papauwi na papunta ng Quezon City. Ang traffic. Sobrang traffic, grabe. Tapos bumaba na ako sa Mekrame, doon na ako sumakay sa may ano, Santolan yata yun or something. Doon na ako sumakay ng LRT papunta rin sa QAB. 'Di ba? Tapos ayun nga, pagdating ng QAB, nag-angkas na ako. So, sa ating mga kasamang sumama kanina sa One Movement para sa mga ocular inspection sa mga pabahay, no? Take good care of you, no? Kasi ginabira tayo mula gabi, madilim pa na madaling araw, umulis na tayo. Ito, uwi na tayo, gabi na naman, no? Madilim na naman. So, sa kay Sir Marlon, tsaka kay Ma'am Lorna, no, napakasipag ng dalawang ito, no, ni chairman, tsaka ni deputy chairperson, no. Maraming salamat dahil lagi nyo kaming isinasama sa mga lakaran, no? So, yun nga, no? Next time, si Admin, sasama ka na. Diba, Admin? So, yun nga, no? Admin, marami tayong pag-uusapan, especially ito yung mga, syempre, mga sinasabi natin PBM good news. So, panoorin natin itong unang video natin.
7: We have this event annually, but it's the second cycle that we will be having these awards. So this year, we've opened it up to entrepreneurs and innovators who would want to submit innovative products and solutions to 10 priority sectors, which include manufacturing and trade, security, blue economy, etc. For this year, 4 per cluster yung nakapasa at the sub-national level to compete at the national competition. So we have 16, 4 from each cluster, and from that 16, 5 will be awarded as the PFA Presidential Award. For the 5 Presidential Awardees, we have 3.5 million in grant support that will be given to them. No? Aside from that, 1 million of that is earmarked for post-competition support. But even for those who will not be named as the presidential, the 5 presidential awardees will still get grant money or funding in the amount of 250,000 pesos. Si President Marcos po mismo yung nagbanggit during the National Innovation Council meeting that since it's the PFA, we should put primacy towards innovation to look for top innovative ideas and solutions. Kaya kung makita natin yung criterion sa pagpili, 45% nakalaan sa innovation. We want to ensure the Philippines and showcase that even Filipinos and Filipinas are able to showcase ideas na hindi lang competitive and innovative dito sa bansa, pero globally. And we've seen this. Yung ating mga innovators, they were able to look at problems around the country, in the regions, and find innovative solutions which will help not only their own, but also other in other regions as well.
8: Yosher Vent is a ventilator for adults. Many of the COVID patients would suffer from pulmonary problems. Unfortunately, at that time, we did not have enough ventilators in the country. So we're in that phase now. We have produced enough ventilators and now we have to market it, sell it, because it's very much needed in hospitals, it's still at present. With events like this, then your product, publicity is very important because the Filipino products are very good.
9: So, syempre po, surreal siya. So, hindi pa rin naman nagsisinkin. At the same time, alam ko maraming batang ma-inspire din tulad sa story ni Marisa Turbine. So, the Marisa Turbine is a hydrokinetic turbine. Meaning, it's like a wind turbine pero para sa tubig natin. Di ba ang Pilipinas, maraming bodies of water. And wala tayong generator for that body of water. So kapag dumali ang water dito, pinaikot, it generates electricity para sa community at ini-store dito sa ating battery. Malaki yung productivity na nawawala sa Pilipinas kasi dumidepende tayo sa fossil fuels na binibili natin sa ibang bansa. So ang dami nating tubig, bakit hindi tayo gumawa ng sarili nating kuryente? So ang market po namin ngayon is yung mga LGU community po na di ba familiar tayo sa mga solar farms? So gagawa tayo ngayon ng mga Marisa Turbine Farms na pwede po siyang community development fund po. Maglalagay po tayo, halimbawa sa Mindoro na lagi pong brownout, ng Marisa Turbine Farm. Tapos doon po kukuha ng kuryente yung community po. Gusto ko maging inspirasyon yung Marisa Turbine sa iba pang mga kabataang Pilipino kasi alam kong matatalino tayo, kulang lang tayo sa resources, ipaglaban natin yung ating idea.

0: Right, no, napanood natin itong video, no, kung saan ang ating mga innovators, no, ang babata pa, ang gagaling, no. Kaya naman nakatuwa ang ating mahal na Pangulo. Kasi alam mo, yung naging Pangulo si ating Pangulong Marcos, tinipon niya yung mga scientists, yung mga innovators, yung mga inventors. Eh. Kasi alam niya, magaling tayo, di ba? Matalino ang mga Pilipino. Kayang-kayang maipagsabayan sa international. Lalo sa mga paggawa ng mga, ito nga, innovations, no? Alam naman natin, no? Ang incubator, Pilipina ang naka-ano yan, nakatuklas, di ba? Magaling, di ba? Siyempre, no, hindi pa patalo ang mga Pilipino at Pilipina pagdating sa patalinuhan. So, ano masabi mo rito sa mga nanalong mga young innovators?
1: Yan, maganda yan, AJ, no? Ito nga, yung isang nakita ko dyan, yung kanina sa video, no, yung pag gumawa siya ng ventilator para matatanda, no? Itong ventilator na to, ito yung makina na tumutulong sa pasyente para huminga, no? Kapag hindi na nila magawa na mag-isa na huminga. So, merong tulong, no? Ito yung, halimbawa dito yung mga, may mga malalang sakit sa baga, no? At kailangan nila ng pagkatapos ng malaking operation, no? At kailangan ng ventilator. So, mahalaga ito, AJ, no? Dahil alam naman natin na kapag magkaroon tayo ng ganitong klase ng mga innovation na maganda na kapag alam naman natin na kapag kukuha tayo ng mga supply sa ibang bansa ay mas mapapamahal. Pero kung meron tayong sariling mga sariling intento, no? Sariling gawa na mga ventilator, ay syempre kapag gawa dito yan, mas magiging maganda lalo na kapag magkakaroon ng mass production, no? At talagang ang supply ay nandyan, mas maraming supply, at ang mga hospital ay makakakuha nito. Ibig sabihin, yung mga pasyente ay hindi na sila maghihirapan, AJ, no? Ang magkaroon ng mga ganitong klaseng mga makina na talaga namang importante, no? Kasi mga imported na ventilator ay nagkakahalaga ng 500,000, no? Mahigit 1.5 million. Ang mga imported na ventilator ay nagkakahalaga ng 500,000 hanggang mahigit 1.5 million. So, magiging mahal para sa maraming ospital sa Pilipinas. Kaya maganda ito, no? Na talagang merong innovation na ganito, may intento na ganito yung ating mga kapwa Pilipino na mga scientists. Pagkatapos, AJ, itong nagustuhan ko ito, no? Itong turbine, no? Water turbine.
0: Yes, good.
1: Itong water turbine,
0: isang makina. Dyan, eh.
1: Oo. Isang makina, no? Na, to convert yung energy of flow of falling water into electricity, no? So, maganda ito, AJ, dahil alam natin na sa mga problema, no, sa electric, no? Electricity. So, ang turbina ng tubig ay makinang ginagawang kuryente at takas ng dumadaloy o bumabagsak na tubig para itong gilingan or ventilator. Pero tubig ang nagpapaikot sa halip ng hangin, no? So ito yung pinakapuso ng bawat planta ng kuryente mula sa tubig, no? Hydroelectric power plant. So ang tubig bumabagsak o dumadaloy mula sa mataas na lugar, mula sa dam o ilog sa pamamagitan ng malaking tubo na natawag na penstock, blah, blah, blah. So, in short, AJ, no, maganda ito kasi itong alam natin na meron tayong mga problema, no, sa kuryente nga, katulad ng sinabi ko kanina. Pero itong ginawang turbina, no, sa water turbine ay makakatulong ito para matulungan ang bawat Pilipino, ang bawat lugar na talagang nagkakaproblema sa kuryente. Diba?
0: Yes, tama. At isa pa, no, ang kagandahan dito kasi, ito yung mga Filipino developed technologies. No? Imagine mo, no, alam naman natin, napapalibuto tayo ng tubig. Tapos hindi natin nagagamit ng mas maayos itong mga tubig. Hindi natin ganun napapakinabangan. Sayang lang yung talino ng mga Pilipino. Kasi kung mag-angkat lang tayo ng mga katulad ng mga ganyan, pump and turbine sa iba't ibang bansa, no? Bakit hindi tayo gumawa ng sarili, no? imagine Filipino developed technology na maaari din natin i-export no at makilala ang Pilipino na maganda ang ginagawang mga innovations. At ito nga sa healthcare no, sa sinasabi nating ventilators no. As iyan isa sa mga nakaka-miss na ano na technology na ang Pilipino ang gumawa ano. No? Kasi kung inyo matatandaan, ito nga pong incubator dati, ginawa ng isang Pilipina. So, why not na mas marami pa tayong new innovations na magagawa at ang mga Pilipino ay hindi naman taga papatalo when it comes to intelligence. No? Napagaling ng mga Pilipino.
1: At saka, add ko lang AJ na doon sa water turbine. No? Ito, mahalagang information. No? To halos 90% ng lakas ng tubig ay nagiging kuryente.
0: Yes, no? Kita mo?
1: So, ang lakas ng kuryente nakadepende sa gaano kataas ang pagsak tubig at gaano parang yes. Madaloy. Tapos malinis pa siya, hindi na ubos.
0: Yes.
1: Hindi nasusubong ng gasolina, walang polusyon. Kasi tubig eh. Tubig siya, no? At gravity lang ang kailangan. So, pwede sa malalaking dam at pati sa maliit na sistema sa bahay man o sa
0: yes, kahit
1: sa bahay man papapapapapailaw. Kaya maganda ito, AJ, no? Kaya maganda itong na ginawa no, ng ating Pangulo na binibigyan niya ng importansya no, itong mga innovation. Presidential Innovation Awards.
0: Yes.
1: No, binigyan niya ng awards itong ating mga kababayan na talaga namang nagpakita ng galing at talino no, sa sensya at sa iba pang mga larangan. Kasi eto, EJ, alam natin na maraming mga administrasyon ang nagdaan na hindi masyadong tumututok sa mga ganito, no? Hindi masyadong natutukan or nabibigyan ng or recognition man lang itong mga kababayan natin na talaga may mga inventor, yung mga inventor natin. At kahit hindi yung mga inventors natin, no? Yung mga minsan yung mga estudyante, no? Mga estudyante pa lang.
0: Yes, estudyante pa lang. Minsan grade school pa lang eh, di ba? Magaling na sa robotic, di ba?
1: So, maganda itong ginagawa ng ating Pangulo kasi nare-recognize niya, binibigyan yes. ng award para mas maging ano, yung matawag doon, yung ma-inspire
0: malinang,
1: sila.
0: Malinang palalo ng gusto.
1: Mas ma-inspire sila yes. na mas gumawa pa at mas mag-isip pa ng mga magagandang mga innovation na talaga namang masasabi na, oy, tayo ang naka-invento niyan. Pilipino ang naka-invento niyan.
0: Yes, tama ka dyan, Admin Rich. No? Ang dami natin pag-uusapan. So, sa ating pagbabalik, patuloy tayong magtalakayan ng mga magagandang bagay. No? So, sa ating pagbabalik, magbabalik ang vlog sa Bagong Pilipinas.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo? Hep, alam ko nakakapanik. Pero, lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. # panatag ang may alam.
3: Ako po ay payag po sa eleksyong sa BAM doon sa Mindanao, sa isla ng Mindanao. Para sa ganun ay baka ito na rin po yung katuparan na may umunlad po ang bansang Pilipinas dahil ito ang kauna-unahang mag-eleksyon sa Mindanao po. Ako po ay payag na mag-eleksyon po sila. Para sa ganun po ay may sagawa po nila ang magandang kabutihan programa ng gobyerno pag autonomous region po ang Mindanao.
4: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026. Simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Alright, nagbabalik ang Vloggers ng Bagong Pilipinas. At syempre, katakot-takot na naman talaga yan, no? Sa sobrang daldal namin ni Admin Leeds. Kulang na kulang, no? So, Admin Leeds, no? Ganyan nga, no? Sa dami ng ating tatalakayan, no? Alam mo, Admin Leeds, itong mga nakarang araw, talaga namang nakaka-inspired, no? Yung mga ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Recently nga lang, alam mo, yung sa dami ng mga bagyong dumating sa atin, minsan triplets pa, di ba? So, sabay-sabay, tatlo. Di ba? Ganun bagay, di ba? Tapos, nakakalungkot dahil sa mga ganyang bagay, nagbabaha. Although, yung pagbaha naman yan, it's ages na yan, it's ancient time pa, meron ng baha. So, ang nagiging issue na lang dito ay yung hindi dahil sa nagbaha o ano eh, paninisi na lang sa kasalukuyang gobyerno dahil hindi nila gusto, di ba? Pero ang katotohanan, hindi naman nawala ang baha even before. Ages nga, di ba? Nung 18 something, panong panakas nila, bumabaha na sa Maynila, bumabaha na sa ibang bahagi ng Pilipinas. So, yung issue ng ganyan sa pagbaha o hanggang dibdib man yan o hindi bumabaha, ano lang, political na lang yan eh. Politika na lang yan. So, ganun man, no, ang ating mahal na Pangulo naman ay hindi nagpabaya. Ang kanyang gobyerno, itong gobyernong ito ay hindi nagpabaya sa ating mga kababayan para ma-reach out, matulong at syempre at mabigyan ng pag-asang muli ang ating mga kababayang nagdarahop sa kahirapan gawa ng mga at matinding mga sakuna, no, o dilubyo to. Parang dilubyo na rin itong pagbaha eh. Nawalan sila ng baha, na-swept sila, di ba? Tapos yung iba namatay pa sa kanilang mga pamilya. Pero recently nga, pumunta ang ating mahal na Pangulo dito sa may Santa Fe, San Marcelino, Zambales. So, anong masasabi mo sa mga ginagawang pagtulong o pag-reach out ng ating mahal na Pangulo? Mismo, ha, personally, pinupuntahan niya kahit malayo yan. Anong masasabi mo sa ating Pangulo?
1: Siyempre, AJ, no? Ang nakatuwa kasi ang Pangulo natin, talagang makikita natin yung sincerity niya, no? Yung sincerity niya dito sa kanyang trabaho. Alam naman natin, AJ, na hindi naman kailangan ng Pangulo na talagang personal siya na magpunta dun, eh. Diba? Kasi pwede naman siyang mag-utos, no?
0: Yes,
1: pero itong Pangulo natin, no? Ay pumunta nga siya sa Santa Fe, Zambales. Diba? Ito yung AJ, no? Santa Fe, Zambales.
0: Yes. Oh.
1: Sa bayan ng San
0: Marcelino.
1: No? Yan. Isang dibdib na barangay na halos isang buwan nang walay sa bayan dahil nasira ng baha at
0: yung tulay
1: nila. No? So, ito, ang pamuli natin, pumunta siya para maghatid ng tulong, no, sa mga pamilyang naapektuhan ng baha at sa lahal sa dulot ng habagat ng Southwest Monsoon. At ito, sinuri na ng pinsala, natabunan ng halos isang metrong graba at buhangin ng barangay hall, multi-purpose center, at saka paaralan. So, nagbigay ng direktang tulong at pangulo sa halos 1,000 pamilya at karamihan sa mga komunidad ay mga atas, no?
0: Yes,
1: atas. So, yung tulong na mga binigay dito, AJ, yung mga food packs at gamits para sa
0: cash,
1: yung mga hygiene, no? At saka mula yan sa DSWD at syempre, marong 10,000 cash assistance sa bawat pamilya, no? Through AX program. Tapos, natusan ng agarang pagkumpuni, no, ng Santa Fe National High School. At 12, no, sa 26 sinid-aralan ang nasira, AJ, no?
0: Yes,
1: so, natusan ng pamilyo kung pagpapatayo ng bagong tulay sa pagkumpuni ng dike, paggawa ng sapo dam upang maiwasan ang pagbabara ng mga dam at ilog sa hinaharap, no? So, eto, AJ, dumating siya sa kanyang helicopter sa Santa Fe High School, no? So, kinakailangan niyang tumawid sa pansamantalang tulay na kahoy. So, nakita naman natin, nag-viral na yun, AJ, no? Tumatawid ang Pangulo natin,
0: yes,
1: sa tulay
0: na kahoy. Yes, nag-viral sa akin yan. Ang viral ako dyan.
1: Kung titignan mo, hindi safe, di ba?
0: Yes, dapat, hindi safe.
1: Kung titignan natin, ang Pangulo, hindi na dapat na dumaan doon. Hindi na siya dapat na pumunta doon kasi hindi safe yun, eh. What if kung yung dahil nga sa nangyari na pag-ulan, eh, what if biglang ano na lang yun, no?
0: ano rin na naman, no?
1: Biglang, naku, palad-lad yung pangulo natin, di ba? Naku, inata natin yung ating pangulo, mahirap na, AJ, no?
0: Sabi nga so, na isang, ano ko, sa isang follower ko, hindi raw safe ang nangyari kay PBBM. Kasi masyadong delikado talaga.
1: Hindi talaga safe yun. Delikado yun. Eh kung ako ang SG, hindi ko siya papayagan na tumulay doon, na dumaan doon, no? Hindi ako papayag kasi hindi talaga safe. Pero ginawa ng pangulo natin ito kasi gusto niya makita ng personal kung ano yung nangyari sa mga kababayan natin doon sa lugar na yun, no? Kaya makita natin ang pangulo natin, yung sincerity niya ay talagang grabe, no? Kita ito ng sambayan ng Pilipino. Kaya nga kasama si DSWP, Secretary Rex Gachadian,
0: yes, Secretary Sanja Umaga,
1: pinabigay sa Secretary Vince Dizon, no? So pumunta sila doon sa Santa Fe, Zambales, at personal na nagdala ng tulong. So eto AJ, makikita natin na ang pangulo natin sa bawat sakuna, sa bawat disaster na dumarating sa Sambay na Pilipino, nandyan siya at talagang nakaalalay at personal na pinupunta at inaalam kung ano ang kailangan natin at mga kapabayan. Kasi ayaw ng pangulo natin na, oh, bigay ng tulong pagkatapos naman nila kailangan certain na natulong mo, di ba?
0: Yes,
1: pa na silang mayroon sa kailangan na tulong, di ba? Yes. So, ang pangulo natin gusto niya matiyak ano ang kailangan ng mga kababayan natin sa lugar natin. At gusto niya makita kung gaano ka lala yung nangyari para makapag-instruct siya no, sa kanyang mga secretaries kung ano ang dapat gawin.
0: Yes, dahil diyan administration, no, dahil sa ang daming pagbaha na naganap, no, hindi lang sa Zambales, maging sa Pampanga. Kaya naman nag-resurface yung multo ng nakaraan ni Mayor Ana Bondoc na kung saan ginigiit niya, no, yung, kasi ang gusto ng mahal na pangulo ay magkaroon ng long-term solution dito sa mga pagbaha diyan sa may Candaba, Pampanga. Dahil alam naman natin, no, bahain yung lugar dahil swamp area dyan, di ba? Swamp area. Tapos ito nga, lumabas na naman, no, nag-resurface yung multo nitong si Mayor Ana Bondoc. At dahil gustong ang ginigit itong si Ana Bondoc ay dredging lang ang solusyon para daw sa silting, no? Sa silting, dredging. Kasi sa totoo lang, no, ang pagda-dredging, eh business yan. Pag mas maraming dredging, mas let's say sa isang araw uupas sila ng ano ng ano, it's money, no? Business, dredging is business and business is money. Kasi doon sila talaga kumikita. Ayaw nila ng long-term solution. Gusto nila in few days or weeks dredging ulit kasi doon nga yung pera. So ayaw nila ng ano, ang importante sa nila yung sarili nilang bulsa. Wala silang pakialam kung malunod o bahain man ang buong Pampanga. Kasi kung naisip lang kapaanan ng kapwa nila kapampangan, ay siyempre, no, dun sila sa long-term solution. Diba? Ikaw, ano masasabi mo dyan kay, ano, sa paglutang na naman ng multong yan?
1: Ayun nga, AJ, no? Pinapakita lang dito, no? Pinapaalala lang na,
0: yeah.
1: Oh, eto, ang nangyari, ayan, no, sa Pampanga.
0: Ayan, ang gusto mo, eh, no? Ganun.
1: Ayan, ang gusto, no? Ayaw ng long-term solution. Kaya, eto, nakikita natin na yung mga governor, mayor, na dito lang sila, ito lang yung kanilang solution, pang mga short-term solution, ay nakikita natin na against sila doon sa vision ng pangulo natin. Ito nga, di ba nakipagkalo nga ito sa pangulo natin?
0: Yes.
1: Diba?
0: 2023 yan.
1: Nakipagkalo pa sa pangulo natin. Pero ito, kita natin na tama yung pangulo natin, no?
0: Yes.
1: Na kailangan yung term solution. Kasi nga, ayaw ng pangulo natin na nagsasayang tayo ng pera after how many months of dredging na naman, ganito na naman yung gagawin. Pero kung long-term solution yan, AJ, ay mapapakinabangan yan, no? Mm-hmm. Ng hindi lang natin ngayon, kundi ng mga next generation up to the next generation pa, no? Down to the next generation pa. Kaya, yan ang gusto ng pangulo natin. Para hindi pa ulit-ulit ang trabaho, nasasayang pera, nasasayang oras, lahat nasasayang, no? Dahil dredging lang, dahil pang short-term solution na. Ang gusto ng pangulo natin ang long-term solution.
0: Yes, at pa no si Lilia, no? Pineda. Parang sinisisi niya ang si Pangulo Marcos na sabi niya na binabahan ang Pampanga. Hello. Ang tagal mo nang namumuno diyan, naging governor ka na, naging mayor, naging congressman. Pero ano, ang tagal niyo, 'di ba? Ang alam ng tao, 'di ba, nasa gambling ang kanilang industry, 'di ba? Ang kanilang business. Kilalang-kilalang pamilya niya. Yung asawa niya kasi ang unang-una diyan, 'di ba? Yung naging gambling lord before, 'di ba? Na naging governor, naging mayor, naging congress at napilitan din naman niya, 'di ba? Parang gano'n siya. For how many years, how many decades, no? Na nandiyan sila sa Pampanga. Tapos isasabihin mo, nagbabaha na sa Pangulo, nagbabaha na sa Pampanga. So, sino may kasalanan? Pangulo? Eh, kailan lang siya umupo? Tapos isisi mo, dapat, bago ka magsalita ng mga ganyan, na parang sinisisi mo ang administrasyong Marcos, ay isip-isip din. Kaya tuloy, ang mga tao nyo ay hindi naniniwala sa inyo. Kayo ang dinidiin ng mismong mga kapampangan, mga kababayan ninyo. Di ba? Huwag niyong isisisi sa administrasyon na ito dahil ang tagal niyong nandyan, dekada at dekada. Di ba? Ano masabi mo dito kay Lilia Pineda?
1: Ayan, sa dahilan na yan, sa pagbaba, dapat yung kita niya, wala na siyang sisisigi. No?
0: Oo.
1: Kasi sabi ng mga kanina, ay matagal na sila dyan. No? Matagal na sila dyan sa Pampanga na yan. Supposed to be, dapat sila yung nag-asikaso. Ano bang nangyari? O bakit ba nagbabaha? Sila yung dapat natanongin.
0: Yes, siya ang dapat. Sila namumuno dyan eh. Hindi mo si Presidente.
1: Ito ba na talagang mga pera para sa mga proyekto, eh talagang napupunta dyan, di ba?
0: Hmm.
1: O, yun ang dapat na tanongin. Hindi yung sinisihin ang Pangulo. Eh, my goodness, nakita naman siguro itong si Lilia na to na ang Pangulo natin mismo ang talagang nagpasabog kung lahat nito kaya nagkakaroon ng investigation, no? Hindi tama na sisihin ang Pangulo dahil lugar mo yan eh, no? Kung meron mong dapat sisihin dyan, kayo na mga namumuno dyan dahil kayo ang nakakaalam kung ano ang dapat na ginagawa dyan, no? Sa lugar nito. Bakit mo isisisi sa ating Pangulo na yung Pangulo natin, nandiyan siya sa Malacanang, dapat kayo yung nagsasabi ano ang kailangan nyo, eto dapat ang gagawin, eto ang dapat na proyekto gawin para matiling bahala yan, no? Hindi yung magsisisi kayo ng ating Pangulo, isisisihin yung Pangulo natin. Dapat itutulungan, lalong-lalo na sa mga
0: at
1: oras
0: this time, no? At this time, tulungan.
1: Hindi yung maninis. Kasi ang mga tao na naninisip, usually, sila talaga.
0: Yung may kasalanan. Ito.
1: Yes. Kasi proven ko na yung agent. Yung mga madalas manisip, sila yung may kasalanan. Kasi sila yung guilty.
0: Yes, tama ka dyan, Admin Rich. No? Kaya naman na yung mga tao, hindi naniwasaan nila na. Kasi alam naman yung history nila eh. So, walang kumamba sa ano nila eh, sa ginawa nila, lalo kay Ana, kay Mayor Bondok, walang naniwala sa kanya. Lahat sinisisi siya. Kaya nung lumalabas yung mga itong resources sa kanyang video, sinasabi pa niya, pag tinuloy niya, mag-walk out ako rito bago yung lumabas na naman yung hukbalahap. Wow, nagano pa, no? Tapang nanakot pa talaga, no? Nag-threaten pa talaga, no? Ang lakas ng loob. Kasi ayaw niyang mawalan siya nakikitain dun sa mga pag-dredging na yan. So, bakit kaya ganun ang naging reaction niya before? Ano ang meron sa dredging? So, isa lang naman ibig sabihin niyan, may pera sa dredging, sa basura, may pera talaga. Milyong-milyon, baka billion na nga eh, di ba? Talaga may pera sa basura. Kasi alam mo naman niyo, yung sa silting na yan, ay bumabalik din naman yan sa dagat yung mga dinasilt nila, yung dinredge nila. Babalik at babalik sa dagat yan pag umulan at bumuma ulit, di ba? Kahit nga yung basurang pinagkukuha na, di ba? Pag every bagyo, every tag-ulan, ayun na naman sila yung ano, yung mabasura. Ayun na naman sila sa dagat, sa mga ilog, ayun na naman sila, naglulutangan na naman sila. Kahit na itanapon natin sila ng maayos, pero ayan, babalik at babalik pa rin yung mabasurang yan, no? Lulutangan na naman yan sa mga waterways, di ba? So yung sinasabi ng dredging, babalik din naman sa anila, pero yung tiwala ng Pilipino, hindi na babalik sa anila. 'di ba? So bago magsalita sila o manisin ng sa ating gobyerno ay dapat alam nila kung saan sila na lugar. Una-una sila yung mamahala diyan sa kanilang lugar sa Pampanga. Ang kumbaga sa ano sa isang company, ang pangulo ay supervision lang siya, tinitingnan niya yung mga report ng mga kanyang mga supervisors, ng kanyang mga managers, 'di ba? Babasahin lang yung report kung ano nangyari. So, kasi kapag wala namang pinasa yung mano, ibig sabihin walang ginagawa. Kaya ito, nagkaroon ng problema, dapat talagang asisisin kung sino yung namamahala. Kasi, bakit ganyan ang nangyari sa ano sa pinamamahalaan mo? Bakit ganyan? Ano bang ginawa mo dyan? Diba? Kasi nga, may pondo ka naman. May mga tao ka rin, subordinates ka rin naman na dapat din kumilos. Hindi lang naman ikaw yung bilang mayor o governor. May subordinates ka eh. Diba? Kasi nandyan yung DRM, yung mga local na DNR, yung kung ano man nandyan, diba? May mga locals eh. So, anong nangyari? Anong progress o development ang nangyari sa during your pamumuno? So, pag wala, ay ibig sabihin lang noon, nag-aksaya ng pera ang taong bayan para sa nila. Ano pa ang madagdagdag mo, Admin Rich?
1: Tama ka nga dyan, AJ, no? So, itong pagbaha ngayon, alam naman natin, AJ, kahit sa ibang bansa, no? Grabe yung mga pagbaha. Talagang, ngayon talaga, ito na yung epekto talaga ng climate change. Ang nagiging problema nga lang din kasi na yung patungkol nga sa mga flood control scandal, flood control mess. Ito nga last administration, merong 15,000 mahigit na mga flood control na nakukupit. 15,000 mahigit pala, AJ, no? Kasi nakita ko yung video, no? Ni Daddy Pangulong Duterte, yung tinatanong na si Mike Villar, ano bang nagawa ng administration Duterte sa, para sa Pilipinas? Tapos yung sinabi ni Mike Villar, yung 11,000 something, no? Completed. Tapos 4,000 something matatapos sa panahon ni Duterte. So, kung kukwentahin mo yung 15,000 plus AJ, no? Pero yun nga, pagdating ni PBBM 2022, pagpupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupup parang halo-halo na to. Climate change, at the same time, yung mga ghost flood control projects, no, sa panahon ni Duterte, 15,000 plus. Napakarami kayong hindi paramdaman sa panahon ni PBB. So, kita natin, halo-halo na. Meron na nga tayong climate change. Meron pang kinurakot na mga pera, no, para sa flood control. Kaya ang nangyari, mas lalong tuloy. So, ganito, naging, masyadong naging, ano, naging grabe nangyari. Kasi, kahit na ba climate change, dahil na ba sa dinanong, oh, babaha, babaha talaga na sa climate change. Eh. Napaka, ang bumos ng ulan ngayon, hindi na ganun katulad dati, ano, kundi doble, triple.
0: Last kasi ng pag-ulan eh. Last ng buhos, grabe.
1: Kahit sa ibang bansa, ganitong nangyari, AJ.
0: Yes, totoo yan.
1: Bansa, hindi lang dito sa Pilipinas. Pero ang kagandahan kasi talaga dapat, kung maayos lang at mga flood control, kung hindi lang sana pinurakot yung mga pera na yan, eh, at least, magbahaman, hindi na maiista.
0: Yes, at, tama ka dyan.
1: Hindi siya babalang ng pasta o abot na ng bubong. Kasi kahit magbaha, eh, ang tubig ay, ano, tuwi-tuwi sa pagtakbo, hindi siya maiista kung maayos ang ating flood control. Diba?
0: Yes, kaso, tama ka dyan.
1: Para ako nga, minakaw ang mga pera, mga ghost, no, mga ghost project. Kaya eto, ang gawin na lang natin, gusto ng pangulo natin, magtulungan tayo. Kayo, iba ang kulay nyo. Sabihin natin, green kayo, gidaw kayo, ano kayo, pink kayo. Pagtulungan, huwag na lang manisig. Kasi, dito tayo sa crisis, no, tayo ay Pilipino, iisang lahi dahil. So, pagtulungan, mahirap ba yung tumulong sa Pangulo? Kahit masabihin yung galing kayo, mahirap bang tumulong sa Pangulo? Hindi naman, di ba? Kaso yung mindset kasi itong mga galing na to, eh, talagang pangbuwaya, no?
0: Tama dyan, at admin, no?
1: Hindi na kaya na sumuporto sa Pangulo dahil isa lang ang gusto nila, tanggalin ang pagbuto at iluklok yung kanilang vice-presidente para maging pangulo na maraming issue ng korupsyon.
0: Yes, diba? Tama dyan.
1: Maraming challenges. Sana bago mag-ambisyon na maging pangulo, sa 2028, bilisin muna ang kanyang pangalan at pupunta muna siya sa Senate para bilisin ang pangalan niya, ipagtanggol ang sarili niya para naman magkaroon naman siya ng guts at
0: yes,
1: hindi naman nakapagpapalit sa pa na tatakbo siya sa 2028 na maraming mga pagaan. Diba,
0: yes, and yeah, speaking with the sa corruption sa flood control, ito nga no, nabalita na naman itong sunog apog na ito yung pumping station.

0: siya. Laging sarado yun eh. So, sino yung magnanakaw doon? Bago ang manakaw, makikita ka kasi open eh. Sa tao, makikita ka kung umakit ka ron eh. Kung meron magnanakaw, open siya eh. Akitin mo yun yung mga, yung nakapader na, ano lang, yung wiring lang naman ganun. Kita-kita kasi, hindi siya pader na bato eh. So, kita-kita kung merong aakyat. So, meaning, inside job, no? Yung pagnanakaw dyan, inside job. Paano hindi na paandar? Bakit nanakaw yung cable? Grabe naman, ano, walang tumatao? Ni isang tao laba doon? Kaya ito, no, nanakaw yung ano yung pump, yung cable diyan sa may Sunog-Apog pumping station. So mahiya naman yung mga, yung mga tatrabaho diyan. 'Di ba? Ang dami-daming tao doon kung tuusin. Bakit nananakawan? So sa mga tinubayan, no, sa dapat taga, tulong-tulong lang tayo. Dapat na i-report kung may nakitang kahinahinalang galawan. I-report.
1: May nananabutahe.
0: Meron sa sabit ba, admin?
1: May mga nananabutahe talaga, no, para ACC, no, sa Marcos administration.
0: Kasi nakita nila, hindi na bumabaha eh. Hindi na siya bumabaha eh. Mula nung pina-under yun, hindi na bumabaha eh. Pero ito nga yung last na pag-ulan, imagine mo, nung tatlo ang bagyo, hindi binaha yun eh. Itong recent na bagyo, binaha siya.
1: Hindi mo sa grupo ng tao na ayaw umayos.
0: Yes.
1: Gusto nila.
0: Mas gusto nilang
1: para meron silang maisisi sa ating pag-ulan.
0: Yes, tama.
1: May mga grupo ng tao na ganyan ang mindset. Diba?
0: Yes, totoo yan. Kaya admin Rich, no, tapos na naman ating isang oras na para tuntunan. So, your message sa ating mga tagapakinig.
1: Yes, no, maraming salamat sa mga kabayan natin na patuloy na nanonood at as mo suporta dito sa ating programa, no, Vloggers ng Bagong Pilipinas, every Thursday, 8 to 9 p.m. at saka every Sunday din, 7:30 to 8:30. At saka maraming salamat kay Ana Rizun, Florcita Anakaya. Maraming salamat sa mga kabayan natin na nanonood sa mga OFW. At saka yung scammer, magpakita ka na. Bye. Good luck.
0: Yeah, so, maraming salamat sa iyo, Admin Rich, at sinama mo naman ako sa isang oras na naman ng ating palatuntunan dito sa Radyo Pilipinas, ang Vloggers ng Bagong Pilipinas. Ako po si AJ13 Vlog na nagsasabing maulang gabi at stay safe. Bye-bye. Good night.
1: Bye. Good night.

0: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
1: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko
6: ng Bagong Pilipinas para sa

bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: From the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacañang.

0: Pilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau Broadcast Services sa patnugot ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating global na tayo team mula po sa ating production side, ang ating executive producer, Ms. Jam Season, sa master control, Milo Junela, and of course, wirecast si Hero Lucero. Kami po ay inyong nasusubaybay, napapanood at napapakinggan live sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, i-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din sa ating YouTube channel. Sa YouTube browser, type nyo lamang po Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, sa pamamagitan po nating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahulo dyan ang ating live audio streaming. Sa inyo po mga cellphones, Android man yan or iPhone, pwede nyo na po kami subaybayan. I-download nyo lamang sa inyong mga cellphones ang PBS eBox Radio Receiver app. Para po sa edisyon ito ng global na tayo, tayo po yung makikipag-ugnayan. Tayo po yung makikipag-ugnayan sa Alliance of Concerned Truckers, Owners and Organizations. Bakit po tayo makikipag-ugnayan sa kanila? Gusto po natin kunin ang kanilang pulso, ang kanilang kasalukuyang sitwasyon, ang kalalagayan ng ng kanilang organisasyon at ng sistema ng pagninegosyo ngayon, sapagkat hanggang ngayon, mahaba pa rin ang trapiko, ang pila ng mga sasakyan dito sa may bahagi ng North Luzon Expressway. Speaking of course, sa San Simon, maging dito sa Toliaok. Ano po, dahil may baha pa rin po dyan sa bahaging yan ng North Luzon Expressway. At hanggang ngayon, mahaba pa rin po, matagal pa rin ang pila, marami na tayo nakikita sa social media, maging sa mainstream media, yung ating mga kababayang apektado, pasahero, motorista, mga biyahero, at kung ano-ano pa, talaga pong naapektuhan na. So, alamin natin mula sa Alliance of Concerned Truckers and Owners and Organizations, ang kanilang tasa dito sa nangyayari ngayon. Kasama natin ang head ng Central Luzon Truckers, Director ng Alliance of Concerned Truckers, Owners and Organization, Ms. Connie Tinio. Ms. Connie, magandang umaga po sa inyo at welcome sa programang Global na Tayo. Okay, sige. Medyo ini-establish lang po natin ng konti yung communication with Ms. Connie Tinio. Ano ho, ayan. Sige. Pero siyempre ang on the side naman ng gobyerno ng pamahalaan, maski ng North Luzon Expressway Corporation, on their part, ginagawa po nila yung mga hakbang na ginagawa natin ng mga nakalipas na araw. Okay? Okay, sige, nasa linya na po si Ms. Connie Tinio ng Alliance of Concerned Truckers, Owners and Organization. Ms. Connie, maganda umaga po.
1: Ay, magandang umaga din po.
0: Okay, Ms. Connie, napatawag po kami para kamustahin ang organisasyon ninyo, Alliance of Concerned Truck Owners and Organizations. Lalo-lalo na yung sitwasyon ng ating mga drivers, yung sitwasyon ng mga karga po ninyong mga produkto na dumadaan dito sa North Luzon Expressway, given na talagang hanggang ngayon po mahaba pa rin ang pila. Kamusta po ang sitwasyon para sa inyong organisasyon?
1: Actually, may mga...
0: Okay. Alright. Nagkakaroon tayo ng problema sa signal mula kay Ms. Connie Tinio ng... Alliance of Concerned Truckers, Owners and Organizations. Pero balikan ko lang yung sinasabi ko kanina habang we're re-establishing the communication. Ginagawa ng paraan ng gobyerno, maging ng North Luzon Expressway Corporation, na mabawasan itong level ng tubig baha dyan sa may bahagi ng San Simon at Tuliaok dyan sa may Pampanga sa bahagi ng NLEX. Ano? So, pero ang Pangulo rin, nag-atas na ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suspindi muna yung toll fee, lalo na dyan sa portion na yan. Okay, nagbabalik na si Ms. Connie Tinio. Alright, Ma'am Connie, good morning po muli. Maganda umaga po muli.
2: Maganda umaga po, Ray.
0: Ayan, okay.
2: Sa mga nakikinig po
0: okay.
2: Sa inyong programa.
0: Mm-hmm. Alright, Ms. Connie, matanong ko lamang po, kamusta ang sitwasyon ng inyong organisasyon, lalo-lalo ng mga drivers at ng mga produktong binabiyahe po ninyo, ngayong matindi pa rin ang haba ng traffic dyan sa North Luzon Expressway?
2: Actually, Ray, medyo maayos-ayos na ngayon yung traffic. Hindi na siya kasing lala po noong nangyari ng Lunes. medyo umikli na rin yung oras ng biyahe ng mga truck. Pero dahil doon sa nangyari nung Lunes, natatakot pa rin yung mga ating mga ibang members na magpabiyahe ng kanilang truck. Baka masapit ulit nila yung ganong katagal na traffic sa may area po ng Pampanga and Lakes po.
0: Gaano po kalaki ang nawawala sa ating mga truck owners and drivers and yung sa organization po ninyo sa nangyayaring ito?
2: Yung pong sa diesel pa lang po, yung traffic po, pagka-idle po yan, halos doble, triple po ang nagiging gastos namin sa diesel. Mm-hmm. Ang diesel po natin ngayon, nasa 88 pesos na per liter. Tsaka, syempre, kamukha niyan, yung turnaround, yung time ng mga driver, imbis na 24 hours, nakakabiyahe na sila ulit. Hindi na sila makakabiyahe ng madami kasi yung umalis na truck natin ng Monday, ngayon pa lang nakabalik.
0: Mm-hmm.
2: Kagabi lang nakabalik. So, hindi na siya makakabiyahe ng dalawa kahit gustuhin. Ay, tatlo. Hanggang dalawa na lang siya.
0: Mm-hmm.
2: So, yung mga araw na wala siyang biyahe na tenga siya, babayaran natin siya ng sahod. I-compensate natin siya. Pangkain nila. Yun. So, yun yung mga nadadagdag sa gastusin natin.
0: Mm-hmm.
2: Diesel, sahod ng driver pahinante, at saka yung food allowance nila.
0: Okay.
2: Umot pa doon sa mga nasirang kargamento, yung mga perishable na
0: mm-hmm.
2: inabot ng 13 hours nung Monday.
0: Mm-hmm.
2: 13 to 16 hours na traffic. Bukod sa nasira, may mga member tayo na nasiraan ng truck.
0: Mm-hmm.
2: Dahil yung mga propeller nila na-stuck sa tubig. So, medyo pumalya yung mga truck, nagkaroon ng mga sira.
0: So, okay. So, patong-patong na yung naging, naging problema. Tama ba, Miss Connie?
2: Tama, Rey. Oo, tama.
0: Okay. Pero, paano nakikipag-unayan ba sa inyo ang pamunuan ng NLEX, maging ang gobyerno? Para...
2: Yung mga updates. So, minsan, mas nauuna pa yung mga nagpo-post sa Facebook.
0: Okay. Yeah, oo. Pero, naku, ang ano dito, siyempre, karagdagang biyahe, ano ba ito, nababawasan yung biyahe, nadadagdagan ng cost dahil sabi nyo nga, binabayaran pa rin sila, nasisiraan. Ultimately,
2: Nako. Pagbiyahe pa norte. Kasi malulugi lang. Wala namang kasiguraduhan na masisingil natin to sa ating kliyente.
0: Okay. So, alright, okay. Ma'am Connie, sandali ah. Sinabi mo walang kasiguruhang masisingil ito maski bumiyahe dahil siguro yung delay, di ba?
2: Okay.
0: Bakit? Bakit hindi sila masisingil?
2: Kasi hindi naman lahat ng kliyente natin pumapayag na dahil na traffic ka, magdadagdag sila ng bayad.
0: Mm-hmm.
2: Hindi ganun kadali kasi makipag-usap sa kliyente kahit alam naman nila na na-traffic.
0: Nako.
2: Hindi sila ganun kadali magbigay.
0: Nako.
2: Kahit nahilingin namin, hindi. Siguro 10% lang ng kliyente siguro ang gagawa nun.
0: Hindi pa paano yan? Lugi. Lugi.
2: Lugi po. Lalo na yung mga kapag nasira yung pangarga along the way,
0: mm-hmm.
2: lalo na dahil sa baha, hindi po sinasakop ng ating cargo insurance yun. So, si tracker po, yung mga maliliit na negosyante po ang kawawa na katulad namin.
0: Okay. Sa tingin nyo, magtatagal pa to, Miss Connie? Itong sitwasyon na to?
2: Tingin ko magtatagal kasi sa ngayon, medyo bumabaw na yung tubig.
0: Mm-hmm.
2: Pero paano kapag umulan ulit, may mga parating tayong mga bagyo.
0: Yes. Oo.
2: So, wala. May uncertainty on the part sa amin. At kawawa rin yung mga negosyante sa norte.
0: Yes.
2: Kasi paano yung mga produktong makakarating sa Manila?
0: Mm-hmm.
2: Norte. Yung galing din dito sa Port of Manila, papunta sa norte, hindi rin makakarating kasi ang dami nating members ayaw na rin magbiyahe. Kasi
0: aray ko.
2: Maraming mga kliyente sila ayaw bayaran yung additional na ginastos eh.
0: Aray ko. Pero malaking epekto sa kapag tumagal, malaking epekto sa ekonomiya ng rehiyon yan, Miss Connie.
2: Opo, at saka magkakaroon po ng mga shortage
0: yes,
2: ng mga
0: yes,
2: produkto
0: yes.
2: sa part ng mga taga-norte. Kasi hindi makakarating yung mga... Ito lang nakarang ilang araw, yung tinapay nga, wala ka nang mabili sa supermarket eh.
0: Alright. If you talaga nagpa... Well, do you see kung ganito magpapatuloy ito, masasabi ba natin na kung halimbawa magtataas ba kayo ng singil? Although sinasabi mo nga yung ibang mga negosyante, yung ibang pinagdi-deliveran natin eh ayaw pumayag na magdagdag dahil sa delay.
2: 90%. Mahirapan din silang ipatong yan sa presyo kasi may mga competitors din sila.
0: Aray ko. Okay.
2: So, hindi rin sila makakabenta. Mangyayari, kami din. Hindi, iiwasan na lang muna namin yung lugar na yan.
0: Hindi, puro ang biyahe.
2: Hanggat kaya.
0: Halos ang puro biyahe ngayon, pasout. Pasout on Luzon.
2: Opo, pagka pa Manila, pasout, walang problema. Pero pagka dyan sa parte na yan, medyo iniiwasan ng ating mga members muna.
0: Mm-hmm.
2: Kasi yung delay, magkano ang nawawala sa amin kada araw na
0: sige, magkaroon lang tayo ng idea, Ma'am Connie. Magkano ba kada araw ang nawawala in terms of pesos sa inyo?
2: Nasa, ano po, nasa 10 to 15,000 pesos per day.
0: Per day? Per day?
2: Opo, opo.
0: Pag sinabi natin 10 to 15,000 pesos per day, per truck yan? Per truck?
2: Opo, per truck.
0: Per truck? Wow.
2: Opo.
0: Okay. Sige. You can imagine kung ilang truck ang bumabiyahe sa iyo dyan sa papuntang Northern Luzon. Oh, wow.
2: Hindi pa dito kasama, Ray, yung kapag ka nasira yung karga mo,
0: mm-hmm.
2: kung perishable. So parang very risky pa rin na magbiyahe ka, lalo na kapag perishable yung karga mo.
0: Mm-hmm.
2: Livestock, reefer, gulay, prutas,
0: mm-hmm.
2: parang hindi ganon. Kasi sa ngayon, medyo umayos, pero hindi natin alam, mamaya biglang... Kasi nag-start yan, Ray, Sabado pa lang, meron
0: oh,
2: may bahala dyan, isa may parting ligtong.
0: Mm-hmm. Totoo, totoo.
2: Start na. Kasi kasama ako sa na-traffic dyan.
0: Grabe.
2: Tapos, sandali lang naman yun, overnight naman na ayos, pero the next day, napunta na ng San Simon yung baha.
0: Mm-hmm.
2: Tapos nagtagal, nagtagal na yung baha. At hindi, wala pa tayong konkretong solusyon
0: mm-hmm.
2: na nakikita na makakasolusyon doon sa problema. Kasi saan po walang pupuntahan yung tubig eh.
0: Yan nga, parang katakot-takot ng mga horror stories na yung ano eh, ah, yung naririnig ko dito. Yung isa, inabot na ng birth ng ano, kaarawan niya. Yung isa, yung mga nagbabiyahe ng itlog, napisa na yung itlog, naging sisiw na.
2: Oh, so, flood, ano, flood, wall, oh. Gaano kahaba yun? Kasi di ba meron tayong kasabihan, water 6 inches.
0: Yes, yes,
2: so,
0: yes. Mano eh. Pero ito...
2: Sa pinaka-solusyon dito ay maglagay na lang ng elevated na expressway.
0: Yan, o. Oh. Yung parang ano...
2: Kahit doon sa mga parte lang na may mga baha.
0: Yes. O oh, parang ano siya, parang skyway. Na, maiksing skyway man lang kahit papano doon sa portion na yan. Okay.
2: Kasi rin, meron tayong port sa north, yung Subic Port.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: So yung mga dumadating doon na papunta ng Manila, may problema na yon.
0: Mm-hmm, mm-hmm,
2: may
0: mm-hmm.
2: delay na.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Eh,
0: yeah, okay. Pero ito, itong ano, 'di ba, if I remember kahapon sinabi ng pangulo, parang inatas na niya eh. Eh kasi nung ano, nung una medyo bantulot ang NLEX eh. Na 'di ba? Bantulot ang NLEX na magbigay ng free toll eh. Pero nung nagsalita ang pangulo, sabi niya free toll i-impose dahil sa supervision na gagawa niyan. Ang free toll is from I think from Pulilan to San Fernando. Vice versa.
2: Pero maliit lang ito, Ricky. Mm-hmm.
0: So hindi pa rin ano, wala pa rin para sa mga truckers na tulad ng organisasyon ninyo,
2: saka,
0: hindi pa rin siya ano, hindi pa rin siya mararamdaman.
2: Hindi ko alam kung paano nila implement 'to eh kasi hindi naman lahat ng dumadaan diyan na nagta-traffic exit sa San Fernando. Merong papunta sa Santa Ines.
0: Mm-hmm.
2: Exit ng Mexico.
0: Mm-hmm.
2: Eh, magka-Clark. So paano lahat sila, dumaan sila sa hirap ng biyahe, bagal ng
0: Yes, oo.
2: traffic.
0: Oo. Dapat sana yung buo na, no?
2: Oo, sana
0: Buo
2: po.
0: na.
2: Kasi pansamantala lang naman to, hindi
0: Oo.
2: naman to permis eh.
0: Oo.
2: So, kumbaga, parang tulong na rin ng pamunuan ng NLEX to sa mga motorista na gumagamit ng kanilang kalsada habang wala pa silang nagagawang konkretong solusyon
0: Yes.
2: sa problema.
0: Oo nga, dapat nga dyan, matanong na mabuti, maimbestigahan ng NLEX kasi talaga bantulot sila eh. Nung una, ayaw, parang ayaw talaga magbigay. So, ang medyo kumilos lang sila, ito nga, itong partial na pre-toll na to, nung nagsalita na lang si Pangulo, si Pangulong Marcos. Well.
2: Kasi may, alam ko po, may ruling yung Toll Regulatory Board eh, na
0: Mm.
2: kapag nag-traffic na
0: Yes.
2: 1.2 kilometer,
0: Yes.
2: dapat ano na eh, free toll na eh.
0: Yes, kasi yung kaya sila binigyan ng ano franchise na mag-operate diyan for the convenience of the transportating public tsaka yung goods. Once na nabalam yan, eh may pananagutan sila diyan. Yun na nga yung isa na yan. Nako. Pero
2: yung haba ng traffic na yon na 12, 13 hours, paano na lang yung mga may sakit, yung mga may diabetes, may
0: Yes.
2: hypertension.
0: May horror story diyan ah. May horror story na ambulansya na ano parang may sakay na pasyente na halos di na umabot.
2: Yun nga, Ray, kaya ano eh, parang ano eh, parang yung mga tao, maski ako, napapraning na ako paglalabas ako ngayon, paano ano na idala ko. Kasi, di mo alam kung ano yung sasapitin mo eh.
0: Yes, that's
2: Nakuha
0: true.
2: ngayon, nagbiyahe kami, may baon na kaming inumin, nagbaon na kaming kanin, nagbaon na
0: Talaga, talaga. Para ano yan, parang, ano yan, picnic na, picnic. Oo. Oh. Oh. Eh, isa pa yon. Hindi nga, totoo yun, di ba?
2: Kasi hindi mo alam.
0: Totoo.
2: Nakaka-uncertain po nung, ano, nung nangyari na yun, nakaka, ano, nakaka-paranoid.
0: Totoo, totoo po yun, totoo po yun.
2: Hindi mo alam kung sasabihin mo anytime.
0: Totoo yun.
2: Pagbalik ko,
0: yun na, yun na.
2: Inabot na namin 6 na oras kami.
0: Gabi.
2: Tapos pag nasa expressway ka, wala kang way para humanap ng CR,
0: yes.
2: Bilan ng pagkain.
0: Yes, yes.
2: Dahil nasa gitna ka ng kalsada.
0: Tapos baha. Ano pang hirap
2: Tapos
0: nun?
2: Baha.
0: Ay, nako. Sige. Eh, buti na lang ngayon, ano eh, buti na lang ngayon may nagtitinda na sa tabi-tabi nung ano, nung NLEX. pero nung mga unang araw wala, kaya sus gutom. Anyway, okay, sige, pero I can understand the ano predicament ng inyo pong organisasyon, Miss Connie. Dahil diyan, pero sabi nga sana nga masolusyunan kagad 'yan. Sana po no. Yes, pero
2: kasi
0: mag
2: parang nagkaroon na tayo ng katatakutan na baka kung ano mangyari pag umuwi ka doon, magbiyahe ka, gano'n.
0: Yes.
2: Parang,
0: okay.
2: Yan ang isang experience na hindi mo na makakalimutan sa buong buhay mo.
0: True, true. With that, Miss Connie, gusto ko mapahabain to. Maganda yung usapan natin. Kaya lang, running out of material tayo. Pero maraming salamat sa oras na pinagkaloob mo sa amin, Miss Connie.
2: Maraming salamat din, Ray.
0: Thank you. Salamat. Thank you very much. Si Miss Connie Tino, ang head ng Central Luzon Truckers, director din ng Alliance of Concerned Truckers Owners and Organization. Yun po ang ating naging panayam kay Miss Connie. So nakuha natin yung panig ng sektor na ito ng mga truckers, yung mga biyahero, yung nagbabiyahe ng mga produkto, ano, mga perishable goods, iba pang mga produkto, dry goods or perishable goods to and from ano po Northern Luzon papunta ng Metro Manila. So, yun na po yung ano, matatawag nating mga istorya na inaabot ng mga motorista natin, both private motorist at maging mga ikang drivers ng mga truck. Isama na natin pati yung mga bus drivers diyan. Okay? Yung mga bus company, siyempre nalulugi din sila. Ano? So, ibig sabihin, ang kinakatakot ko dito, mga kabayan, eh baka magtaasan lahat ng presyo. Yun ang babantayan natin diyan, lalong-lalo na yung produkto papunta ng norte. Kasi ang nagiging problema po ngayon, tumataas ang tracking cost, yung transportation cost, yung logistics cost dahil po dyan. Okay? So, pag tumaas ang logistics cost dahil dyan, there's a big possibility na tataas ang presyo dun sa mga rehiyon o lugar na pupuntahan po ng mga na-delay o nagtataas ang cost na yan. So, babantayan po natin ang sitwasyon na yan pagdating sa presyo ng mga basic commodities natin, mga produkto na babagsak sa ating mga merkado o palengke na tayong publiko, ang end consumer. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
3: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
3: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
5: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
6: Maganda man takbo.
5: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
3: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
7: Yung magulang ko na kapag trabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
3: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ng gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
8: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
9: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
10: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Kaya po'y patuloy na sumusubaybay sa programang Global na tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Sa puntong ito, atin naman pong dadakuin ang naging impeachment trial kahapon. Ano po, sa day 21 ng impeachment trial kahapon laban kay Vice President Sara Duterte. Para lang magkaroon kayo ng konting idea, Ang naging prosecutor kahapon si Attorney Benjamin Tolosa from the prosecution panel, samantalang tumayo naman sa defense yung lead defense nila si Attorney Sheila Season. At hostile witness kahapon si Attorney Michael Poa, na ika nga po siya rin tumatayo yung defense counsel spokesperson at dating DepEd chief of staff at undersecretary. Ano po? At ito po ay may kinalaman dito sa alleged misuse of confidential funds. Alright, so makakasama po natin ngayon para tayo bigyang gabay at mula sa isang pantas sa batas, malaman natin kung ano yung mga dapat nating tignan at alamin tungkol dito sa naging impeachment trial kahapon. Makakasama natin ang former Integrated Bar of the Philippines National Executive Director, walang iba kundi si Attorney Antonio Ligon. Attorney Ligon, magandang umaga po at welcome po sa programang Global na Tayo.
6: Magandang umaga, Kare Sampang. Salamat sa pag-imbita nyo.
0: Thank you very much po sa pagpapaulak po ninyo sa aming programa, Attorney Ligon. Attorney, maaari po bang bigyan nyo muna kami at ang publiko kung ano ang ugat ng presentasyon sa impeachment trial kahapon? Also, bakit bakit si Attorney Michael Poa na hostile witness?
6: Day 21, no? Oo. Ang we can just guess kung ano yung layunin ng prosecution, no? Siyempre, naunang presenta yung dalawang army officer na nag-issue ng maliwanag yung presentation na yun, no? Noong day 20, mayroong certification and they found out na ginamit yung certification para ma-justify at matigil yung tinatawag na findings ng COA. Kasi kailangan may success base at may certification na may ginamit. Napakita naman na wala namang sa deklarasyon ng dalawang AFP officers, walang ni-release na pera para doon sa youth seminar, no? At mayroon sarili silang pondo. Lumalabas ngayon na nag-certify, ginamit yung certification nila na para bang yung nilabas ng OBP at ng DepEd ay nagamit nila, subalit hindi nga. Ngayon, kahapon, day 21, napakinggan natin ang hostile witness. Now, let's be objective. Yung demeanor, kasi as a practicing lawyer, no, papagmasdan mo yung mga sinasabi, credible na witness si Attorney Michael Poa.
0: Okay.
6: Ang tanong, na-achieve ba ng prosecution yung gusto nila? Yun ang naging challenging sapagkat dahil abogado nga ito at alam niya kung bakit siya isinasalang doon, naging napakaingat ng mga salita niya. Kaya nga mas natuon ang pansin doon sa pagtatalo ng mga abogado at mga yung paggamit nga ng terminolohiya na abogadong walang alam. Ayokong husgahan si Attorney Tolosa sa paggamit noon, pero leave it at that na sige, wag na nating gamitin yung abogadong walang alam kasi yung konteksto noon sa hindi nakakaintindi, maaaring ginamit niya yun sa which a figure of speech, no? Kasi wala kang alam ikaw yung nandiyan, so pwede kong gamitin yung abogadong walang alam. Pero siyempre, sa konteksto naman ng respect for the brothers in profession,
0: yes,
6: at sa hindi nakakaunawa kung ano yung figure of speech, hindi maganda sa pagdinig. Kaya nga, tama din naman na stricken off the record. Naging masyadong maingat siya, ang magiging pag-iisipan at titimbangin eh yung kanyang posisyon bilang chief of staff, spokesperson, ganun lang ba talaga limitado ang kaalaman mo sa nangyayari?
0: Yes.
6: Pero hindi nga na ipakita sa ebidensya yung ganun bagay. Kasi ang mahirap talaga kapag inalledge mo, wala akong alam. Ang pagpo-prove niyan mabigat eh. Kasi yung nagsasabi, hindi mo pwedeng sabihin sa kanya na baligtarin mo yung sinasabi mo unless confront mo siya. Kaya dun ka na lang sa mga peripherals, no? sa akin bilang practicing lawyer, challenging talaga yung pag-present sa isang abogadong hostile witness na para sa akin ha, yung pagdadala niya nung demeanor niya, nung sarili niya, naging maingat. No? So, hindi ka magkakaroon ng bigla ang paghusga na ay nagsisinungaling ito sapagkat he carried himself very well, no? Now I will commend the prosecution. They tried to show na but of course to the point nga na nagkakaroon na ng
0: initan, nakakainitan na
6: diskurso. Oo. At tama naman ng pag-object dun sa bagay na parang dinidiskurso mo yung testigo. Kasi nakikita mo yung gusto mong tukuyin. Ang problema, hindi ito willing witness na kung ano gusto mong pasabi, sasabihin niya. Ngayon, sa mga mag-iisip, at halimbawa sa hurado, ito objective din, teka, bakit napakalimitado naman ang wala mong kaalaman? So papasok dun yung totoo bang wala kang alam na ganyan yung posisyon at ganung kalaki ang responsibilidad at may direct access. Doon na lamang, no? Magkakaroon ka ngayon ng sarili mong weight ng assessment at yun, mababasihan mo na lang kapag narinig mo na lahat yung mga iba pa. Ang isang kapanapanabik dito, ang titingnan natin kasi lahat ng mga testimonya pagmula dun sa dalawang COA, sa dalawang officer, wala namang direct na nakakapagsabi na ito yung pera ginastos dito, kundi yung sinasabing security officer na si Colonel La Chica. So, ito aabangan natin. Ayokong i-second guess or pangunahan siyempre ang prosecution. Pero yung direction, papunta doon kung ipipresent, ipipresent nila. Ngayon, Karey, ano rin yan? Challenging yan. Kasi hindi mo tao o hindi mo witness si Attorney La Chica.
0: Hostile pa rin yun.
6: Hostile lalo. Ngayon, dun sa ano, hindi nga hostile yung security, yung AFP officer. Naalala ko, tinanong ni Attorney Ray Robles. Kung alam mo na dun gagamitin, no? Kuha ko yung lawyer, sasabihin ko doon sa testigo ko yan. O, pag tinanong kita, diretsuhan to. Kung alam mo doon na gagamitin, alam mo, ano ba isasagot mo? Dapat alam mo yung sagot niya na, hindi ko i-issue yung certification. Maraming nag-i-expect na ganun ang sasabihin. Pero masyadong maingat, itong AFP officer na ang sabi niya, speculative ho, hindi ko rin alam kung anong... very clearly... By logic, kung alam mo doon gagamitin, hindi naman totoo. Ang sagot doon, napakaliwanag noon. Hindi ko i-issue.
0: Oo.
6: Ganun lang. No? Sa isang mind, no? Sa akin nagulat ako doon. Pero siyempre, doon mo rin nakikita na hindi kinotes o diniktahan ni Attorney Ray Robles yung testigo. Kasi, pero kung sinabi niya, hindi mo din siya pupulaan eh. Pero yun nga lang, sa aspect na yun, oops, tinanong mo, hindi mo sigurado pala yung witness na gano'n na isasagot. Dapat kasi ang isasagot doon, not unexpectedly, sabi, kung alam ko na doon i-issue, hindi ko, kung gagamitin doon, kasi mali eh, hindi ko i-issue yung certification.
0: Kasi yung certification na yun, attorney, parang ginamit ng OBP at saka ng DepEd, tama, nag-piggyback sila doon eh. Nag-piggyback sila doon para masabi kunyari na, batay sa nangyari kahapon sa mga nakalipas, nag-piggyback sila doon sa certification para ma-justify na kunyari nagamit yung pondo. Tama ba yung assessment na yun?
6: Kaya nga, tama yung pinakita yung video na sinasabing walang lumabas na pera na ginamit doon. Pero nag-certify sila na may ganon, no? At nung nag-certify sila, hindi rin nila alam na doon ginamit ng DepEd o ng office ng Vice President. Kaya nga maganda yung cross nung ano, yun na nga lang, yung pinaka-climax, medyo nagkulang dun sa statement na kung alam ko na dun ho gagamitin. Yun ang in-expect eh. Yeah. Kung ako yung as a listener, as a lawyer, in-expect ko, kung witness ko to, abe walang gatol na sasabihin niya, kung alam ko na dun gagamitin, hindi ko i-issue yung certification. Mm. Nap, Maganda nun. Okay. Kaya lang, safety naman yung sagot niya. And to the point ng quad, kuha ko yung judge, ah, hindi ito kinotes, hindi ito sinabihan. Maingat naman, sabi niya, speculative ho eh, hindi ko rin alam ang gagawin ko. Pero by logic, ha? Hindi mo alam yung logic, yung certification mo, hindi gagamitin sa tama. Eh, dapat ang sagot mo doon, hindi ko i-issue yan dahil hindi naman gagamitin sa tama.
0: Speaking
6: eh,
0: of...
6: Dapat doon, may redirect eh. Kung yes. Ano, but, oh, siyempre sa, kanila yan, mahirap pangunahan.
0: Oh, oh. Anyway, speaking of yung impeachment court, attorney, ano naman sa tingin nyo, assessment nyo, itong mga nakalipas na araw, dito sa mga pagtatanong, pagkilos, at mindset ng mga senator judges?
6: Well, obvious naman na may mga senator judges na hindi judges ang ang pagpunte. Parang nagiging either defense lawyer sila, no? Or raising something na parang gustong i-discredit yung sinasabi ng ano. Para sa isang, ako hindi na bilang abogado, no? Sa isang manunood, nilagay kayo ng taong bayan dyan at bilang hukom, dapat maging demeanor nyo bilang hukom. Magtatanong kayo to clarify, hindi kayo para mag-influence sa madla ng kung anong pag-iisipan. Makikita mo kung hindi ka mapanuri at padadala ka sa sasabihin ng mga ibang senador na nagtatanong, sasabihin mo, ay, mali pala itong witness. Ay, hindi pala ito. Sa akin, makikita mo na kagad anong killing nung mga ibang senator judges. Ang malungkot kasi nga, pero hindi na natin maiiwasan kasi ang impeachment trial is a political process. Bagamat hindi natin nire-require yung ng quantum evidence, yung beyond reasonable doubt, kundi clear and convincing, hindi maiiwasan na may political aspect. At doon pumapasok. Siyempre, natanong na rin ako sa isang station about the presiding officer.
0: Yes.
6: At siya rin yung sagot ko. Si Senator Judge, Presiding Officer Jesus Escudero, is doing very well as a presiding judge. But he tends also to play with the gallery. Or kasi as a politician, alam niya na pinapanood ito. May pagka-over, ano rin siya, yung balance. No? So, ibig sabihin, but lately, medyo nakukorek niyo yun, sinasabihin niya na, pag-agrihan niyo na lang ito. Katulad sa isang actual judge, sinasabihan ng mga parties na, ay, ayusin niyo na to, ganito dapat ang pag-ano dyan para hindi tayo humaba. Kasi sa katotohanan, Karey, habang tumatagal, ang talo dito, una, taong bayan. Kasi bakit? Napakalaki ng gastos dyan.
0: Yes.
6: Pangalawa, yung ninanais nating makitang katotohanan at interes habang tumatagal, medyo mababawasan eh. Bakit? Papalapit ang eleksyon. Doon ipopokus lalo na ng mga tao na ang interes lang eh makuha kapangyarihan sa ganyang bagay. At iwaksi yung bakit ba tayo may impeachment. Sa akin, no, bilang nakapagkaroon din ako ng karanasan ng panahon ni Pangulong Erap Estrada, ako yung isa sa mga prosecution assisting counsel. Ang layunin talaga ng impeachment is accountability. Kaya bang, dapat pa bang maupo sa pwesto itong nanunungkulan na to? Kasi nga 6 years, napakahabang panahon. Kaya isang taon na titira. Dapat malaman ng taong bayan, in the first place, hindi pala dapat naupo yan at alisin. Ang nakakatakot dito, Kare, baka marami ang magsabi na, alisin natin siya. Walang duda. Kailangan alisin. Pero wag nating i-deprive ang taong bayan ng pagpili. Yun ang dangerous. Bakit?
0: Teka muna. Pwede ba yun? Kung na-impeach ka, di ba hindi ka na pwedeng tumakbo?
6: Pwede kang ma-impeach, pero merong kakibat na hindi ka na pwedeng tumakbo. Pero pwede rin ma-impeach ka, pero ia-allow na pwede kang tumakbo. Magkaiba yun.
0: Oo, meron palang ganun?
6: Oo.
11: Kasi pwedeng ang maging leverage dyan, impeach.
0: Mm-hmm.
11: Pero hindi natin siya i-deprive ng perpetual
0: disqualification.
11: Kasi they will, ito nga ka Ray, masakit man tanggapin, politika iiral dyan. Halimbawa, isang malakas na sektor ang magsasabi. O sige, kung nakikita ng ebidensya nyo at yung mga tao gusto siyang impeach, they impeach nyo.
0: Mm-hmm.
11: Pero huwag nyong gagawing parusa. Na, kasi ang impeachment, wala namang parusang kulong.
0: Mm-hmm.
11: Pagtanggal lang sa posisyon eh.
0: Mm-hmm.
11: At perpetual disqualification. Eh kung sasabihin nila, sige, aalisin siya, wala siyang benefit, pero bibigyan natin siya ng pagkakataon. Yun ang isang dangerous.
0: Kaya wow. Okay. Sige. So meron, pero ano po yun, yung binabanggit niyo na bibigyan siya ng pagkakataon, although there is a perpetual disqualification once napatunayan na nagawa mo nga ito under the impeachment process, na guilty ka. Nasa ano rin yun? Nasa rules din yun na pwede siyang tumakbo? Pwede siyang iboto?
11: Hindi. Ang mangyayari dyan, wala sa rules. Ano? Pero ang mangyayari nga dyan, ako, I'm just
0: okay.
11: Now looking at the scenario.
0: Mm.
11: Kasi siyempre, bawat isang senador, magtatalumpati yan. No? Kasi okay. they will state ano yung nakikita nilang feeling ng tao. Pero kung merong magpapadala sa pressure na for election ka, hindi ka namin susuportahan kapag hindi ko pinatakbo si VP Sara. Pero alam niya, guilty. Pwede niyang sabihin ngayon. So magkakaroon ngayon ng butuhan yan. Hindi ba? Kaya yun lang number na i-impeach siya, question mark. Pero sa akin, no, although hindi na itatanong, sa akin, hindi nakasulat et in stone na 2/3 of the 24. Magbabago yan. Kung sino yung actively participating, para sa akin, yun ang dapat mong i-reach.
0: Alright. No? Okay. Pero, Attorney Ligon, ang sarap ng usapan natin, ang ganda, pero we're running out of material time. Pero, last question ko na lang. Do you think the prosecution panel is moving on the right direction dito sa impeachment trial na ito?
11: What do you mean the right direction?
0: Kung na-achieve ba nila yung
11: so far, no? Kasi kung titingnan mo sa kabuuan, no? Kasi piece by piece natin, katulad na ngayong araw ang pinag-usapan lang natin yung isang piraso, yung presentasyon kay hostile witness Michael Powa. Kahit hindi mo sabihing 80 to 100% na attain yung objective nila kay Michael Powa, I would not say na they have attained the up to 80% ng objective nila na mapakita yan. At least in the right direction pa rin. No?
0: Mm-hmm.
11: Matibay pa rin yung mga pinapakitang ebidensya. At alam mo, pag nagpa-public transport ako, taxi driver, na may mga natatsyempan ako nakikinig, sinasabi nila yung opinion nila. At eto, magugulat ka. Sabihin nila, eh, Diyos ko naman. Magbibigay ka ng ganong kalaking pera, may acknowledgement receipt kung ano-anong pangalan. Eh, dun man lang makikita mo na talagang walang paggalang sa pera ng bayan. Alam mo, napakalakas nung ganong sentiment. Isipin mo yung isang tao na kumikita lang ng 500 a day, pinag-iingatan niya yung pera para entrega sa pamilya niya. Samantalang ito, million-million. Mapupunta sa kung saan na parang, sige, sign na mo yan, acknowledge mo yan, tapos pangalan pa ng hindi malamang tao.
0: Mm-hmm.
11: Kaya, nandun na yung question mark. Nasa right direction tayo. Plus, siyempre, hindi natin maano yung threat na ginawa. Ano? Kaya nga, on the overall presentation ng prosecution, na kikita ko malakas, no? Pero siyempre, hanggang hindi makita ang depensa, wala tayong ultimate conclusion dyan. Yun palang piraso ng nakikita natin kung titimbangin, no? Sa timbangan, nas nakakalamang yung prosecution sa pagtimbang. Nakakalamang. Kasi nga, wala pang nilalagay ang depensa sa timbangan.
0: Alright. Sige. Well, with that, Attorney Ligon, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob nyo, and of course for this very, very engaging and interactive, but ika nga deep-insighted na usapan patungkol po dito sa matters being discussed. Thank you very much po, Attorney Ligon.
11: Marami rin salamat, Kari, at mabuhay kayo at sa ginagawa ninyo. Pagdasal natin siyempre ang ating bayan para malagay sa kaayusan, at siyempre suportahan natin yung lahat na ginagawang tama ng mga nasa pamahalaan, at labanan yung mga katiwalian.
0: Maraming salamat po ang ating former Integrated Bar of the Philippines National Executive Director, Attorney Antonio Ligon. At sa pamamagitan po ng panayam na yan with Attorney Antonio Ligon, tayo po'y unti-unti na magpipinid ng edisyong ito ng Global na Tayo. Kanina nakasama po natin, of course, ang Truckers Association. Ano po kanina? Si Ms. Connie Tino. Tungkol naman sa sitwasyon ng mga truckers natin at yung mga organisasyon na mga truckers na naghahatid, nagbabiyahe ng mga produkto, ano po, perishable goods o dry goods na naapektuhan na rin po ng matinding traffic, haba ng traffic dito pa rin hanggang ngayon sa North Luzon Expressway, particular dito sa may bahang portion ng San Simon at ng Tulyaok. Okay? So napakalaki, napakalaking epekto rin sa kanila po nito. Kung di ako nagkakamali, nasasabi kanina ni Ms. Connie, 10 to 15,000 per truck ang additional expenses nila dahil sa nangyayari ngayon dyan. So you could imagine. Now, kanina po, kausap lang natin si Attorney Ligon. Siyempre si Attorney Ligon po, tulad na nasabi ko, si Attorney Antonio Ligon, dating Integrated Bar of the Philippines National Executive Director. At napag-usapan naman natin, itong nangyaring impeachment trial, yung ika-21 araw ng impeachment trial, kung saan si Attorney Michael Poa, na dating official din ng DepEd, ano, at spokesperson o ng OBP, so hostile witness siya, pinag-usapan din po natin yan, at yung epekto kung nakamit ba ng prosecution panel yung adhikain nila na mailabas yung mahalagang impormasyon mula kay Attorney Michael Poa doon sa kanyang pagtayo as a hostile witness sa witness ng kahapon sa impeachment trial. Pero sabi nga ni Attorney Ligon, medyo prepared si Attorney Poa, at he carried himself, sabi nga ni Attorney Ligon, he carried himself parang properly or professionally, dahil abogado rin po si Attorney Poa eh. By profession, abogado rin siya. So, maingat din siya sa pagsasalita. And of course, napansin din ni Attorney Ligon yung naging interaction ng mga abogado, both from the prosecution side at sa defense side. Ano, medyo nagkaroon kasi talaga ng mainitang pagtatalo na eh, kahapon, dito sa panig ng prosecution at saka ng defense panel. Na ika nga po eh, kung minsan, ang focus ng madla, ng publiko, imbes doon sa sinasabi ng witness, napupunta doon sa nagiging balitaktakan sa pagitan ng prosecution at saka ng defense panel. Alright? Sige po, yan po ang kabuuan ng ating edisyong ito ng Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team mula sa production side, ng ating executive producer, Ms. Jam Season, sa master control, si Mr. Milo Janela, sa Warcast, si Hero Lucero. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. At ingat po tayong lahat.
10: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format. Anytime, anywhere.
1: From Manila, Philippines.

0: time to celebrate Kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
2: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
1: May OPM na rock.
3: Pinoy ako.
1: May OPM na rap.
4: What you know last night, yo, it was the best.
5: May OPM na mabagal.
6: Agad magaganda ang mga Pinay.
1: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
7: Ang himig natin.
1: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
8: Ang ating musika.
0: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
11: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
15: Nagkalat sa internet ang fake news.
16: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
17: What they are doing is creating panic.
11: We say no.
18: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
19: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
11: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
18: Stop telling us fake news because you're wrong.
11: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
20: Ugaliing makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa Kamaynilaan.

0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert. And their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang, Killer Joe.
2: Killer Joe, go! Holding her so tight.
1: That was in 1963. Halos limang dekada pa ang nilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charis Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: This is a public service announcement.
4: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS number 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS,
6: Presidential Broadcast Service,
3: and Radyo Pilipinas.
7: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
8: Nurse ako sa Canada.
9: Waiter ako sa Dubai.
8: Deeds ako sa Hong Kong.
10: Engineer ako sa Qatar.
8: Teacher ako sa London.
11: Seaman ako.
12: Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang overseas radio ng Philippine Broadcasting Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Oras para sa musika, dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: ng mga OFW at nakahandang magpaabot ng mabilis na tulong sakaling lumawak pa ang sunog at maapektuhan ng iba pang lugar na may konsentrasyon ng mga Pilipino.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Hindi lang ginagawa, subalit sa matagal ng panahon ay mayroon ng master plan para sa flood management ang bansa. Ito po ang binagyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng pagtugon ng gobyerno para masolusyunan ang problema sa baha. Ayon sa Pangulo, dekada na ang binilang sa pagkakatengga ng master plan na ngayon ay sinisimula na ng pamahalaan. Kasabay naman ang pagpapatupad ng master plan ay ang ginagawa na ring pag-update dito, lalo't na't nasa apat na dekada na ang nakalilipas bago niya matapos ang

0: 2026 ay matatapos na ang pag-update dito kung saan kabilang ang nasa 16 hanggang 18 major river basin.
1: When we have a master plan, it's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades, but walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimulan.
0: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Malacañang iginiit na hindi mabagal ang pamahalaan sa ginagawa nitong pag-aayos sa problema sa bansa sa baha. Bigat ng dapat ayusin sa problema sa baha, tumagal na ng halos 4 na dekada. Ang detalye mula sa ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nindigan ng Malacañang na hindi mabagal ang ginagawang pagkilos ng gobyerno para maresolba ang mga problemang kinakaharap sa kasalukuyan ng bansa sa pagbaha. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Cleo Castro, sadyang marami lang talagang dapat ayusin na ayon na din sa mga eksperto ay hindi naisaayos ng ilang dekada. Halos 4 na dekada ani Castro ang naiwang kay Pangulong Marcos na dapat resolbahin problema na may kinalaman sa pagbaha. Pagbibigay din ni Castro, hindi mabagal ang ginagawang aksyon ng Pangulat, patunay dito ang mga hakbang na nagawa na para maibsan ang problema sa baha. Kinalamang dito ang pagpapagana at paggawa ng pumping stations, mobile pumping machine at iba pa na tinutugunan ng Pangulo at ng kanyang administrasyon. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
5: Hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada.
4: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ina-update na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang kasalukuyang framework ng Flood Master Plan. Posible kasing hindi na magamit ang master plan na did-develop pa noong 1930s at 1940s, lalo't hindi na karaniwan ang mga pag-ulan ngayon. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sa poll noong May 31, 2026, in-update ng DPWH ang master plans at feasibility studies para sa 16 na major basin habang tinatarget na maisapinal sa katapusan ng taon ang para sa Cagayan at Pasig, Marikina at Laguna Bay River Basin.
5: Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins and other critical principal rivers.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Handa nang simulan ang pagtatayo ng 39 na flood catchment facilities sa Metro Manila na layong gawing sponge cities para masolusyonan ang problema sa baha. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chair Romando Artes, bawat LGU ay magkakaroon ng 2 hanggang 3 sites kung saan ibabase ang proyekto sa lokal na kondisyon ng bawat lugar. 5 priority flood catchment projects sa Metro Manila ang inaasahang makukumpleto sa June 2027 at kung makakakuha ng pondo para sa buong 39 na proyekto ngayong taon, ay maaaring makumpleto pagsabit ng December 2027.
6: Yung timetable po, base po sa amin usapan ng initial na usapan ni ES Recto, yung pipiliin po naming sites ay yung matatapos by second half of next year. Yun naman pong iba, kung masisimulan po early next year, we'll commit po na we can finish it within that year, 2027.
3: Si MMDA Chair Romando Artes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nangako ang Asian Infrastructure and Investment Bank ng inisyal na $200 million para sa itatayong flood catchment facility sa Metro Manila. Ang naturang bangko ay katuwang ng World Bank sa naibigay na inisyal na pondo para sa flood water management project ng Pilipinas. Hindi naman nabanggit ni MMDA Chair Romando Artes kung saang lugar ilalaan ang nasabing pondo. Ngayong Webes, pag-uusapan kung magkano ang uutangin para pondohan ang flood catchment facilities.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Asahang mas marami pang itatayong flood catchment facility sa bansa kahit matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay MMDA Chair Romando Artes, habang isinasagawa ang mga proyekto, ay pag-aaralan ng iba pang lugar na pwedeng pagtayuan ng nasabing pasilidad. Ang Netherlands-based na consulting engineering company na Haskoning ang nagsumite ng 520-page feasibility study para sa Sponge City Project na mula sa tinukoy na 107 potential sites ay naging 39.
6: We'll study all of this after the po ng 39, even during execution ito. We'll study other sites for expansion in the future, which I think will go beyond this administration.
3: Si MMDA Chair Romando Artes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Hindi tumitigil ang gobyerno sa paghahanap ng solusyon sa bahang nararanasan sa North Luzon Expressway o NLEX bunsod ng mga pag-ulan. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., bumababa na ang tubig sa northbound lane ng NLEX gayon din ang oras ng biyahe. Kinakailangan na rin aniyang trabahuhin ang southbound lane ng NLEX dahil kahit anong gawing pag-pump ng tubig ay wala rin itong ibang pinupuntahan. Nakikitang plano ng gobyerno ang paghukay sa ilang lugar para doon muna pansamantalang manatili ang naipong tubig at hindi sa mismong kalsada.
1: Yung dinaanan namin kanina ay pantay lang yung tubig sa magkabila. Kung saan mo bobombahin, ganun din, babalik at babalik din yan. Pero makakahanap tayo ng paraan, iniisip namin na huhukayin yung mga ibang lugar doon para doon iipot yung tubig imbis na pupunta sa kalsada. So, but dahan-dahan makikita natin na yung NLEX ay nadadaanan na. Northbound is already 45 minutes daw na lang ang naging traffic.
0: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Ipinagutos ng Department of Transportation sa North Luzon Expressway o NLEX Corporation na maglabas ng warning system sa mga motorista 3 oras bago ang inaasahang buhos ng ulan. Ito'y para matulungan ang mga motorista na umiwas sa flood-related traffic at maghanap ng alternatibong ruta. Ayon sa Toll Regulatory Board, dapat ding ilagay sa abiso na sarado ang San Simon-Pulilan segment ng NLEX habang nabibigay ng tamang rerouting sa mga motorista. Inatasan din ng NLEX Corporation na ikonsidera ang pag-reimburse sa toll fee ng Class 1 vehicles na napipilitang o napilitang mag-U-turn sa NLEX dahil sa matinding pagbaha sa bahagi ng San Simon, Pampanga. Sa ngayon ay libre ang toll sa mga sasakyan na manggagaling sa Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando, Pampanga at pabalik.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Nilinaw po ng Toll Regulatory Board o TRB na ipatutupad ang backroom computation para sa mga sasakyang dadaan sa North Luzon Expressway basta sakop ito ng parte ng NLEX na sakop ng waiver. Sa panayam ng programang Boses kay TRB spokesperson Julius Corpus, sinabi nitong otomatikong maibabalik sa RFID ng mga motorista ang magiging bawas sa backroom computations kung dumaan ang mga motorista sa kahabaan ng Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando, Pampanga kung saan naitala ang mga pagbaha. Pagdating naman sa duration ng nasabing waiver sa pagbabayad ng toll sa partikular na bahagi ng NLEX, kinumpirma ng TRB na iiral ito hanggat hindi tuluyang na ibabalik sa normal ang daloy ng mga sasakyan sa NLEX. Epektibo ang nasabing free toll fee sa parehong northbound at southbound lane ng NLEX mula Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando, Pampanga.
7: Kung kayo po ay naka-RFID, initially matcha-charge kayo ng distance that you traveled per yung Obo. Regular fee.
0: Okay.
7: However, iba backroom computation po yan na operator. Nang sa ganun, maibalik yung halagang binanggit ko kanina sa kanilang account yung toll fee na hindi nila dapat.
0: Yan po ang tinig ni TRB spokesperson Julius Corpus.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Nagbulong ang Department of Public Works and Highways o DPWH kasama ang Japanese consultant na Nippon Koei CTI Engineering, gayon din sina dating DPWH Secretary Rogelio Singson at mga opisyal ng Toll Regulatory at NLEX Corporation para masolusyonan ang matinding baha sa North Luzon Expressway kasunod do o alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa immediate solutions na isusulong ng DPWH at NLEX Corporation ay ang paglalagay ng sheet piles upang hindi tumawid ang tubig mula sa Tulaok River sa expressway at ang pag-deploy ng DPWH at MMDA ng high capacity pumps upang mahigop ang naipong tubig baha palabas ng expressway. Kasama rin sa plano ang pagpapalalim ng Tulaok River na magsisilbing imbakan ng nabombang tubig upang maiwasan ang pag-apaw sa expressway tuwing high tide o tuloy-tuloy ang buhos ng ulan. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, napakahalaga ng koordinasyon ng pamahalaan sa pribadong sektor para pirming masolusyonan ang taon-taon ng perwisyo ng baha sa NLEX.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Gagamitin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang emergency lane sa North Luzon Expressway para mapabilis ang paghatid ng relief goods sa mga lugar na sinalantan ng bagyo at habagat. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Leo Quintilla, pinayagan ng NLEX Management ang mga delivery truck ng ahensya na gumamit ng emergency lanes. Ihahatid ang family food packs at non-food items sa mga apektadong lugar sa Central Luzon at mga karatig na rehiyon. Target ng DSWD na makumpleto sa loob ng 5 araw ang replenishment ng relief supply sa mga LGU na matinding naapektuhan ng baha. Lalagyan ng signage, delivery receipts at do not delay signs ang mga truck para mabilis silang makilala at makadaan sa NLEX. Mayroon pang mahigit 3.5 million na family food packs ang DSWD na naka-preposition sa iba't ibang bahagi ng bansa, habang 380,000 kahon ang nakatatang ihatid sa Central Luzon.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Higit 2.5 milyong family food packs na ipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng sunod-sunod na bagyo at habagat. Ang report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas Report.
8: Sumampa na sa mahigit 2.5 milyong family food packs ang naipadala ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng magkakasunod na bagyo at habagat sa nakalipas na halos 4 linggo. Kabilang sa mga lugar na patuloy na tinutulungan ng mga komunidad sa Central Luzon at Calabarzon na naapektuhan ng habagat. Bukod dito ay nasa 36,000 ready-to-eat food packs na rin at higit 19,000 non-food items ang naipamahagi sa mga biktima ng kalamidad. Kaugnay nito, aabot na rin sa 1.7 bilyong piso ang halaga ng humanitarian assistance na nailaan ng DSWD sa tuloy-tuloy nitong relief assistance. Nananatili namang available ang nasa 5 bilyong piso pa ng stockpile at quick response fund para sa augmentation assistance sa mga apektadong lokal na pamahalaan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa halagay po ng ating panahon, nakalabas na ng bansa ang bagyong Pilandok. Gayunpaman, sinabi ng PAGASA na patuloy pa rin magpapaulan ng habagat sa ilang bahagi ng bansa. Sa ngayon ay patuloy ding binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang dating bagyong Saudel at isang low pressure area na may maliit na tsansa na maging bagyo.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinangangambahang magkakaroon ng second wave sa kaso ng leptospirosis sa susunod na linggo. Kasunod ito ng malawakang pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila at Central Luzon noong weekend. Ayon kay Infectious Disease Specialist Dr. Ron Jean Solante, posibleng tumaas ang bilang ng mga ma-admit sa ospital sa katapusan ng linggong ito o sa susunod na linggo. Ganun pa man, maaari anyang hindi ganun karami ang bilang ng mga matatamaan ng leptospirosis sa second wave.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kabila ng pangambang tumaas muli ang mga kaso ng leptospirosis, tiniyak ng Department of Health o DOH na sapat ang leptospirosis medicine para tugunan ang demand kung kinakailangan. Ayon kay Health Acting Secretary Edwin Mercado, may 3.1 million capsules sa main warehouse na maaaring ipamahagi sa mga binahang lugar. Plano rin ng DOH na bumili ng 4.88 million doxycycline pills sa susunod na taon na ipapamahagi naman sa lahat ng health centers sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inaasahan na ng Department of Agriculture o DA ang paglaki pa ng pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa habagat at mga nagdaang bagyo. Sa ngayon kasi, lumobo na sa 3.39 billion pesos ang naitalang pinsala at production losses sa walong rehiyon sa bansa. Apektado nito ang mahigit 80,500 na mag-asaka at mangingisda, habang nasa 72,766 na hektarya ng agricultural areas ang napinsala. Pinakamalaki ang pinsala sa Palayan, umabot sa 1.86 billion pesos, katumbas ng mahigit 66,500 na hektarya ng apektadong taniman. Sa ngayon, nagpapatuloy ang assessment at validation sa mga apektadong lugar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bahagyang bumuti ang air quality sa Metro Manila sa kabila ng haze bunsod ng forest fire sa Indonesia. Ayon kay DENR Environmental Quality Management Division Chief Jundi Del Socorro, 7 lugar na lang sa Metro Manila ang natag na unhealthy para sa sensitive groups. Kabilang dito ang Las Piñas, Makati, Malabon, Paranaque, Katipunan, Commonwealth sa Quezon City at Taguig. Fair air quality naman ang nalalabing lugar sa

0: Secretary Sharon Guerin, unti-unti ang proseso at maari magkaroon muna ng partial reduction ngayong taon habang target nilang makompleto ang pag-alis nito bago ang susunod na zona. Paliwanag ni Guerin na mga ngailangan na humigit kumulang 6 na buwan ng mga electric cooperative para maisagawa yung mga kinakailangan pagbabago. Tinatayang aabot naman sa 7.5 billion pesos ang kakailangan ng gastos para sa pag-upgrade ng mga metro, linya at iba pang infrastruktura na makakatulong sa pagpapababa ng technical at non-technical system losses. Gayunman sinabi ni Guerin na hindi na sila hihingi ng panibagong pondo mula rito at ayon pa sa niya maaari na mahumanap ng iba pang financial mechanisms para matustusan yung kinakailangang upgrade.
1: So itong taon na to, hindi matutupad yung pangako ng Pangulo na matatanggal ang systems loss.
2: Partial lang sir, baka our target really is like before the next SONA we will finish this sir.
0: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Ebidensya sa illegal na reclamation sa Taguig City nakarating na sa Ombudsman. Ayon kay Senador Ping Lacson mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Naniniwala si Senador Ping Lacson na nanginginig sa mga ebidensyang nakalap kaugnay ng sinasabing illegal na reclamation at infrastructure projects sa Taguig City si Senate Minority Leader Alan Dieter Cayetano. Ayon kay Lacson, maaaring akusahan ni Cayetano ang imbestigasyon na politically motivated pero hindi niya mababago ang mga ebidensyang nakalap na at naipasa na sa Office of the Ombudsman. Sinabi ni Lacson na hindi lang testimonial kundi pati documentary evidence ang kanilang isinumite sa Ombudsman kaugnay ng mga proyekto sa Taguig. Anya, ang mga dokumento ay mula mismo sa official records ng DPWH, Philippine Reclamation Authority, Land Registration Authority at General Appropriations Acts. Inihayag din ng senadora na sa 3.7 billion pesos ang tinatayang halaga ng public funds na maaaring nasayang sa mga proyekto sa ilang bahagi ng Laguna Lake sa Taguig na sinasabing saklaw ng government action dahil sa illegal na reclamation. Hindi pa kasama dito ang iba pa anyang umano'y anomalyang slow protection at flood mitigation projects sa kabaan ng Taguig River na may double appropriations sa tinatawag na ghost project. Ayon pa kay Lacson, ang mga advance copies ng ebidensya ay makakatulong sa patuloy na fact-finding investigation ng Ombudsman, partikular sa pagpapalabas ng sabina para sa mga dokumento at mga testigo mula sa mga kinaukulang ahensya at opisyal. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Mas maraming Pilipino ang nakikitang bumuti ang kalidad ng kanilang buhay nitong Hunyo. Ayon sa bagong survey ng Social Weather Station o SWS, 33% ng adult Filipinos ang nagsabing mas gumanda ang kanilang buhay kumpara noong nakaraang taon. Samantala, 33% din ang nagsabing mas lumala ang kanilang buhay habang 34% ang nagsabing walang pagbabago. Dahil dito, nakapagtala ang SWS ng net gainer score na 0 noong Hunyo. Mas mataas ito kumpara sa negative 26 na score noong Marso. Isinagawa ang survey mula July 20 hanggang 29 sa 1,200 adult Filipino sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Sa iba nating balita, DILG Secretary John Vic Rimulya lumahok sa nationwide simultaneous school safety drill ng Department of Education sa Bulacan. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Okay, balikan natin ang ulat na yan ni J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Balikan natin ang ulat ni J. Mark Dagala, DILG Secretary John Vic Rimulya, lumahok sa nationwide simultaneous school safety drill ng Department of Education sa Bulacan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Yes, John, marangkat na nga ang National Simultaneous School Safety Drill ng Department of Education sa Carlos F. Gonzalez High School sa San Rafael, Bulacan ngayong araw. Layo ito ng palakasin ang kamalayan at kahandaan ng mga estudyante at guro sakaling magkaroon ng mga hindi nasaan pangyayari na magiging banta sa kanilang seguridad. Pinangunahan na dito ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya kasama si Department of Education Undersecretary Malcolm Garma na kinatawa naman ni Deputy Secretary Sunny Angara gayon din ni Assistant Secretary Jocelyn Andaya. Itinapok dito ang tanda mga senaryo briefing o 30 minutong full-scale lockdown drill at post-drill review and evaluation. Sa phase 1, nagkaroon ng early detection and warning. Ang aksyon ay ipagbibigay alam ng unang taong kapansin ng

0: Iba. Ang pangyayari sa mga sa punong guro, katapos dito ay pasisimula ng mga punong guro ang lockout signal sa pamamagitan ng PA system ng paaralan. Habang school guards naman ay agad na isasara at tiyak inligtas ang lahat ng gate at ihinto ang pagpapapasok at papalabas ng sino man sa paaralan. Sa phase 2, magkakaroon ng lockdown. Uutusan ng mga guro ang mga mag-aaral na tumakbo at magtago o run and hide kung kinakailangan ay lumaban. Sa phase 3 naman ay magkakaroon ng emergency communication kung saan dapat na makipag-ugnayan o tumawag sa school disaster risk reduction management officer sa lokal na himpilan ng PNP kung saan na mga datos na dapat ibigay ay ang eksaktong address ng paaralan, itsura ng kahinahinalan tao at room number at bilang ng mga attacker. Habang sa phase 4 ay ang law enforcement arrival kung saan darating ang mga opisyal ng PNP sa paaralan upang tugunan at mapigilan ang mga banta. Ang lahat na ito ay sinagawa dyan sa pamagitan ng tabletop discussions at hindi na kinailangan pa ang presensya ng pulisya para i-wastra itong active shooting drills. Kasunod dito ay bukod sa San Rafael, Bulacan ay sama-sama rin itong isinagawa sa iba't ibang paaralan sa buong bansa. Para sa Bago Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Kinumpirma ng Department of Education o DepEd na hindi na kabilang pa sa isinagawang nationwide simultaneous school safety drill ang reenactment sa active shooter situations. Ayon kay Education Undersecretary Dr. Malcolm Garma, magdadala lang ng psychological trauma sa mga estudyante at guro kung gagawin pa ang nasabing active shooter reenactment. Dagdag pa ng opisyal na una na rin inirekomenda na maeksperto na alisin na ito o naalisin na ang parteng ito ng nationwide simultaneous school safety drill. Sa halip, magpatunog na lang ng isang alarma at dito na sisimula ng mga dapat gawin at isaalang-alang ng oras na may maganap na akto na karasan sa mga paaralan.
3: Wala na hong reenactment na meron hong active shooter or active attacker, no? Because again, according to the experts, this might cause psychological trauma, no, sa ating mga participant learners natin and including the teachers. So wala na ho doon, but what will trigger the drill are the alarms, no? Yung distinct alarm natin na once mag-sound yon, that already commence, no? That will signal the commencement of the drills. So, at pag sinabi ho nating drills, this is where we would like to see how the school would be able to respond to this kind of alarm.
2: Yan ang pahayag ni Education Undersecretary Dr. Malcolm Garma.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: National Capital Region Police Office o NCRPO iniimbestigahan na ang umano'y bomb threat na natanggap ng isang universidad sa Pasay City. Magbabalita si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Yes, John, iniimbestigahan na ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang umano'y bomb threat na natanggap ng National University MOA Campus dito nga sa Pasay City. Ayon nga kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, lumabas sa inisyal na investigasyon na natanggap na ng isang tauhan ng safety office ng NU sa pamamagitan ng messenger ang banta na nakapost sa Facebook page ng paaralan. Agad naman itong itinawag sa police kaninang pasado alas 7:40 ng umaga at kasalukuyan nang biniperipika ang nasabing bomb threat. Agad naman ay dineploy sa area mga tawa ng Pasay EOD K-9 Unit, Bureau of Fire Protection at Investigation Section ng Pasay City. At sa ngayon na dyan ay clear na sa naturang bomb threat ang naturang universidad at ligtas na ito sa anumang kapahamakan. Patuloy naman ang pagsasagawa ng follow-up operation ng NCRPO Pasay City Police upang malaman kung sino ang nasa likod ng naturang bomb threat. John, mula pa rin dito sa National Capital Region Police Office, NCRPO, Camp Bagondiwa, Lungsod ng Taguig. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mas pinalakas pa ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang aksyon nito kontra sa mga akto ng kaharasan sa mga paaralan. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni DILG Undersecretary Rolando Puno na isa sa mga itinutulak ngayon ni Interior Secretary John Vic Rimulya ang pagpapalakas pa ng batas at pagpapahigpit ng parusa kontra sa responsableng gun owners. Ito anya ang idinudulog ngayon ng DILG sa Kongreso upang mas mabigyan ng pangil at lakas ng batas at maiwasan ang mga akto ng karahasan sa mga paaralan maging sa komunidad.
6: Part of the DILG is we have to make sure that the gun owners take full responsibility. Secretary John Vicrimulya is now pushing for harsher laws, asking Congress to enact laws that will be harsher against the gun owners.
2: Si DILG Undersecretary Rolando Puno.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Samantala, aprobado sa Philippine National Police o PNP ang hakbang para mas mapalakas pa ang batas patungkol sa gun ownership. Ayon kay PNP Anti-Cybercrime Group Director, Police Brigadier General Wilson Asueta, isa itong malakas na panawagan lalo na sa mga uniformed personnel na magdoble ingat sa safekeeping ng kanilang mga armas. Aniya, ito'y para maiwasan na magamit ito ng ibang tao at makaiwas sa posibleng mas malalang mga insidente ng karahasan.
7: Nag-utos ng ating Chief PNP para sa ating mga personnel ng PNP that to ensure yung safekeeping sa bahay nila. So very strict kailangan kasi kailangan kakasuhan namin pag may mga ganun na insidente because of the negligence ng ating PNP personnel. Makikita nyo po series of coordination with the school authorities then to ensure yung ma-prevent natin ang mga carrying of firearms and deadly weapon not only in school but in all public places.
4: Si PNP Anti-Cybercrime Group Director, Police Brigadier General Wilson Asueta.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Nais ang Department of Interior and Local Government o DILG na payagan ng mga barangay tanod na pumasok at mag-inspeksyon sa mga eskwelahan para mapigilan ang mga karahasan. Ayon kay DILG Undersecretary Rolando Puno, palalawakin ito ang kasalukuyang DILG Memorandum Circular na inilabas ni DILG Secretary John Vicrimulya kasunod ng June 22 shooting sa Tacloban City. Alinsunod sa nasabing memorandum, nasa 270,000 na barangay tanod sa buong bansa ang tutulong para maprotektahan ang mga estudyante. Una nang natalakay ng DILG at Department of Education ang pagpapalawak sa hakbang makaraan ng August 18 shooting sa Zamboanga City.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Ikinokonsidera na ng Department of Education o DepEd na payagan ang paggamit ng transparent school bag sa mga estudyante para mapaigting pa ang seguridad sa mga paaralan. Ayon kay Education Undersecretary Dr. Malcolm Garma, isa ito ngayon sa mga pinag-aaralan ng DepEd para maging mas mabilis ang inspeksyon sa mga bag ng estudyante. Sa kabila nito ay nangangailangan pa ito ng karagdagang konsultasyon sa mga education stakeholder lalo na sa Parent Teachers Association o PTA dahil isa sa mga posibleng masagasaan ng aksyong ito ang privacy ng mga mag-aaral.
8: We have to balance this also. We have to solicit also comments and suggestions of our stakeholders. Baka naman it's a matter of security versus privacy naman, no?
4: Yan ang pahayag ni Education Undersecretary Dr. Malcolm Garma.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Itinutulak ng Psychological Association of the Philippines o PAP na bukod sa pagpapalakas at pagpapaigting ng seguridad sa mga paaralan, napapanahon ng matutukan na rin ang mental well-being ng mga mag-aaral. Ayon kay PAP President Dr. John Manuel Criachico, mahalagang mapagtuunan din ang pansin ng mental state ng mga estudyante at kung ano ang mga saloobin nila sa ganitong klaseng sitwasyon. Higit anya sa online exposure, napakahalaga na maging maayos din ang kapaligiran at learning environment ng mga bata para maiwasan ang anumang violent tendencies. Magiging malaking tulong din anya ang pag-hire ng Department of Education ng School Counselor Associates para mas mabantayan ng mental well-being ng mga estudyante.
9: Mahalaga po talaga yung physical safety mai-implement po natin sa mga schools. Pero wag po nating kakalimutan yung pakiramdam din po ng mga bata ng psychological safety. Minsan po ang physical safety, syempre na-prevent po niya talaga yung mga pwedeng untoward incidents. Pero ang pakiramdam po ng bata, maaring yung may mararamdaman din silang fear when it comes to like seeing things like that happening.
2: si Psychological Association of the Philippines President, Dr. John Manuel Criachico.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Naglabas ang Department of Budget and Management o DBM ng karagdagang 8.68 billion pesos para sa salary upgrades ng public school personnel sa ilalim ng Expanded Career Progression o ECP system. Mahigit 93,000 na public school personnel ang inaasahang makikinabang dito. Nakatakda namang palakasin ng kasalukuyang administrasyon ang pondo para sa career advancement ng mga guro sa susunod na taon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: At sa larangan ng palakasan, Gilas Pilipinas sasalang sa tune-up game laban sa national team ng South Korea bilang patuloy na paghahanda sa Asian Games Men's Basketball Title Defense. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
10: Makakaharap ng Gilas Pilipinas ang South Korea national team sa tune-up game sa darating na Biyernes at Linggo. Ito ay bahagi pa rin ng masinsinang ensayo ng Nationals para sa pagdepensa ng kanilang titulo sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. 11 players ang bumubuo sa Gilas na kinabibilangan ni Brandon Bates, Adrian Nokum, Robert Bolick, Cedric Bearfield, Don Trolliano, Brandon Ganuelas-Roser, Xavier Lucero, RJ Abarrientos, Justin Baltazar, Justin Arana at Jeric Ahanmisi. Samantala, iniwang bukas ng koponan ang huling pwesto sa lineup para kay Justin Brownlee at kay Soto. Pwedeng maglaro si Brownlee kung papayagan na ito kasunod ng mga tinamong injury habang nakadepende pa sa schedule ni Soto ang kanyang pagsali. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Tantabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
12: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
13: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
12: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maundad na Pilipinas.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Karagdagang balita dito sa Luzon, Bureau of Fire Protection o BFP nagsagawa ng School Emergency Response Plan sa Mahataw Elementary School. Mula Radyo Pilipinas Batanes, narito ang ulat ni Maisel Estoy.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nagsagawa ang pamunuan ng Bureau of Fire Protection Mahataw ng School Emergency Response Plan sa Mahataw Elementary School bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng kahandaan at kaligtasan sa mga paaralan. Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ni Senior Fire Officer 2 Romeo Camacho Jr. kung saan ang aktibidad ay naglalayong palakasin ang kaalaman at kahandaan ng mga guro, school personnel at mga mag-aral sa tamang pagtugon sa iba't ibang uri ng emergency at sakuna. Binigyang din sa SERP ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malinaw na emergency response plan, maayos na koordinasyon, wastong pagkilos habang may insidente at tamang pamamaraan ng pagtatapos ng isang emergency, kasama rin sa pagsasanayang pagpapakilala at wastong paggamit ng mga kagamitang pangkaligtasan kabilang na ang fire extinguisher. Ayon sa mga pamantayan ng BFP Safe School Initiative, mahalaga magkaroon ng mga paaralan ng organisadong emergency response team at malinaw na emergency action at evacuation procedures upang mapangalagaan ang buhay ng mga mag-aral at kawani. Sa pamamagitan ng anturang programa, patuloy na itinataguyod ng BFP ang kultura ng kahandaan, disiplina at kaligtasan sa mga paaralan upang matiyak ang isang ligtas na learning environment. Para sa Bagong Pilipinas, May Zelestoy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas Lawag, may gagawing pag-uulat si Jude Pitpitan. Provincial Government of Ilocos Norte na mahagi ng relief packs sa mga nasalanta ng baha.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: At least okay pa. Yan ang naging mensahe ni Gobernador Cecilia Araneta Marcos sa pamamahagi ng mga relief pack sa mga pamilyang sinalanta ng habagat sa San Nicolas, Ilocos Norte. Nasabi yan ni Governor Marcos dahil mas nakakatakot ang mga kaganapan sa ibang lugar tulad na lamang sa Nepal na kung saan grabe ang nangyaring flash flood sa nasabing bansa. Sa bayan ng San Nicolas, Ilocos Norte, nakatanggap ang nasa 100 pamilya na nabahan ng family food packs, habang sa Batac City 400 naman ang tumanggap ng kaparehong tulong. Hirit pa ng gobernadora, marami sa ating kababayang magsasaka ang nakapagtanim na ng palay dahil sa biyayang tubig ng ulan. Hiniling din niya sa ating mga kababayan na magdasal upang tumigil na ang malakas at tuloy-tuloy na ulan upang mabigyan ng pagkakataon ang mga binahang lugar na makarekobre. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Probinsya ng Albay naghahanda na sa posibleng epekto ng haze mula sa Indonesia. Si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay para sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Naglabas ng mga hakbang sa paghahanda at pagtugon ng Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office dahil sa nararanasang haze sa lalawigan. Ayon sa advisory na labas itong September 2, posibleng kaugnay ang haze sa usok at transboundary haze mula sa patuloy na forest fire sa Kalimantan, Indonesia na maaaring tinangay ng umiiral na hangin patungo sa Pilipinas. Kabila sa mga ipinagutos, ang patuloy na pagmamanman sa visibility at kalidad ng hangin at paghahanda ng mga rural health unit para sa posibleng pagtaas ng mga konsultasyon na may kaugnayan sa respiratory problems. Pinapayuhan ding tukuyin at bantayan ng mga vulnerable na individual gaya ng mga bata, matatanda at may asthma o cardiovascular conditions. Pinapayuhan ng publiko na limitahan ang outdoor activities, panatiliin nakasara mga bintana at pinto, at magsuot ng well-fitting N95 mask kapag nasa labas at may nakikitang haze. Pinapayuhan din ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa publiko na agad magpatingin sa mga health facility kapag nakaranas ng hirap sa paghinga, matinding pag-ubo o iritasyon sa mata. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dako na tayo sa mga kasama natin sa Visayas. Silao Southern Leyte nagdeklara ng pork holiday dahil sa African swine fever. Si Aljon Malot ng Radyo Pilipinas Sogod ang may dala na balitang yan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Nagdeklara ng pansamantalang pork holiday ang lokal na pamahalaan ng Silao Southern Leyte sa pamamagitan ng Executive Order Number 36 Series of 2026. Matapos makumpirma ang African Swine Fever o ASF sa mga baboy sa barangay Laguma. Epektibo noong September 2, ipinagbabawal ang pagpasok at paglabas ng mga buhay na baboy, gayon din ang pagbebenta at transportasyon ng sariwang karne at pork products sa loob, patungo at mula sa containment zone. Pinapayagan lamang hanggang 10 kilos ng pork products bawat sambahayan para sa sariling konsumo basta may official receipt at nagmula sa labas ng containment zone. Inatasan din ang hog raiser na magparehistro, magsagawa ng lingguhang inventory at agad iulat ang mga baboy na may sintomas o bigla ang namamatay. Samantala, isasagawa ang 24 hours na biosecurity checkpoints at mandatoryong makataong kaling sa mga baboy na positibo exposed sa ASF alinsunod sa mga protocol ng Department of Agriculture. Layunin ng mga hakbang na mapigilan ang pagkalat ng ASF at maprotektahan ang kabuhayan ng mga hog raiser, food security at ekonomiya sa bayan ng Silago. Para sa Bagong Pilipinas, Alzon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Dumako tayo sa Mindanao, air quality sa Davao Region nasa generally acceptable level ayon sa DENR-EMB-11. Mula Radyo Pilipinas Davao, naritong ulat ni Sheila Lisondra Celosia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Iniulat ang Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau, DENR-EMB Davao, na nasa generally acceptable level ang kalidad ng hangin sa ilang bahagi ng Davao Region sa kabila ng nararanasang haze sa ilang lugar sa bansa. Batay sa monitoring, good ang air quality sa Malita Monitoring Station kung saan nasa ligtas na antas pa ang particulate matter nito. Samantala, fair naman ang naitalang air quality sa Digos at Kalinan bagamat may ilang pagkakataong umabot sa antas na unhealthy for sensitive groups. Ayon sa DENR-EMB-11, posibleng dulot ito ng transboundary haze o usok na nagmumula sa mga karatig bansa. Pinapayagan pa rin ang mga outdoor activities sa ilalim ng good at fair condition. Gayunman, pinapayuhan ng mga bata, matatanda at mga may kondisyon sa paghinga na limitahan ang matagal na pagpapanatili sa labas kapag umabot sa antas na unhealthy for sensitive groups ang kalidad ng hangin. Patuloy namang minomonitor ng DENR-EMB-11 ang air quality sa rehiyon at maglalabas ng mga update kung kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang bahagi ng Mindanao, Philippine Coconut Authority o PCA Sulu nakiisa sa simultaneous massive coconut planting program ngayong taon. Sa ulat mula kay Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas, Holo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Nakiisa sa malakihan at sabay-sabay na pagtatanim ng niyog ang Philippine Coconut Authority o PCA sa lalawigan ng Sulu. Isinagawa ito sa kabatuhan Bilaan, Talipaw, Sulu na nilahukan ng mga magsasaka sa bayan ng Talipaw at kawani mula sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Grand Reform Sulu sa pangunguna ni NMO Jenipa Abdrasad at Office of the Provincial Agriculture sa Katauhan.
4: Puputulin lang natin ang balitang yan dahil ongoing na ang Palace Press Briefing sa Malacanang.
1: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
20: ...ng isang matatag at inklusibong ekonomiya na mapapakinabangan ng kasalukuyan at hinaharap ng mga henerasyon. Kaya ang utos ng Pangulo, ipatupad ang polisiya para sa pagtugon ng climate change. Lahat ng ahensya sa pangunguna ng Climate Change Commission at DENR ay magsasagawa ng masinsinang pagtugon sa kanilang obligasyon para sa mas mabilis na aksyon laban sa climate change. Katuwang din ng pamahalaan ang Vice Mayor's League of the Philippines sa panguna ng kanilang National President Vice Mayor Maynard Francis Bumanglag ng pinili Ilocos Norte. Magkaisa tayong labanan ang epekto ng climate change. Kung hindi ngayon, kailan pa? Huwag tayong magpahuli. Bilang bahagi sa patuloy na pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kilalanin ang karanasan, kakayahan at professional na pag-unlad ng mga sektor ng edukasyon, ipinag-utos ng Pangulo sa DBM sa pangunguna ni Acting Secretary Kim Robert De Leon ang paglabas ng karagdagang 8.68 billion pesos para sa Department of Education at sa patuloy na implementasyon ng Expanded Career Progression o ECP system ng ahensya. Sa datos ng pamahalaan, mahigit 93,344 public school personnel sa buong bansa. Saklaw din ng pondo ang implementasyon ng requirements para sa fiscal year 2025 at fiscal year 2026 para sa mga nabigyan ng notices of organization, staffing and compensation action o NOSCA at appointments. Sa ilalim ng kautusan ng DBM, ipoproseso ng kanilang regional offices ang pondo upang mabilis itong maipamahagi sa mga DepEd regional offices. layunin ng ECP na bigyan ng ang mga guro ng career advancement at mas mataas na sahod nang hindi kailangang umalis sa classroom. Samantala, para sa fiscal year 2027, iminungkahi ang 12.9 billion pesos para sa ECP. Ito ay 5.94 billion pesos o 96.6% na mas mataas kaysa sa fiscal year 2026 funding. Ang hakbang na ito ng Pangulo para sa sektor ng edukasyon ay patunay lamang sa seryosong hangarin ng Pangulo sa pagyabong ng kaalaman ng mga batang Pilipino.

0: At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Unang tanong mula kay Mari sa Lalili TV5.
2: Magandang tanghali po, Yusek. Yusek, paglilinaw lang po dun sa naging pahayag ni Pangulong Marcos kahapon sa Tarlac. Sabi po kasi niya, we already have a master plan. It's just never been executed. Ano pong master plan yung tinutukoy ng Pangulo dito?
0: Kung history po ang pag-uusapan natin, 1940s, 1930s, ay meron na pong master plan. Ngunit sa mga nakaraang mga dekada, ay hindi po ito nasunod. At sa ngayon po ay meron nababanggit si Secretary Vince Tison patungkol doon sa Aquino-Singson Master Plan. At yan po ay ang isa sa mga maaaring pag-aralan. At kasama na rin po yung binanggit ni Secretary Vince Tison patungkol sa flood control major plans para o master plans para sa major river basins. So yan po ay pagsasamasamahin at titignan at kailangan na po rin i-update. At ang sabi nga rin po ng Pangulo sa nakaraang pagpupulong, kailangan na rin i-update kung ano ang dapat na gawin nang naaayon na po sa maaaring epekto ng climate change. Kasi iba po ang maaaring ginawa noon or mga plano noon na hindi na po maaaring tugma sa epekto ng climate change.
2: Pero ma'am, meron din po kasing nabanggit kahapon si Presidente na we have had a master plan for decades but walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimulan. So, what happened po? Because I understand decades ago pa nagawa itong master plan na to, but the President has also been in Malacañang for 4 years or so. So, ano po ang nangyari? Bakit hindi rin po ito agad na simulan?
0: Ang pinapatungkulan po dito ng Pangulo ay nakita po ng mga eksperto rin na may mga master plans na noon na dahil sa hindi na isagawa, nagkakaroon ito ngayon ng epekto sa pagbabaha. So, ang Pangulo po ngayon ay gumagawa ng mga proyekto ngayon, lalong-lalo na sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Vince Tison. So, kung ano po yung hawak natin ngayon, especially itong sa major river basins, yan po yung inuuna ng Pangulo para po maibsan yung epekto ng sobrang pagbabaha o taas ng tubig kapag malakas po ang ulan o mayroong pong bagyo. So yung mga master plans noon ay hindi na po ito naipatupad noon at maaaring hindi na po rin ito ugma o tugma sa ngayong kasalukuyang panahon.
2: So as we speak, ma'am, wala pa tayong master plan na pwedeng gamitin sa kasalukuyang panahon?
0: Ang hawak po ni Secretary Vince Tison, katulad ng kanyang binabanggit, ay tungkol sa major river basins. At patungkol sa binabanggit na master plan, hindi nga po ito na ipaabot noon dahil from Secretary Babe Singson na ipaabot daw di umano sa panahon ni dating Pangulo Duterte. At nung ako mismo ang nagtanong kay Secretary Bunoan noon, ay wala po siyang nahawakang master plan. So, si Secretary Vince Tison, nung siya ay na-appoint, ang tinitugunan niya ngayon ay yung tungkol sa major river basins. At ngayon ay nakikipag-ugnayan na rin po siya patungkol dun sa Aquino-Singson Master Plan.
2: Sorry ma'am, last na lang po. So, sa ngayon, ang nangyayari, wala tayong completed na master plan, kasalukuyan pa siyang inilalatag while doing a project na hindi siya based on a major master plan.
0: Kung titingnan po natin, simula at the time na nakausap ko si Secretary Manny Bunoan, wala siyang nakitang master plan na mula sa nakaraang administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. So, kaya nga po nung pumasok si Secretary Vince Tison, ang ginagawa niya, yung hawak lamang niya para sa major river basins.
1: A follow-up question mula kay Tirsten Nandala, Newswatch Plus.
3: Hi Yusek, good afternoon po. Yusek, a follow-up lang dun sa master plan. Of course, nabanggit na nga po na kada nagpapalit ng administrasyon, parang naghahanapan din po, di ba, ng na-turnover ba or hindi. Is the Marcos administration willing to, kung halimbawa matapos po yung isang national flood control master plan, is i-publicize so that people would have an idea ano ang plano and moving forwards beyond his administration ay may makikita pong pwedeng sundan ng mga succeeding administration din of a national flood control plan.
0: Lagi naman pong transparent ang administrasyon ni Pangulo Marcos Jr. At pati nga ito pong pagpaplano para sa climate change ay ipapakita namin para po sa lahat ng ating mga kababayan ay makapagtulungan tayo kung ano ang dapat na matanggal, anong dapat alisin dyan, ang mga bara sa mga daluyan ng tubig. At kailangan talaga dito ang political will para maisagawa lahat. At hindi pwedeng isa bukas. Ngayon na ang dapat na trabahuhin ito.
3: Yusek, DPWH po ba ang in charge dito sa master plan or will the government tap experts, let's say mga urban planning experts and mga urban let's say sa Project NOAA, yung mga iba't iba po nating mga expert din to come up with a comprehensive plan?
0: Hindi po ako makakasagot ng detalye patungkol po dyan. Mas maganda po kung si Secretary Vince Dizon ang inyong matanong sa detalye dahil ang ipinabot niya sa atin ngayon ay patungkol sa Aquino, Singson Master Plan plus yung binabanggit na Major River Basins na Master Plan.
1: Follow-up question mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
4: Yusek, sa pahayag pa rin po ng Pangulo kahapon ang sinabi niya, we had the Master Plan all along pero walang ginawa. Through the decades, walang nagawa. It begs the question, ma'am, what has been done on the first 4 years of the Marcos administration regarding this?
0: Unang-una, ang sekretary natin noon ay si Secretary Manny Bonoan. So, hindi ko masasagot kung ano ang napag-usapan nila. At the time, ay wala pa rin naman ako. Ang aking lamang masasagot ay kung ano po ang ginagawa ngayon ng Secretary Vince Dizon. Dahil sa pinaabot niya sa atin, ginagawa niya po sa ngayon ang lahat ng mga infrastruktura base sa master plan ng major river basins. At according to him din po, kailangan na ganito ang sitwasyon dahil iba-iba po ang topography at kumbaga ay yung sitwasyon ng Pilipinas. But na-mention niya sa akin na nandito rin na tinitignan din po yung Aquino-Singson Master Plan sa ngayon.
1: Okay, punta tayo kay Erica Sinaking, Business World.
5: Good afternoon po, Yusek. Ma'am, just yesterday, the peso closed at 62.565 against the dollar. It's fourth consecutive record low. May we know if the government's economic team has submitted an updated intervention plan to President Marcos in response to the peso's continued record lows po?
0: Okay, ito po, babasahin ko muna ang aking ang mensahe nagmumula po sa OES. Patungkol po dyan. At definitely, hindi po, hindi maganda na bumababa ang value ng peso. Pero meron din po itong kaakibat na maaari nating magamit para sa ating mga kababayan. Okay, according to OES, the recent weakening of the peso was brought about by broad US dollar strength and rising global prices of oil. On the part of the BSP, while the rate hike last week was done to anchor inflation expectations, it also helps support our currency. Moving forward, we expect the BSP to act decisively based on available data and intervene when necessary to reduce exchange rate volatility. The administration's approach is focused on fiscal discipline and more efficient use of public funds. This means reviewing spending proposals carefully and prioritizing programs that have high economic and social returns. So, isa po sa nakikita ng administrasyon na maaaring solusyon ay kailangan na gumastos ang gobyerno sa mga tamang proyekto. Hindi dapat masayang ang ating pondo sa kung ano-ano mang pagkakagastosan. So, dapat magkaroon ng disiplina kung paano gagastosin ang pondo para maka-improve po ng ekonomika, ng ekonomiya ng bansa.
5: Thank you. And follow up lang po. Since discipline in fiscal spending, ma'am, kasi last week po sa DBCC Senate hearing, BSP Remolona said na boosting national savings is a vital and long-term solution. Mm-hmm. He said, and I quote po, hanggat maaari, sana tumaas yung savings natin, mm-hmm. yun ang long-term na solution. And to lead by example, is the Malacanang open to issuing a directive instructing the government to trim non-essential spending?
0: Sa ngayon po ay pag-uusapan po ito ng economic team at kapag mayroon na po sila na ibigay sa atin na anumang rekomendasyon ay ibibigay ko po sa inyo. Dahil sa ngayon po ay wala pong na ipapaabot sa atin patungkol po sa suggestion, patungkol sa savings. But definitely, ulit, ang pera, ang pondo, dapat gastusin sa tama. So kung hindi naman dapat gastusin, huwag sayangin ang pondo dahil ang bawat sentimo na nasa-save ng bansa, ng gobyerno, ay nakakatulong ito para mas magamit ito sa tamang pamamaraan.
5: Okay, and last question na po. What is Malacanang's position to reassure yung ordinary Filipinos po? Worried that weakening peso may drive up yung goods and basic commodity prices. Also, pangalawa, to investors, lalo na sa mga affected industries, ma'am, na baka ma-disrupt yung business nila.
0: Even before, alam natin kung ano ang nais ng Pangulo at ano ang nais ng administrasyon na ito. Lahat ng pwedeng gawing paraan upang mas tumaas ang ekonomiya, lumago ang ekonomiya, nagkataon lamang po siguro na naapektuhan po talaga tayo ng krisis sa Middle East. At hanggang sa ngayon po ay nandiyan pa rin po ang issue patungkol dito. At alam din po natin na dependent tayo sa pagkuha ng supply ng krudo mula sa Middle East. At definitely, isa ito sa nakakaapekto. So, pero hindi po natatapos ang pagtatrabaho ng gobyerno dahil nandiyan pa rin po yung uplift kung saan binubusisi kung paano pa maiibsan ang mga nadadanas ng ating mga kababayan, lalo-lalo na sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin. So, nakaagapay pa rin po ang gobyerno, nandiyan pa rin po yung sasabi nating 20 pesos na bigas para sa ating mas nangangailangan. Nandiyan pa rin po yung umiiral natin ng zero balance billing para sa DOH hospitals at sa mga pili na LGU hospitals. Nandiyan din po yung mga libre na toll fee sa mga buses at sa mga nagde-deliver ng mga agricultural products. So, ilan lamang ito sa mga tinututukan ng pamahalaan para mas bumaba na kahit papaano ang epekto ng krisis na dulot ng krisis sa Middle East.
1: Okay, sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
3: Good afternoon po ulit, Yusek. Nakarating na po ba kay Pangulong Marcos yung nangyari po na dalawang Pinoy seafarer ang namatay dahil po sa isang security incident sa Strait of Hormuz? Ano po ang kanyang directive sa mga agency na involved po dito? And maybe a message to Filipino seafarers na posibleng maapektuhan or dumadaan pa rin po sa mga delikadong ruta katulad po ng Strait of Hormuz?
0: Opo, nakarating po at si Secretary Hans Yakdak naman ay mabilis na nag-uulat sa Pangulo, lalong-lalo na kapag definitely involved ay mga OFWs natin. So, unang-una po nakikiramay po ang Pangulo at ang administrasyon sa pamilya ng dalawang seafarers mula sa Cabuyao, Laguna at Daan Bantayan, Cebu. At nag-utos na po ang Pangulo agad-agad na tulungan ang mga pamilya ng ating ng dalawa nating kababayan na nasawi. At ibigay lahat ng kailangan nila, pati ang benepisyo, compensation, insurance proceeds na naaangkop at na dapat ibigay sa ating kababayan na nasawi. At hindi po papabayaan ng gobyerno, ng pamahalaan, yung pamilyang naiwan ng dalawa nating kababayan. Muli, nakikiramay po kami sa pamilya ng dalawa po nating seafarers. At tuloy-tuloy pa rin po ang pag-uulat ni Secretary Hans Kakdak patungkol po dito sa ating dalawang kababayan.
3: Yusek, let me shift topics lang po sa isang post ni Senator Amy Marcos. She's criticizing the administration for having around a dozen officials still serving in an acting capacity. Sabi niya po, permanent appointments should be made so these officials could undergo the scrutiny of the Commission on Appointments. Siguro po sa part ng Palacio, bakit po ba nananatili under acting officials yung ilang pong mga itinalaga ng Pangulo? And is the palace confident na hindi po ito magiging unconstitutional kung may magkukwestiyonan po?
0: Una-una po, prerogative po ng Pangulo yan at tumutupad po ang Pangulo sa batas. Kung nais nga po niya na lahat ay tumupad sa batas, due process, proseso, so ang Pangulo po ay hindi lalabag sa batas. So sa ngayon po ay naaayon pa rin po ang pag-appoint sa mga acting secretary katulad po ni Secretary Dave Gomez. Siya po ay ad interim appointee po as of July 10. So wala pong nilalabag na anumang proseso, batas ang ating Pangulo.
1: Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.
6: Good afternoon, ma'am. Yes, ko lang po kung will President Marcos support the proposal of DOF to raise the motor vehicle users charge under the progress bill?
0: Sa ngayon po ay ito pa lamang ay proposal. So nire-review po ito, wala pa pong final position ang ating Pangulo at of course lahat po ng tax measures definitely mabigat ito sa bulsa at dapat pag-aralang mabuti kung mas makakabuti ba ito para ma-increase ang revenue ng gobyerno. But still, pag-aaralan po ito kung ano ang mas mainam both sa gobyerno at sa mga motorista.
6: Follow-up lang po. During po nung SONA, na-mention po ni President Marcos yung parts ng progress bill na supposedly makakatulong po sa middle class at MSMEs, including yung sa income tax tsaka yung sa MSMEs po. Na yung pong proposal ng DOF na pag-increase ng motor vehicle users charge, hindi po ba siya magiging magko-contradict doon sa intention ni Pangulo na tulungan yung dalawang sectors pag pina-implement po yung pagtaas ng motor vehicles users charge
0: po? Kaya po, aralin muna po ito dahil baka hindi natin malaman kung ano dapat ibalanse. Hindi po natin alam kung ano maaari maging epekto nito. Kung mas maganda ba sa gobyerno o mas maganda sa mga motorista. So, sa ngayon po ay wala pang final na desisyon or posisyon ang Pangulo patungkol po dyan. This is just a mere proposal pa lang.
6: Tapos, on another matter po, meron po bang palace reaction sa latest SWS survey na sinasabi na 33% of adult Filipinos raw po ay nakakaranas ng worst quality of life?
0: SWS?
6: Opo. SWS, 33% of Filipinos says quality of life improved, same say it worsened.
0: Meron din akong nakitang isang survey mula naman sa Okta Research. So, tignan ko lang po yung konteksto niyan dahil hindi pa po yan nakakarating sa amin. Titignan ko lang po dahil meron din pong bagong survey din ang patungkol naman sa almost same situation. So, titignan ko lamang po at hindi ako makakasagot sa ngayon.
6: Thank you po.
1: Follow-up question si Maricel Lili, TV5.
2: Yusek, follow-up lang po dun sa question ni Tristan about dun sa naging statement ni Senator Aimee. We understand na wala naman pong nalabag na batas doon sa pag-appoint as acting. Pero ano po ba yung wisdom? Bakit sila nananatiling acting versus kung ganap na sila na appointed doon sa posisyon na yun?
0: Hindi ko po mako-question kung ano yung nais ng Pangulo. Walang ibinibigay na anumang rason. So, yan lang po ang sa ngayon ay sinasagawa ng ating Pangulo. As long naman na wala pong nalalabag na batas, ay hindi naman ito magiging question.
1: Ayun, wala na pong tanong mula.
0: Thank you very much.
1: Balik sa iyo, Yusek Claire.
0: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na tutukan ang problema sa NLEX upang maiwasan ang muling pagkakaparalisa ng trapiko sa expressway sa gitna ng malakas na pag-ulan noong nakaraang araw. Ang DPWH sa panguna ni Secretary Vince Dizon ay nag-deploy na ng high-capacity pumps upang agad na ma-pump out ang tubig baha sa NLEX. Katuwang ng DPWH ang Metropolitan Manila Development Authority sa panguna ni Chairman Don Artes. Ilan pa sa mga solusyon na nakita ng DPWH at ng NLEX Corporation ang paglalagay ng sheet piles upang hindi tumawid ang tubig mula sa Tulaok River sa expressway. Kasama rin dito ang pagpapalalim ng Tulaok River na magsisilbing imbaka ng nabombang tubig upang maiwasan ang pag-apaw sa expressway tuwing high tide o tuloy-tuloy ang buhos ng ulan. Sa ngayon, gumaan na rin ang trapiko sa northbound lane ng NLEX, particular na sa bahagi ng Tulaok at San Simon Interchange, na lubhang naapektuhan ng sunod-sunod na pag-ulan. Samantala, nilinaw naman ng DOTR sa pangunguna ni Secretary Banoy Lopez na sasagutin ng pamunuan ng NLEX ang libreng toll fee sa lahat ng sasakyan na papasok mula Pulilan, Bulacan, patungong San Fernando, Pampanga at vice versa. Sa ulat ng ahensya, passable na sa lahat ng sasakyan ang Lane 1 ng Tulaok Northbound Lane. Passable sa Class 2 at Class 3 vehicles ang Lane 2, habang sarado pa rin sa lahat ng sasakyan ang Lane 3 nito. Ang Lanes 1 at 2 ng Tulaok Southbound Lane ay passable na rin sa lahat ng uri ng sasakyan habang nananatiling sarado sa lahat ng sasakyan ang Lane 3 nito. Samantala, ang Lane 1 ng San Simon Northbound Lane ay passable sa lahat ng sasakyan. Ang Lane 2 ay bukas na rin para sa Class 2 at Class 3 vehicles lamang. Ang Lane 3 ay sarado pa rin sa mga sasakyan. Ang Lane 1 ng San Simon Southbound Lane ay passable na rin habang Class 2 at Class 3 vehicles pa lang ang nakadadaan sa Lane 2. Ang Lane 3 ay sarado pa rin. Maayos at mabilis naman ang daloy ng trapiko sa iba pang bahagi ng NLEX at SETEX.

0: Akbala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw sa pagdalo sa mahalagang kaganapan na magsisilbing gabay sa mga paghahanda ng pamahalaan sa ASEAN Summit, gayon din sa pagkilala sa mga natatanging Filipino innovators. Kaninong umaga, pinangunahan ng Pangulo ang inspeksyon ng PICC bilang paghahanda para sa 49th ASEAN Summit and related summits sa Pasay City. Mamayang hapon, pangungunahan din ng Pangulo ang pagkilala sa mga Filipino innovator na ginawaran ng Presidential Filipinovation Awards sa gaganapin sa Quezon City. Ang Filipinovation Awards ay hindi lang pagkilala sa kanilang talento at pagkamalikhain. Isa rin itong daan upang makakuha sila ng mentorship, suporta, pamumuhunan at akses sa mga mas malawak na merkado. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay nagtutulungan pataas at hindi naghihilahan pababa. At dito na po natatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
3: Magandang araw, narito na ang kalipunan ng mga balita sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Una sa ating balitang probinsya, Waste Recycle, pinaiigting ng pamahalaang panglungsod ng Lawag. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Jude Pitpitan mula Radyo Pilipinas Lawag.
4: Impasigurado ti lokal na gobyerno iti siyudad ti Lawag nga itultuloy na dagiti inisyatibo seknan iti waste recycling. Iti napalpalabas atawan nagpa-training da kadagiti barangay manag iti panagaramid kadagiti na usaran aligay kat mapagbalinda a furnitures. Basar iti datos manipaliti City Environment and Natural Resources Office at danti sa ngapulo kat dua a barangay at dimalan ti nasuo training. Tapno maitultuloy da ito ay kan adadupay dagiti basura masakop kan ma-recycle dagiti barangay. Mainayon pa'y karigiti pagsursuruan, dagiti umili ti panagaramit ti pagaron, asa na dagos marunot usar iti karkarton kan papapel. Kan panagaramit dagiti botbotek kan tarpaulin akas design materials. Panang suporta na ita, iti lokal na gobyerno, iti kalikagom ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Nga imanihir dagiti basura tapno saan na may baldang dagitoy, iti aglawlaw kang runan iti dalanan ti danom amang iton da iti panaglayos. May palagip nga imunan a binabalaw ti lokal na gobyerno, dagiti basura. Makagapo naglayos iti sentro dito yung siyudad ti Lawag. Manipod iti siyudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
3: Salamat Jude. Samantala, balita naman sa La Union. Solo parents sa bayan ng Bawang sa La Union nakatanggap ng cash subsidy. Para sa kabuang ulat, narito si Glenda Sarac ng Radyo Pilipinas Agoo.
5: Nakaawat ti 279 a solo parent a benepisyaryo iyo Bawang La Union iti cash subsidy para iti may kadwa a quarter ti 2026. Naang iti distribusyon iti panangidaulo ti local government unit ti Bawang La Union iti sirong teledrato ni Mayor Maria Clarissa Lee baban iti panangyornos ti Municipal Social Welfare and Development Office. Kas pa nakabagi ni Mayor Lee, dimar ay itidistribusyon da Vice Mayor Tanya Roberta de Guzman, da Sanggunaan Bayan Member Ryan Andre Istigoy, kina Sanggunaan Bayan Member Raymond Ganaden. Nangidanon da gito iti pamarigta mensahe karigiti solo parent ti munisipyo ti Bawang. Impanamnama ti lokal gobyerno nga agtultuloy ti suporta ken tulong karigiti solo parent ken amin nga umili. Kas maitunos iti tarigagi ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. apan ang ipangruna iti kasapulan ti publiko. Manipod RP Agoo, siyak ni Glenda Bakungan Sarac para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
3: Salamat Glenda mula Luzon. Tawid naman tayo sa Kabisayaan. 20.4 na milyong pisong tupad assistance ipinamahagi sa 3,000 manggagawa sa Leyte. Ang kabuuan ng balita ihatid sa atin ni Daisy Belizar mula Radyo Pilipinas Borongan.
6: Kinarawat 29 milyon pesos nga pundo ang 3,000 nga displaced nga disadvantaged workers tikang hasyahan nga distrito ang probinsya han Leyte ha ilarom han tupad program han Department of Labor and Employment Regional Office 8. Nagtrabaho 20 ka adlaw ang mga benepisyaryo kundi in kinarawat ang kada usaha ira Hinoy 2,400 pesos nga sweldo. Ang mga trabahador intikang habungtuhan palo, Tanawan, Alang-Alang, Santa Fe, Tulosa, San Miguel ngan Babatngon. Nakatutok ang iretrabaho ang mga proyekto ngan serbisyo pangkalibungan, sugadhan communal gardening, tree planting and coastal mangrove planting, hakooperasyon ng Department of Environment and Natural Resources ngan sugad man ng Department of Agriculture. Sigun Candoli 8 OIC Regional Director, Attorney Joe Anidwa, ginlalauman pa ang mga masunod nga phase ng programa para ang iba pa nga mga benepisyaryo sa Eastern Visayas. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
3: Salamat Daisy, balita pa rin sa Leyte. 150 milyong pisong First Cross Monument itatayo sa bayan ng Limasawa sa Southern Leyte. Ang kabuuan ng ulat, idedetalye sa atin ni Jevic Epis mula Radyo Pilipinas Sogod.
7: Usa ka dako nga proyekto ang gipasiugda ni Limasawa Mayor Melchor Petra Corta ato sa iyang ikawalo nga State of the Municipal Address kon Soma mao ang pagatukod sa First Cross Monument sa National Shrine of the First

0: oportunidad sa mga lokal nga negosyo og panginabuyan sa mga residente. Gipahibalo usab sa mayor nga aduna na usab usa ka international cruise ship nga gilauman nga mobisita sa Limasawa sunod nga tuig. Gipasiugdan ni Mayor Petra Corta nga ang turismo usa sa mga importanteng sektor nga makatampo sa kita og paglambo sa isla sa Limasawa. Balita gikan sa RP Sugod, Jevic Epi sa Radio Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Salamat Jevic, mula Kabisayaan, lipat naman tayo sa Mindanao. Supply ng tubig sa Dinagat Islands na antala matapos ang malaking sunog sa watershed area. Para sa detalye, narito si Dayanara Hake mula Radyo Pilipinas Butuan.
3: Gideklarar sa Water District Dinagat Islands ang total operational shutdown sa ilang water supply service tungod sa dakong sunog sa watershed area nga misugod ni adtong Sabado, Agosto 29 alas 8 sa gabi sa sitio Palo 12, Doña Helen Basilisa. Misamot ang sunog pagkasunod adlaw og mikalat hangtod sa pumping station sa sitio Manoligaw, Del Pilar, Cagdianao ug sa Barangay 40, San Jose. Nagpadayon pa hangtod karon ang sunog sa watershed. Hinungdan nga gihimo ang clearing operations o rapid damage assessment and needs analysis o RDANA aron mahibal-an ang kahimtang o gilapdon sa kadaot sa mga pasilidad. Human sa assessment, pagahimuon dayon ang gikinahanglang repair o restoration works. Gipahibalo sa water district nga mobalik ang water supply operation kung luwas o sigurado na ang kahimtang sa mga pasilidad. Nangayo usab kini og pasensya, pagsabot o kooperasyon sa publiko samtang nagpadayon ayon ang pag-atubang sa sitwasyon nga ang prioridad mao ang kaluwasan ug dali nga pagpasiguli sa supply sa tubig. Mula sa RP Butuan, ako si Dayanara Hake para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: Salamat Dayanara mula Dinagat Islands. Magtungo naman tayo sa Zamboanga. 84.5 milyong pisong cacao processing and marketing enterprise sa Zamboanga del Sur, nasa 81% na ang natatapos. Para sa kabuang ulat, narito si Shirley Espino ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
4: Alcanza na 81% el total completion del proyecto de cacao processing y marketing enterprise na Mitsalip na probinsya de Zamboanga del Sur. Este un proyecto del Departamento de Agricultura para na Mitsalip Farmers Multipurpose Cooperative na mencionado probinsya. Alcanza na 84.5 milyon de peso el fondo del enterprise que bajo na Philippine Rural Development Project o PRDP Scale-Up del DA. Ta esperanza que haya completa el proyecto na noviembre este año que hay ayuda con el más de 2,000 mga cacao farmers na Zamboanga Peninsula. Desde la RP Zamboanga, yo si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
2: At yan po ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas World Service mula shortwave, audio live stream hanggang sa aming social media pages para sa iba pang update. Ako po si Win Tanyano, muli magandang araw.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
5: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
6: Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
6: Radyo Pilipinas World Service.
5: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
6: Radyo Pilipinas World Service.
5: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Magandang araw sa ating mga tagpakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo para sa isang edisyon ng programang Warm Heart kung saan atin pong pinapalaganap ang mental health awareness at education sa ating mga target audiences dito sa ating himpilan. Ito pa rin po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
1: Drizel Naniong po.
0: Ayun. At tayo po ay kasalukuyang napapanood sa pamagitan po ng ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Paki-search na lamang po sa inyong mga search bar. At syempre meron po tayong replays o re-uploads naman sa pamagitan ng ating official YouTube channel. Ang Radyo Pilipinas World Service pa rin po yan sa YouTube. At bukod sa ating social media platforms, ay meron din tayong audio live streaming sa pamagitan naman po ng ating Evox PBS receiver app. So paano po ito ma-access? Unang-una po ay inyo po itong ida-download at i-install sa pamagitan po ng Google Play Store para sa mga Android phone users at sa App Store naman po para sa mga gumagamit ng iPhone. Pagpasok nyo po sa mismong mobile application na ito, ay hanapin nyo lamang po, nasa likuran ko na ang logo ng Radyo Pilipinas World Service upang live na live nyo pong mapakinggan ang ating mga programa sa himpilan. At syempre, mas pinalawak pa po, no, ang ating reach dahil sa pagtutulungan po ng ating mother agency, ang Presidential Broadcast Service o PBS at ng United States Agency for Global Media o USAGM na kilala rin po bilang Voice of America. At dyan po, no, ay talaga pong meron tayong tinatawag na shortwave radio kung saan nakakarating po tayo sa iba't ibang panig ng mundo, particular po dun sa mga lugar po na meron lamang po silang mga shortwave receivers at wala pong mga internet, no? Kuminsan po ay nakakarating din tayo sa mga barko at napapakinggan tayo ng ating mga Filipino seafarers. So paano niyo po mapapakinggan ang Warm Heart? Ang Warm Heart po ay ine-ere po ng Lunes ng madaling araw oras dito sa Pilipinas sa pamagitan ng mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Meron din po tayong English service kung saan ay very obvious naman po, no, dun sa English service kung ano-ano pong mga uri ng programa ang inyong napapakinggan dito sa ating himpilan. Ang aming English service naman po ay napapakinggan sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. At hindi natin pwedeng kalimutan ang ating sister station na Radyo Magazine dahil meron po tayong replays tuwing Sabado at Linggo mula alauna hanggang alas dos ng hapon sa pamagitan naman po ng AM band sa 1278 kilohertz. Ayan, 1278 kilohertz po yan. No, mamaya meron din tayong replay, no, kasi sabi ko nga tuwing weekends ay meron tayong replay sa Radyo Magazine ng 1 to 2 p.m. So ayan, Drizel, no, welcome ulit sa Warm Heart team, no. Last week ay ipinakilala na namin siyang formal, no, dito sa ating programa at sasabak na siya sa una niyang interview na siya na ang uupo dahil kung hindi niyo po alam ay siya po ay naging executive producer sa ilang mga programa sa ating sister station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko at ngayon ay kasama na natin siya dito sa Radyo Pilipinas World Service at isa sa mga task na binigay nga sa kanya ay itong pag-host ng Warm Heart. So anong pakiramdam, Drizel?
1: Masaya at kabado po.
0: Ayun. Ayun, lakasan daw natin ang volume. Pero anyways, I welcome dito sa ating programa. So eto, didiretso na tayo sa ating interview dahil pag-uusapan natin, no, ang isang matatawag na na mobile application, no? Total, nagbabanggit na ako ng mobile application kanina, ay meron tayong kikilalanin na mobile application dito sa Pilipinas na may tuturing na isang solusyon, no, dun sa problema ng pagsusugal dito sa ating bansa na may layo na i-block at protektahan ang mga Pilipino mula nga dito sa gambling. At upang ating makilala pa itong tinatawag na Bantay Pusta app, ayan, yan yung sinasabi kong mobile application, no, ay makakasama natin muli dito sa programa ang founding chairperson ng Recovering Gamblers of the Philippines, walang iba kundi si Sir Reagan Praferosa. Sir Reagan, welcome po muli sa Warm Heart.
2: Good morning po, ma'am. Good morning po sa lahat na nakikinig at nanonood ng ating programa.
0: Maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng oras upang makasama po namin kayo muli dito sa programang Warm Heart. Unang-una, Sir Reagan, ano po ba itong tinatawag na Bantay Pusta app at paano ito makatutulong sa mga Pilipinong meron pong problema sa pagsusugal?
2: Yes, ma'am. We are glad to introduce our app, Bantay Pusta, wherein this is the first Filipino gambling blocker app at recovery module to be used by our subscribers.
0: At ano po ba yung, kasi nabanggit ko po kanina, no, ang layo nito ay to block and protect Filipinos from gambling, no? So, paano po ba eksaktong nagwo-work, no, itong Bantay Pusta app para po sa ating mga tagapakinig?
2: Ma'am, once na na-download nyo po ang Bantay Pusta, binablock niya po lahat ng mga gambling website at mga app na nagdudulot ng ano na problema, lalo na pag pinag-usapan ay ang sugal. At the same time, meron din po itong recovery module wherein para na rin po kayo nagti-treatment or na sumusunod sa mga ginagawa ng mga nagka-counseling.
0: Ayun, Rizel?
1: Sir Regan, ano naman po ang nagtulak sa inyo para pagbuo ng Bantay Pusta at gaano kalaki ang problema ng online gambling dito sa Pilipinas?
2: Ma'am, we've been helping people with gambling problems since 2011. And then, nung nag-pandemic lang po, talagang nag-peak yung problem natin sa online sugal kasi naging accessible siya. So, tumulong din po ang mga ibang mga researchers sa amin wherein nakita nila na out of 114 million population natin, 36 million po ang lulong sa sugal.
0: At nabanggit nyo kanina, no, Sir Reagan, na itong Bantay Pusta ay kumbaga parang nagfa-function din siya, no, as equivalent to recovery programs o counseling services. Pero paano po ba naiiba itong mobile application na ito doon nga po sa mga programa para sa recovery and counseling?
2: Since ito po ay bago sa Pilipinas at this app empowers the codependent, no, yung mga pamilya po at yung lulong sa sugal na makapagbago, yung app po natin ay isang ano, parang enhancement para lalo po niyang mapigilan yung sarili niyang wag na pong magsugal.
1: Sir, paano naman po gumagana ang gambling blocking feature nito at gaano to ka-epektibo para pigilin ang tukso sa pagsusugal?
2: Since it was a gambling blocker app and we're using the technology of DNS and VPN, binablock na po agad mismo ng app natin yung mga gambling site with the use of their own phone. And through the help of our panic button features, natutulungan po natin yung sugarol na ma-inform yung kapamilya nila na sila po ay nag-a-attempt na magsugal.
0: Sir Reagan, meron po pala nga tinatawag na ito yung bet free timer, no? Diyan po sa Bantay Pusta app. So paano po ba, kumbaga, ano po ba ang layunin, no, nitong bet free timer na ito at paano po ito natutulungan ang mga users, no, ng Bantay Pusta app na manatiling consistent pagdating sa kanilang recovery?
2: Isa pong feature yan, ma'am, ng aming app wherein nire-record po niya yung kanyang achievement day by day na hindi na po siya nagsusugal. Isa po yung programa na ginawa namin wherein nakikita nila yung achievement nila na sila po ay hindi na po nakakapagsugal.
0: Ito naman po, no, Drizel.
1: Paano ginagamit po ang recovery journal at reflection of the day sa pagbago ng mindset ng isang mananugal or user?
2: Yes po. Minsan po nagtatanong po kasi ang isang nagbabago, ano po ang gagawin nila sa araw-araw nilang gagawin since nawala po yung sugal sa kanila. So it's a good practice every morning to read the reflection for the day, and there's also a prompt there that you can answer it so that you will be focused for the whole day na nire-remind ng app natin na ano yung benefits pag hindi ka nagsugal. So it's like a journal also or a diary wherein nalalabas nila yung saloobin nila ukol do sa problema ng sugal.
0: A follow-up question lang po, Sir Reagan, no? Maari po ba kayong mag-cite po, no, para lang po sa mga ating mga kababayan na curious po dito sa Bantay Pusta app? Ano po yung mga karaniwan pong ipinapasok dito sa reflection for the day? Just an example lang po, Sir Reagan.
2: Ma'am, it's awareness wherein most of the prompt there is about gambling. Na minsan binabacktrack niya, ano ba yung mga pakiramdam na naramdaman mo nung time na nagsusugal ka. Tapos binibigyan din niya to ng anchoring na message na you can do it or you can surpass this day na hindi ka magsusugal.
0: And also po, dito sa tinatawag po natin na recovery journal, ito po bang recovery journal na feature po dito sa Bantay Pusta app ay kumbaga parang regular lang po siya na journal na you just have to take notes po ng inyong journey, parang notepad po sa cellphone, or meron po itong distinct features po na very specific po doon po sa mga taong kumbaga nagre-recover po from their gambling addiction?
2: It looks like a normal diary, ma'am, no? But since our app has a progress recording features, na natatali niya po sa ating recovery compass kung ano na po yung nagiging achievement ng isang taong gusto magbago. So ma'am, meron po itong mga certain features na magsasummary ng progress mo within the app. Para pong style Strava na wherein makikita niya yung progress niya, naka-record po yon under the app.
0: Ngayon naman po, Sir Reagan, kasi meron po palang tinatawag din, no, isa sa mga features po nitong Bantay Pusta app ay yung money tracker. Ano po bang papel nitong feature na ito sa pagtulong po sa mga dating gamblers na kumbaga ay maibalik po yung kanilang control sa kanilang pananalapi?
2: Since ma'am, ang mga gambler mahilig sa mga challenge, no? So it's like a ipon challenge wherein meron po yung visual kung paano niya po nakakaipon yung isang tao. It's a weekly basis how to save money. So naka-record din po yan. Pag nakakumpleto po kayo ng 50 weeks, dun po makakasave po kayo ng a lot of money.
1: Sir, pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin kung ano po itong relapse prevention tools ng app na pwedeng matukoy yung trigger ng isang user?
2: Ma'am, since sa ating journal, meron po tayong mga tinatawag na mood tracker. Ang relapse prevention po is like a workbook wherein mas nagiging aware yung isang nagbabagong sugarol sa mga triggers na mga nararamdaman nila. Usually naman it's outside factors na pwede nilang i-record or i-jot down doon at sagutan yung mga question doon na to enhance more their para lalo silang maging aware no na ito po ay kailangan namin gawin at ito po ay totoo na nangyayari sa amin.
0: Just a follow up lang po Sir Reagan, no. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan na nakikinig sa atin ngayon dito sa programang Warm Heart, base na rin po sa experience po no ng inyong mga miyembro. Ano po ba yung mga matatawag no na triggers upang kumbaga magkaroon ng temptation or urge na bumalik po sa pagsusugal?
2: Usually ma'am, mga feelings yan na nagagawa na outside factors do sa gustong magbago. Alam niyo naman ang isang sugarol ay blameful and liar. So yan po yung mga factors na nakaka-affect sa isang tao at gagamitin nila yon para makapagsugal ulit.
0: Ito naman po no, tuloy pa rin tayo dun sa pag-iisa-isa no ng mga features nitong Bantay Pusta app. Nandito na tayo dun sa tinatawag na Sheldon's Shelter no. Sir Reagan, ano po ba itong feature na ito at paano po ito maiuugnay doon sa community support?
2: Ma'am, inside our app, meron po tayong tinatawag ng community. It's like a Twitter wherein they can share the experience, topic to talk to, and also part of the community is meron din po tayong mga referrals and support links wherein pwede silang magbasa ng mga articles, pwede silang, nandun na po yung mga contact ng mga support group, tsaka mga physician, doctors, kung talagang kailangan pa nila ng mas matinding treatment.
1: Sir, follow up ko lang, tanong ko lang din po, kung paano naisama natin sa app yung para sa pamilya, responsibilidad, pananampalataya?
2: Ma'am, kailangan po yun eh, kasi addiction is a family disease. Hindi naman po pwede na yung sugarol lang ang magbago. Kailangan po ng tulong also ng mga pamilya para lalo pong ma-arrest yung disease of addiction dun sa taong gusto magbago.
0: Ito naman po, Sir Reagan. Ano po ba ang ibig sabihin no kapag ka tinawag po na yung non-punitive approach po no within dito sa Bantay Pusta app lalo na kapag nagkakaroon po ng relapse yung isa pong user?
2: Ma'am, kasi po ang relapse is hindi naman po pababayan no, papalaki ng palaki yan. So pinakamaganda po is yung preventive measure kesa po do sa cure. So yan pong relapse prevention po namin yan. Ini-inform po agad ng app natin yung codependent pag natitrigger po or gusto po mag-attempt ng ating sugarol na maglaro. So meron po tayong features wherein well-informed po ang pamilya. At the same time, yung pong non-punitive, yung hindi po parusa ang ginagawa. So yung maayos po na intervention with the family member, kailangan po yun. Hindi naman po natin kailangan daanin sa dahas.
1: Sir, for safety features naman po nung ating app, paano po natin nabibigyan ng security yung mga gumagamit ng app, lalo na sensitibo itong ganitong klaseng mga applications po?
2: Yes, ma'am. ang apo natin ay nagko-comply sa data privacy requirements, and also pumasa po tayo sa Google Play na data privacy requirements.
0: And speaking of yung mga platforms po, no, kung paano ma-download at ma-install itong Bantay Pusta app, sa Google Play Store pa lamang po ito available, Sir Reagan?
2: Yes po, ma'am. Sana po, no, after 2 weeks, may labas na po namin yung iOS natin for Apple users.
0: At ito naman po, no, speaking of yung Google Play Store and yung App Store, no, meron po bang gastos, no, sa paggamit nitong Bantay Pusta, at paano nyo naman po sinisigurong abot kaya ito, no, doon sa mga nangangailangan sa naturang application?
2: Ma'am, ang ating pong app ay 99 pesos per month, or lumalabas po na 3 piso po sa isang araw. Protektado na po ang cellphone ng ating ng ating kapamilya na gustong umiwas sa sugal.
1: Sir, tanong ko lang din po. Ano yung mga inaasahan nating pagbabago o resulta sa isang mga user na gumamit ng app after ng ilang buwan?
2: Ma'am, for sure po, magkakaroon po ng open communication yan with the family, since talaga pong ninanais namin na mag-involve ang pamilya dito na ma-block nila yung taong sugarol using our app. At the same time, alam naman po natin na usually unang sinisira ng sugal ay ang financial stability ng family. So kung mabablock natin ang source para matalo sila at maubos ang pera nila, sa tingin ko naman uti-uti maayos nila yung buhay nila.
0: Ito naman po, no, Sir Reagan, para sa mga nakikinig ngayon na maaaring nahihirapan pa rin po, no, regarding dun sa kanilang recovery no, from their gambling addiction. Paano po nila maaaring simulan ang paggamit ng Bantay Pusta application at ang kanilang recovery journey?
2: Ma'am, actually malakas po ang denial and resistance ng isang sugarol, kasi lagi po nilang iniisip na baka manalo pa sila, no. This app po is talagang gusto namin marinig ng mga kapamilya, kasi sila naman po yung nagkakaroon ng hangover dun sa mga ginagawa ng isang sugarol. So we encourage the family members na maging in control. Kayo po ang masunod na ma-download po ito dun sa kapamilya nyo pong lulong sa sugal.
0: A follow-up lang po, no, Sir Reagan. Ano po ang ginagawa po, no, nitong Bantay Pusta mobile application para manatili pong motivated, no, ang ating mga kababayan na gagamit ng nasabing mobile application para sa pangmatagalang paggamit po nito?
2: Ma'am, since meron po tayong community inside, no, kami naman po ay araw-araw na nag-a-update ng iba-block pong mga site. Meron din po itong features na you can also contribute and help the drive. Pwede po kayong magpa-block. Pwede nyo pong i-input yung mga iba pong hindi pa po namin nabablock na site, especially yung mga illegal site. So sa tingin ko naman, makikita nila yung achievement ng app once na nakikita nila na marami na po nabablock at natutulungan ito.
0: Pahabol din po na tanong, no, paano daw po ina-address ang emotional at psychological triggers na nagtutulak po sa pagsusugal, at meron daw po bang professional support na naka-integrate dito sa Bantay Pusta app, gaya na lamang po ng counselors o ng experts po?
2: Yes po, ma'am. Meron po tayo isang module button doon na lahat po ng naniniwala sa ating app and mga collaboration with the practitioners, support groups, nandun po lahat, inililista po namin yon doon. At madali po nilang mabibiyo at madali po nilang matututunan kung ano po yung mga updates sa mga articles na pwede po magpabago sa isang tao.
0: Ito naman po, no, meron pang isa pa tayong katanungan dito, no? Ano daw ang kaibahan ng self-guided recovery, no, dito sa Bantay Pusta app kumpara sa traditional therapy or rehab?
2: Since ang paraphernalia po nila is ang cellphone at kailangan naman po natin ang cellphone sa araw-araw, doon po mismo ang concern ng ating app. Hindi na po sila matetempt. Once they try it, block na po agad 'yon.
0: Isa pa po, no, curious yung ating mga listeners, no. Ano daw po ang pinakamalaking hamon sa pag-develop at pag-promote ng ganitong klaseng recovery app dito sa Pilipinas?
2: Ma'am, alam naman po ng mga sugarol 'yan na hindi po nila makontrol yung sarili nila. So ang challenge po right now is sana po mag-involve po yung family member, kasi pag pinatagal nyo po yung addiction ng isang sugarol, maapektuhan po ang buong pamilya.
0: Ayun, mukhang may katanungan yung aking partner dito, Drizel.
1: Sir Regan, may nag-message lang kasi. Gusto daw po niya itry itong app na to. Meron ba tong free trial? At kung magsusubscribe po siya, magkano po kaya yung pwede niyang ilabas? At paano ito i-avail?
2: Ma'am, meron po tayong 7 days free trial. And then meron po tayong basic plan na 99 pesos per month. At para kung gusto niyo talagang makatipid, meron po tayong 999 per year. So para po kayo, mas mahal pa po ang kape, no? Lumalabas po na 3 piso lang po ito sa isang araw.
0: Ito po, isa na naman pong pahabol na tanong, Sir Regan, meron daw po bang plano kayo na makipag-partner, no, o magkaroon ng collaboration with the government o ibang organizations para mas mapalawak pa po ang reach nitong Bantay Pusta app?
2: Yes po, ma'am. We're working, nakikipag-usap na rin po kami sa mga ahensya natin na pumahawak po para po dun sa mga para makatigil tungkol sa sugal. And meron din po tayong arrangement also with certain group na connected with PAGCOR. So hintay lang po natin kung okay po sa kanila yung ating advocacy.
0: That's good to hear po, Sir Regan. Ito na lang po siguro bago po namin kayo hingan ng final message sa ating mga tagapakinig. Sa hinaharap po, no, ano pa po yung mga features o improvements na inaasahan pa daw pong makita dito sa Bantay Pusta app?
2: Ma'am, sana po hindi lang ito maging blocking up, no? Sana po maging enhancement din po to dun sa tao. Kasi marami naman po lumalabas ng mga fitness app, no? Sana po pumunta rin po ito dun sa ganung direksyon para maging maayos po yung tao holistically.
0: At ito na lamang po siguro bago po namin kayo pakawalan. Ano po ang inyong panghuling mensahe para sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na marahil ay nakararanas pa rin ng gambling addiction, at itong Bantay Pusta app ang maaaring maging solusyon upang kahit papaano po ay makarecover po sila? Go ahead po, Sir Regan.
2: Para po doon sa mga may discomfort na po sa pagsusugal, try nyo po itong aming app, kasi po ito ay gawa ng mga nagre-recover ng mga gambling addicts. So mas alam po namin yung nangyayari sa inyo kasi kami po ay nag-undergo na po ng recovery. At the same time, wag po sanang magwalang bahala yung kapamilya natin. Sana po maging part din sila ng drive po, para mas maprotektahan natin yung taong lulong po sa sugal. So ito pong Bantay Pusta is talagang intended for the family, the whole family.
0: And with that po, maraming maraming salamat po Sir Reagan sa muli niyo pong pagsama dito sa programang Warm Heart. No, kapag po meron pang developments dyan sa Bantay Pusta app, ay kami po ay muling lalapit sa inyo para maipahatid po natin sa publiko ang inyong mga hakbang upang makatulong pa sa ating mga kababayan na nakararanas po ngayon ng gambling addiction. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
2: Ma'am, marami pong salamat sa inyo at sa programa niyo. Mabuhay po kayo.
0: At ating nakasama dito sa programang Warm Heart, si Sir Reagan Proferosa, ang founding chairperson po ng Recovering Gamblers of the Philippines. Sa pagbabalik ng ating programang Warm Heart, ay dadako na tayo sa ating segmentong Attitude of Gratitude. Narito po muna ang ilang paalala mula sa ating himpilan.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras. Mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang Red Advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagkalat sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
7: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Attitude of gratitude.
12: Attitude of gratitude.
13: Attitude of gratitude.
14: Attitude of gratitude. Gratefulness.
15: Gratefulness. Gratefulness.
14: Joy.
15: Joy. Joy.
14: Appreciation.
15: Appreciation.
14: Appreciation. Attitude.
15: Attitude.
14: Of gratitude.
15: Of gratitude.

0: At tayo nagbabalik po dito sa programang Warm Heart. Kami pa rin po ang inyong mga ka-warm heart dito sa ating Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, at kasama ko po ngayon si
1: Drizel Nanyong po.
0: Ayun. So bago natin natunguhin ang ating segmentong Attitude of Gratitude, ay syempre tayo magbabasa no ng ating mga comments dito. Unang-una sa lahat ay binabati po natin no ang ating, hindi natin pa rin sabihing former main host, dahil para sa atin, sa ating mga warm heart, ay kasama pa rin natin siya no. Wala man siya physically dito, pero mentally and spiritually and emotionally kasama natin siya at kabahagi dito sa programang Warm Heart. Syempre kay Miss Bea Gaza de Guzman na ngayon ay nasa Batanes na. Ayan, sa kanyang matatawag na home. Sabi niya, "Happy Sunday ka Warm Heart Steph at Driz, more power." Ayun. Mamaya may sasabihin si Drizel. Ayan, patungkol kay ka Warm Heart Bea no, sa kanyang attitude of gratitude entry for today's video. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan, hindi ko na lamang ilalabas ang identity nitong taong ito, pero kasama, naging kasama din natin ito no, sa ating himpilan, si Marco Polo. Ayan, sabi niya, "Good morning, Madam Steph and Drizel." Ayan, kumusta sa Naga? Ayan, maraming salamat, Marco Polo. At syempre, ito, si Ma'am Betty Atinan. "Happy Sunday, everyone. Good morning, Philippines." Maraming salamat, Ma'am Betty, no, sa pagsubaybay niyo po sa ating programa. At syempre, parang nakita kong sinishare itong programa ng ito, dapat natin pasalamatan talaga ito, no? Ang ating station manager, Mr. Ray Sampang. Ayan, kasi nakita ko sinishare niya kanina yung program. Maraming salamat po sa pagbibigay ng opportunity at sa pagsuporta dito sa ating programang Warm Heart. So, nandito na nga, tulad ng aking nabanggit kanina, nandito na tayo sa segmentong Attitude of Gratitude. Pero bago ang lahat, ay babasahin ko muna no, ito yung lagi kong ginagawa every week no, kung ano-ano ba yung mga katanungan na pwede nating itanong sa ating sarili na makapagpapalabas nitong ang attitude of gratitude. Unang-una dyan, what happened today that was good? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Panglima, what is the last book I read or movie show or social media clip I saw that I really appreciated and why? Kasunod na nga po dyan, what am I most looking forward to this week, month, and year, and why? Pang-pito, at pangalawa sa huli, no? What is the kindest thing someone has said or done lately? At pang-walo at panghuli nating katanungan ay what can I celebrate today? Siguro ako muna ang maunang magbahagi, kasi alam nyo naman, no? Dito sa gobyerno, every May 15 ay lumalabas ang mid-year bonus, no? Ayan. Oo, si Drizel, bawi ka na lang sa ano, sa Christmas bonus, no? Kasi syempre bago pa lang siya, no? Pero ayan, darating din ng panahon, ikaw naman ang magkaka mid-year bonus, no? Pero speaking of that nga, no, bakit ko nga ba 'to sinabi, no? Kasi lagi-lagi naman tayong blessed, no, pagdating sa finances, sa mga ganitong panahon, kasi yung ano, kaya very thankful ako dyan, kasi dahil dun sa aking mid-year bonus, sa wakas, after 4 years, nakabili na rin ako ng bagong laptop, no? Hindi naman nasa pag-flex ito, no? Kasi dito sa trabaho natin, mahalaga na mag-invest tayo, no, sa mga bagay na kailangan nating gamitin upang ma-accomplish yung ating mga objectives, goals dito sa ating karerang pinasukan, no, tulad na lamang namin ni Drizel, no. Nandito kami sa mundo ng media. Napakahirap naman gawin yung mga scripts namin kung sa cellphone lang kami gagawa, no? Kasi ang hirap naman mag-type, no? Tapos kung naghahadali ka pa, kailangan mong i-double check, i-edit, no? So, syempre, kahit paano, no, kapag medyo may kaya tayo ng konti, nakakagaan-gaan naman tayo pagdating sa ating finance, finances ay bumili tayo, no, nung mga bagay na masasabi natin na investment, no. Hindi naman 'yan for luxury lang, hindi lang for entertainment para lang makanood lang tayo sa mga streaming platforms o kaya makinig ng music, no. Hindi naman ganoon kasi yung pagkakaroon ng bagong laptop kasi, no, maraming pwedeng gawin yan sa trabaho namin. Hindi lang kami nagtatype ng scripts, gumagawa din kami ng videos, ng posters, ng quote cards, no, na ipinopost namin sa aming page sa Radyo Pilipinas World Service para patuloy pa rin po natin na ma-inform ang ating mga kababayan sa pamagitan ng mga tinatawag na short form content, 'di ba? Parang sa ano lang 'yan kapag ka nagti-TikTok, no. Hindi ka naman makakita doon ng 10, meron namang 10 minuto talaga, no, na videos, pero mostly para makapukaw ka talaga ng atensyon, dapat mabilisan lang. So kailangan diyan editing, minsan hirap-hirap ka pang mag-edit sa yung cellphone o kaya may iba ka pang gagamitin gamit ang may iba ka pang gagawin gamit yung cellphone mo kung nag-aabang ka ng tawag, eh hindi mo naman pwedeng pagsabay-sabayin lahat 'yan. Kaya syempre mag-iinvest tayo sa ibang mga gadgets upang kahit papaano ay makagaan sa atin, makapag multitask nga tayo, no? Minsan although hindi naman siya masyadong healthy, no, dahil baka mahirap din kasi mag-multitask, baka na-overlook natin yung isang mahalagang bagay dun sa ginagawa natin. Pero minsan, ganun talaga eh. Lalong-lalo na dito sa ating field na pinasukan, kailangan talaga ay nag-multitask tayo. Kaya kailangan din multi-gadgets din, no? Kahit mahirap, no? Kahit medyo masakit sa bulsa, no? Pero tiis-tiis lang para kahit papaano, no? Kasi ang pera, bumabalik naman yan, eh. Pero yung trabaho, kapag ka hindi maganda, hindi mo na mababawi. Yun ang ating, kumbaga masasabi na goal, no? Dito sa ating pinili na karera dito sa mundo ng broadcast journalism. Ito naman, syempre, sa unang pagkakataon, ayan, Drizzle, ano ang sasagutin mong tanong para dito sa Attitude of Gratitude?
1: Sasagutin kong tanong, ma'am, is what is the kindest thing someone has said or done lately?
0: Oh, sige, kwento mo na yan.
1: share ko lang po. Bago ako pumunta dito sa World Service, coming from the sister station, nag-isip ako maiige. So, nakita ko na dito may break ako, may growth ako, professionally.
0: Mm.
1: And another factor is, since si Ma'am Bea Gaza Guzman po ang naging reason kung bakit ginusto ko pong pumunta ng World Service. Nakita ko po yung paano siya mag-broadcast, paano siya mag-produce, paano niya gawin yung work niya. And she give me this word bago siya pumunta nung Friday na kayang-kaya mo yan, Driz. So that is the biggest kindness word na hanggang ngayon, at dadaling ko siya sa hanggang sa pagtanda ko. Kasi someone believe in me.
0: Mm-mm.
1: And hindi lang po si Ma'am Bea. Si Ma'am Steph din po.
0: Ayan.
1: Kasama kong anchor. Siya po yung naniwala sa akin na kaya ko. Aside kay Ma'am Bea, si Ma'am Steph din po yung naniwala na kaya ko. At patuloy na naniniwala. And bukod sa kanila po, station manager po namin, si Sir Ray. Kasi he give me the guidance po na kaya ko, na naniwala siya na aside sa pagiging producer, kaya ko din pong maging co-anchor, maging reporter, at maging newscaster.
0: Ayun.
1: Thank you po.
0: So, looking forward, ang masabi ko lang dyan ay salamat din sa'yo, Drizel, no? Kasi kung hindi nyo po natatanong, no, ay malaki na kagad yung kanyang naiko-contribute dito sa ating istasyon. Unang week pa lang ng pagsabak niya. Pang ilang week pa nga, ano, no?
1: Pangalawa pa lang,
0: no? Pero marami na siyang nagagawa, no, para mag-thrive ang ating station, ang ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. And looking forward tayo, no? Tayong lahat, mga ka-warm heart, na makasama pa si Drizel dito sa ating programang Warm Heart. And siguro, no, kapag ka may mga pagkakataon, hopefully, no, pag may mga pagkakataon na wala ako, siya ang mag-step up as main host. Malay natin, no, in the future, no, pero ano, one step at a time lang, yes, tayo. O, unti-unti lang tayo para hanggang sa, syempre, hindi lamang siya matuto, kundi yun nga, mag-grow, no, habang hinahawakan itong program. Lalong-lalo na, at mabigat ang hinahawakan nating responsibility sa program na ito dahil nagpo-promote tayo ng mental health awareness and education. With that, maraming salamat, no, Drizel, sa iyong sharing. So ayun, magbabalik ang Warm Heart makalipas ang ilang paalala, at after our break, syempre, ayan, si Drizel ulit ang inyong makakaharap dahil siya pong maghahatid sa atin ngayon ng ating public service announcement. So ito na muna ang mga paalala mula sa ating himpilan.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, #panatag ang may alam.

Pag-aanin ang puso. Ingatan ang sarili. Alamin niya dito sa Warm Heart. Warm Heart.

0: At tayo nagbabalik po sa ating programang Warm Heart. Kasama pa rin po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
1: Grizel Nanyong po.
0: Ayun, so tayo po ay kasalukuyan pa rin nga napapanood sa pamagitan po ng ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Live na live po yan. At meron din po tayong mga replays at re-uploads sa ating YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service pa rin. Kaya hindi kayo malilito kasi same-same lang ang pangalan, no? And of course, ipunuot na rin natin ang ating Evox PBS receiver app. Sabi ko nga, hanapin nyo itong nasa likod ko na logo, no, para sa mga nanonood sa atin. Pero yun nga, makikita nyo naman yung label na Radyo Pilipinas World Service para naman dun sa mga nakikinig via audio live streaming. And speaking of audio, syempre sabi ko nga, nagbalik po ang ating shortwave radio sa pamagitan po ng partnership ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media. Tulad ng aking nabanggit, ang Warm Heart po ay umi-ere po dyan, no, sa ating Filipino service Lunes po ng madaling araw within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. no, Philippine Standard Time po yan, no, para hindi tayo malito. Ito po ang mga shortwave frequencies po natin para dyan: 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Meron din po tayo English service na umi-ere naman po mula 10 o'clock to 11:30 in the morning, Philippine Standard Time, 15.640 MHz, 17.750 MHz, at 21.720 MHz. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan dahil nagre-replay po tayo, no, sa ating sister station na Radyo Magazine, 1278 kHz, every Saturday and Sunday, 1 p.m. to 2 p.m. So, ito na ang ating mga public service announcements na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Drizel Nanyong.
1: Para sa ating unang public service announcement, ang Mental Health Youth Club ay magkakaroon ng free webinar via Zoom or Facebook Live sa May 23, 2026 ng 1:30 p.m. hanggang 4:30 p.m. Manila time. So kahit nasaan po tayo, pwede tayong sumali doon, na may temang kalinga at pamana, nurturing health, mental health through culture and community. Sinabi po dito sa post nila na minsan healing begins with remembering the stories we grew up with, the values we carry, and the communities that continue to hold together. Kung para sa inyo po ito, feeling nyo kailangan ninyo po ito, pwede po tayong pumunta sa kanilang Facebook page, ang Mental Health Youth Club, at dun po tayo magpa-register. Ito po ay free registration para sa lahat. Para naman po sa second PSA natin, ang public service, ang Dr. Armand Fabella Psychological Services ay magkakaroon ng online training series ng Mental Health First Aider. So, ito po ay may bayad at free din po ay mga with certificate po pala ito.
0: Mm-hmm.
1: So, may ang kanilang schedule ay sa May 31, 2026, 10 a.m. to 12 noon. Tapos, pwede din po kayong sumali kung gusto nyo naman po yung Mental Health First Aider Training, May 31, 3 p.m. to 5 p.m. At saka yung sa Suicide First Aid Trainer, Training, May 31, 7 p.m. to 9 p.m. naman po. Para sa ating pangatlong public service announcement, ito naman po ay galing sa ang Projecta Psychological Training Services. Sila po ay magsasagawa ng Emotion Management Skills Training. Ito po sa kanila ay Master Your Emotions and in Today's Fast-Paced and High-Pressure Environment, the ability to manage emotions effectively is a powerful life and professional skills. Kung ano-ano po ang matututunan natin dito ay bakit ang mga emotions ay kailangan natin i-manage, paano natin maintindihan ang mga emotions natin, ano yung mga emotional awareness and identifications, at paano mag-build ng long-term emotional resilience. Sa May 22, 2026 Friday naman po ito, live via online Google Meet ang kanilang platform from 1pm to 3pm naman. Ang resource speaker po natin dito ay si Ms. Christine May O. Abante, isa siyang registered psychometrician. At may bayad po ito para po sa regular rate, 350 pesos. At include po ito ng digital certificate of training and lifetime access to recording and presentation. At ang kahulihan po nating PSA ay galing sa... Sa mental health, kahuli-huli nating PSA ay galing sa Mental Health Hour Manila. Ito po ay communication glow up incoming. If you ever wanted to become a better listener, create safer space and deeper conversation that actually matters, ito ay pwede sa inyo. Ito po ay isang workshop para matuto tayo sa pagkakaroon ng empathic communication na pwede natin gamitin sa school, sa work, sa leadership, o everyday life. So, sabi nga po nila, because sometimes the best thing that you can give to someone is a genuine listening. Ito po ay magaganap sa May 30, 2026, 1pm to 5pm, sa may eMERGE Space, Quezon City, at pwede din pong mag-join sa Zoom. Limited slots lang po ito, kaya pumunta na lang po tayo sa Facebook page para makapag-register.
0: So ayun, yun ang ating mga public service announcements para sa edisyong ito ng Warm Heart. Pero bago tayo magtapos, syempre tatanungin ko muna ang ating bagong ka-Warm Heart na si Drizel. Kumusta ang first episode na kasama ka namin officially dito sa programa?
1: Masaya po at napaka-informative, lalo na po yung share po ni Sir Regan about dun sa Bantay Pusta app.
0: Mm-mm. At marami pa tayong informative at educational na discussions na gagawin natin, no, dito sa Warm Heart, lalong-lalo na para sa ating mental health community, dahil alam naman natin na hanggang ngayon may mga ilang-ilang tao, no, kahit medyo woke, masasabing woke na nga yung mga tao regarding mental health dahil noong pandemic, no, 'di ba, parang nag-emerge talaga yung usaping lusot.

0: Ang sinabi ko nga kanina, sa ating programa ay mapalaganap ang mental health awareness at education saan mang bahagi ng mundo. At bago tayo magtapos, pasalamatan muna natin ang ating mga kasama dito sa studio. Sa Master Control, kasama natin si Ma'am Susan Aison. Sa Warcast, nandiyan naman si Justin Osias. At sa audio live streaming, at syempre kanina, no, bago dumating si Ma'am Susan, ay siya muna ang ating nakasama sa Master Control / co-producer. At mamaya may programa ito, no, mamayang alas 3, ang Discarding Wais. Walang iba kundi si Sir Leo Magpayo. At syempre, maraming salamat din sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng programang Warm Heart, ito pa rin ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
1: Drizel Nanyong po.
0: At ito ang Warm Heart.

0: Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines.
1: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service Online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Pwede, pero isa lang.
1: Kasi nag-break ho kami ng pangalim kong girlfriend eh. Ano ba gagawin ko?
0: Madali lang yan. Humanap ka pa ng isa para pito-pito.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

niya sa akin. Mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patalim. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura ay ibaling.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
4: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit,
3: prolific in the area. The city prides itself

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, political will kailangan gawin ayon sa Malacanang sa gitna ng nilalatag nitong mga hakbang kontra baha at climate change.
4: Headlines.
3: Pamunuan ng North Luzon Expressway, patuloy ang flood control response sa San Simon, Pampanga.
4: Headlines.
3: Department of Trade and Industry muling nagpaalala sa mahigpit na pagpapatupad ng automatic price freeze sa mga pangunahing bilihin sa mga lugar na sinailalim sa state of calamity.
4: Headlines.
3: House Prosecution Panel target na matapos ang paghahanap o pagharap ng kanilang mga ebidensya sa umano'y maling paggamit ni Vice President Sara Duterte sa confidential funds bago mag-September 9.
4: Headlines.
3: Paghina ng piso kontra dolyar at epekto

0: So nito patuloy na tinutugunan ng Marcos Administration.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Biyernes, September 4, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Naglabas na ang Weather Bureau Pag-asa ng heavy rainfall warning dahil sa habagat. Nakataas ang orange warning level sa Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac at Hagonoy, Paumbong, Malolos, Kalumpit, Giginto, Plaridel at Pulilan sa Bulacan. Nakataas naman ang yellow warning level sa mga sumusunod na lugar: Metro Manila, Cavite, Rizal. Ang Nasugbulian, Calatagan, Balayan, Tui, Calaca, Laurel at Lemery sa Batangas, San Pedro, Binian, Santa Rosa at Cabuyao sa Laguna, Cuyapo, Nampicoan, Gimba, Likab, Zaragoza, San Antonio at Cabuyao, San Nueva Ecija at San Miguel, San Ildefonso, San Rafael, Doña Remedios, Trinidad, Norzagaray, Bustos, Angat, Baliwag, Bocaue, San Jose del Monte, Marilao, Pandi, Santa Maria, Maycawayan, Obando, Bulacan at Balagtas sa Bulacan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Political will kailangang gawin ayon sa Malacanang sa gitna ng nilalatag nitong mga hakbang kontra baha at climate change. Mula sa Malacanang, darito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ang paraso na kailangan ng political will sa mga hakbang na gagawin nito kontra baha at sa climate change. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kailangan nila ng pakikipagtulungan mula sa ating mga kababayan para sa aksyong gagawin ng pamahalaan upang matugunan ang problema sa baha. Kung ano ang dapat na matanggal at anong dapat alisin na makabara sa daluyan ng tubig ay kanilang gagawin. Dito ang papasok ang tatag sa pagpapatupad na kailangan gawin sa anti-flood efforts ng pamahalaan at makamit ang target na maibsaan ang pagbaha sa iba't ibang lugar ng bansa. Pagbibigay din ni Castro, hindi na maaari pang ipagpabukas ang pagpapatupad ng kailangang aksyon para sa lumalalang problema sa baha na mas pinalala pa ng pagbabago ng klima. Pakinggan natin si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
3: Para po sa lahat ng ating mga kababayan ay makapagtulungan tayo kung ano ang dapat na matanggal, anong dapat alisin dyan ng mga bara sa mga daluyan ng tubig at kailangan talaga dito ang political will.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pamunuan ng NLEX o North Luzon Expressway, patuloy ang flood response sa San Simon, Pampanga. Yan pong balita natin ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Tiniyak ng NLEX Corporation ang pagpaiting ng flood response operations, ito partikular sa NLEX San Simon, Pampanga, na nagdulot ng matinding trapiko sa mga nakalipas na araw. Kabilang sa mga hakbang, ang paglalagay ng flood barriers, pumping operations at sand bagging para mapababa ang water level at mabawasan ang epekto ng pagbaha. Katuwang rin sa operasyon ang Department of Transportation ng DPWH, MMDA, maging ang Philippine Coast Guard, AFP, at ang lokal na pamahalaan ng Pampanga. Matatanda ang in-inspection din kahapon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang NLEX San Simon Section kung saan hiniling nito ang tulong ng NLEX para sa dredging ng Tolaok River. Nananatili ng mga prioridad na maging passable ang buong NLEX sa kabila ng mga pag-ulan. Una na rin tiniyak ng Toll Regulatory Board na marireimburse sa mga motorista na gumamit ng RFID para sa mga toll charge na naibawas sa kanilang account habang libre ang toll sa Pulilan San Fernando Stretch ng NLEX. Mula sa NLEX para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Muling nagpaalala ng Department of Trade and Industry o DTI sa mahigpit na pagpapatupad ng automatic price freeze sa mga pangunahing bilihin sa mga lugar na sinailalim sa state of calamity. Layunin nitong protektahan ng publiko laban sa hindi makatarungang pagtataas ng presyo. Ayon sa DTI, paloob ito sa Republic Act No. 7581 o Price Act kabilang sa mga produktong saklaw ng price freeze ang canned goods, instant noodles, mantika, bottled water, kandila at gatas. Dapat silang manatili sa kanilang prevailing prices sa loob ng 60 araw mula sa deklarasyon ng State of Calamity. Nagbabala rin ang ahensya sa mga negosyanteng magtatas ng presyo o magtatago ng supply ng pangunahing bilihin. Gate ng DTI, ang mga lalabag ay maaring patawan ng kaukulang multa at iba pang parusa kabilang ang pagkakakulong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, umabot na sa 178 na lugar sa bansa ang dineklarang nasa ilalim ng State of Calamity. Kabilang dito ang Pangasinan, Bulacan, Pampanga, Cavite, Bataan, Zambales, Tarlac at Benguet. Mahigit naman sa 9.1 million individuals o tinatayang 2.6 million families ang naapektuhan ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Batay sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit sa 2.32 billion pesos na ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Kung lumampas naman sa 6.27 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura. Kaugnay nito, patuloy ang panawagan ng pamahalaan sa mga negosyante na sumunod sa price freeze, dati aking sapat at makatarungan ng supply ng pangunahing bilihin sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naglaan ang Department of Agriculture ng mga interventions para sa mga magsasaka at mangingislang na apekto ng kalamidad. Kabilang sa tulong ang 609.79 billion pesos na halaga ng agricultural inputs gaya ng binhi ng palay, mais, gulay at iba pang planting materials na maaaring gamitin sa muling pagtatanim ng mga apektadong magsasaka. Naglaan din ang pamahalaan ng 9,260 na sako ng milled rice mula sa National Food Authority o NFA para sa mga apektadong lokal na pamahalaan sa Ilocos, Cagayan, Central Luzon at Mimaropa. Samantala, may 35.67 billion pesos na indemnification para sa mga o sa mahigit sa 5,000 insured farmers at fisher folks na naapekto ng kalamidad. Sinasagawa ito sa pamamagitan ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Maaari na ring maka-access ang mga kwalipikadong magsasaka at mangingisda sa Survival and Recovery o Sure Loan Program ng Agricultural Credit Policy Council. Nagalok ito ng hanggang 25,000 pesos na pautang, payable sa loob ng 3 taon at walang interest.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alternative learning modes sa Metro Manila at 15 lalawigan pinagutos ng Malacañang para sa araw na ito, bunsod ng inaasahang patuloy na malakas na ulan at haze mula sa Malacañang. Narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Pinagutos ng Malacañang ang pagpapatupad ng alternative learning modes at learning continuity measures sa lahat ng antas sa pampubliko at pampribadong paaralan sa National Capital Region at 15 probinsya para sa araw na ito, September 4. Ito ay batay na rin sa Memorandum Circular No. 134 na may lagda ni Acting Executive Secretary Ralph Recto. Ayon sa palasyo, bukod sa inaasahang patuloy na malakas na ulan dulot ng pinaigting na habagat, nakakaapekto rin sa air quality sa Metro Manila ang haze mula sa matinding forest at peatland fires sa Kalimantan at Sumatra, Indonesia. Bukod sa NCR, sakop din ang direktiba ang mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. Ipinapaalala naman ng palasyo na nasa diskresyon ng mga local chief executives sa ibang lugar kung magpapatupad din sila ng suspensyon ng klase sa kani-kanilang mga lugar. Mula sa palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Akusasyon ng unexplained wealth sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mas compelling. Pag-drop naman sa aligasyon ng bribery, pinag-aaralan pa ng House Prosecution. Yan pong balitang atin sa atin ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Pag-aaralan pa ng House Prosecution Team ang pag-drop ng bribery charge o Article 3 laban kay Vice President Sara Duterte upang mapabilis ang pag-usad ng impeachment trial sa Senado. Ayon kay Bicol Sero Party List Representative Perry Ridon, mas nakikita niyang mas matibay o compelling ang kaso ng unexplained wealth o Article 2. Pero giit ni Ridon, hindi naman ibig sabihin nito na mahina ang kaso ng bribery. Sinabi ni Ridon na pinuno ng prosecution team para sa Article 2, inaasahang magkakaroon ng pinal na desisyon ukol dito sa loob ng 1 hanggang 2 linggo kasabay ng pagtatapos ng kanilang presentasyon sa usapin naman ng confidential funds o Article 1. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
6: Kung kailangan din pagpasyan, ano ho ba yung pinaka-compelling na mga articles, no, as of today? So, dalawa na lang naman ho yung pinagpipilian eh. Sa totoo lang, either bribery or unexplained wealth, no? And siyempre, speaking as the lead of unexplained wealth, tingin ho namin mas compelling yung pong charges ng unexplained wealth, but not to say na hindi ho mahalaga yung pong charges under bribery.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kinokonsidera na o kinokonsidera ng ilang senador na questionin at hilingin ang pagbaba ng voting threshold para sa ma-convict si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial ayon pa kay Zubiri. May ilang kasamahan na senador na gustong balikan ang naging ruling sa voting threshold dahil nilabas ni Presiding Officer Chief Escudero ang ruling ay wala pang nawawalang senador. Anya, sa ngayon may mga senador na nakakulong na at may mga hindi nagpapakita. Sinabi pa ni Zubiri na maaring pagdebatihan ito ng mga senador at humiling ang mga ito ng ruling mula sa presiding officer. Sa ilalim ng 1987 Constitution, ang conviction sa impeachment trial ay nangangailangan ng pagsang-ayon ng hindi bababa sa 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado. Matatanda ang pagsisimula ng impeachment trial noong July 6, tinakda ni Escudero na kailangan ng 16 affirmative votes para ma-convict si VP Sara.
7: There were some colleagues that would like to revisit the threshold because at that time, wala pa yung na nawawalang mga senador. Ngayon kasi may mga nasa kulungan at yung sa at-large, so ugante at-large. So I think that's the issue now. When the presiding officer made that ruling, we still had a complete slate.
0: Si Senator Juan Miguel Zubiri,
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Commission on Audit, pinag-aaralan ang pagbabago ng patakaran sa pag-audit ng confidential funds. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Pinag-aaralan na ng Commission on Audit o COA ang posibleng pagbabago sa 11-year-old na nilang circular tungkol sa pag-audit ng confidential and intelligence funds. Ito ay sa gitna ng nagiging talakayan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tungkol sa naging paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education o DepEd noon. Sa budget hearing ng COA, sinabi ni COA Commissioner Douglas Malilin na muling sinusuri ng komisyon ng Joint Circular 2015-01. Ayon kay Malilin, nakita ng COA na may ilang bahagi ng circular na nangangailangan ng pagbabago o paglilinaw. Kabilang dito ang mga supporting documents sa dokumentong nagpapatunay sa mga bayarin, lalo na ang mga impormasyong dapat nakapaloob sa mga ito at kung paano matutukoy ng mga auditor kung sapat ang naturang dokumentasyon. Sinabi rin ni Malilin na kailangan pag-aralan ang mga panuntunan sa paggamit ng aliases o yung alias ng mga individual na sangkot sa confidential activities. Ayon sa Commissioner, hindi tahas ang ipinagbabawal pero hindi rin malinaw na pinahihintulutan ng kasalukuyang joint circular ang paggamit ng mga alias. Bukod dito, nais ding tingnan ng COA ang kawalan ng malinaw na provision sa evidence of success at casual links na mahalaga sa pagbibigay ng reward na isa sa mga pinapayagang paggamitan ng confidential funds. Ayon sa COA, layunin ang posibleng pagbabago sa joint circular na mas malinaw na maipatupad ang mga panuntunan sa paggamit at pag-audit ng confidential at intelligence funds habang napoprotektahan ang lehitimong pangangailangan para sa confidentiality. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Hindi pa opisyal na natatanggap ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang kopya ng kautosan ng Sandigan Bayan para sa paglaya ni dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan ayon sa CIDG. Sinasailalim na nila sa validation ang naturang release order upang matukoy kung wala ng legal na batayan upang manatili si Bunuan sa kanilang kustodya. Tiniyak naman ng CIDG sa publiko na susundin ng Philippine National Police ang kautusan sa unang Sandigan Bayan at igagalang ang rule of law. Nauna nang sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Allen Ray Co na pinoproseso na ng CIDG ang release order ni Bunuan kaya't posibleng hindi pa ito makalaya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kinilala ng Philippine National Police o PNP ang kautusan ng Sandigan Bayan 5th Division na palayain si dating Secretary Manuel Manny Bunuan mula sa pagkakaditine. Kasunod dito ng naunang pagpayag ng Sandigan Bayan sa motion ng prosecution na amyendahan ang mga information sa mga kaso kung saan inalis si Bunuan bilang akusado. Dahil dito, iniutos din ng korte ang pagbawi sa mga commitment order laban sa dating kalihim. Ayon sa PNP, ginagalang nito ang kapangyarihan ng Sandigan Bayan na suriin ang mga ebidensya at mga sirkumstansyang inihirap sa korte bago maglabas ng kaukulang desisyon. Tiniyak naman ni PNP Chief General Jose Belesor Nartates Jr. na patuloy na igagalang at susundin ng PNP ang mga legal na kautusan ng mga korte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binasura ng Sandigan Bayan 5th Division ang motion for reconsideration ni Senator Jinggoy Estrada na naglalayong maitakda ang halaga ng piyansa sa kasong plunder laban sa kanya. Sa resolution nilabas ng Sandigan Bayan, walang naipakitang sapat na dahilan si Estrada para baligtarin ang naunang desisyon ng korte noong July 24 na nagdedeklarang premature ang motion niya. Paliwanag ng korte, hindi pwedeng maunang magtakda ng halaga ng piyansa kung hindi pa napapagpasyahan sa isang bail hearing kung matibay bang ebidensya laban sa akusado, lalo't reklusyon perpetuang parusa sa plunder. Git naman sa motion ni Estrada na hindi siya flight risk dahil senador siya at mahaba ang kanyang serbisyo publiko. Pero ayon sa korte, magkaibang usapin ang flight risk at ang pagtukoy kung matibay ang ebidensya. Nilinaw ng Sandigan Bayan na hindi ito nangangahulugang tinanggihan na ang karapatan ni Estrada sa piyansa. Tatalakayin pa ito sa nakabinbin niyang petition for bail.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 21 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Paghina ng piso kontra dolyar at epekto nito, patuloy na tinutugunan ng barko sa administration. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Ipit na nakikipag-ugnayan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa economic team upang matugunan ang inflationary effects ng paghina ng piso kontra dolyar. Kung matatandaan, pumalo sa record low na higit 62 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar. Ayon sa Office of the Executive Secretary, pangunahing dahilan ng paghina ng piso ang paglakas ng dolyar at pagtaas ng pandaigdigang presyo ng langis. Sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro, sinisikap ng pamahalaan na maibsan ang epekto ng paghina ng piso sa presyo ng mga bilihin sa bansa lalo na sa pagkain, maging sa negosyo. Binigyan din ni Castro na in place pa rin ang uplift program ng administrasyon kung saan may pagsasaayos ng mga prioridad na pagkakagastusan, pagbabawas ng gastos at pagtuon ng pondo sa mga apektadong sektor. Ayon sa opisyal, sinusulong ng pamahalaan ang pagpapalakas ng ekonomiya sa pumagitan ng epesyenteng paggugol ng pondo ng taong bayan.
3: Lahat ng pwedeng gawing paraan upang mas tumaas ang ekonomiya, lumago ang ekonomiya, nagkataon lamang po siguro na naapektuhan po talaga tayo ng krisis sa Middle East. At hanggang sa ngayon po ay nandiyan pa rin po ang issue patungkol dito. At alam din po natin na dependent tayo sa pagkuha ng supply ng krudo mula sa Middle East. At definitely, isa ito sa nakakaapekto. So, pero hindi po natatapos ang pagtatrabaho ng gobyerno dahil nandiyan pa rin po yung uplift kung saan binubusisi kung paano pa maiibsan ang mga nadadanas ng ating mga kababayan, lalo-lalo na sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin. So, nakaagapay pa rin po ang gobyerno na dyan.
11: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bilyong pisong halaga ng budget ng Marcos Jr. Administration nilaan para sa mass transport system. Ito'y ayon sa Department of Budget and Management. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Higit triple ang panukalang pondo ng Marcos Jr. Administration para sa mga railway projects sa 2027 upang mapabilis ang pagtatayo ng mga pangunahing mass transport system sa bansa. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, aabot sa 197.3 billion pesos ang proposed budget para sa rail transport program mula sa 55.34 billion pesos ngayong 2026. Sa kabuang halaga, 123.84 billion pesos ang nakalaan para sa North-South Commuter Railway o yung NSCR, habang 67.44 billion pesos naman para sa Phase 1 ng Metro Manila Subway Project. Sinabi ni DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon na layunin ng mas malaking railway investment na mabawasan ang travel time at logistic cost at mapalapit ang mas maraming Pinoy sa trabaho at iba pang economic opportunities. Kapag natapos, magkakaroon ng NSCR ng 35 istasyon na mag-uugnay sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga at Laguna, habang 33 kilometrong Metro Manila Subway naman ay magkakaroon ng 17 istasyon at koneksyon sa iba pang pangunahing railway lines. Bahagi pa lamang ang 197.3 billion pesos na alokasyon ng proposed 2027 National Expenditure Program at kailangan pang dumaan sa deliberasyon at pag-aproba ng Kongreso. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inalis na pondo ng Department of Transportation para sa EDSA Busway Service Contracting at Fuel Subsidy. Dapat may balik ayon sa party list Solon. Mula sa Kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Pinitayag ni Akbayan party list Representative Percy Sendanya ang Kongreso na ibalik ang nawalang pondo ng Department of Transportation para sa NCR Busway Project, Service Contracting Program at Fuel Subsidy Program. Sa budget briefing ng ahensya, kinwestiyon ni Sendanya ang zero allocation para sa tatlong programa sa panukalang 2027 budget ng DOTR. Paliwanag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, isa sa nakikita nilang dahilan ay ang limitadong fiscal space. Pero git ni Sendanya, hindi dapat isakripisyo sa ngalan ng pagtitipid ang kapakanan ng mga commuter at public transport workers. Ayon sa mababatas, malaking tulong sa milyon-milyong pasahero ang NCR o EDSA Busway dahil nagbibigay ito ng mas mabilis at maasahang biyahe. Habang makakatulong naman yung service contracting at fuel subsidy sa mga chopper at operator. Kabuang 11.76 billion pesos ang naunang hiningi ng DOTR para sa tatlong programa. Umaasa naman si Sendanya na susuportahan ang kanyang mga kasamahan sa Kamara ang pagbabalik ng pondo, lalo't nagpahayag din umano ng suporta si Lopez sa restoration ng budget. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bumubuo ng Department of Energy ng mga battery na makakapagpabawas sa kalahati ng mga red at yellow alert sa Visayas grid. Sa isang panayam, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na ang mga nasabing battery at pang short term o mabilisang solusyon sa problema sa Visayas grid. Ang target ng DOE na mabuo ang mga battery sa taong 2027 Dagdag pa ni Karin, may binubuo na rin pangmatagalang solusyon ng DOE at ito naman ang paglalagay ng power plant sa Visayas. Ayon pa kay Karin, posibleng sa 2028 magkakaroon ng mga power plants upang tuluyan ng babawasan ng red at yellow alerts sa rehiyon.
14: The red and yellow alerts, in our simulation, if you don't do anything, it can last for a couple of years, no? But we are doing something. We have already identified the plants that will come in 2028 as baseload. So, mafi-fix na yan on the long term. And then, from today up to 27, we are trying to build some batteries para yung pabilisan that will cut the alerts into half.
0: Si Energy Secretary Sharon Garin.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Local government unit ng Baguio nagbabala laban sa online travel scam. Darito ang report ni Hazel Esguera.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Kasabay ng pagdagsa ng mga turista sa Baguio City sa muling pagbubukas ng Burnham Lake, nagpaalala ang Baguio LGU na mag-ingat sa mga travel scam online. Ayon kay Baguio Tourism Officer Engineer Aloysius Mapalo, ang online modus na tinatarget ang mga turistang umaakit ng Baguio ngayong Burman.
16: Engage with those that are certified and legitimate enterprises. Marami na tayong narinig na na-scam through online or social media offers. Pagdating sa Baguio, hindi pala totoo.
15: Payo ni Engineer Mapalo, gamitin ang Baguio Visita website at mobile app kung saan nakalista ang mga lehitimong tourism establishments at may agent na agad sasagot sa mga katanungan. Inaasahang pagdating ng Oktubre, aabot sa 200,000 na mga turista kada buwan ang bibisita sa Baguio City.
16: Yung peak season na yan, umaabot ng 200,000 a month. Weekends ang mataas. Towards October, towards December, definitely more than 20,000 ang umakyat every weekend.
15: Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita naman sa iba, yung dagat, halos 800 individual sa Indonesia o nagkasakit dahil sa food poisoning. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, naritong report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Halos 800 individual sa Indonesia ang nagkasakit sa magkakahiwalay na insidente ng food poisoning na iniugnay sa programa ng pamahalaan para sa libreng pagkain. Ayon kay Charles Honoris, isang mambabatas na miyembro ng Parliamentary Commission na nangangasiwa sa kalusugan, kabilang sa mga nagkasakit ngayong linggo ang 512 mag-aaral sa Siduarjo, East Java. Mayroon ding 49 na kaso sa Nganjuk at 237 naman sa Agam, West Sumatra. Sinabi ni Honoris na hindi isolated cases ang mga insidente at tinawag itong indikasyon ng problema sa sistema. Samantala, sinuspindi na ng National Nutrition Agency ang kitchen facility na pinaniniwala ang pinagmulan ng insidente sa Siduarjo habang isinasagawa ang investigasyon. Ayon naman sa isang education watchdog, umabot na sa mahigit 37,000 ang mga naiulat na kaso ng food poisoning na may kaugnayan sa programa hanggang Agosto 8. Kabilang sa mga posibleng dahilan ang hindi wastong pag-iimbak ng pagkain at pagkaantala sa paghahatid nito. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Ferrari target na makuha ang home win sa Italian Grand Prix ngayong weekend sa Monza, Italy kontra sa Mercedes. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
18: Magpapatuloy ang round 13 ng Formula 1 2026 World Championship at gaganapin naman ito sa Monza Circuit para sa Italian Grand Prix. Target ng Italian racer na si Andrea Kimi Antonelli ng Mercedes na makuha ang isang legendary home Grand Prix victory at i-extend ang kanyang lamang sa Drivers' Championship. Samantala, nais naman ng Tifosi na manalo ang kanilang Scuderia Ferrari na pangungunahan ni Lewis Hamilton at Charles Leclerc para makamit ang kanilang ikatlong panalo ngayong season. Magsisilbing contenders for the race win din sila George Russell ng Mercedes at ang reigning champions McLaren sa pangungunahan ni reigning driver's titleist na si Lando Norris at Oscar Piastri. Sa Linggo, 9 PM Philippine Time, magsisimula ang Italian Grand Prix. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 33 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Ng araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
20: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
21: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Navota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
22: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
23: Iniwala ko na ang parliamentary election sa BARM ay mas nakakatulong sa patunlad ng bansa. Dahil mas pinapatibay nito ang democracy, good governance at kapayapaan sa rehiyon. Kapag naging maayos ang halalan, mas pinapalakas nito ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan.
20: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026. Simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
9: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Presyo ng Highland Vegetables mula sa Benguet at Mountain Province patuloy na tumataas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balitang atid ni Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Joseph.
2: Patuloy na tumataas ang presyo ng mga Highland Vegetables mula sa Benguet at Mountain Province dahil sa manipis na supply na dinadala sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center. Ayon kay Bia Ablon, Baptist Supervisor, maraming gulay ang nasisira sa mga taniman dahil sa walang tigil na ulan. Sa kanilang monitoring, ang wholesale price ng repolyo ay umaabot sa 60 hanggang 70 pesos bawat kilo. Ang wombok ay umaabot sa 70 to 90 pesos. Patatas 110 hanggang 120 bawat kilo. Lettuce ay umaabot sa 250 hanggang 300 pesos bawat kilo. Ang celery naman ay nagkakahalaga ng 180 hanggang 200 pesos bawat kilo at ang radish ay may presyong 130 hanggang 150 pesos per kilo. Dahil sa kasalukuyan ang kalagayan ng panahon ay posibleng umangat pa ang presyo ng mga gulay. Samantala, nabawasan ng halos 10% ang biyahe ng mga truckers patungo sa iba't ibang bagsakan ng gulay, partikular sa Metro Manila. Ayon kay Alejandro Monteflor, presidente ng Baptist Truckers and Traders Association, kulang ang gulay na dumadating sa trading post dahilan upang magbawas sila ng biyahe. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Halos 2 milyong individual sa Ilocos Region bumabangon sa epekto ng bagyo at habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayub, Bangasinan. Narito ang report ni Bildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Bildred.
4: Mahigit 1.94 milyong individual sa Ilocos Region na ang kasalukuyang bumabangon mula sa epekto ng magkakasunod na bagyo at habagat. Ayon kay OCD Region 1 Information Officer Adrian Pagsulingan, kabilang dito mahigit 548,000 pamilya mula sa 1,734 barangays. Nasa 11,000 individuals o 3,436 pamilya ang nananatili sa evacuation centers, habang 4,000 individuals mula sa 1,000 families ang pansamantalang nakikituloy sa ibang lugar. Aniya pinakamarami na apektuhan sa Pangasinan na umabot sa 1.6 million, sinundan ng Dagupan City, 155,000, La Union, 130,000, Ilocos Norte, 72,000 at Ilocos Sur, 34,000. Samantala, 26 na barangay ang binabaha pa rin habang humuhupa na ang baha sa 59 na barangay. Subsided na naman ang baha sa 266 barangays. Dalawa ang nasawi, isa sa La Union at isa sa Pangasinan, habang isang sugatan ang naitala sa Ilocos Sur. Patuloy ang validation at monitoring ng OCD sa mga apektadong lugar at mga residenteng inilikas. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Magsaysay, Occidental Mindoro, kauna-unahan sa bansa na nakakumpleto ng Local Government Support Fund Infrastructure Projects. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang balitang atid ni May Formaran.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: May.
5: Nanguna ang bayan ng magsaysay sa lalawigan ng Occidental Mindoro na nakakumpleto ng lahat ng infrastructure projects sa ilalim ng Fiscal Year 2026 Local Government Support Fund, Support to the Barangay Development Program o ang LGSF-SBDP sa buong bansa. Ayon sa PIO Occidental Mindoro, isa sa mga natapos na proyekto ng magsaysay mula buwan ng June hanggang August 2026, ang pagpapasimento ng farm-to-market road sa barangay ng Santa Teresa, Poblacion, Caguray at Lourdes. Nakabilang din ang electrification project sa Barangay Lourdes. Ayon sa DILG Mimaropa, dahil maagang nakatapos ang magsaysay sa mga proyekto, naging kauna-unahang rehiyon din ang Mimaropa na nakapag-ulat ng 100% completed projects para sa 2026 LGSF Support to the Barangay Development Program. Inihayag pa ng ahensya na nagsisilbing isang modelo ng pagiging responsive, efficient at results-oriented local governance ang bayan ng Magsaysay dahil sa ipinakita nitong maagang pagtugon at pagpapatupad ng mga proyekto para maitaas ang kaunlaran sa komunidad nito. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nara Farmers Market, pinasinayaan na sa Puerto Princesa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Narito ang balitang atid ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas Report.
0: Lizelle.
3: Kasabay ng paglulunsad ng Nara Farmers Market sa Palawan Research and Experiment Station ng Department of Agriculture sa Barangay Santa Monica, lungsod ng Puerto Princesa nitong ikatatlo na Setyembre, ay diretso nang mabibili ng mga mamamayan ng syudad ang mga produkto mula sa Nara Palawan. Pangunahing layunin ng proyektong ito na magkaroon ng mas malawak na market ang mga magsasaka ng Nara upang mas mapalago ang kanilang kita at mabawasan ang kanilang pagkalugi dahil sa mga natitira o nabubulok na mga produkto. Kabilang sa mga produktong mabibili sa Nara Farmers Market ay ang sariwang karne, gulay, prutas, processed food at iba pang mga produktong mula sa mga farmers cooperative ng Nara. Tiniyak din nilang mas mura sa regular na presyo ang mga produktong agrikultural mula sa Nara Farmers Market na inaasahang bukas araw-araw para sa mga mamimili. Nakibahagi naman at nagpahayag din ang kanilang suporta sa nasabing proyekto ang pamahalaang palalawigan ng Palawan at lokal na pamahalaan ng Puerto Princesa. Naisakatuparan ng proyekto sa pangunguna ng lokal na pamahalaan ng Nara, katuwang ang Trabidan Farmers Cooperative at ilan pang mga partners. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 45 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Kailangan may flood mitigation master plan ng bansa, subalit hindi lang isa sa katuparan. Itong binigyan-bigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng doble kayod ngayong ginagawa ng kanyang administrasyon para maresolba ang gumagrabing problema sa baha. Ayon kay Pangulong Marcos, dekada-dekada na ang binilang na naririyan lang ang master plan. Pero ang problema, nananatili lamang itong plano gayong hindi naman ito nagkaroon ng implementasyon. Ito ayon sa Pangulo ay sinisimula na ng pamahalaan sa ilalim ng kanyang administrasyon.
7: We already have a master plan, it's just never been executed. We are only executing it now. We have had a master plan for decades, but walang ginawa. Hanggang ngayon lang natin sinisimula.
6: Kaugnay nito ay ipinahayag naman ng palasyo na kasabay ng ikakasang pagpapatupad ng master plan ay ang ginagawa na rin pag-update dito, lalo na't bumilang na ng napakaraming taon mula nang ito'y balangkasin. Bago niya matapos ang 2026 ay matatapos na rin ang pag-update sa master plan kung saan ay kabilang ang pagsasayo sa 16 hanggang 18 major river basins.
8: Kasi sa ngayon po, baka hindi na natin magamit ang mga master plan ng 1940s and 1930s. So ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins.
6: Ayon sa palasyo, napakaraming dapat ayusin sa harap ng hindi na ikasang flood control master plan sa nakalipas na 30 hanggang 40 taon. At habang ikakasana sa wakas ang matagal lang nakatenggang master plan, ay binigyan din ng palasyo na marami na ding intervention ang ginagawa ng pamahalaan para maibsan ang problema sa tubig baha. Ilan lamang dito ang pagpapagana at paggawa ng pumping stations, mobile pumping machine at iba pa na tinutugunan ng Pangulo at ng kanyang administrasyon.
8: Hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada.
6: Para sa Integrated State Media, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
9: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Stations sa Visayas. Mahigit sa 1,000,000 pisong halaga ng shabu na kumpiska sa bypass operation sa Pototan, Iloilo. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Iloilo City. Narito ang balitang hatid ni Paul Tarosa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Paul. Nakumpiska ng mga otoridad ang 152 gramo ng shabu na nagkakahalaga na mahigit 1,000,000 piso matapos maaresto ang 4 na drug suspect sa bypass operation sa Barangay Rumbang, Pototan, Iloilo. Kinilala ang mga naaresto bilang sina alias Boyboy, 39 na taong gulang, alias Aboy, 50 taong gulang, alias Bo, 59 na taong gulang, at alias JJ, 27 taong gulang na pawang mga residente ng Pototan, Iloilo. Nakatakas naman sa operasyon si alias Romy na patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad. Nagsagawa ng operasyon ang pinagsanib na pwersa ng Provincial Drug Enforcement Unit Team 2 ng Iloilo Police Provincial Office, Pototan Municipal Police Station at Police Intelligence Unit matapos ang mahigit isang buwang intelligence monitoring, target validation at surveillance. Binigyang diin ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanio ang kahalagahan ng masusing intelligence work, surveillance at koordinasyon ng mga operating units sa matagumpay na operasyon. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng mga sospek. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Northern Samar Vision Center formal nang binuksan sa publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog City. Narito report ni Charmaine Perito Balvez.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Charmaine.
12: Binuksan ang Northern Samar Vision Center sa Northern Samar Provincial Hospital para mas mapalapit sa mga Nortehanon ang mga serbisyong para sa pagsusuri ng paningin at kalusugan ng mga mata. Dito maaaring magpasuri ng linaw ng paningin, grado ng salamin at pagbabago sa grado ng dating salamin. Nagbibigay din ito ng pagsusuri para sa mga bata at iba pang specialized vision tests, gayon din ng screening para sa posibleng sakit o problema sa mata. Mayroon ding eye health counseling at patient education habang i-refer sa ophthalmologist ang mga pasyente nangangailangan ng mas espesyal na pagsusuri o gamutan. Bukas ang Vision Center tuwing Lunas, Miyerkules at Biyernes bilang bahagi ng pagpapalawak ng access sa eye care services sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Regional Peace and Order Council sa Region 13, sinagawa ang ikatlong quarter meeting sa Tandag City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag. Narito ang balitang hatid ni Angel Obosa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Angel.
13: Pinaunahan ni Sir Gaudon, Sir Governor Johnny Pimentel, Chairperson ng Caraga Regional Peace and Order Council, ang third quarter regional council meeting noong September 2 sa Tandag City, Surigao del Sur. Dumalo sa pagpupulong ang mga kinatawan ng iba't ibang national government agencies at local government units upang talakayin ang sitwasyon ng kapayapaan at kaayusan sa rehiyon, mga isinasagawang security initiatives at iba pang usaping may kaugnayan sa kaligtasan ng publiko. Bigyan din ni Pimentel ang kalagahan ng mas pinaigting na koordinasyon at pagtutulungan ng mga ahensya at lokal na stakeholder upang matugunan ang mga usapin sa seguridad at mapanatili ang kaligtasan ng mga komunidad. Naging pagkakataon din ang pagpupulong upang suriin ang mga kasalukuyang programa at tukuyin ang mga hakbang para higit pang maisulong ang kapayapaan, katatagan at kaunlaran sa Caraga. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga residente ng Cagayan de Oro, pinayuhang magsuot ng face mask dahil sa haze. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito report ni Ryan Carbon.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ryan.
15: Hinihikayat ng lokal na pamahalaan ang publiko na magsuot ng face mask, lalo na kapag lumalabas ng bahay bilang pag-iingat laban sa haze na maaaring makaapekto sa kalidad ng hangin. Ang haze na nararanasan sa ilang lugar sa ngayon ay iniuulat na dulot ng usok mula sa mga sunog sa kagubatan sa Indonesia na maaaring dalhin ng hangin patungo sa ibang mga lugar. Ang haze ay binubuo ng pinaghalong usok, alikabok at maliliit na partikulo sa hangin na maaaring magdulot ng iritasyon sa mata, pag-ubo at hirap sa paghinga, lalo na sa mga bata at nakakatanda. Dahil dito, pinapayuhan ang publiko na magsuot ng face mask, iwasan muna ang paglabas ng bahay at sundin ang mga opisyal na paalala hinggil sa kalidad ng hangin. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: CDRRMO sa Dapitan, Zamboanga del Norte, nagsagawa ng 5 araw na camp management training para sa mga LGUs. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga. Darito ang balitang atin sa atin ni Bless Eboyan Lamar.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Bless.
16: Matagumpay na natapos ng lokal na pamahalaan ng dapitan ng 5 araw na Camp Coordination and Camp Management o CCCM Training of Trainers sa Barangay Dawo, Dapitan, Zamboanga del Norte. Pinanganuhan ito ng City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO kung saan ang pagsasanay ay naglalayong palakasin ang kahandaan ng lokal na pamahalaan at mga katuwang na ahensya sa pagtugon sa mga kalamidad, partikular sa maayos na pamamahala ng mga evacuation center at temporary displacement sites. Pinangunahan ng mga talakayan at simulation exercises ng mga eksperto mula sa CDRRMO at Department of Social Welfare and Development Field Office 9. Umabot sa 42 kalahok ang sumailalim sa pagsasanay, kabilang ang mga kawani ng lokal na pamahalaan, national partner agencies at mga kinatawan mula sa mga barangay ng Dapitan na itinuturing na flood prone areas. Sa pagtatapos ng programa, binigyan ng sertipikasyon ang mga kalahok bilang mga trained trainers na inaasahang mangunguna sa mga susunod na capacity building activity sa kani-kanilang mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Eboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, September 4, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide.
17: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda bang takbo?
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag

0: para sa for many many things.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primers says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
2: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning, good morning. Oh, maulan ha. Friday, September 4, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumusta na kayo? Oh, maulan ulit. Mga kaibigan, ito ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige. At siyempre, ang programa po natin ngayong umaga, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Napapanood din sa live streaming sa mga Facebook pages at iba pang mga social media pages ng nabanggit po na mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. Pambungad natin ngayong umagang ito ng Biyernes. Narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
2: Radyo Pilipinas Traffic.
5: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning.
6: Good morning din. Nasay ko sa mga Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, unahin natin tingnan ang lagay ng traffic side sa southbound na kung saan may konting pagbagal na po dyan sa may Balintawak, Cloverleaf, paakyat ng EDSA. Southbound hanggang sa may Balintawak Market. Pagdating din ng West Avenue, mabagal na ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may MRT North Avenue Station. At moderate to heavy traffic na rin sa may New York, Cubao hanggang sa may intersection lamang po yan ng Aurora Boulevard. At muli tayo makaranasan ng moderate traffic dyan na po sa may Main Avenue, paakyat ng Santolan Flyover hanggang sa may Santolan MRT Station. At dito rin po sa may Connecticut, bahagyang buong mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang makarating na po yan ng Shaw Boulevard. Moderate traffic din na pagdating ng Estrella sa Makati patungo naman ng Buendia. And after ng Buendia, masusundan yan pag sapit na dyan sa may tramo sa Pasay, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ang EDSA, dito lamang po sa may Magallanes MRT, nagkakaroon tayo ng moderate traffic, pero tuloy-tuloy ang bahagyang pagbagal niyan hanggang dito na sa may Buendia MRT station. At muli po tayong makaranas ng moderate traffic pagdating naman dyan sa may service road ng Farmers sa Cubao hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. Samantala, sa may Katipunan Avenue naman, magkabilang ng direksyon, maluwag ang daloy ng traffic, dito lamang po sa may C5 southbound ng Eastwood, moderate traffic yan hanggang sa may Green Meadows, at babagal ang daloy ng mga sasakyan dito na sa may bahagi naman ng TNDC sa Pasig, at tuloy-tuloy ang pagbagal niya hanggang sa may Bagong Ilog. Samantala, northbound naman ng C5 mula dyan sa may Levy Mariano sa Taguig, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may McKinley Intersection. At moderate traffic naman dyan sa may Cali Road sa Pasig hanggang Lanusa. Pagdating naman dyan sa may Green Meadows, muling babagal ang daloy ng mga sasakyan patungo naman ng Eastwood sa Libis. At nagkakaroon tayo ng konting build-up lamang po dyan sa may bahagi ng Libis sa flyover hanggang sa may intersection naman ng B. Serrano at Katipunan Avenue. Sa may Commonwealth Avenue naman, sa mga oras na ito, walang problema. Tuloy-tuloy naman ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang direksyon. Samantala, paalala sa mga motorista, konting ingat na lamang po sa inyong pagmamaneho, lalo na't madulas ang ating mga kalsada ngayon dahil nga dulot ng mga pag-ulan, para maiwasan po natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Biyernes ay ending number 9 and 0, at nagsimula po yan kaninang alas 7 ng umaga na kung saan bawal na kayong bumiyahe hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay sa kuwang inyong gabay sa lansangan. Charlie Nosaris nag-uulat.
5: Charlie!
6: Yes po.
5: Maraming mga areas dito sa atin sa Metro Manila ang inulan, ano, kaninang madaling araw, kagabi, malakas, hihina. Mm-hmm. Meron ba tayong namomonitor ng mga areas na nagkakaroon ng tubig baha sa ngayon?
6: Sa ngayon, wala naman tayong mga namomonitor pang mga flooded area sa Metro Manila, especially dito sa mga main thoroughfare natin. Wala namang mga reported na mga flooding.
5: Mm-hmm. Okay, sige. Charlie, salamat na marami.
6: Maraming salamat din po at magandang umaga.
5: Thank you, Charlie Nosares. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 12 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Eto, nako, yung pong mga leptospirosis cases sa bansa, aabot na sa mahigit sa 6,000. Yan po ay base sa tala ng Department of Health. Ang detalye po ihatid sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: J. Mark.
7: Yes, Bosaran, magandang umaga po sa nangang ginagawang adjustment ng mga ospital, lalo na dito sa Metro Manila, para makapag-accommodate ng mga pasyenteng may leptospirosis. Batay sa datos ng Department of Health, ay aabot na sa 6,253 ang naitanang kaso ng leptospirosis sa bansa, kung saan ay 378 rito ang mga nasawi. Ayon sa Department of Health, ito dahil sa malapit na mapuno ang ilang mga ospital sa Kamaynilaan dahil sa natural sakit. Sa panayam kay Health Undersecretary Gloria Balboa, sinabi nito na nasa full capacity na ang nasa 4 ospital sa bansa, particular dito sa Metro Manila, gaya ng East Avenue Medical Center, for Jose Reyes Medical Center at San Lazaro Hospital, gayon din ang National Kidney Transplant Institute. Kaugnay nito, sinabi ni Balboa na patuloy ang pagdaragdag ng kama ng mga ibang ospital para makatanggap ng iba pang mga isinusugod na pasyente. Batay sa gayon man, sinabi ni Balboa na mababa ito ng 12% kung ikukumpara sa kaparehong panahon noong isang taon. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
8: Siyempre, pag dumadami yung ating mga kaso, yung beds ng ating hospitals, kasi even during normal times, talagang more than their bed capacity na nga, no, ang ating mga hospitals. Pero, nag-a-adjust sila depende dun sa ano yung mas maraming sakit. So ngayon, kung mas maraming leptospirosis cases, may ina-allocate silang lacto beds, yun na sinasabi. So, naghahanda na sila dyan.
7: Magugunit ng kahapon ay nagpulong ang mga opisyal ng Department of Health, MMDA at mga kinatawan ng iba't ibang lokal at pamahalaan sa Metro Manila kung saan tinalakay nila ang mga paraan na maaaring gawin para mapigilan ang pagdami ng leptospirosis. Kasama sa mga natalakay, mabilis sa pamamahagi ng Dr. Cicilyn, gayon din ang access sa health care professionals kung saan kukonsulta ang mga lumulusong sa baha. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, J. Mark Dagala. So yan po, may git sa 6,000 cases na ang recorded po na leptospirosis cases dito sa ating bansa. Yan po ay base mismo sa tala ng DOH o Department of Health. Kaya ang paalala ng DOH palagi, ingat tayo hanggat maaari kung may iwasan, huwag lumusong sa tubig baha. Pero kung hindi talaga maiwasan, magsuot ng bota, yung rubber boots. And then, pagdating sa bahay, hugasan ng maayos, hugasang maigi ang paa. Gamit ho ang malinis na tubig at sabon. Kasi yung bakterya na sanhin ng leptospirosis ay nanunuot sa mga galos, sugat, sa inyong mga paa, kung kayo'y bumabad sa tubig baha, nandyan yung posibilidad na ganyan. Usually, yan yung mga tubig baha na kontaminado ng dumi o ihi ng mga hayop na kagaya ng daga. Pasintabi po sa mga nag-aalmusal. So, pag na-expose sa tubig baha, para sigurado, maghugas ng maayos ng paa gamit ang sabon at tubig. Ayan. Dahil pag hindi po naagapan yan, mga kaibigan, maaaring humantong yan sa malubhang complication. Halimbawa, pagkasira ng inyong bato at atay, komplikasyon sa puso at sa baga, pamamaga ng utak, dulot po ng meningitis o kaya encephalitis, at ang masakit dyan, nakamamatay po yung sakit na leptospirosis. So, kaya ingat palagi yung paalala ng Department of Health, wag ho nating baliwalain yan. Magpakonsulta ka agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar kung sakaling kayo'y lumusong sa baha, para kayo'y mabigyan ng kaukulang prophylaxis at saka yung doxycycline kung kinakailangan. Base ho sa assessment, ika nga, ng doktor. 17 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga, mga kaibigan, ngayon pong September, taong 2026, September is National Civil Service Month, at marami pong inihanay na aktibidad ng Civil Service Commission para sa ating mga kababayan. 126th Philippine Civil Service Anniversary. Kung kayo ho ay mga empleyado ng pamahalaan, meron hong mga special na handog ang CSC, Civil Service Commission, at mga special activities ang Civil Service Commission para sa ating mga public servants. Ito po, panoorin po natin, mga kaibigan, ang isang special feature na mula sa Civil Service Commission.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: For 126 years, the Philippine Civil Service has stood at the heart of nation building, serving with compassion, integrity, and excellence. This September, we highlight the enduring legacy of the Lingkod Bayani with the celebration of the 126th Philippine Civil Service Anniversary. We celebrate every Filipino public servant through the Civil Service Commission's rallying call and PCSA's theme, Bawat Kawani, Lingkod Bayani, Puso, Dangal, at Galing para sa Bayan. Guided by three defining pillars, Puso sa Serbisyo, Dangal sa Tungkulin, and Galing sa Paglilingkod, we continue transforming public service into one that is compassionate, ethical, innovative, and future-ready. We begin by strengthening the heart of public service. On September 13, 2026, thousands of government employees, private citizens, families, and partners will gather at the Quirino Grandstand in Pasay City, alongside participants in key cities across the country, for the Lingkod Bayani Run 2026. Stride as one, serve the nation. More than a fun run, this nationwide event promotes wellness, unity, and civic engagement while supporting the CSE's Pamanang Lingkod Bayani program, honoring government workers who died in the line of duty and assisting their families. For the whole month of September, government employees nationwide can enjoy exclusive discounts, special offers, freebies, and service privileges through the Lingkod Bayani Rewards Program. Available in participating government agencies and private establishments across the country, this month-long initiative recognizes the invaluable contributions of Filipino public servants while strengthening partnerships in support of public service. Recognizes environmental stewardship as a concrete expression of responsible and values-driven public service. The CSE will partner with Department of Environment and Natural Resources, Department of Education, Department of Agriculture, and Department of the Interior and Local Government for the establishment and management of the Luntiang Puok Bayan. This initiative aims to establish and sustain designated tree sanctuary sites as platforms for climate action, ecological restoration, and environmental education, among others. Integrity means making public service more accessible to every Filipino. From September 7 to 11, 2026, the Trabaho at Serbisyo Hatid sa Bayan brings government closer to every Filipino through various CSE-designated venues nationwide. Citizens can conveniently access employment opportunities and frontline government services and information, all in one integrated public service platform designed to make government more accessible and responsive. The future of public service begins with the youth. Through Tinig at Panulat para sa Lingkod Bayani, a nationwide essay writing and oratorical competitions, high school and college students nationwide are invited to showcase their vision of compassionate leadership, ethical governance, and excellence in public service. Excellence inspires us to reach even greater heights. On September 17, 2026, the country's most talented government chorales will take center stage at the Manila Metropolitan Theater for the Himig Lingkod Bayani. This nationwide government chorale competition celebrates creativity, teamwork, and artistic excellence, showcasing another remarkable side of the Lingkod Bayani. As part of its rewards and recognition program, the CSE will hold Pagpupugay, Parangal para sa Lingkod Bayani, the awards rights for the 2026 Gawad Lingkod Bayani. During this prestigious event, the President of the Republic of the Philippines formally confers national honors upon outstanding public servants whose dedication, integrity, innovation, and excellence have strengthened public trust and transformed lives across the nation. The 126th PCSA celebration culminates on September 30, 2026 with the Pasasalamat program held at the CSE Central Office and CSE Regional Offices. This closing event honors partner agencies, volunteers, stakeholders, and collaborators whose invaluable support contributed to the success of the anniversary celebration and strengthened citizen-centered governance throughout the country. As an added incentive for participation, Government employees who join any CSC-organized activities conducted during non-working days may be granted one-day compensatory overtime credits. This benefit recognizes the time and dedication of public servants who actively support the 126th PCSA celebration. Every service rendered, every community reached, every life transformed. Together, we celebrate 126 years of public service excellence. Because every public servant is a Lingkod Bayani. Join us this September as we celebrate the 126th Philippine Civil Service Anniversary.
2: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Publiko.
2: 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. 25 minutes na makalipas po ang 7 AM. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami na sa 104.3 ni Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. Napapanood din sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Update muna mga kaibigan mula sa DNR, Department of Environment and Natural Resources. Paiigtingin ang science-based geohazard monitoring. Kasunod naman ang tredya sa Nepal.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ang detalye po ng balitang yan, iatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Mary.
10: Alan, iniutos na ni Environment Secretary Juan Miguel Cunha ang mas pinaigting na paggamit ng science at technology pagdating sa monitoring at proteksyon ng mga kagubatan at watershed sa bansa. Kasunod yan na naging malalang debris flow at flash flood sa Nepal na ikinasawi na ng daan-daang individual. Ayon sa kalihim, mahalaga ang maagap na impormasyon at mabilis na aksyon para mabawasan ang panganib sa mga komunidad na nasa downstream areas. Dapat din anyang magsimula sa upstream areas ang mitigation sa pamamagitan ng pangangalaga sa kagubatan, pagtukoy sa mga geohazard at maayos na land use planning. Dahil dito ay palalakasin anya ng DNR ang paggamit na ng drones, satellite imagery at near real-time forest disturbance alert systems para mas maagang matukoy ang mga posibleng banta at mapabilis ang pagtugon sa mga lugar na mahirap puntahan. Kasabay nito ay tiniyak din ng DNR ang patuloy na pagkapatupad ng environmental laws laban naman doon sa mga illegal mining, logging at iba pang aktibidad na nakakapinsala sa mga kagubatan. Sa datos ng DNR, nakapag-issue na ito ng 73 cease and desist order laban sa mining companies na lumalabag o hindi sumusunod sa mga environmental requirements. Samantala, as of 7:27 AM ngayong umaga, Alan, ay panakanakang pag-ulan pa rin ang nararanasan natin dito sa bahagi ng Elliptical Road sa Quezon City. Sa ngayon ay wala nang ambon, pero kanina mga alas 6, 6:30 ay may mga pag-ulan tayong nararanasan. Kaya ingat sa ating mga motorista. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you. Thank you so much, Mary Ann Bastasa, mula po dyan sa Department of Environment and Natural Resources, DNR.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Publiko.
2: 738 AM.
5: Sa puntong ito, tayo po ay makikibalita naman sa Commission on Elections sa 10 araw bago ang eleksyon. Para sa mga members of parliament diyan po sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Makakausap natin this morning COMELEC Chairperson George Irwin Garcia. Sir, magandang umaga po.
11: Magandang umaga, Sir Alan, at sa mga kababayan natin, magandang umaga po sa inyong lahat.
5: Yes, sir. Makikibalita lang kami, gaano kahanda na ang Commission on Elections? 10 araw na lamang po, eleksyon na ng Members of Parliament sa BARMM, Mr. Chair, sir.
11: Nakasalukuyan po tayo naghahanda para sa deployment ng ating mga kagamitan mula doon sa ating mga provincial hub papunta sa ating mga municipal treasurer. Yung ating po mga balota kasi ay sa opisina ng treasurer pinapadala.
5: Opo.
11: At yun naman po mga election paraphernalia tulad ng mga makina, baterya at iba pang mga kagamitan ay pinapadala naman sa local COMELEC natin. Sisiguraduhin natin bago mag-8 ng buwan na ito ay maididistribute na sa mga naturang lugar ang ating pong mga kagamitan at hopefully po itong lahat ng ito ay nakaset up na bago mag-12 ng Setyembre sapagkat magkakaroon po tayo ng tinatawag nating final testing and sealing sa lahat ng 5,212 na presinto sa buong Bangsamoro. Ibig sabihin, susubukan ang lahat ng mga makina gagamitan ng mga tigsasampung original na balota na ang boboto ay yung mismong mga botante natin sa bawat presinto.
5: Okay, so ito isang sagawa, Mr. Chair, on the 12th of September. Itong final testing and sealing ng mga gamit, ng mga counting machines, sir.
11: Yes po, Sir Alan. At yan po, kaya iniinganyo natin, hinihikayat natin ng mga political party sa rehiyon, ang mga kandidato at mga ordinary mga mamamayan, saksihan. Yung pagpa-final testing and sealing na yan, yan naman po i-open sa publiko.
5: Opo.
11: Upang makita natin na ang mga makinang lahat ay gumagana, makakapag-transmit, at the same time, buibilang po ito ng tama. At syempre, mag-zero po yan. Kinakailangan makita nila na wala pong laman. Walang naka-program na baka maya-maya magkaroon na naman ng mga balita, may program daw isa na mga boto na wala po. Zero po yan at syempre masasaksihan nila sa tinatawag na final testing and sealing.
5: Ayun, okay. So ito a 12 na, dalawang araw bago mag-actual na eleksyon. Yung final testing and sealing ng mga aparato, saan po mismo ito isasagawa, Mr. Chair, sir?
11: Sa bawat presinto po ng buong Bangsamoro. So ibig sabihin, kung kaya nga po by bago mag-12, mga hanggang 11, kinakailangan lahat ng mga kagamitan ay nasa mga kamay na ng ating mga guro, lalo na po yung mga makina, yung mga final testing and sealing ng mga makina, para po yan ay masubukan. Yung po mga balota, minsan ibibigay po yan sa mga teacher sa mismong atresi pa.
5: Mm-mm.
11: Yung iba naman, sa 14 kapag kamalapit lamang, sa madaling araw, para naman eksaktong diretso sa mga presinto. Pero yung makukuha po ng mga teacher, mga bandang 10 hanggang 11, ay yan pong mga machine, yung mismong final and testing and sealing na balota, yung pangsubok, at saka yung mga iba pang dokumento na gagamitin sa September 12.
5: Ayun, okay. Pinag-uusapan natin, Mr. Chair, itong final testing and sealing. Kindly walk us through. Halimbawa, anong mangyayari, ano ang pwedeng masaksihan ng ating mga kababayan dito sa final sealing, testing and sealing ng mga balota. So, una, magdi-distribute ng ilang balota per makina, sir?
11: Mag-i-invite po ng mga tigsasampung botante sa bawat presinto. Sila
5: okay
11: po mismo, yung mga botante mismo ng mga presintong yan. Meron po silang mga ibibigay sa kanila ng mga original na mga balota para talaga silang boboto.
5: Okay.
11: Parang magsasidery tayo ng pagboto. Siyempre, bago magsimula yung pagboto, yung mga guru natin ay bubuksan yung mga makina at pagkatapos ay kanila pong titingnan kung kumpleto ba ang lahat ng mga kagamitan, lahat ng mga dapat na naandyan, kahit yung mga cord, kahit yung mga kung ano-ano pa mga instructions, titingnan nila yan at pagkatapos bubuksan nila at i-turn on nila ang mga makina at kinakailangan yung mga makina mag-zero po siya. Magpiprint siya ng zero, yung mismong resibo na wala pang boto talaga. At pagkatapos, magpapaboto po sila. At pagkatapos po magpaboto, magpiprint po yung makina ng election returns.
5: Okay.
11: Upang makita kung talaga bang bumilang ng tama, titingnan din nila. Bibilangin ng mga teacher, yung ano ba ang naging boto ng mga kandidato ng mga 10 botante. Ito po hindi i-reveal sa public kasi ayaw natin mag-create ng trending.
5: Ayan,
11: doon
5: okay.
11: Sa ano, at yan po ay titingnan, susubukan kung talaga bumibilang ng tama sapagkat yung mga original na mga balota na po yan at mga botante ay boboto sa mga tunay na mga kandidato mismo.
5: Ayun. Ibig sabihin, yung buong proseso hanggang sa mag-print out ng mga receipts kanyo, Mr. Chair, nandoon ipapakita doon sa mga taong nandoon mismo sa presinto. But the actual names na may bilang, yun ang hindi ilalabas sa publiko yung apprehension nyo, baka ito'y mag-create ng trending, Mr. Chair.
11: Yes po, at siyempre po, baka akalain ng iba, ayan na yung panalo, maibabalita, ayan po talaga, confidential po lagi yung result na yan. At hindi po yung ginagawang publiko. Kaya lagi natin ginagawa yan pagka mag-eleksyon. Ngayon po, ine-emphasize natin ang kahalagahan ng final testing and sealing na yan. Kaya naman, again, at tayo po'y nangyikayat na sana'y saksihan ng lahat yan.
5: Okay, ito may nagtatanong sir, may nag-text, ano, meron din bang, kasama rin ba sa testing, yung pagta-transmit to another point ng resulta, let's say from one voting precinct, sir?
11: Hindi na po natin gagawin yan dahil ginawa na po natin dati yan.
5: Yun.
11: Hindi po natin gagawin. Ang kadahilanan ay, kung napansin nyo, ang title ng aking sinabi, final testing and sealing. Isisil mo yung mismo makina. Hindi po natin gagawin ang transmission sapagkat pagka po na i-transmit yung results at pagkatapos ito'y pumasok sa mga server, eh baka po maya-maya, pag mismong araw ng eleksyon, ay maisama yung boto na nasa server na. And therefore, eh, napaka-critical nun. Tingsa 10 po yun, eh, bawat presinto.
5: Opo.
11: Eh kung meron kang sa bayan mong yun, eh, meron ka halimbawang 200 presinto, ay magkailan na kagad yun, 2,000 na boto kagad yun.
5: Mm-mm.
11: So, kaya po hindi po siya nagka-transmit.
5: Ayun. So,
11: pero, opo, kaya po namin, kaya pong i-check din, kasama po sa i-check mismo, yung mismong mga device, yung mismong mga coil, yung mismong mga gagamitin sa pag-transmit, pero hindi pa po nila matatransmit po yan sa kasalukuyan.
5: Ayun. So after noon, after na ilabas yung mga receipts na after ma-print, yun na yung aspeto naman na seselyuhan na yung mga aparato, yung mga counting machines, isisil
11: yes,
5: na.
11: Yes po, isisil po yan at pagkatapos muling i-inventaryo kung kompleto muli yung mga gamit na nakita nila nung unang nagsimula at pagkatapos po ito ilalagak kalimitan po diyan ayan ilalagak sa school.
5: Opo.
11: Kung saan magkakaroon ng halalan at yan po ibabantayan ng ating pong security forces. Syempre wala rin po nagbabawal na mga political parties candidates ay magpabantay din doon sa lugar kung nasaan yung mismong mga makina. Pero tatandaan natin ha, wala pa po dyan yung original na balota talaga na gagamitin sa araw na eleksyon. Sapagkat ang mga original na balota, yung madami, ay nasa opisina ng treasurer base sa ating batas.
5: Okay. At kasama rin ba sa testing? Halimbawa, sir, kasi palaging umuulan, nagkakaroon ng mga pagbaha at dahil dito, posibleng magkaroon ng mga power, unexpected na power interruptions. Ano ang mga katangian, ika nga, ng mga backup batteries ng mga makina na ito, Mr. Chair, sir?
11: Siyempre po, katulad din ng gamit natin mga cellphones, pagka tayo nagtetest, ay titingnan muna, teka muna, fully charged ba itong mga baterya natin? Baka naman maya-maya, isang bar na lang pala yung battery pang final testing and sealing. So at least, sasamantalahin din po yung pagkakataon na yan na yung mga baterya ay ma-charge. Sapagkat yung mga baterya natin ay pwede pong magamit kahit 3 araw na walang kuryente. But just the same, yun ay pwede lang mangyari kung fully charged yung baterya. And therefore, dapat po makita muna ng mga guro na again, fully charged yung battery o kaya naman gumagana talaga yung baterya. Sapagkat kami po ay may mga contingency batteries din na ipinadala sa hindi lang sa mga presinto, kundi po sa mga bayan. And therefore, total naman, may 2 araw pa bago mag-eleksyon, pwedeng mapalitan. Kahit po yung makina, pagka medyo may problema sa makina, pwedeng po mapalitan dahil meron po tayong mga contingency machines bawat munisipyo. Tigsa 10 po bawat munisipyo sa buong Bangsamoro. At sa syudad nga po, halos 30-30 na contingency machines meron po tayo.
5: Okay, so ibig sabihin, kung itong aspetong ito, 12 ito, 2 days before the election, ay makina ang testingin at saka seselyuhan. But earlier, of course, yung mga tao na gaganap ng mahalagang papel, halimbawa, Board of Election Inspectors, they have undergone sufficient training para sa papel na kanilang gagampanan ngayong eleksyon, sir.
11: Yes po, Sir Alan, tapos na po yung ating training at the same time, pati naman po yung Philippine National Police personnel, mga kulang-kulang 2,000 sila, na tinrain din natin para kung sakali pwede silang humalinhin o pumalit. Kung ang sakali man ang mga miyembro ng Electoral Board ay hindi makakadalo sa mismong araw na eleksyon. May mga kadahilanan po kasi, katulad po nung mga nakaraang linggo, may mga pinalitan po tayo mga Electoral Board members ng mga guro sapagkat nalaman namin sila pala ay related doon sa mga kumakandidato. O kung hindi naman, sila pala hindi mga registered voters mismo. Eh ang requirement po sa batas natin, dapat yung mga magsisilbi na miyembro ng electoral board ay dapat mga guru mismo na registered voters.
5: Yan. Okay. Well, on another matter, sa mga paghahanda rin sa barangay at SK elections, although may mga panukalang ipagpaliban muna, ano ho, but COMELEC is prepared kung sakaling hindi magkaroon ng pagbabago ng PEDSA ng BSKE ngayon pong Nobyembre, sir.
11: Yes po, Sir Alan. Actually po, hindi po namin hinihinto. Ipinagpapatuloy natin yung voters education program natin, lalo na sa mga paaralan, sa mga kabataan natin, na po halos araw-araw po kami mga schedule. Sapagkat siyempre, kinakailangan makahikaya tayo sa mga kabataan, lalo na yung mga miyembro ng SK, na sila ay dapat maboto sa November 2. Wala pa naman po nagpapabago ng batas dyan. Kung kaya nga lang po, Sir Alan, yung mga ilang kagamitan na nabili na namin, ay hindi pa muna namin pinapadeliver. Meron po kasing regulasyon sa batas natin. Kasi po government po tayo eh.
5: Yes,
11: po tayo privado.
5: Opa.
11: Sa batas po, pag tayo ay nag-issue ng tinatawag yan, notice to proceed, may 30 araw lamang yung mismong supplier provider na i-deliver yung mga kagamitan na yan.
5: Opa.
11: Ang problem po natin, baka po kasi mag-issue tayo ng notice to proceed, kaya po hindi muna tayo nag-i-issue eh. Bilang act of tinatawag na diligence, eh mag-deliver na po kagad sila, halimbawa ng indelible ink, halimbawa sa alam ng mga ballpen, o kaya thumbprint taker,
5: apa.
11: Eh paano po kung hindi matuloy ang halalan, at hindi natin alam kung kailan ito ipagpapatuloy, eh kung 2 taon po yan, ang expiry date po kasi ng mga nabanggit kong kagamitan na 1 taon lamang, eh matutuyo po yun, magbabago ang kalidad.
5: Okay.
11: Ng mga mismong gamit na yan. Kaya minarapat natin, huwag munang ipadeliver para, una, nasa warehouse muna yan ng mga supplier, provider. Number 2, kung may mga problema man yan sa quality, sila pa yan ang may obligasyon. Hindi tayo, once kasing dineliver at tinanggap natin,
5: yes,
11: perfected na yung contract of sale.
5: Mm-hmm.
11: Kaya bilang act of diligence, bilang tayo nag-iingat dahil pondo ng sambayanan yan, minarapat natin hindi muna yan tanggapin at ipadeliver. Kung kaya nga po, ang pakiusap namin sa ating pong kagalang-galang na Kongreso, baka pwedeng bago matapos ang buwan ng September, ay maging maliwanag na po kung talagang matutuloy o hindi ang ating halalan.
5: Ayan, okay. At syempre, looking forward din sa darating na national election sa 2028 naman. Ano ho? Of course, base sa inyong mga projection, gaano karami ang madadagdag na mga botante in time for the 2028 national elections natin, Mr. Chair, sir?
11: Ang projection po ng COMELEC pagdating ng 2028 election, 74 million po ang ating botante. Sa kasalukuyan, meron po tayo 71 million na botante. Nawawalas po yan, madadagdagan ng mga 3 million pag tayo nagtuloy muli ng registration of voters. Lalo na kung hindi matutuloy ang halalan, kami po ay magsisimula muli ng rehistro ng ating mga botante. Halimbawa, sa susunod na buwan lamang ng Oktubre, natatagal po yan hanggang katapusan ng Setyembre ng 2027 naman. So, ganun kahaba. Kaya po inaasahan natin, madami magpaparegister, magpapareactivate ng registration, magpapatransfer ng registration, o magbabago ng kung anumang item sa kanilang mga registration records.
5: Ito ay kung halimbawa, mas mahabang registration period kung hindi matutuloy ang November 2026 barangay at SK election, sir.
11: Yes po, Sir Alan. Kasi kapag natuloy ang election sa November 2, ang registration natin ay magsisimula lamang sa February ng 2027.
5: Okay. Yes, sir. In closing, Attorney George, sir, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon pong umagang ito ng Biyernes. Please go ahead, Mr. Chair.
11: Salamat. Sir Alan, sa iyo at sa iyong programa at sa istasyon, maraming salamat sa laging pagtulong, pagbibigay ng kaalaman at informasyon sa mga kababayan natin. Sa ating mga kababayan sa Bangsamoro, lagi at ulit-ulit po binabanggit, tuloy na ang halalan sa September 14. Historic, makasaysayan, kauna-unahan sa kasaysayan ng ating bansa, sa kasaysayan ng Bangsamoro. Tarandaan natin, isang Bangsamoro, isang boto na bawat para sa bawat Pilipino. Kaya napaka-importante na tayo po'y boboto. Hindi sapat lamang na tayo naghihintay kung magkaka-eleksyon. Dapat po boto tayo dahil dyan po natin maipapakita ang lakas ng ating pananampalataya sa ating electoral process, and at the same time, yung paniniwala na nasa mga kamay natin ang kinabukasan ng Bangsamoro.
5: Opo. Mr. Chair, salamat na marami for the updates mula sa ating Commission on Elections, sir.
11: Maraming salamat po, Sir Alan. Mabuhay po kayo.
5: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang chairperson ng Commission on Elections, Attorney George Irwin Garcia.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Mga kaibigan, 44 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya sa pagbabalik naman ng programang Boses, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers o DMW. Ang ating makakausap mamaya, Undersecretary Bernard Olalia. Sa pagbabalik po ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
12: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
13: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
14: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
15: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali, kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagkuhan nila ngayon, eh mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
16: We believe that this election is very beneficial to all Bangsamoro people, to Moros, because it allows people to get the access to good governance. Overall, this parliamentary election is very substantial to BARM because it can also enhance how people will carry their traditions and culture, allowing them to preserve their rich history from generation to generation. We believe that this parliamentary election is a step towards an innovative future where unity, peace will be fostered in all means possible. Thank you.
13: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.

0: Mga kaibigan, base po sa Memorandum Circular Number 134 na nilabas ng Malacanang, magkakaroon po ng alternative learning modes at learning continuity measures na ipatutupad sa lahat ng level sa public at private educational institutions dito po sa National Capital Region at maging sa mga sumusunod na lalawigan. Ngayon pong araw na ito yan, September 4, liban na lamang kung ang kani-kanilang mga local chief executive ay mag-uutos ng cancellation or suspension ng klase sa kanilang lugar. Ito ho ha, National Capital Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Bulacan, Tarlac, ganun din sa Pampanga, Cavite at Laguna. Kasama rin ho ang Batangas at ang Occidental Mindoro. Yan po ay dahil na rin sa anticipated na tuloy-tuloy na matinding pag-ulan na iniuugnay po dito sa Enhanced Southwest Monsoon o Habagat at yung poor air quality sa National Capital Region dahil na rin sa haze mula sa matinding forest fire sa Kalimantan at Sumatra sa Indonesia. Ingat-ingat po tayong lahat ha. Yung local cancellation or suspension of classes sa iba pong mga areas ay maaari pong ipatupad ng kani-kanilang mga chief executive.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: At gaya ng binabanggit ko kani-kanina lang, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers. Makakausap natin this morning Undersecretary Bernard Olalia. Sir, Yusek, magandang umaga po.
2: Yes, good morning po, Sir Alan. Good morning po sa mga nakikinig po at nanonood po sa inyong programa.
0: Yes, sir. Malungkot po itong napaulat na may dalawa tayong kababayan na sakay ng barkong inatake dyan sa Strait of Hormuz na nasawi. But we understand tuloy-tuloy sa pagkakaloob po ng tulong ang ating DMW sa mga naulila po ng nabanggit na mga Filipino seafarers, sir.
2: Yeah, yes, tama po kayo, no? As we speak now, ang aming mahal na secretary, si Secretary Hans, ay nandoon ngayon sa Cebu, no? Ito po yung pinuntahan niya yung isang pamilya ng ating nasawing seafarer gawa ng tinamaan ng missile doon sa Strait of Hormuz, no? Siya po ay makikipag-ugnayan sa pamilya ng nasawi nating magiting na seafarer, no? Kahapon nga po siya ay nagpunta sa Cavite at kausap po niya yung isa ring pamilya.
0: Opo.
2: Nung nasawing isa pang seafarer, kasi dalawa po yung namatay nating seafarer doon sa tinamaan sa barko sa May Strait of Hormuz. At ang ayon po sa utos ng ating mahal na Pangulo ay tutulong po tayo, tutulungan po natin yung mga pamilya at maiuwi agad yung ating kababayan na namatay. Yun po ang magiting na bihiblin at susunod po tayo doon at patuloy po natin gagabayan at imomonitor lahat po ng mga kababayan nating seafarer na nasa Strait of Hormuz.
0: Opo, at syempre lahat po ng posibleng tulong na maipagkaloob ang pati yung aspeto ng repatriation ng mga labi, ika nga nitong dalawa nating kababayan, Yusek, sir.
2: Nako, yun ang importante nating ginagawa ngayon. No?
0: Opo.
2: Tayo yung nakikipag-ugnayan sa LMA, yung License Manning Agencies. At ginagawa natin ang lahat para lang sa ganon, maiuwi natin sa agaran yung ating dalawang kababayan. Ano? Importante po yun kasi ang mga pamilya ay nag-aantay na.
0: Opo.
2: Ano? At kinakailangan nating matulungan sila.
0: Okay. At sa kasalukuyan, nasaan na po ang mga labi nitong dalawang kababayan nating nasawi, sir?
2: Naibaba na po ng barko yung labi ng ating dalawang kababayan. Ano?
0: Mm-hmm.
2: Sila po ay nasa Oman na, sa Oman. No? At sila po ay inaayos na. Meron po tayong opisina doon, yung tinatawag nating Migrant Workers Office.
0: Yes, sir.
2: At sila po ay tinutulungan ng labor attaché nakikipag-ugnayan po tayo sa mga kinaukulan doon. At mula Oman, sila po ay ililipad patungo po dito sa Pilipinas at dadalhin po sa kani-kanilang probinsya. Ang nabanggit ko kanina no sa kuan sa Laguna 'yon, ha, hindi yung Cavite, nagkamali lamang po. Sa Laguna 'yung isa.
0: Yung isa
2: at
0: Cebu.
2: Yung isa ay dadalhin po natin sa Cebu.
0: Opo. At bukod po dito sa dalawang nasawi, meron pa rin ilan, 14 na Filipino crew, yung lulan din, nung nabanggit na tanker. Kumusta po ang mga ito, sir?
2: Oo, tama yon. Out of the 21, 16 kasi yung Pilipino. Eh.
0: Opo.
2: So, nabanggit na yon, dalawa yung namatay.
0: Yes, sir.
2: At 14 yung ating kasamang OFWs na seafarers doon. At sila po ay na-disembark na rin. No? Wala na sila sa barko. At sila po ngayon ay nasa maayos, ligtas na lugar, at sila din ay pauwi na. No? Inaayos na rin yung pagpapauwi nila, sasalubungin po natin sila at gagabayan din natin. No? Bibigyan din po natin ng psychosocial services ito kasi dumanas ng traumatic experience no? Nung tamaan yung kanilang barko. So lahat po yun ay gagawin po natin para maiwi natin ng ligtas at maayos at matulungan po natin yung mga seafarers natin yung kani-kanilang pamilya.
0: Ayun. At isa pong maaari iteration din from the DMW of course na mayroong mga reglamento tayo ng ating mga kababayan ay maaaring tumanggi kung sakaling ang ruta ng barkong kanilang sinasakyan ay dadaan sa mga mapanganib na lugar, di ba, Yusek, sir?
2: Nako, tama kayo, Sir Alan, ano? Yung pong regulasyon na yan ay matibay nating pinatutupad. Yung right of refusal to sail, tinatawag natin. No?
0: Opo.
2: Kapag ka alam ng tripulante nating Pilipino, lalong-lalo na yung mga lalayag doon sa nabanggit ng mga lugar na warlike areas, yung sa Strait of Hormuz, no? Sa Red Sea, no? Sa Black Sea, ay talagang ipinatutupad natin ang maayos yan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa ating mga agencies na kapag nag-elect ang ating seafarer na huwag sasampa at huwag tutuloy, sila po ay maayos na ibababa at i-repatriate at tutulungan at hindi bibigyan ng retaliatory action. No? Yun po yung ating matibay na pinatutupad. Pero doon sa Black Sea, iba po ang ating regulasyon. Mas mahigpit po tayo sa pinangyarihan ng isidenteng ito.
0: No?
2: Hindi lamang right of refusal to sail ang ating pinatupad doon. Nagpalabas ang ating mahal na Secretary Hans ng matibay na regulasyon na nagsasabing bawal pumunta sa North Sea, sa North Black Sea, no, bawal. No, hindi lamang right to refuse, bawal pumunta doon.
0: Opo.
2: At kapag kayo ay nasa Black Sea na, no, ang utos ay ibaba kayo agad sa isang ligtas na lugar, immediate repatriation, pabalik ng Pilipinas para huwag nang pumunta doon sa mga daungan whether it's in Ukraine or in Russia.
0: Okay.
2: Kasi yung dalawang ports na yan, napakadelikado yan. Nagpapalitan ng missiles ang Ukraine at Russia.
0: Opo.
2: So bawal po talaga, bawal na bawal. At pag sila ay nandoon sa lugar, immediately pababain at i-repatriate. Hindi naaantay yung refusal to sail. Hindi naaantay yan. Immediate.
0: Yes, sir. Okay. Nako, Yusek Bernard Olalia, sir. Salamat po ng marami sa mga updates na ito mula sa ating Department of Migrant Workers, sir.
2: Tutulong po niyo, Sir Alan. Maraming salamat din po. Maraming
0: thank you.
2: Salamat.
0: Yes, sir. Thank you. Good morning. Undersecretary Bernard Olalia ng DMW. Bye-bye time na kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Friday, September 4, 2026. Ating mga executive producer, thank you. Paula Antolin, Glory Fe Bagon, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomari Refarial, Mark Bukiron, Mary Ann Milios. Thank you! Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas 738.

0: ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Pagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
1: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
3: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
4: Maganda man takbo.
3: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
1: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
5: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
1: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
6: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things. Huh?
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
10: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 3 minuto, bakalipas ang 8:00 ng umaga.
11: Bangon, bayang mahal.
12: Bangon,
11: bayang mahal.
12: Pag-uusapan,
11: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
12: Tatalakayin,
11: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
12: At sasagutin,
11: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan. Dito sa Radyo Pilipinas
12: 738 AM.

Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Mga kababayan, ito po ang palatuntunang bangon, bayang mahal, kasama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpuz. Kumusta po kayo mga kababayan? Thank God it's Friday. Hoy, ika-4 sa buwan ng Setyembre, taong 2026. Tamahan niyo po kami hanggang bago mag-alas 9 ng umaga dito po sa ating palatuntunang bangon, bayang mahal. Papakinggan sa Capital 104.3 FM, ang aming pong himpilang Radyo Pilipinas. At syempre, kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming mga social media pages, sa aming Facebook page at sa aming pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Pero parang nasa ano rin yata tayo, no? Sa TikTok tsaka sa X. More on social media postings, if I'm not mistaken. Tatlong bagay po ang itatampok namin sa inyo ngayong umagang ito, mga kababayan. May mga makakapanayam po tayo. Wala po sa iba't ibang mga sektor, wala po sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan. Ilang saglit lamang po 'yan.